0: So, mauning makaingon na to nga, gusto ra gud ni sila humandaan kanang magpasayon ra ba? Mauna po nisang kining tabang nga gusto nila nga mapawot sa katao. Gusto nila lang sayon na diretso, pareha nang imbes nga long term nga pangunahuna mga katrupa para itabang sa mga tao, mag-create dayon og kanang tabang bitong mga katrupa nga ugma mahurot dayon, pareha nang ayuda-ayuda, tag-dusmel. Pila na, 5,000.
1: Wow.
0: Hindi pagkasundadlo, wala nang kurta. Dapat long term nga mga proyekto kay araw ang tao, dunay katrabahuan, dunay kanabang source pagkaugma, dili mawala. No? Di ba? Ang kining suggestion ani, kuha na siya, kanang mga diritsuhan na panghuna-huna o wala niya salom o gihuna-huna paglalom katrupang limwel. Unsa niya mahimong ipikto. Na may advantage o disadvantage. Yes, that's right. Tinuod na siya. No? Wala nga, ako din ikaw kumuo yun. Si katrupang limwel, di pa siya mo yun, pero magulong siya mahimo ko, no? O tuyoon ko siya itong mga kongresista, mga katrupa. Ani nilapas naman ta mga tropa 3 minutos naman nilabay sa alas 8. Oh sige, balik lang yapon miha, di haramo. Balik kami human spinum dom standby.
2: Bullseye. XFM. XFM.
3: Kapitan Ludi.
4: Oh, od siya man urak.
3: Labing kay kay lula ba?
5: Ah!
3: Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
5: Oh!
4: Ayaw siya ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Dugay na, basin urig masuko kung mangutan na ko.
3: Nge, exciting? Exciting!
6: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
2: The Secret of Health.
7: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gila ang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mugrabi na ang kiningisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
8: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. I-recommender sa akong
1: kauban kining Santon Plus Gold. Ninong kunini, wago dyan na pamatudaan nga epektibo dyan.
6: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita? Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopaligon sa atong panglawas. O kiniusab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
6: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Jimin. Basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod kaayo ang akong pamilya sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan lang yung mga sustansya na makapabastog sa kalawasan. Kung ang karindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili kukulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man yung mga antioxidants na maoy mo batok sa daghang mga baltian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa. Maunga sa Santon Plus Coffee Mix sa jod ko.
6: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosine, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
7: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga suking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Bullseye. Ok, mga katrupa, dura kita 10 minutos sa kalabay sa alas 8. Bullseye. Kining oras sa mga katrupa, gidalit kini kanato sa Santon Vai Taminse. Santon Vai Taminse, gikinahanglan usab karon mga katrupa, nga paligoon ng atong immune system. Daghan ang ipang ubo karon. Daghan ang ipang hutoy. Usas mga hinungdan ni mga katrupa, gumikan sa panahon. Labi pa kining haze. Kabantay mo haze mga katrupa. Kanabang murag aso bitaw des palibot, labi pa sa kabukiran. Mga hinungaw na mga katrupa sa sunog sa Indonesia. No? Kinahanglan nga palikuno na to atong immune system mga katrupa. Kay para mabatukan na to ning pag-ubo-ubo, pagsipon, na sinati na to karon. Santon Vitamin C, usas magatabang ngadto sa tong panglawas. Pangitaa kinis mga butika.
1: Bullseye. Okay. Mga katrupa, padayon ta sa laing hisgutana nato kay very alarming na magud katrupang reckoning na hitabo bitaw nga shooting incident dito na pita sa Cotabato. No? Kay kini dili man kay permero kun dili murag sa akong nadumduman katrupang re murag ikatulo na ba ni or ikaupat nga mga violent nga mga panghitabo dira pita sa atong mga tungaan.
0: Ako na dumduman, murag kaupat ka drupang ng mil, kaya naapay panghitabo dito sa nasyonal.
1: Kaya ang permero, murag dito man to sa Tacloban, masiguro to?
0: Ang mga danagko ni siya nga panghitabo, no? Tacloban.
1: Nakato dito siya Cavite.
0: Cavite, Sambuanga.
1: Sambuanga, murag ikaupat na nga dagko nga mga panghitabo di Arapita. Ikaupat. Nga naitabo sa mga tungaan nga natala sa internet. Okay. Wa pa ilabot ni sa uban pa nga wala natala
0: wala
1: sa...
0: Wala matala.
1: Wa na broadcast.
0: Wa pa ilabot ni mga ginagmay-gagmay, pero... Mm-hmm. Nanay naglibot sa ato nga mga kaeskulahan.
1: Mo nga ato ning isgutan ka tropang re, ato naman ni isgutan kagaina, pero ato lang gyapong dungagan kay mamani ang mga init nga mga issue karon kining bag-ong nahitabo ditong dapita sa National High School, kining Banga National High School dito sa South Cotabato. Kay syempre kinsa may magdaho mga katropa nga ang Cotabato usa ka gini bitong na dungga na to nga siyempre ito mga Muslim brothers na ang kining kalinaw ilahang og the first time po ni nahitabo dito napita nga na broadcast good nga dunay mga shooting incident sa susama ni ini nga nahitabo sulod sa maong
0: eskulahan.
1: Tungaan ilabi na nga ang tungaan mga katropa siyempre kisabay bagtuo nga ang lugar atong gituuhan nga maoy luwas alang sa atong mga anak sa atong mga ginikanan mao magining tungaan apan naining nahitabo mga katrupa nga ikaupat na kahigayon mao man hinuon ang nahimong dapit ang tungaan sa kahadlok o kining pagkawala mga katrupa sa kinabuhi sa pipila nato ka mga kabataan. Usa ka estudyante mabalikan nato atong Biyernes nahitabo katrupang Ray nagdala og pusil sulod sa tungaan sa Banga National High School dito South Cotabato. Og unsa man nga pusil mga katrupa ang gigamit? Pusil mga katropa sa iyang kaugalingong amahan nga empleyado da ini sa Department of Education katropang Ray or DepEd. Sumala pa ni Secretary sa Department of Interior and Local Government or DILG Secretary Junvic Rimolya ang maong estudyante katropang Ray o mga tigpaminaw na impluensyahan kuno sa gitawag nga Dark Web.
0: So, online game sabot?
1: Possibly. Kini mga violent nga mga online games. Gitawag og dark web. Kanya gawas ining impluensya sa dark web, napoy nakasinati po na ito katrupang riog depression.
0: Depression.
1: Nga dito ni resulta mga katrupa sa madugo nga insidente. Imagine, murag duha or tulo ba itong namatay? Og unom ang nahimong angol ini mga suking tigpaminaw.
0: Abot ang 17 katropa ng
1: Memel. 17 di ay.
0: Ito, 5 batong namatay.
1: Okay. Muna nga, ubay-ubay yun ang nahimong casualty ni atong hitabo ni atong adlaong Biyernes mga katropa. Muna nga kita nga mga ginikanan, kay kini nga pang hitabo, magod katropang re, dili lang man sa mga lagyo, o atakabalo ba nga, mahitabo po ni Dre sa ato ang lugar, simba ko lang, muna makapangutan na taba nga ato mga ginikanan, labi na og ang inyong mga anak muadto pa doon sa eskwelahan makahuna-huna bata nga kambanti kampanti batang ang atong mga anak in town makapauli nga buhi nga luwas atong mga panimalay or kaha do na tay mga kahadlok nga atong bation matag adlaw tungod ni ining nagapanghitabo mga katropa nga makaingon ta katropang ring nga sunod-sunod kay within this June, July, niya September, mura halos kada buwan katropong ray, dunay mga susaman ini nga violent incident sa mga tungaan. So mo na yung atong analisahon mga tigpaminaw kung kinsa man gyud ang dunay sala ni ining maong hitabo, no? Nagapadayon nga mga violence diha sa atong mga tungaan. So mo na ang atong tukion og ato ning bahinon kining isuha ngadto sa tulo ka importanteng bahin katropang ray. Ang pusil, ang armas, ang internet og syempre apil na ni mga katropa ang DepEd. Una atong hisgutan mga katropa ang isyu sa pusil og responsibilidad sa ginikanan.
0: Ato sa tong i-correctong pan kay actually ang report sa DSWD natoy uno mang batay. Nya 17 injured
1: sa pero, final.
0: Pero di man lagi wala man gi-confirma pero ang kuan gyud
1: klaro
0: na klaro is duha ka estudyante ang napatay.
1: Nya unom ang samdan.
0: Nya 8 ka estudyante ang angon. Mga samdan. Anyway, ang number sa mga kining natala man gud mga katrupa pag nahinihitabo di pa dagyo na ingon nga final. Pero murag dagandaghan na gyud ning ano sa DSWD. But anyway, duha apil na niini agatong namatay man ang kuan katrupang ni Muel.
1: Ang
0: suspect.
1: So mo ni mga katrupa, no, ang kining issue sa pusil o kining responsibilidad sa mga ginikan. Kaya ito bagong ma-imagine ba katrupang rin nga ang tag-iaday sa pusil, ang amahan niini nga empleyado sa DepEd. Atong hinumduman mga katrupa nga ang balaod nag-ingon nga kung dunay lisensyadong armas, obligado gyud no sa owner ang paghipos niini sa dapit nga dili maabot sa mga bata or kining gitawag og responsible gun ownership. Makapangutan na ta ba asa man da ito gibutang tong pusila katrupang ray nganong nakuha man sa bata nga walay kalisod-lisod sayon ra man kay nga nakuha ang katong pusil mga katropa. Kung ikaw usa ka amahan labi na nga empleyado pag yun ay sa DepEd nga nagpasiugda og disiplina, nga anong ingon ato ka luag ang iyang pagunit sa iyang armas or paghipos na itong iyang armas.
0: Katropang so, posibleng, oo. Kasagari sa ato na dunggan ini nga mga sunod-sunod nga hitabo sa mga tulungaan, ang mga nakapusil, dili sila ang tag-iya. O kini mga bata, dili sila ang tag-iya. So, but pa sabot, nakuha nila ang mga armas katropang ni Muel, gikan sa samaan ni ilang
1: ginikanan
0: anti amahan diretsuhan nga pagkaistorya dili gyud ila nga pinalit kini gikan sa mga bata.
1: Mao.
0: So
1: dunay tulubagon
0: tukma ni sa imong gisgutan nga medyo nakulangan gyud sa pagamping.
1: Dili lang kini kapabayaan mga katropa kini usa ka krimen nga magkiyuha sa kalinaw sa tibuok tungaan. So katong pagpasagad sa ginikanan ni ini mao hinungdan sa krimen dapat yunta manubag sa katrupang ray
0: super manubag. Okay, sa paghitabo lagi katrupang Muel gikan man gud ni ang tinubdan sa mga armas nga nakapatay gikan sa ginikanan gikan sa ante angkol kung atong sumayon ang mga insidenteng panghitabo.
1: Ikaduha mga katropa, atong taga-apog-katagad ning isyo sa mental health o ang kining dark web. Na? Katong kining mga violent nga mga online games. Kaya sumala games. Palagi ni Secretary Remulla na impluensyahan ang bata sa dark web. Ang pangutana ini mga katropa, unsa man ang gibuhat sa atong mga ginikanan samtang ang atong mga anak nag-atubang sa ilang mga cellphone o computer. Katropang re, doon na yun po dahil obligasyon ang atong mga ginikanan nga mag-monitor.
0: Ay, exactly.
1: Usahay, yun po dahil nato pwede nga mabasa na ito atong gobyerno nga wa man nagipang ban. Pero ang ato dahil mga ginikanan mo ay nag-unag yun nga mag-monitor sa atong mga bata unsa nagipang duwa diha. Na? Sayon ra kaayo nato nga tagaan o gadget ang mga bata aron dili magsamok-samok sa balay tinuod bigod po ni para nga
0: correct.
1: Maghilom magpuyo tagaan apan ang, atong cellphone
0: tinuod apan apan ang nahimong kakulangon mao ang pag susi niya na.
1: Pero wa dai takabalo mga katropa kun unsa ang ilang ginatan-aw. Basig unsa na gibang basig mga pornographic na tugi pang tan-aw didto.
0: Mao.
1: Ang depression og ang mangilad nga impluwensya sa internet tinuod og dako nga hulga. Dili na kini istorya gawas sa nasod kaysa una gawas sa nasod ra magunaton ni madunggan naa na magunni sa atong tugkaran ug anaa sa atong sulod sa atong mga panimalay. Karon mga katropa, unsa may solusyon sa gobyerno nga nauna-unaan ni ini mga katropa? Gadget ban o community watchers. Anyway mga katropa, ano ting ato ning tagaag pagtagad unya no kung kining solusyon sa gobyerno katropang Ray. Makuntinto, makasulbad baka ni pare atong gisgutan ato ga ini pag ban sa Facebook, apil pa ning suggestion sa pag ban sa gadget, maayog jud ka ni mo na itong taga ano niya pagtagad katropang Ray kung sa pipila ka mga commercial.
0: Bullseye. Alas 8.21 mga katropa, mo balik lang kami humas painom-nom din sa taong Sibian. Please stand by. Bullseye. Bullseye.
2: X-F-M. X-F-M.
3: Kap!
4: Ay!
3: Pero saan ay mong birthday, Kap?
4: Eh, November to.
3: Usang tuig ka, Kap?
4: Kada tuig. Alangan na mag sometimes.
3: Hey, galaw-gaw! Bungot sa ito'y
4: exciting.

0: ko sa Jubilin.
1: Na ako'y getter, unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako getter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix, you sir. Atong paminawon.
4: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal na ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Next, daghan ang natabangan.
5: Lima ka tuig nagigan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud eh, kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
2: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Dili ko ganaan magsiging halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi naaydal lang ang virus ba. Kung karmigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing ipod niyo.
6: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. Sukad na dunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz. Usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
9: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at pre.

0: Santon Cold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Cold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Cold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Sara Diaymi, taga Cagayan de Oro.
2: Usa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Lahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
1: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
3: Sa mga butika.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Okay, parayon ta ba katrupa sa atong paraguban? Dutan kita 28 minutos na nakalabay sa alas 8. Bullseye! Ihatol sa kini atong tulaman ng mga katrupa sa Premium Day 3 Soap Gel Capsule. Ang Premium Day 3 mga katrupa, nagtabang kanato aron maalibihan usab ang atong problema sa pananaw. Labi pa kung naghanap na imong pananaw mga katrupa, gumikan sa problema sa mata. Now, siguro alang yun nga ang problema ni mong ginahambin-hambin direktas mata. Kay doon na rabay magkahanap ang pananaw na ito sa mata, mga katrupa sa mata, apan ang problema niya ay taas ta o sugar. O sana siya, kining diabetic person ta. Mauna nga kung matag yun ang problema, mas maayo gamiton ang tumaron nga Bisenix Plus Soft Gel Capsule. Iyakin ni sa Yes to Health Incorporated.
1: Bullseye! Mayang pagpaminaw ni Randy Ron Santisas.
0: Good morning.
1: Kayo kay Santander na Manas Ladaw Agboy. No?
0: Oo. Good morning ni mo, Katrupang Santander.
1: Si Nadine o si Kagawad Vincent Pataho, darapita sa may Barangay Dasagan.
0: Mm-hmm. Good morning, Sab. No?
1: Kay Fred Amante. Mm. O sa uban pa diha nga naghilom-hilom ra nga naminaw sa atong tulmanon.
0: Oo, nagsunod kanunay diri sa atong tulmanon, no. Good morning ninyong tanan diha mga katrupa. Okay.
1: So kining nahitabo nga mga shooting incidents sunod-sunod na magunig kay halos kada buwan katrupang rin alantay mabalitaan ang uban ini wala na na report kay ang uban ini gihilom na lang ang solusyon sa gobyerno mga katrupa, ang ilang nahuna-hunaan katrupang ring ibaan kuno ang mga gadget sa eskwelahan.
0: Mm-hmm.
1: Mm. Og mag-deploy og community watchers or kining usa man mga tanod siguro ni katrupang ring ang nahuna-hunaan sa atong DIL Secretary Rimulya.
0: Mm-hmm.
1: Sa tinuod lang mga katrupa, uyon ko nga limitahan ang gadget sulod sa classroom aron maka-focus ang mga estudyante sa pagtuon. Ikaw katrupang ring, uyon baka nga limitahan ang gadget?
0: Limitahan ang
1: or
0: gadget.
1: Or di nakapadalon, ibili na lang gadget sa balay?
0: Aw ka na. O yun ko, ana.
1: Oh.
0: Oh, kay limitahan ra may giingon.
1: Mm.
0: Wala man gitutal ban.
1: Oh. Apan ang pangutanan ini mga katropa, igo na ba kini aron mapugnan ang pagkasulod sa armas? Kay murag armas man ang ilahang gipugnan ini nga makasulod sa matag tunghaan.
0: Mm-hmm.
1: Pero mo lagi ang katukunong gadget mao kuno toy nakahatag og influence na ng mga estudyante magda ining mga hinagiban. Mm-hmm. O kini gitawag nila community watchers sa DILG.
0: Mm.
1: Unsa bay buhaton ini mga community watchers? Mahimo ba ni silang gwardiya sa tunghaan? Magkapkap ba kini sa mga bags sa estudyante matag buntag?
0: Mm-hmm.
1: O kung magkapkap makatabang ba kini or maghimo lang kinigdugang kahadlok og stress sa atong mga kabataan.
0: Mm.
1: Oh, magbutang siguro sila mga tanod katropang re. Mm. No, diha sa atong matagtungaan mao siguro ni ang
0: sa pagkakaroon ng katropang Emil no ra igo na ginabuwa-buwa ang baba-baba nang di gud na ma-realize kay sa may magtuo ana sa pagtuo ninyo libre na karon nga nagmahal mga palaliton.
1: Basing itong mga pulis katropang re naman tay nadunggan nga na pulis visibility sa matagtungan, pero pila naman to ka minuto, pila ka oras, wa naman dayon.
0: So, usa sa mga problema karon ni tulungan katrupang ni Muel, ang mga kining magbantay nga wala ikasweldo diha ang DepEd.
1: Mao.
0: Oo. So, na, gusto sila eh kanang ilang mga confidential fund diha panguhain na tagaig kay kayunan diha nga matagaan og pagtagad ng pangwardiya diha sa tulungaan katropang numil.
1: Mm. Pero na po yung suggestion katropang ringa, butangan ko ng mga metal detector ang mga pultahan sa eskwelahan aron masiguro nga walay pusil or mga metallic ang makasulod diha sa classroom. Okay po ni katropang ring. No? Pero ang pangutanan ini kung
0: ito na ito sloyo itcha.
1: Pwede sa mall, ugutag metal detector, utingog.
0: Kung tayo ang itcha na sloyo, ito na sloyo itcha.
1: Pero katubiyang dito sa Ateneo ba ito? Kay Guardiado ba ito dito, no?
0: Pero, oo, gani.
1: Gisod naman ito sa kutsi. Ito,
0: para sa kutsi.
1: Gisakay sa kutsi. Awa, gihapon. Dili na epektibo ng metal detector, gihapon.
0: Mao. Oo.
1: Kunya, ang kinipong pag-monitor sa mental health sa matag estudyante, dili po ni makaya sa mga maestra. Kay, siyempre, sa kadaghag mga estudyante, kinahanglan gyud unta ang atong DepEd mag-hire sila katrupang re og license nga guidance counselor matag tunghaan. Kaya mga public school magud karon katrupang re nga dapat unta mag-monitor sa mga estudyante nga kini bitawng under sa depression. Ang kasagaran magud og dunay problema ang mga bata sa principal rabi ay patawag. Wa gyud ta kadungog sa mga private school na agyoy ilahang permanent nga mga guidance counselor. Pero sa mga public, murag bihira ra kun nakadungog nga naay guidance counselor kay kasagaran og ang mga bata makasala sa principal mang gyud dalon. So kinahanglan gyud unta nga mag-hire og guidance counselor kay para nga moy mututok ini nga mga problema sa atong mga kabataan nga under sa kinibitawng depression. Kini na itabo mga katropa diha dapita sa Banga National High School, Banga ba ni pagbasa or
0: Banga?
1: Banga, no? Og sa uban pa nga mga lugar mga katropa. Usa kini ka wake up call. Mga pahinumdom kini natong tanan nga ang dili nato pwede isalig ang kaluwasan o kaugmaan sa atong mga anak ngadto sa mga magtutudlo or guardia sa atong mga eskwelahan. Alang sa DepEd o sa atong gobyerno, dapat dili maghimo lang o kanabitawang band-aid solution katropang re or dinali-dali nga solution sama sa pagdili sa gadget.
0: Marana yung mga polo or mga kuandra ba, mga ningas kugun, lihok lang. Kanya, pagkahuman o mag-focus kunuhay, pagkasunod wala na.
1: Dapat, tan-aon dapat sa atong DepEd o sa atong gobyerno ang gamot sa problema. Dapat paligunon ang mental health programs sa mga tunghaan. Hatagan og igong seguridad ang mga tag-eskwelahan. Kay, kuha na maguni, kaupat na maguni katrupang re, dapat unta, wa na tay madunggan ini nga naapay mahitabo nga pagpamusil. Kay, kato pa lang nahitabo dito sa Tacloban. Kung ang atong gobyerno seryoso bitaw katrupang re sa paghimo og mga precautionary measures, katong ilang gihimo unta nga naay police visibility sa matagtungaan, og ila pa tong gi-maintain mo lagi na katropang re kay og paminaw nga hilom-hilom naman wa na may shooting wa na may violence sa eskwelahan wa na day presensya sa atong PNP. Dapat unta ang atong nasugdan human sa nahitabo dito dapita sa Tacloban nga shooting gi-maintain unta to, di unta to mahitabo tong nahitabo sa Zamboanga, dili unta mahitabo tong nahitabo sa Banga National High School kung ang atong kapulisan pinaagi sa atong Department of Interior and Local Government magmando istrikto gyud nga ipatuman ang security sa atong mga public school.
0: Amin mo katrupang ni Muel, ang nakita gyud na ko diri kung seryoso man lagi ang atong mga opisyal, ang mga ahinsya gyud nga mututok ni ini unsa. Kini sila dapat mag meeting ni pagtaga sa itong presidente nga ipatawag ni una DepEd kay mamay direktang nitabuan niya ang
1: DLG pwede
0: ang, pod apil na ang kining involved sa DICT kay pwede online games man niya DSWD kay mga bata man niya ang kining DILJ kay normal ang involved na po niya ato mga security guard
1: under ang kuana na ang PNP sa DLJ.
0: Yes, ang PNP. Niya ang ikalima ang DOH.

0: Isa nga tala, ha? Pero how about itong mga ginagmay-gagmay na kitong panglimwel? Parihani, ganun sa itong lugar, di ba? Kadumdumo nga natin na istoryahan nga doon ay mga pagpanghulga niya nga sa Facebook diri sa itong lugar. Di as patin ay, kitong panglimwel, may barubo. O, daghan na nga mga pangita. Ang problema lamang, ani, eh, butang na to, ang Department of Education, doon naman sila exact or absolute report, ani, nga para ma-consolidate kitong panglimwel. Ibutang na to, kung ako ang si Secretary... ako rin yung panglantaw, ha? Hindi man ko bright, pero makahuna-huna po ba yata? No? So, kung ako Secretary Angara, mga drupa, ay banduan ako ang mga regional director nga ipang-consolidate kung unsay mga threat din sa mga lugar nga ilang ginsakupan. Para pag-update sa Manila, makonsolidate dito, ay dako, naman ganda yung problema.
1: Mao.
0: Ang panghitabo dito sa... kining takluban kadrupang Limuel nga naay namatay kadto wake up call to siya nga dapat dili na mausab.
1: Doon na nagyong mga safety measures,
0: yes,
1: ang ilang
0: ihimo. Yes, mga precautionary safety measures nga dapat mahitabo. Pero until now, wala kita'y nadungog nga konkreto nga kanabang
1: solusyon.
0: Ang ato gyud nga nakita hangtod karon mga katrupa nga karong adlaw ipatawag si Pulong Duterte.
1: Ay, mauna.
0: Mauna gina.
1: Correct.
0: Unya, ang suggestion nga ipabaan ang Facebook. Gusto rag dali ra ba? Gusto rag gumandaan ba?
1: Oo. Nga daghay maapektuhan in town.
0: Oo, mao. So, mao lagi na. Ahensya, ipangsulduan ni tarong ni sila.
1: Mao.
0: Wa man gipatawag.
1: Kung mahimo pod unta katrupang Ray. Ang matag public school doon na yun untay, kada bitang regular yun bitaw nga security personnel. Kay natay nadunggan nga mga security guard rin sa Agusan National High School. Na may mga security guard, pero ang nagsweldo na katropang rin mga PTA.
0: Yes! Bisa din na, diris ko ano, kay...
1: Patinay.
0: Diris sa kining pisaan. Actually, diha to sa una, niya na magbantay din na kanang magtabok ang mga bata. No? Kaya concern man po na. Ang nagkuhan ng taon...
1: PTA ang nag...
0: PTA niya...
1: Shoulder.
0: Paamutan sa mga bata o maginikanan, no? So, mauna dapat niya karon asaman paingon ng atong kuan mga katrupang mga budget katrupang Limuel.
1: Correct.
0: Tuaman para priority sa confidential funds atong presidente.
1: Ay, dapat kibhang-kibhangan to siya.
0: Kibhang-kibhangan.
1: Kibhang-kibhangan kay para ang iyang confidential billion-billion baya.
0: Yes, ang balaod katrupang Limuel, ang balaod baya, nagmando baya nga i-priority ang budget sa education.
1: Correct.
0: But what happened si Sara Duterte ni atong panahon sa sekretary siya? Wala. Nagmando ng balaod, ha? Pero siya gihimo sa itong mga pagbalaod. Ang iyang budget nga gipangayo kay para unta sa mga safety or unsa man nga ikaayo sa atong mga tulungahaan the time nga sekretary pa siya mga katropa.
1: Gi-question
0: o
1: gitaral siya karon.
0: Gitunga ba to or pila na ito gihatag? No? So, tagaan nung ta nagpagtagad. Just like sa panghitabo ka ng mga katrupa. Wala ko'y nadungog nga na ay maayong nga suggestion ng atong sekretary sa Department of Education.
1: Correct.
0: Hinoon, nakita na ako dito sa Sambuanga mga katrupa, may pakanta-kanta pang happy birthday ag BBM.
1: May pa katawa-katawa ra.
0: Nakakita ka katrupa ng Lumel? Katong gimuan lang meaning ang BBM?
1: Mao.
0: Nananganta sila tulo ka buok ang sekretary sa Department of Education?
1: Kastilan.
0: Ako ato ning padungog niya kay aron makaingon mog dili ni atik-atik mga katrupa. Ha? Padunggon mo na mo niya. Sige mo. Murang anyway. Alas 8:41 naman katrupang Limuel.
1: Balik na tao niya katrupang Ray.
0: Oh, mamalik rami mga katrupa. Sige, balik lang yapon miha. Pundura mo niya o pangapis mo din na. O katong wala ka pamahaw sa pun mo. Balik kami humas panumdum dari sa itong Sibian mga katrupa. Please stand by.
2: Bullseye. XFM.
3: Isda mudra, isda.
4: Oy, Archie!
3: Isda kap.
4: Baligyan ng imong isda, Che.
3: Pahiwa ka. Asa mo ka makakita isda nga panghatag? Natuog ka.
5: Ay, Exciting!
6: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
7: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
8: Hindi na kasi

0: Iyo, maayo ang Samsung Plus. Lima na tinginig ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Maayo na kong tulog, magdamgo na good ko. Kaniya to dili man, basta mag-inong ko Samsung Plus.
1: Kamusad, mag-Santon Plus, herbal capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako dai si Nilson Timpo, taga Samal
4: Island.
3: Ako dai usa ka trabahante sa Davao City Water District.
4: Ako na assign sa field.
3: Ang akong trabaho hago kayo.
4: Pero nakabati ko sa radyo nga naay
3: kopi daw nga
4: Premium
3: D3 Coffee Mix.
4: Ya camera kong trabaho.
3: Kapoy yo kay pag-uli.
4: Pag-testing na ko,
3: tulog ka adlaw na kong gamit.
4: Ang akong kakapoy sa akong trabaho nawala.
3: Ug ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas
4: nawala sad.
3: Usa epektibo dining
4: coffee day
3: ning Premium D3 Coffee Mix.
4: Kamo mga kauban akong trabahante sa Water District.
3: Nga sa field na sign
4: nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli,
3: distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
7: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
6: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
7: Oh, pa. Maayo ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
6: Oh, mo ba nak? Ala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
7: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
6: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacies sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
1: Kunti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi og stress reliever puno siya nga kape. Sa una nga wala pa ko kasulay. Akong pamanit itong og dry kaayo. Pero sukad tong gi-recommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione og collagen. Namuti ko kung ni baby skin na pod ang akong

0: and nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle Day ni taga Cebu sa Kasayan City. Nakasulay ko 1 week ganisod o tindog kay gaminod ako tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ikikino kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
4: Zenton Plus Coffee Mix.
5: Hello, ako si John Jelly Brias. O sa mga anchor, matag buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na yun ako, mga pi, o Zenton Plus Coffee Mix. Dako yun o tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako, kadlaon pamumata na. Tatanan nga wapakasulay ni ini. Ubay-ubay nga mga sakit, wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan. Sa babae po ang hormonal imbalances. Kanahan yun ko ani, Zenton Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho, tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito. Nga program, ang ingredients ni ini, mangustin o suya powder. Dako kayong ikatabang ang maong Zenton Plus Coffee Mix mo nang ako gining marikomendahan ninyo. Halas sulayin ninyo ang Zenton Plus Coffee Mix.

pagpapaling sa mga butika nationwide. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Inside. Mga trupa, alas 8:49 sa itong orasan. Og kining oras, mga trupa, gihatod sa kanato sa Premium D3 Coffee Mix. Usas mga lamian usab nga kape nga iya sa Yes to Health, mga katrupa, nagkapalig-on sa itong panglawas, gumikan nga kini, usaman usab ka healthy coffee.
1: Pait-pait na katrupang lami kayo.
0: Oh, mauni ang katong mga kagisunan na itong mahilig-hilig yun sa pait-pait. Na okay, damay mga kagisunan na itong hindi ko ginahan po doon ng walay pait nga matagamtaman.
1: Muragatas.
0: Muragatas ra, no? Oh, so, maukini, ang Premium D3 Coffee Mix.
1: Bullseye. So, mao na yung atong padayon na itong panawagan sa itong Deep Ed Katrupang Ray, nga dapat muhimo gyud sila og solusyon ining
0: usa sa mga sunod-sunod endorser sa kining atong karabang unsay angay nga himuon nga endorse dito sa either mga magbabalaod or sa mismo
1: atong pangulo.
0: Pangulo
1: kay close man na sila kay cabinet secretary man siya.
0: Maog yun.
1: Deped Secretary, siya ni ang pinaka-close. Pwede siya mohangyo ni PBB mo sa man. Atong budgetan baka ang atong mga tungaan o gwardya. Bisa usa lang kabuok.
0: Nya. Magkakita ka karoon na halos magkaining ang mga ginikanan na mao imo.
1: Para ang atong mga ginikanan, di na magsigamot sa PTA para mao magsuwindo sa mga gwardya. Dapat mo na ibuhaton sa atong secretary sa DepEd nga si Sunny Angara. Dili lang unta tong katrupang ring nga magkanta-kanta lang.
0: Oh, di padunggon mo mga katrupa, amot na limbawot mo lang kung balhibo. Di man sa ingon nga pagtama, di po sa ingon mga katrupa nga pagyabag-yabag, pero amot ba og haom ba kaha nga himuon eh. Ila man pud ni. Ang nanganta ni ini normal ang atong secretary sa Department of Education niya mga empleyado sa DepEd dito sa may sa Buangga man siguro ning area.
1: Correct.
0: Hindi ako nabalitaan mar ilan ang gitangtang kadto pang limuel nga human gibatikos.
1: Ma?
0: Oh, ato paminaw nang ilang kanta kay.
1: Kasi gwapa sila kabate ato.
0: Kasi gwapa mo kadungog diha mga trupa kay ang kanta nga kining na may original ang kanta ilang gipulihan og lyrics.
1: Let it be siguro
0: ang title na. BBM, BBM.
1: Di ay.
0: BBM. Tanawa, tanawa, tanawa. Oh, paminawa, paminawa. Paminaw mo, dira oh.

0: pastilan.
1: IBM ko, no?
0: Sa na, palakas?
1: Palakas siguro ni. BBM ko, no?
0: Sa to, speaks of words of wisdom?
1: Speaking of wisdom, BBM!
0: Kibali.
1: Ato pa sumpayan?
0: Ah, sige, sige.
1: Sabi, alas 8:50. Pati wasun sa mga na ito, mga kadropa, be.

0: Music.
1: Mao ra gyud ang among answer, BBM. Murag ako balhimo nalimbaot man in town ani. Unsa na may tanaw ang town ni nila oi?
2: Eh? Mao.
1: No?
2: May pagnihangyo sila ato nga tabangan sila para sa seguridad sa mga tungaan.
1: Wala pag mahug ni ato ma-feel na to kay drupang limo nila kini nga mga klase nga mga empleyado daw gusto nga
2: pasipsip,
1: magpasipsip, magpapapil. Kay para makadungog ang pangulo mo kwan ba?
2: Tagag bonus?
1: Ayya. Maoraya mong paglaom, BBA.

0: mga grupo wa na mao di masya ingon nga manamay ta ha pero kada bang
1: matingata ta
0: i ipahiluna unta na sa urog katurupang limuel kay naa may mga kada bang eh, of course ako professional ibutan na to ako professional teacher whatever niya angayan ba ni nga akong pagabuhaton no correct. Wala may ingnon ra ba dayon ta nga nabaday balaod diha nagdili mao nay mga pinulusupo nga mga pangutana pero sa dagas panahon mga katrupa nga ang mga politiko karon mga katrupa nga nalabaw nga ginabatikos naapil sa mga isyu murag dili siguro panahon nga ang atong hinlo nga imahe mga katrupa madangin do ang mga tawa kasabot o katong mga nakasabot di bation gud katrupa Limuel nga nangaunsa naman ni sila oy kay katakantahan naman lamang, may pag-nangayo na lang to sila o kang birthday man ni Bibi, eh, may pag-ningon na lang to, Mr. President, taga-imig security dire kay...
1: Correct.
0: Ah, lang to. Parang nahug na mahinoning...
1: Muraman o ka ng dikit na kagisala ni BBM.
0: Oh,
1: pero atong hinumduman ka trupang ringa, ang empleyado sa DepEd, naana sa civil service nga non-partisan dapat.
0: Oh, non-partisan.
1: Dili dapat nana nga mura ka og midaig unsa ba itimbaya kuan asya ka nang naman na sa civil service good nga dili pwede nga partisan ang
0: iris naman kuno to kadto pang level
1: siguro nabantayan nga mali gyud to siya kay mali gyud pod
0: di iba oh ay mura pag intro pa lang daan speaking more to west the BBM
1: so mo ni ang kwan katrupang ringa ang kining armas nga maoy hinungdan sa violence sa mga tunguan ato yung pahinumduman ato mga ginikanan nga naay mga armas sa ilang panimalay nga ang armas di yun ni siya dulaan mo na kung dili kaya nga itago ang armas isurrender na lang na sa polis katrupang
0: ringa pa.
1: Kay basin ka na pa ang makapukan sa imong kaugalingong pamilya ka ng armas kay kanto magong armas atong katong sa Cotabato o kining sa Zamboanga. Custom chief ba to ang kuan ato ang tag-iya?
0: Katong sa Zamboanga. Custom ato, custom.
1: Custom niya kini pong kuan DepEd gihapon. Muna og nay armas taguan jug maayo. Dili isay-isahi. Kung di ninyo kayang taguan kay mo tanga surrender na sa police. Siyempre sa ato mga ginikanan, pahinubunuman po nato katropang re nga ang ato mga ginikanan dapat ato gyud silang istoryahon. Dili lang nato sila pasagdan nga magsigig cellphone kay usahay man gud ang bata dili lang kay internet ang ilang kalingawan. Nangita po na sila katrupang ri og ginikanan nga maminaw sa ilahang mga kaguol og mga kahadlok.
0: Sakto gyud nga katrupang Limuel no nga ang mga bata mga katrupa wala nagpasabot nga nalipay na sila kay imong gipalitan og
1: cellphone
0: gadgets. Pero labaw gyapon sa cellphone mga katrupa ang kanunay
1: istoryahon
0: nga pagpadikit
1: mao
0: sa imong komunikasyon ngadto sa imong bata katrupang Limuel no so wala ko nadunggan katrupang Limuel nga sa mga panghitabo dili lang kini ika o unang panghitabo nga mga magbabalaod nga nag-ingon o napaminsaran nila ba nga ang mga bata nga nakapusel ug nakapatay asa gikan ang armas wala ko nadungog din katrupang Limuel nga nag-ingon nga mas maayong pahugta natong balaod nga kinsa ka ng mga ginikanan or mga naghawid og armas nga naagibutang sa balay nga kung makadisgrasya ka na manubag sila o unsa man galing ang pinakabugat niya na kay ngano katrupang Limuel og butangan ka ang pinakabugat niya na nga silot
1: magamping naman
0: aw kana siguro ang imong armas katrupang Limuel og lak ka na, sobra pa sa lak ang imong himuon niya na. Ganun man, silutan ka man.
1: Mao.
0: O, niya karoon og dili na makuha sa bata. Ha, may ipusil sa bata.
1: Correct.
0: Og makakuha mga ipusil na mga bata, mga katrupa. So, naan na ganoon sa bata kung asa sila niya to.
1: So, daghaibantayan na natong gobyerno. Pahugtan ang paghipos ining armas.
0: Yes!
1: Napay kining online, kining dark web, kining mga violent mga games. Dangan nga sila bantayan na, no?
0: Og dili lang ang diritsyo nga himuong suggestion nga
1: iba ng Facebook. Mali.
0: Mga kuan na sila kining gusto rog dinalian. Di na mo trabaho ba?
1: Correct.
0: Kung unsa rin nakita sa una-una, mawar na ilang gusto. Wa nila una-una ba nga sa dihang isulti nila mga katrupa, unsa po ilaing ipikto kung pananglitan nga matinood ang ilang isulti.
1: Bitaw.
0: Kamu bitaw diha be. Naingon ta nga unsa man, gusto mong iban, na imaingon nga dili. Ah,

0: E may ngon nga, oo, napay may yung dili, pero kadaghanan dili sa nagtupag og dili. Daghan ang ni-answer dili, dili. Di ko yun. Oo. O niya karon, katong ni suggest, na ilabang na interview, katong mga dili mo yun. Kaya nagtungo man ko ani, kining mga magbalaod, niingon ragdali nga iban. Pero usabay si Ruben Padilla, ani katrupang limuel, nga niingon nga iban.
1: Mao.
0: Oo. So, dapat, kung sa pagkakaroon nga estado o sitwasyon katrupang Limuel, kay dugay-dugay naman ng Facebook diri sa itong nasod, dili na ka dapat magdali-dali og sulti nga iban diritso.
1: Correct.
0: Mo himo gayud ikaw og pakigpulong ngadto sa mga katawhan. Kay dili lang usa ang mapiktuhan. Dili lang usa ang giingon nga nakita nato nga na fake news, na matay, pero sa laing bahin daghan usab ang nagsalig sa Facebook sa pagkakaroon.
1: Correct.
0: Mm.
1: Wa na tayong oras ka tropa.
0: Wa na gyud tay igong oras kay masikantahan na po tag BBM. Na mailit ta tag. Mga tropa, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Doon na kita ay 1 minuto na lang. Alisar Maidang at ang oras sa 9. Daghang salamat kayo sa inyong pagsunod. Pagpaminaw sa itong tulumanon, mga katropa, sa programang Bullseye. Kung napatapuhon magkadunggan ay inyong mga ikalaman na milit na usab. Sa ngalan na lang sa kanitibukang puwersa sa XFM Pilipinas Network, sa XFM Magusan na 1.3 na 5.7 sa kontrol karon ni katropang Melanie Duran. Atong mga kabanan sa News and Public Affairs, mga katrupa, sila si katrupang Ray Alinton, katrupang Junjo Lebres, katrupang Ali Vicente. Mga katrupa, ako si katrupang Ray Celeste Sura Vasquez.
1: Kiniusab si katrupang Limuel Pagalaran Ukay.
0: Daga salamat ay muntag ganitong tanahan na Ligon ang Diyos.
2: Bullseye! Bullseye!
3: XFM
4: XFM.
5: Sakit man akong dugan kung mainom kong tuba. Pero kung libre bitaw, di na magsakit akong dugan.
6: Ah, kabalo na ko, ana. Nipis ang imong...
7: Exciting!
8: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Painumdom gikan sa Agusan.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Manusog ng pakikinig sa atin pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga mabibisa, nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Samahan po yung mga lingkod dito sa atin pong programa. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. At syempre, makakasama pa rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang atin pong celebrity doctor, Doc Algy Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw sa inyong lahat, sa mga kaibigan, syempre partner, magandang araw sa iyo. Welcome po muli sa ating panibago na naman na usapang pangkalusugan. Siyempre, napaka-importante po na malaman natin ano yung mga solusyon gamit ang natural na pamamaraan kung tayo po yung nagkakasakit. Kaya samahan po kami ha at marami po tayong pag-uusapan ngayong araw pong ito.
1: Okay. So mga kababayan po natin na gusto pong makihilubilo dito sa atin pong programa, kayo po ay pwede mag-text sa atin pong numero ha. Padala nyo dyan mga inquiries po ninyo. Atin pong bibigyan ng katugunan mamaya, mga kaibigan ha. Atin pong text line 0969-609-6545. At huwag pong kalimutan i-like and i-follow ang atin pong Facebook page. I-search lang po Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. And para updated kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin mga kaibigan ay pinupost po natin dyan sa atin pong Facebook page ha. At huwag pong kalimutan na bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon. Mabigyan po kayo ng complete health assessment. Ito yung lagi nating ipinapayo dok ano, sa atin pong mga kababayan na as much as possible mga kaibigan ay makapagpakonsulta po kayo. Kasi hindi naman natin alam kung ano talaga yung nangyayari inside our body. Maliban na lang dok, pagka meron na nararamdaman ng mga simptomas. Yung problema pa naman sa ibang mga karamdaman dok, nagpapakita lang ng mga sinyales pag medyo advanced na, pag medyo malala na. Ano? Kaya minsan na hindi naagapan or minsan yun nga, marami ng komplikasyon at saka po tayo gumagawa ng hakbang, ano? Kaya nga napakaganda na nakapagpakonsulta at nakikita po natin kung ano yung current condition ng atin pong kalusugan, ng atin pong pangangatawan, ano yung mga nagkukulang na mga minerales, mga bitamina sa katawan po natin at iba pa ng mga nutrisyon na maaari pong pagmulan ng samot-saring mga sakit, mga kasama, ano? So mahalaga po na nakapagpa-check up mga kaibigan ha. Lagi nating binabanggit, early detection is a must mga kasama ha. So puntahan niyo po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman.
4: Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete dietary guidelines at complete health assessment para po mas mabilis makarecover sa iba't ibang uri po ng mga karamdaman. Meron po tayong mga combination dyan ng mga herbal medication na mas magpapabilis ano, sa recovery po ninyo mga kaibigan at tutuldok ano, sa mga karamdaman na matagal nyo na pong tinitiis-tiis at matagal nyo na pong iniinda. Yung mga sakit na yan, dapat hindi po yan pinapatagal sa katawan po natin. Dapat pinapalayas po yan agad. Ano? Binibigyan agad ng solusyon mga kaibigan. Ha? So puntahan nyo po, bisitahan natin po mga Yes to Health Clinic. Open po tayo araw-araw mula Linggo hanggang Friday yan. Nandiyan ang ating po mga trained alternative consultant na tutulong sa inyo mga kaibigan gagabay para sa mas mabilis na paggaling mga kaibigan. Ha? So puntahan po ang ating pong mga Yes to Health Clinic. At syempre, laging makinig dito sa ating pong mga programa para updated po kayo mga kaibigan sa ating pong program mga kasama. Ha? Okay, kung meron kayong mga tanungan, just text lang ha, sa ating pong numero. Ating po text line sa 0969-609-6545.
0: Secret of Health. Health Info.
1: Health Info po natin mga kaibigan. Pag-usapan po natin doc, ano? Itong isang nakakabahala na karamdaman at ayon po ano sa pagtatala ano ng sa APSA po natin mga kaibigan na isa sa pinaka main cause of morbidity sa Pilipinas doc. Itong mga karamdaman na kapaloob sa cardiovascular diseases ano. Marami pong mga sakit, isa at pangunahin na diyan doc. Ito pong heart problem ano. At kamakailan nga lamang pumanaw yung isa sa mga sikat na personalidad sa media ano or sa mga artista si Joey Paras ano. Ang problema is heart problem mga kaibigan no. So pag-usapan natin itong tinatawag po na heart failure. Paano po ba doc nabubuo itong ganitong karamdaman doc?
2: So ang heart problem kasama na yung heart failure, isa yan sa yan ang top killer sa buong mundo no. Actually sa Amerika meron silang nearly 6 million Americans na mayroong mga ganitong kasi ng kondisyon ano. Roughly 670,000 daw na tao ang bagong diagnose na nito taon-taon. At ang pangunahing dahilan kung bakit yung mga tao at the age of 65 pumupunta sa ospital ay dahilan dito. So pag sinabing heart failure, hindi naman ibig sabihin na humihinto yung puso natin. Kundi yung ito ay less efficient na yung trabaho niya hindi ayon doon sa normal dapat na trabaho ng puso natin. So hindi siya optimum, ano? So dahil sa maraming possible causes na o dahilan na kasi yung dugo natin syempre nagmo-move yan mula sa puso natin papunta sa iba't ibang part ng katawan natin, pero medyo slow yung activity ng ating puso. So pag medyo mabagal yung puso natin, ha, mahina, yung pressure sa ating puso ay bumibigat at pwedeng ito ay magresulta sa kokonting nutrients and oxygen ang nakakarating doon sa iba't ibang part ng ating katawan. Kasi very important kasi yung trabaho ng heart natin na sa pumping station ng dugo. So, yung heart failure, maraming klase yan. Meron tinatawag na systolic dysfunction. Yung systolic, ito mismo yung, kumbaga, pag nagba-blood pressure ka, yung systolic, yun yung nauunang numero. Alam mo, 120, yun yung systolic. Over 80, sabihin natin yung diastolic yung pangalawang numero, mm-hmm. okay? Para alam po ninyo ano. Kapag yung pong puso ay mahina ang kanyang contraction, yung puwersa sa pag-push ng dugo, ayun yung tinatawag na systolic dysfunction. Okay? Kasi hindi makakarating na maayos yung mga oxygen-rich blood sa mga cells ng ating katawan. Another problem na yung diastolic dysfunction, ang problema naman nun, yung pagpupuno ng ating heart ng mga ventricles natin. Kasi pag bomba ng dugo, babalik yung dugo sa puso, yan, mag-feel siya, yun yung measurement ng diastolic pressure. Okay? Kung hindi normal, ibig sabihin, hindi masyadong nagiging efficient yung pag-feel ng ating ventricles. Okay? Kaya ang nangyayari, nagkakaroon ng problema din dun sa ating function ng puso. So, yung diastolic dysfunction po yun. Another issue ang ginagawa ng mga doktor, di ba, pag nagpapa-ECG tayo, tinitingnan nila yung ECG ng tao kung normal ba yung reading or hindi. So, based sa kanilang nakikita, dun titingnan ng doktor ano yung possible problem ng ating puso. Kaya pag mayroon kayong nararamdaman na alinman sa mga ito, ano, eh pwede kayong magpa-check up talaga kasi ang doktor hindi naman basta-basta magsasabing, "Uy, may sakit ka sa puso." Mm-hmm. Dadaan ka sa maraming mga test. Basically, yung ECG, isa yan sa pinakampangunahing test na ginagawa. Then, they will request another test kung kinakailangan. Mm-hmm. Kasi nga, ito ay isang delikadong karamdaman, partner.
1: Okay. Ano-ano po ba, Dok, yung mga maaaring pagmulan ng karamdaman, Dok, na heart failure?
2: So, marami, ano? Isa na dyan yung coronary artery disease. Pag tinawag na coronary artery disease, yung ating pong artery o daluyan ng dugo mm-hmm. na mismong nagsusupply sa ating heart muscle, eh, nagkakaroon ng problema. So, pwedeng mababarahan yun. At o kaya naman, nagkakaroon ng aneurysm or kumikipot na pwedeng dahilan kung bakit nagkakaroon ng starvation or kakulangan ng oxygen dun mismo sa ating heart muscle. Kumbaga, yung coronary artery, tandaan nyo, yan yung mismong supplier ng blood at nutrients doon sa mismong puso natin. So, mahalaga na hindi siya dapat mababarahan. Kasi pag nabarahan siya, manghihina talaga yung puso, mamamatay yung mga cells doon. Okay? So, yan ang pangunahing dahilan ng pagkakaroon daw ng heart failure, yung coronary artery disease. Another is yung heart attack. So, ang heart attack, nangyayari yan kapag yung coronary artery biglang nabarahan, tapos hihinto yung tibok ng yung daloy, so pwede ka magkaroon ng heart attack. So, yung mga muscles mo doon, magkakaroon ng problema at ito ay nakakaresulta sa damage doon sa inyong particular part na kung saan nawawala ng tamang supply ng dugo. Yan. So, pag na-heart attack kayo, ibig sabihin, kailangan nyo na talaga ng agarang lunas, mga kaibigan. Isa pang problema na pwedeng mag-cause ng heart failure ay yung cardiomyopathy. Ano? Na itong cardiomyopathy, ito ay damage doon sa ating pong heart muscle dahilan na rin doon sa kakulangan ng supply ng dugo at mm-hmm. nutrients. Yan. Pwede ito mangyari. Pwedeng bara or pwede rin namang dahilan sa mga bisyo or infection or sobrang pag-inom ng mga gamot na ipinagbabawal. Nangyayari yan doon sa mga alcoholic, mga drug addicts mm-hmm. at saka nagkakaroon ng infection, pwede sila mag-develop ng cardiomyopathy. Ano? Pwede rin naman na yung overwork yung puso natin. Anong dahilan? Ba't na-overwork ang puso natin mm-hmm. kapag ikaw ay may high blood pressure? Okay? Kasi pag masyado mabigat ang daloy ng dugo mo, high blood, kaya nga pressure, mataas, pwedeng hirap na hirap yung puso mo. Para kang nagbobomba ng malapot. Okay? Literally. Pwede rin magkaroon ng problem yung valvula mismo, yung valvular disease, na ito eh nagpapahirap din sa ating puso. Yung thyroid disease, katulad ng hyperthyroidism, yung kahapon na pinag-usapan natin. Pwede rin problema sa kidneys. Okay? Pwede rin diabetes or meron kang tinatawag na congenital heart defect. Mula pagkabata mo, may problema na yung puso. May so, ito ang nagkukos ng mahirap na kondisyon sa trabaho ng puso natin. Kaya po siya ay pwedeng magkaroon ng failure. So, alinman dyan, pwede kang tamaan ng heart failure once na meron kang alinman sa mga binabanggit natin.
1: Mm-hmm. So, sa mga kababayan po natin, ha, na nakakaranas ng alinman sa mga kadahilanan sa pagkakaroon ano, ng problema sa atin pong puso, mga kaibigan, na kinakailangan mabigyan ka agad ng solusyon. Ano? E ang puso pa naman, dapat always yan, mga kaibigan, nagbobomba ng fresh blood ano? And rich source Opa, nutrients, mga kaibigan, throughout our body, ano? Pansin niyo, yung mga nakokoma, di ba? Yung kahit na tumitigil na ibang function ng pangangatawan nila, yung puso nila, patuloy pa rin yung pag-pump ng blood. Na yun yung nagpapanatili na ano sila, buhay sila, mga kaibigan, no? Even though they are in coma, mga kasama. Kaya napakahalaga talaga ng function ng atin pong heart area. Kaya dapat na ito ay atin pong iingatan, dapat laging bantayan, ano? Lagi nyo pong imomonitor ang inyo pong heart area. Ngayon sa mga kababayan po natin, lalo na po kung kayo po ay nag-undergo sa mga heavy work o yung strenuous exercises, mga kaibigan, dapat meron nga kayong pang monitor ng heart rate. Ano? Kasi tulad na nabanggit ni Do kanina, baka na-overwork na po yung heart area po ninyo. Bukod sa pagkakaroon ng ibang mga underlying diseases, tulad po ng diabetes, yan, pagkakaroon po ng kidney problem, pagkakaroon ng thyroid problem, at iba pa ng mga problema. Minsan yung iba, Dok, pagka sobra-sobra yung kanila pong paggawa, ano? O yung exercises na is strenuous. So, maaari din pong magdulot ng hindi magandang resulta or effect sa atin pong heart area, ano? So, ano po ba, Dok, yung mga simptomas na dapat bantayan ng atin pong mga kababayan na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman?
2: Pwedeng yung pinakamalapit at pinakamadalas yung mahirap yung paghinga.
1: Mm-hmm.
2: Kasi yung puso natin at saka yung baga natin, connected yan to each other, na kapag may problema yung puso, apektado yung lungs natin.
1: Mm-hmm.
2: So, pag nahihirapan kayong huminga, madalas hinahapo kayo, yun. O kaya yung iba, nagkakaroon ng parang hacking cough or wheezing or dry cough, na wala namang plema pero parang lagi ka nauubo. So pa-check po kayo pag ano, ha. Pwede rin yung pamamanas, ano? Pag namamanas yung ating pong mga binti, yung tiyan natin, yung ating mga kamay, isa po yung sa sign na baka meron tayong heart failure. Pwede yung lagi kayong hilo, dizziness, at saka yung parang laging pagod kahit wala naman kayong ginagawa, kahit bagong gising kayo ay pagod. Isa po yun sa pwedeng dahilan, ano, yung heart failure. O pwede rin namang meron kayong palpitation o tinatawag na tachycardia. Tachycardia, para ang bilis ang tibok ng puso natin. Mm-hmm. Ano? O irregular heartbeat, pwedeng mabagal, pwedeng mabilis yung tibok ng ating puso. O kaya naman, pag mag-exercise ka, yung iba na may ganyan, hindi pwede kasi mag-exercise ng matindi.
1: Mm-hmm.
2: Kasi pwede sila mag-collapse. Diba? Eh, yung iba nga, pinapaano lang, yung stress test lang, nahihimatay na eh.
1: Mm-hmm.
2: So, kasi hindi nga ito, hindi kayo makaka-exercise na matindi kapag ikaw ay may heart failure. Or pwede rin na wala ganang kumain, at yung iba parang laging hindi makatulog na maayos, yung iba parang pinagpapawisan na malalapot. At yung palatandaan na medyo nahihirapan talaga yung puso mo, may chest pain at mabigat yung dibdib mo, ha? Na laging parang may nakadagan. O, maaari na yun ay nagbabantang heart attack, kaya kinakailangan talaga ipasuri po natin.
1: Mm-hmm. Nako ha. Sa mga kababayan, kung na kayo po ay nakakaranas ng ilan o karamihan ha, sa mga nabanggit ni Doc ng mga simptomas, marapat na magpa-check up kaagad, Doc. Ano? Mm-hmm. Magpasuri po kaagad kayo. Sa
2: kasi
1: mga,
2: traitor po na sakit.
1: Oo, malapit na pinaka sa mga pagamutan sa inyong lugar. May mga kilala po kayo, ano, ng mga cardiologist. Or kung malapit kayo sa ating po mga Yes to Health Clinic, magpa-consult na po kaagad kasi hindi biro na sakit, mga kaibigan. Ito pong heart problem. At makita na rin kung ano yung present condition ng heart area po ninyo. Ano? Kasi yun nga, traitor talaga to, Doc. Ano?
2: Uh-huh.
1: Akala mo, lusog-lusog mo. Akala mo, lakas-lakas mo.
2: Oo.
1: Bigla ka nalang matutumba.
2: Meron nga tayo nababalitan ako. Meron akong personal na kaibigan at the age of 28 years old, namatay sa heart attack.
1: Bata pa.
2: Pero walang symptom yun. Ang kanyan lang parang kinukomplain, parang minsan, pag nag-exercise, masakit yung dibdib. Pero since hindi nagpapa-check up, at hindi sinususpetsahan dahil bata pa nga. Ngayon, ang tinatamaan po ng heart problem, hindi po yan sa edad. Ha?
1: Kasi walang pinipiling edad
2: to,
1: Doc.
2: Dati, pag mayaman ka, pag nasa middle age ka, yun yung mga delikado ngayon po, hindi.
1: Mm-hmm.
2: Kaya dapat maging ano tayo, maging aware tayo sa mga symptoms na nararamdaman natin.
1: Ayan, maging alerto. At huwag ipawalang bahala. Kung kayo nakakaranas na ano, ng chest pain, especially yung angina, Doc, ano? Dahil na iba, sumasakit yung dibdib, patulog na lang, ano? Hindi makatulog ng maaga o maayos. Kasi laging kumikrot yung dibdib po nila. Dapat magpa-check up na kayo, mga kaibigan. Ano? Para maagapan ha, yung ganitong uri po ng karamdaman. Ano po ba, Dok? Yung mga tips na para sa mga kababayan natin, yung mga do's and don'ts pagka meron pong ganitong karamdaman.
2: Ang puso, since nakadepende siya doon sa viscosity ng dugo natin, kinakailangan natin iwasan yung mga pagkaing nagpapalapot ng dugo. Yung sobrang asin, sobrang mantika, lalo na yung masasebong pagkain, alam naman yun, ano, yung mga taba-taba. Ay naku, iwasan nyo na po yan at bawasan nyo rin yung pagkain ng asukal. Kasi yung sugar and salt, any extreme of that food, nakapagpapalapot ng dugo. Tapos kinakailangan sapat din yung tubig na iniinom nyo. Kasi alam nyo, ang blood natin is almost 90%+ water. Eh kung kulang kayo sa tubig, eh bababa po yung viscosity ng dugo ninyo o tataas, so magkakaroon ng hypertension. And isa pa dyan, kinakailangan meron tayong mga kinakain na para sa pagpapatibay ng ating ugat at mga muscle natin sa puso, any parts of the muscle. Ang isa sa pinaka-the best, pagkain na mayaman sa vitamin C, pagkain mayaman sa calcium at potassium at magnesium. And kinakailangan may sapat na protina tayo, not necessarily galing sa karne, pwede naman sa mga beans, sa mga gulay, ano. Dahil ang katawan natin ay kailangan patibayin yung mga ugat na yan, daluyan ng dugo, para hindi magkaroon ng aneurysm or hindi siya madaling magbara. Tandaan natin, antioxidant ang pinaka-the best support sa ating overall heart health. At ang mga antioxidant na yan, makukuha natin sa mga plant-based sources. Yan, yung mga moringa, taas ng antioxidant yan. Mangosteen is one of the best. Yung kanyang ORAC value, very high. Yung mga garlic is particularly good for cholesterol. And spirulina is protein. Okay? Ampalaya is blood detox, pagninis ng daloy ng dugo at ng mga sugars natin. Yan ay matatagpuan natin doon sa ating Santon Plus Gold. And also, kailangan din natin ng mga essential fatty acid na may mataas na good cholesterol. Yan ay makukuha natin doon sa premium D3. Sabayan natin ang vitamin C na nagpapatibay ng ating mga daluyan ng dugo.
1: So yan, sa mga kababayan po natin na gustong mapangalagaan yung healthy na heart, mga kaibigan, ano? Kumain ng mga masustansya, mga pagkain, yung fruits for the heart, yung saging, ano? Oh, saging, mga kaibigan, napakayaman ng potassium niyan na nakakatulong para sa ano, sa atin pong puso, mga kaibigan, lalo na yung lakatandok. Napakaganda pala niyan para sa heart area.
2: Oo. Kaya nga yung mga atleta like si Manny Pacquiao, di ba? Yung nabasa ko na bago siya mag-exercise, mag-practice, kakain siya ng saging. Kasi potassium yun. Tapos may mga magnesium yun.
1: Yun, ha?
2: Good for the heart.
1: At sa mga kababayan po natin, yan yung mga prutas na dami-damihan yung kain. Total. Ay, marami-rami naman yan dito sa atin pong bansa, mga kaibigan. No? Especially mga local na ano, mga products natin, mga kaibigan, na napakaganda para sa atin pong kalusugan. Sabayin nyo ng mga suplemento like yung premium D3 po natin, mga kaibigan, vitamin C, Santon Vitamin C, as well as yung atin pong Santon Plus Gold para maiwasan po yung iba pang mga karamdaman na maaari pong magdulot or maging sanhi ng karamdaman po sa atin pong puso, mga kaibigan. And then ugaliin yung sakto at regular na pag-ehersisyo. Huwag din naman yung sobra-sobrang pag-exercise, ano? Yung tama lang, mga kaibigan. At syempre, iwasan po yung mga nabanggit ni Doc Algie kanina, ano? Especially yung sobrang dami ng pagkain ng mga maalat, matatamis at mataba. Minsan yung iba, Doc, ang iniiwasan lang is yung mga ano, mga fatty foods. Pero ang lakas kumain ng mga starches. Eh, hindi nila alam na yung sobrang carbohydrate sa katawan natin, pagdating sa katawan, kinoconvert yan ng liver natin into fats, mga kaibigan. Ano? So, dapat nyo pong ma-monitor yung intake po ninyo, ano, ng mga carbs. Baka naman na diet kayo sa mga ano, sa mga fatty foods. Kaya lakas nyo naman kumain ng mga mataas sa mga carbs ng mga pagkain, ha? So, kinakailangan balance dapat ang pagkain, mga kaibigan. At para maging malusog at mapanatili natin yung pagkakaroon ng healthy heart, mga kasama, ha? At kung kayo po ay nakakaranas na problema sa inyong puso o nakakaranas na kayo ng mga simptomas, ay pumunta na kagad sa pinakamalapit na paggamutan sa inyong lugar o bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa lugar po ninyo.
3: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay
5: Glidin na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
6: Sunflow Plus Coffee Mix.
7: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Sunflow Plus Coffee Mix, bumabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
6: Sunflow Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
10: Sunflow Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Sunflow Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Sunflow Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Sunflow Plus Gold.
11: Mabibili sa pinatablat ng butika sa Junugat.
12: Madaling kapitan ng ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon? Palakasin ang resistensya. Mag-Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Sanzone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, Mag-Sanzone Vitamin C. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Kung kayo po yung may mga katanungan, just text lang sa atin pong numero at ipon text line 0969-609-6545. Meron po nagtanong dito, Doc. Good day po. Magkano po ang Vision X Plus? At pwede po ba ako maka-order sa number na ito? Salamat po. Pwede kayo mag-order sa atin pong Lazada and Shopee page. Or kung malapit ka sa ating mga Yastrohal Clinic, pwede po kayong sumadya doon para maka-avail kayo. Or hanapin nyo po dyan sa mga local pharmacies sa lugar po ninyo na baka meron na po sila na Vision X Plus. Ano? Pero kung hindi kayo makasumpong sa mga local pharmacies dyan, ang sure is atin pong Lazada and Shopee page. Search lang po, Yes to Health 2011. Yan. At pwede kayo maka-avail dyan. I think ang atin pong Vision X is 15 pesos per soft gel, SRP, na atin pong Vision X Plus. Ha? Ito ay nakakatulong. Napakalaki ng benefits nito, Doc. Ano? Sa mga kababayan po atin, nagkakaroon ng problema sa mata. At kung gusto nyo po na maingatan ano yung healthy eyesight or gusto nyo po makaiwas sa iba't ibang karamdaman na maaari pong mga mag-aray sa atin pong mga mata. Uminom po araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Dahil meron po yun siya mga powerful antioxidant, Doc. Ano? Tulad na nabanggit niyo, Doc, yung mga supplementation is not merely to to cure the disease.
2: Yes,
1: kaya hindi natin kiniklaim yan na gamot yan. Sa inyong pong karamdaman. More on nga siya, Doc, sa prevention.
2: Kasi ako, mas gusto ko yung nutrition kasi malawak. Kasi pag tinawag na gamot, mga kaibigan, applicable lang yan doon sa mga nasira ng katawan. For example, gamot sa maga, ay di para sa maga lang yun. Specific kasi o targeted pag tinatawag na gamot.
1: Yes.
2: Ang supplement, that's why ang naturopathy is holistic. Ito'y pangkalahatan, pangmalawakan. Kumbaga yung nutrient, for example, yung antioxidant na santone. Ano ba ang purpose niyan? Pag pumasok sa katawan, ano bang benepisyo niyan? Yun ang kanyang tatargetin. Walang definite na benefit ang isang klase ng sustansya na yun ang kailangan natin. Kasi pag gamot na ang pinag-uusapan, ay may sakit ka na. Ay wag na nating hintayin magkasakit kasi pag nagkasakit, magastos na yan.
1: Tama,
2: At saka, ang dyan pumapasok yung tinatawag na malaki yung chance na lalala at may chance din naman na gagaling. Kung baga nandun ka sa gitna, depende kung paano mo ihahandle yung sitwasyon. Kaya nga, ang pinaka-importante mga kaibigan ay preventive. Sustansya. Pagkain ang pinakampangunahing focus nyo kung gusto nyo talagang mabuhay na mahaba. Kasi yun naman talaga ang sikreto ng maganda at malusog na buhay. Yung nutrisyon sa ating kinakain.
1: Ayun. Ha? So, sa mga kababayan po natin, mas maganda na dun tayo sa prevention, mga kaibigan. Ano? Kesa dun sa hihintayin nyo pa na medyo lumala na yung karamdaman. Minsan, ganun talaga yung concept ng ating po mga kababayan. Ano? Na pagka medyo malala na, tsaka pala magkukumahog. Pero pagka, kaya-kaya pa yung sakit. Tinitis-tis pa. Kaya sa mga kababayan po natin, baguhin natin yung atin pong thinking, yung atin pong concept about sa mga sakit, sa atin pong pangangatawan. Lalo na sa panahon din ngayon, hindi na basta-basta yung mga karamdaman. May mga kamag-anak na. Dati solo lang na tumatama sa katawan natin, ngayon hindi na.
2: Sabi nga habang nag-a-upgrade daw ang technology sa medisina, nag-a-upgrade din yung sakit.
1: Yung sakit.
2: Kaya fair lang. Kumbaga, kaya ang hirap ang pag nagkakasakit ang isa sa family natin, affected lahat. So ang pinaka the best way talaga ang ayusin niyo, i-check niyo tama ba yung pagkain namin araw-araw. Eh baka naman itong dahilan kung bakit lagi nang ospital si tatay o si nanay, di ba? O baka kulang sa sustansya. O isang ton plus gold mo na yan. Samahan mo na ng premium D3 at don't forget vitamin C. Yan tinatawag na mother of all vitamins. Mm-hmm. Kasi without vitamin C, may mga proseso ang katawan na hindi talaga magiging successful. Yan. Kaya always find a way to take vitamin C. Pinaka the best non-acidic para kayang-kaya ng katawan natin i-handle yung vitamin C.
1: Okay. Maraming salamat, Doc. Ha? Nako, napakabilis ng oras natin. Doc, baka may pahabol ka pa na mensahe sa atin pong mga avid listeners.
2: Ayan. Thank you very much and always remember na pinaka the best pa rin ang prevention. At pagdating sa prevention, maasahan niyo po dyan ng Yes to Health. Ang ating mga produkto ay affordable, aprobado ng FDA at subok na mabisa at masustansya. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla. Hanggang sa muli. Bye-bye.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng ating po mga avid listeners at sa mga kabayan po natin na laging tumatangkilik ng ating pong mga produkto. Hanggang sa susunod po na edisyon ng ating pong programa ng The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ng lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Nangayon pong dalangin ang Panginoon wa na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili.

0: FM。
1: Isda, Isda, Isda Mudra, Isda.
2: Oy, Anche.
1: Isda Cup.
2: Maligyan ng imong isda, Che.
1: Pahiwa ka. Asa mo ka makakitang isda nga panghatag? Natuog ka.
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi ninyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na din ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-ilong ko Santon Plus.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako nasayon sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining copy day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District, nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy mangkay paguli, distingin nyo.

0: Inom ning Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
4: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
3: Oh, mo ba? Tigamitan ang gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
4: Oh, pa. Maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
3: Aw, oh, mo ba nak? Ala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
4: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man pod kini sa mood.
3: Ah, sige nak, pagpalit og daghanana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Si Icy Mary. Active na kayo ko sa akong kasi og stress reliever po na siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanip, itong og dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santone Gold Coffee Mix nga naay glutathione og collagen. Namuti ko kung ni baby skin.

0: Carlton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week dali sa uting lupi gamingod akong tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, itiktibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Zenton Plus Coffee Mix.
4: Hello, ako si John J. Librias. O sa sabaga, Anchor. Matag buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na yun ako, mga pi, o Zenton Plus Coffee Mix. Dako yun og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako, kadlaon pamumata na. Tatanan nga, wapakasulay ni ini. Ubay-ubay nga mga sakit, wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa itong mga kalalakinhan. Sa babae po, ang hormonal imbalances. Kailangan yun ko ani, Zenton Plus Coffee Mix. Kay sa akong trabaho, tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito. Nga program, ang ingredients ni ini, mangustin o tuya powder. Dako kayo ikatabang ang maong Zenton Plus Coffee Mix mo nang ako gining marikomendahan ninyo. Halas sulayin ninyo ang Zenton Plus Coffee Mix.

kapalig sa mga butika nationwide. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Oy, Parek Lodi, krabiyas damgon ako, Parek Lodi, oy.
1: Baho ba? Usa ba din nang imong damgon ay pare?
0: Parek Lodi, nag-inom ko na ko baho niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Hubug yung kayo ko kayo. Napitig hubuga yun.
1: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lagi,
1: oh, o siya may problema?
0: Pag mata na ko, pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: O siya ila siya?
0: Pati yung paita, pare. Exciting kayo. Ito, exciting ngayon.

0: sa usa ka banan nasakpan si asawa ba nganay uyab nga 10 anyos apan sa pagsuta sa asawa 23 anyos na di ay
1: pero kung bungod ito'y mga higala
2: hawa ay
3: mga katupa.

0: y Monsuha. Ang tuhod mo matinding likugan. Aron dili ka na magkat.
1: Ay, mga maling, kamusta? Welcome, welcome, welcome. Kay duha ka adlaw tang wala magdungog sa kaanginan, mga higala, ha? At kamustahan, mga maling, inyo ha, mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi, lakip na nyo mga pamitay. Kamusta ito mga pamitay? Lakip na ito mga tapay. Hi, welcome. Live ato, mga higala. Welcome ka mong hurot sa tuang tulumanuon. Kung ako, ikaw. Kung ako, ikaw, mga maling, live na karoon diyan sa tuang studio. Sa XFM 107.1 Tagon. Huwag syempre live na sa Takaro Madungog, mga igala, sa toang mga sister stations. Ano, wala mong gita ano lang gita ka mga bayot diriya? Wala lang gita mga brother station. Natay sister station, pero we don't have brother station.
2: Hip, hip, hurry.
1: Isa mo na yung burikat na sa kuwan.
2: Hello, hello mga mari.
1: Okay, welcome ato ang mga viewers.
2: Yes, welcome sa ato ang mga followers.
1: Thank you for watching, boys and girls.
3: Good morning, boys and girls.
2: Yes, good morning, Bong. Morning, Bong.
3: Good morning, boys and girls.
2: Yes, good morning, good morning.
4: Makita, maya yung amba kayo ay mag...
2: Ano to ya, baka nila tapo. Kinagumbungo sa ito eh.
1: Ako na si Maring Inda, Erika, mga Maring, dili guwapa, dili mistes, ha? O, okay, syempre, dili apa, di makupian sa antong kundi mga unay, o, silingan!
5: Yes, kinalang gila po niyong iyaan sa kanilang panabang, kaya si Tia Daria.
1: O, Tia Daria, kaloon ni mo, oy.
5: Ay, naman siya mga Tia Maring.
1: O, Tia Daria, kaloon ni mo.
5: Ay, Tia.
2: Hola, siwa, mamabuhay ulit. Ako ang inyong ubos, nga igala, dris kanginan. Masay na tayo ni Acho Bolivar.
4: Ayaw naman.
1: Kaloon ni mong purma.
5: Kasi yung pancha ko nagabi mo rin.
1: Luwag kayo pa.
5: Buwan na may nabilin.
1: Nahuyos na ganyan mong hatga.
5: Buwan na nabilin.
2: Ay, pag-aan na ba kayo na nasa e-flight? Punta ka man yung kaiba.
5: Ang tama, doon naman na siya. BDE or BPE.
2: Gana.
1: Ganoon, nang huyos man lang mo. Mura lagi na ka ng kuan. Mura na ka ng dughan sa silintaan niya.
5: Mura central bank ang nanawa.
2: Ilagay mo ay...
1: Murag, doon na kahistorya, kitabangang kaglima.
2: At unom sila.
1: Unom? Ay, nako. Hoy, mga maring, lahat na karoon diriasan sa ito ang mga kaobanan ng mga gikaingon ako ng mga sister stations. Ato na lang layo na ito ang mga madungong takaroon mga maring sa ito ang mga brother stations. Diriasa, XFM, Mati.
2: Yes, siri. Okay, syempre, di na pa di sa pabiti, no? Di sa XFM, General Center City.
5: Ang nilabina po, diri sa bukid nun. Diri sa Malay-Balay City.
2: Mabas. Siyempre, di sa pabiti, no? Outgoing na ba yan si Realington?
1: No ba?
2: Outgoing na. Outgoing na sa... Diyan sa Kwan, sa Bayugan, San Francisco, ako sa Del Sur.
1: Grabe ka sad, Marie. It's a very sad.
2: Yes. Yeah. Oh, no.
5: Yeah.
2: Ay, di ko sabi lang, di atong kalimtaman ito, atong amigo dyan si, dyan sa pagadi, Anna.
1: Kensa, no?
2: Si Stainless Duhinyan.
1: Okay. Walay apil diha.
2: Walay apil diha. Apil, walay pa tada ron? Was pa?
1: Nata, dungog ka karon diya.
2: Sa Efil, sa Efil.
1: Sa Efil.
5: Sa Efil, no? Kailangan ba yata, ano, si Kuan, si Palangging po dito.
1: Kisa man na si Kuan, si itong bayana to?
5: Si Abby.
1: Si Abigail.
2: Abigail. Hi, Abigail. Sa pasok ni sa asa, yung pasok sa criteria for judging.
5: Ay, wala pa, gipapulmil pa.
1: Over-qualifying si Abigail.
2: Pao ba?
1: Good morning, boys and girls, sa mga taga-ipil.
3: Yes. Good morning, boys and girls.
2: Hi, Abigail. Sana magkita naman tayo, Abigail.
1: Wala din kakita niya.
2: Huwag ko kabantayan ni Abigail.
5: Isa naman niya pananaugod.
1: Muna kay... Ang imong gihiring-hiring ang katura mga dagko kay mga matso.
2: Katura ba mga matso papping?
1: Sama ni Kuan. Sama ni Ri. Imong gihiringan
2: si Ri. Talawa yung sakabayan to. Nagulit-gulit ang pusel.
1: Pero pwede naman kakamurin nyo kay naka-impas na.
2: Si Ri. Amoy, pwede na. Talawa.
5: Ambi man ako si SM.
1: Kensa na.
2: Talawa nga. O yung Tars. Nakapahapa o. Ay, talaga na kulit siya pusel.
5: Ayaw ka na, tanawa. Gidirty hands
1: dili
5: ka.
1: Na,
2: ako si...
5: Tanawa. Sama po ka dirty.
2: Para mo siya katulog ka kung ganun siya. Ako siya katulog ka sa turbo ganun nga. Ako si Kuan nga. Dati ko nga.
1: Ay, si Kuan, kabalo ko.
2: Ay, sa ta?
1: Si Kuan nga... Kisa ganito?
2: Ay, naman. Nagdalag ang pusel. Sigo pa po itong pusel.
1: Kaya nga, tigwang na.
2: Tigwang na.
1: Hina na kain tuhod.
2: Yes. Pag inom niya, storbo.
1: Kisa ganito siya?
2: Si, abunta nga ka.
1: Kanang former, kanang sundaro man siya.
2: Sundaro.
5: Sundaro na siya?
1: Kanya, sa una, bata, makukusubak ka mabutong pusel. Pero nga, tigwang na kaya.
5: Kaya nga, pagkabisig to siya.
2: Dili.
5: Eh, sa una mga wala pa mga kanang sa to, kanang sa purok na kanang mga...
2: Kaya mga...
5: Kabisig, may tawag sa'yo, kabisig.
2: Ako, tusari pangalan na Marik, ikaw may mga hudaan ng mga purok-purok, Marik.
5: Ikaw, kasi siya, man, okay. Di kami sa purok, that's one.
1: Hoy, kaya mga taga purok one, that's egg.
5: Ay, balik tayo.
3: Good morning, boy.
5: Balik tayo, ito, purok one, that's egg.
1: Sabi ni Mama Marik, ang history anang purok one, that's egg sa barangay Rizal Mongkayo, gay, gibansagan na kanyang ito, the Guanta Village.
5: Ay, mga Guanta Party List, pero na, di ay?
1: Hoy, membro na sila sa Guanta Party List.
5: Okay, kahit ko lang pagawasan, masin na nga humak na ilang likod, hindi may mga hawa.
1: Anong gay, bansagan na sila mga Guanta Village, kaya bisag kapait na, lamusun, ang gipong lami.
2: Ganan!
5: Apil ka, anak. Kaya takadehat man ka.
1: Apil ko. Kaya nihawa na ko. Balik ko sa Purok 3.
5: Ano? Purok 3 na dahil ka.
1: Sa Purok 3 ako. Silingan mo niya ni Bunyok.
5: Dito na ka sa Waylami ang sudaan pero nakakwarta.
1: Yes. Ay, sakto.
5: Ganun wak man lagi kasulina yung motor.
1: Ano ka maman mo ka sa Manili.
2: Ay, shout out kang Ate Mili. Rila Pagwas. So kang Mayor Joke.
5: Yes.
2: Kaya syempre kang Charles diha.
5: Yes,
2: sa Panabo City.
5: Papa Charles. Okay naman yes. Sa 5 liter.
1: And good morning sa mga maring sa Totong Bation sa Kamayong Buntag sa mga taga LTO.
2: Aba, siyempre si Karin Darunday.
1: Aha.
5: Ang posisyon. Ay, napangalan na rin.
1: Tangi po.
5: Posisyon. Ate po ka. Down.
1: Sige na rin. Sa posisyon
2: niya. Ako sa per-president ng OIC.
5: O sa mga nga OIC siya.
1: O sa minin sa OIC.
2: Akala ko siya kayo nagdumala eh. Siya kayo nagdumala niya.
1: Ay nako, good morning sa diay mga marik sa to ang mga baskog, himsog, barog og snappy kaayo nga hepe. Sa Tagum City Police Station gani ganina mga marik impas ko ang tulog ka baso nga kape ha.
5: Oy. Like inyor bang gibiyaan to isa ka laki didto.
2: Alang alang kape ni Medaria, mura siya ga kuan, mura siya og kaning naga, okay og kaning gaw gaw.
5: Naman si Babaw wa man nagpailaom.
1: Oy. Yes.
5: Naon sa man to?
1: Gitoyo dito kay kaingon ni Gulser Kang. Bayot hawi de ka pusin lang bayot.
2: Bayot ni kreditan.
1: Good morning kang Police Lieutenant Colonel Gardo G. Bahan sa Tagum City Police Station.
5: Sir, salamat kayo sir sa imo ang pag-abi-abi no kay.
1: Wala nga mga maring ato nang
5: busy mo kay kagud.
1: Ato nang ablihan ni ato ang katropa. Okay.
2: All right. Hello as kenebe.
1: Kani. Ay, ato pa. Namay nga portahan og dako na.
5: Dahil lagi na dako. Daot man ang Bisagra Marin.
1: Ini ato ang portahan Marin. Dili basta masulod gyud duha ka buok. Muna isa.
2: Ana.
5: Ang sa kusina to.
2: Oy, ay aparador man to.
5: Ay, lain na tingo ko.
2: Para aparador man.
5: Kana Bisagra nang tanggal.
1: Ay, nakuha ko bino kay mamijoke biya ta.
2: Ay, be. Sige na. Hoy, magkatago ko na, be. Gusto ko sayaw ta.
1: Manayaw ta?
2: Kanang magsayawan by VSC and Company.
1: Sige. Magsayawan ta.
2: Magsayawan. Tayo ay magsayawan.
5: Masayaw, magkakan o magmahikman ka.
1: Mga namati ka ng balian sa mga tagamawap at ang imikarong September 27.
5: Siya lang atangi.
1: Hoy, dalao na mo si Palangga.
2: Si Palangga. O, di ka, bilin ka.
1: Bilin ka.
5: O, sa kong siya masakay.
2: Aba.
5: Masakay. Siya kasi man man siya imbi pusun
2: ala
5: ala ba
2: magsakay gid siya tabaw ha
5: narami ta to ya ha
1: magsakay si Palangga ani digid mahog at kay gliko na
5: ina ni mo maring oi
2: ay grabe oi
1: at sa gliko siya magsakay
5: ano may pagto tadaran
2: ala kay kaga ko sa isda pa rin kuya siya ko sa isda pa rin din sa tong balyena
1: ang sara siya
2: ato ni siya nga rumpi
5: Ay,
2: baksaya! Abi, tayo, sabi.
5: Okay, ingon mo kung masaya.
1: Wordplay.
5: Ano, mukhang tangan ka. Masaya mo na yung ingon.
2: Ipa na rin to. Check.
1: Hindi ka tama nga igal. Atod ka na to sa Santon Vitamin C. Ano nga mas malami ang kasi? Santon Vitamin C.

0: Security. Aha, so
1: salamat kayo sa kanta mo.
2: Ikaw na kinasayaw di ato. Amin ako kita tulo mo sayaw.
1: Siyempre mga igala, katong kanta nga baguhay lang igala o man. Nga grabe, didli kayo pagkakanta mga igala. Katito ka nato sa Santon Plus Coffee Mix. Pakusga ang cognitive functions sa imong utok. Inam adlaw-adlaw Santon Plus Coffee Mix. Mapalit na sa mga parmasya butika nga dol mismo sa inyong mga lugar. Mga taga-Tagom City, taga-Davao del Norte, taga-Davao de Oro. Ang ato ang Yes to Health Clinic and Pharmacy.
2: Yes.
1: Makitaan diri sa my door 8, first floor M Central Building.
2: Correct.
1: Do lang sa Mr. DIY Paliko sa Palingki. Get your road, pag-upair mo magugpo West, Tagom City. Doon ang libre nga check-up ikan sa Merkules, kanto na sa Biyernes. Siyempre, pangita ka si Doc C. Jenny
0: Druda.
1: O, pangita ka si...
0: Palangga!
1: Ang mapalit ka o bugas, pangita ka
0: si... Palangging-ging!
1: Sa lupit na, pinag-advertise
0: lang. Ito sa akoan, katong bugasan.
2: Ato sa ito, pangayuan.
1: Pangayuan, sila kawalan tayo madungag diri.
0: Okay, bawal na magdungag diri, kaya di mo manghugas.
1: Gani, so...
0: Diri na.
1: Sa gawas ito mag-kaon.
2: Ay, ako na lang palungag ni Nuning.
0: Ah, dito lang ako kang Nuning.
1: La Nuning na ito magkaon.
0: Ning, ibalagay pahala ni Ning. At least Ning,
2: kapalong ka. Ning, ato ang basoy Ning.
0: Basoy yan ato dyan, Ning.
1: Ning, animaw, magkong dinok-dok ngaloy aga ni Ning. Basig doon ay...
0: Sila pa yung mga paksiyo dyan, Ning.
1: Mga basoy di, ha?
0: Oo.
2: Nasakpan mo maring ang baho maring.
1: Ano, nakadungog ko ganina. Mura na yung tinagulukol.
0: Pakala lang ko kanina, Ning. Wapo lang yung kalok. Pumunta yung paksiyo, Ning. Ay, siya nagpaksiyo si mama. Ah. So, napagina niya gabi, kay paksiyo man.
1: Sige, Bill. Sige, Darya. Ang imong kanta nga.
0: Sige na, Darya.
1: Ang kanta mo, kanta Diyoko niya.
2: Like it, tinanawan. Like it, tinanawan. Ang kanta, ay prito eh.
0: Asa?
2: Pag ikaw nga, usisunod, silip din siya?
0: Kaliyo na biya ka, malmalo talagang may sirap, kaya buli na bitaw niya.
1: Gani, ato sa nga nilang ako niya sa Perido.
0: Ato rin sa Perido, ato na yung patabangan talagang lima dito.
2: Ay, para kuwan siya, kanang dili kayo, sulit yung pagkanto, atong ihatod sa bakuring.
1: Ah, sa bakuring?
2: Sa bakuring ka?
1: Ayaw, kay... Narabay ba kung nakitaan tong...
0: Uy, ay, sana, asa may mal... Nagkwara ba, lingar ba, silinlindig, mamuanak ko diyan. Dan, adyo ko anang anang perido, ha, kay gusto nyo kumutan ng anak.
1: Ay, silinlindig?
0: Oo, ano siya.
1: Ay, ikaw ka, Lin, obanan ka na mo, Lin.
0: Ay, siya nga, gusto nyo kumutan ng anak, kay gusto ko ka, mukwara ka na, kwa ko na aming, sana, na, natinga daw siya.
1: Nakuha, na-intriga silinlindig.
0: Na-curious daw siya, ano lang ka na ngayon mata ng mga laki.
1: O, muli na maginadi, maginapugan silinlindig, mauli sa aming Pilipinas, ang bino, Lin, ayaw kita, kalimtili.
0: Ano na siya, ikaw dito, katong GNB.
1: What's the meaning ng GNB?
0: Kwa Diyos, huwag bahal.
1: Ayaw, analin. Ayaw, lagi ka rin ay... Naandang dami, analin, ha? Napura dami, ano, mga bahal diri, Alin.
0: Diyos, huwag bahal. GNB.
1: Pati lawan po, siguro may huwag ka ng kwan. Uy!
0: Naan ito ay kwan. Kailang nga black label. Hindi ko manin mo ka inong kay mag-black-black imong pananaw.
1: Lin pa.
2: Sige na yung mga imanana nila, oy.
0: Grabe, street side mo daw, eh.
1: Sige lang kay...
2: Para si Maliko, doon sa mga yung mga imanana.
0: Mo na, ginam na naman ni SM. Sikit na mo, tawag na sikit.
1: Ah, sikit.
0: 65.
1: Sige lang, kinagulit.
2: Grabe, sikit din na 65?
0: Nagdikit mo na siya.
2: Parang ako 69, layo naman kaayo.
0: Kala siya, sampak na ganyan kaayo.
1: Lin, inagulit ni mo, Lin. Kambiyan lang naman may mong bino o ka ng kuwan na TS
2: okay rin sa Carlos
0: sa TST
1: buka ka ba lang TST?
0: Ala, saan?
1: Ang tuba, sagol tubig.
2: Ayaw na, delikado. Delikado ang porit, ano, Marie?
0: From A to C, manaw, eh. From A to C.
2: Naisan siya nanawar, o, tawa.
1: Vitamins na, vitamins.
0: From A to C, from Iggy to Sirit.
2: Bright ka ganyan siya, ay.
1: Gani, pakatago sa, pakatago sa.
2: Ay, Marie, pangsyon, Marie.
1: Ang unsa.
2: Ang iyang utok.
0: Ano ba? Ay, kung ano, ay. Daka ba siya, klase, mga bayot, 5-in-1.
2: Ate, ay.
1: 5-in-1.
0: Kwan, sa kabaso niya. Kalima ka magbalik-balik sa katilihan.
1: Hoy, dapat mag-iyon ka doon sa CR.
0: Okay.
2: Magkwan na eh. Magbaon na ikaw ganang kwan. So, tawag ka na.
0: Ganang mag-diapir ka.
1: Kana ka ng ba... Ano na? Kana...
0: Diapir ka na.
1: Kana ng batak ka na.
0: Batak ka na.
2: Pwede.
1: Kasi gawin naman tama ko na kayo, makapaluod naman ang
0: mga... Marami na ako.
2: Pasintabi pa sa mga nangako na, sorry kaayo. Pwede naman ko si Master, kay hilig kayo yung mga kwan.
1: So, paano ko na
2: si Ermokta, manggundi siya, oy.
1: Ermokta. O sa Ermokta?
2: Bakit i-invite yung mga ganyan tao dyan?
0: Mga napakaluod naman yung mga ganyan.
2: Nakaloon naman ganyan ang mga tao na ganyan.
0: Oy, sing.
1: Sige, mga tatabi, sabay kanta diha. Kasi ingon niya kayo, wala ba ko yung monitor diri, wala ko yung mabasa ng mensahe.
0: Si Lotsky, ano si Lotsky, oh. Si Lotsky, oh. Hatalan din ko na respetuhan si Lotsky.
1: Salamat sa mga viewers, pila na may viewers diya. Ito ang, i-share po niya mga maring, ito ang live today. Aron nga lang po yung mga,
0: yes,
1: maguba ang morning.
2: Correct po.
0: Okay.
1: Sa mga taga-kuan di ay mo kalimot gid mga maringa. Kalimti na lang inyo ang mga love life. Ay kalimot karong September 27. Adlaw ka Domingo. Bakit amin nyo da mga maringa? Magkita-kita ta diyan sa mga barangay Andili.
0: Yes. Andili, Andali, Amami, Iya, Iya, oh.
2: Nakabahim na.
1: Kaba naman si Bibot.
0: Bibot, Bibot, Bot, Bibot, Bibot. Bibot, Bibot, Bot. Ikaw ang aking Bibot, Bibot, Bot, Bibot, Bibot, Bot.
2: Ano pa si Miss Yuro? Hi, Mom.

0: sa mga taga Bukidnon. Hello! Halos!
1: Upo ni Master kay Miss Lightgood ang langaw ba?
2: Kisay ngayon.
1: Si Alvin.
2: Si Alvin Gook.
0: Nakabalo ba kabin nga...
2: Otros ang bayot.
0: Nakabalo ba kabin nga kay langaw nga nga piang diri.
2: Nakangayin na nga slide bin.
0: Kasi... Kisa na.
1: Kuhan, malik-balik ka naman na rin.
2: Malik-balik, marang panit.
0: Marang na panit, siko.
1: Shout out sa Camotes Island.
0: Aba, wala mga...
2: Oy, mga taga Camotes Island, diyan sa... Kuhan na.
0: Pit na.
2: Marang sabi sa'yo, Cebu, si Ronesia. Bungol. Diyan na, pit na. Camotes Island, kawa pa na sa Balanghoy Island.
1: Cebu, dili Bungol.
2: Cebu na, Cebu?
0: Cebu.
2: Ha?
0: Cebu?
2: Classmate din mo to? High school mate?
0: Mapa di ay?
2: Mapa, bisa kami ng utana, ha?
1: Iyahan rin itong... Iyahan rin itong print. Nireplay mo siya. With Will.
2: Aba.
1: Ato siya gano'y shout out si Ino Chavez, Ralph. Uy, naon
0: lang siya. Pwede, ha?
1: Uy, taas mo nagpangalan ni Bayutan niya.
2: Kasi si pangalan?
1: Si Ino Chavez, Ralph.
2: Ay, sa...
1: Guwapo mo nagpilido, ha?
2: Sa man?
1: Ramirez.
2: Ramirez, aba. Sa ano si pangalan? Lothar Chavez?
1: Kuwan, kanil.
0: Natuon.
2: Oh, di ba sa basta?
1: Wala na siya ay Chavez. Lo.
2: Sige.
1: Sorry.
0: Ito yung kataan si Ralph kay Happy Time yung Pagyo di ay. Katay naman.
1: Katay naman.
2: Kaya kung for the good times ay Victor Kaibi.
0: Kanabi.
1: Ana pa si Lotso. Si Lotski. Bimbal Ruko.
2: Sige lang, Lotso. Okay, comment na niya, Lotso. Atos pa naghanta.
1: Sige, angal pa. Pasalamatin na naman.
2: Salamat kayo, Lotso.
0: Una mo kanta ma rin pag endorse mo. Parang dito mga tanggal ani.
2: Okay, syempre. Kaya itong programa. Kaya itong kitos may kapapotan. Sa malilain yun. Ito Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga gikagubtas Kabisaya ug Mindanao nga ning anaay glutathione ug collagen.
0: Asa na bitang palit ni?
2: Sa ilang palangga ug sa mga butika, pharmacy sa mga lugar, alam mo adto sa layo kay daghan kay Roro Bells papakan mo.
0: Wala bro nila ni palagingging.
2: Ay bukas to didto.
0: Ana nang kanta mga ganan. Giganta sa pinakabanggitan nga kanang Ermoxil sa Davao.
2: Ermoknap
0: sa Davao.
1: Grabe ni Ermoknap din na di ay.
2: Sige, Bon Albe.
0: Dili kung iro kabe, unsa ka nga bread?
2: Half German, half Cypriot.

0: Ayo nga, Naral. Sige, lip sync.
1: Lain bagay na lagi. Ina mga katangan. Karaoke, karaoke. Tapos sabasa mo sa inyo, kipa.
2: Grabe. Nagtojo kong imotong tingog, master.
0: Kuyawan gani ko.
2: Kuyawan ko na inihawan mo, pinakalit. Ang iyan tingog ka na pinaugbok man.
0: Masa na may, ikaw ko kapulti yung sa Ermok Tatsu eh.
1: Salamat dong, Ralph.
0: For the good times, karaoke, baby.
2: So, ang memory quiz, so, balik-balik, yeah, balik-balik, sir.
0: Masa man iya.
2: For the good times.
0: Mamorit yung ganina.

0: Okay po ito mga sinatahan mga katropa. Yes. Gaton ka ito sa mga kabuton sa Turbo Mail Enhancer.
1: Ayaw inang laki ka kung imo din na mugahi. Inamig ka na og Turbo. Aron nga si Mrs. Di mapalaban ka pa rin. Dapat sa imo lang pirmi mag-turbo na matag dulog mga mali.
0: Yes. Okay.
1: Kung nakainam ka og Turbo, ang imohang gilibit-bit, ingani oh.
0: Aba. Santingi kayo.
2: Murag kawayan nga kanang hinom.
1: Hagtik anang murag kanang kuan marin kanang
0: murag bagakay nga naugbok sa buko-buko.
1: Ang alam mo sunod nga awit mga igala ang kanang tagami ko ang rugby kanang don't ever go.
0: Aba, inipirig-pirig.
1: Yes. Don't ever go.
0: Kani kaya, kaya pakita mo yung standard niya, kanang maborito ni mo, kanang my why na siya.
1: My why?
2: Usahay ko nero.
0: Usahay
1: ka na ba?
0: Pina-i-ay. Sige. May atangan na mo na, ha?
1: Atangan na mo na.
2: Atangay, pospose.
0: Okay, tagayin na ni Dudong Ralph.
1: Tagayin may Dudong Ralph, B. Kana mga karaan niya, nga mga sinata.
0: Sada, don't ever leave me.
1: Yes, don't ever go.
0: Don't ever go, bye.
1: Pwede mo sa to ang mga senior citizen nga ato ang ikatagbo na ito karong September 27.
0: Si Ate Ismaila.
1: Good morning.
0: Si Sapatisa.
1: Kang Philip Feliciano. Good morning.
0: Yes, kana.
1: Boys and girls.
3: Good morning, boys and girls.
1: Mabani?

Okay, kaling katama may galang-alang na sa mga senior citizen. Lolo Amado, good morning.

0: mga awit, mga maring, ha? Katong katahan nga murang nagpislango nga magkakanta hatod kada to mga igalan sa Santon.
1: Yes.
0: Plus coffee mix. Tapos ga ang cognitive sa inyong imuhang utok aron nga dali kang makahinumdom, dugay kang makalimot, inom ka adlaw-adlaw mga maring.
1: Yes.
0: Santon Plus Coffee Mix.
2: Lano
0: ang Santon Plus Coffee Mix papalit na sa mga pamasibutika nga dalhin mismo sa inyong mga lugar. At yung oras mga igala alas 10:50 na sa buntag. Matik yapon mo sa pinakadidling nga programa sa radyo kini ang
3: Kung Ako Ikaw!
0: Na pa tayo 5 minutos nga mag-awit-awit mga maring, ha? Sa mga namati, ilang diri asa ng mga brother stations.
2: Ang dami di arap o born free lar. Born free.
3: Hala ko eh, mukhang tangigat.
2: Teka,
0: Emerald.
2: Patikwa nga din.
0: Go ahead, Ralph.
2: Born pe. Pre. Born pre.
3: Go, Ralph, Ralph. Go, Ralph, Ralph. Go, Ralph, Ralph. Go, Ralph, Ralph. Go, Ralph, Ralph.
2: Si Lord Chavez.
0: So ato sa taga
2: Chavez, Ralph.
0: Atong taga-agal, ngilingig kayo introduction si Tia Daria kay mukhang tagis siya o ganang kuan. Mukhang tagod siya o ganang ato siyang i-cheer be. Go, Daria! Go, Daria!
3: Go, Daria!
0: Go, Daria! Go, Daria!

0: ya pagkurong-kurong di ay, bisaga wala na, burog yapo, no?
1: Itakigan. Ay, kalimot mga igala, ha? Sa matagkaroon ng unya mga igala tungkol sa init nga panahon, ay nako taas ang mga porsyento sa pagsakas sa mga blood pressure.
0: Yes.
1: Man mga maring ang imuhang blood sugar level kay Berman karon.
0: Yes.
1: Sa matagkaroon niya, kaon dito, kapi dito, kapi dito. Dapat imidinar nga nasa normal ay imuhang blood sugar level.
0: Yes. Inam
1: taadaw-daog.
0: Yes, santo na plus gold.
1: Yes, santo na plus gold herbal capsule.
0: Kana. Okay.
1: Doon ay sangkap nga. On sa'yo na ibang ano
0: mga sangkap. Ay, gira yung kabaluan. O na, ang palaya.
1: Ha?
0: Ang palaya.
1: Ang palaya ay kaduha.
0: Sa may kaduha.
2: Espirulina.
0: Aba.
1: Ahos.
0: Ahos.
1: Lima man na.
0: Agas.
2: Sa may English ahos.
0: Mangustin. Ay mangustin.
1: Mangustin? Nyara, in English ahos?
0: Sa may na...
1: Kanang garlic.
0: Garlic. Di ba? Sa paman.
1: Ang ikalima.
0: Ang ikalima, saan ba?
1: Ang kamunggay.
0: Ang kamunggay mo na kitabag o kaneng horse radish tree.
1: Oh, ba di ay?
2: Asa may kamayo
0: yes.
2: Din ha?
1: Unsay radish
0: tree? Dagan radish tree na siya. Horse radish tree. Lain siya ang moringa. Alam mo na siya ang scientific name. Moringa oliperang. Di ba?
2: So ang iyahang
0: miracle tree. Dagan siya
2: pangalan. Ang pangalan yun niya.
0: Moringa olipera.
1: Masa ba kayo tinuloy ka pagsulti? Malunggay o kamunggay?
0: And there's a lot of many names and that kind of vegetable.
2: You better
0: watch out and you better not cry and you have to the right to remain silent and NGC will be used against you.
1: Excuse me. Do not accept if cell is broken.
0: Don't forget.
1: To remember?
0: No. What? Smile before you open.
1: Ay, naku, mga marin.
0: Maganda si Rita. Okay,
2: so, matingana kung yung marin magpugo.
1: Sa tuang pagbalik, mga igal, ato ng katahon, uban pa nga mga gusto nga mga kanta.
0: Uh-huh.
1: Apan sa diba, balik may human lang, aning pipila ka mga pahinomdom ko, dili may makalimot. Kini ang XFM.
0: Excited!
3: Kung maminaw ka sa
4: ano drama ron?
5: Sola! Pagigiyo, yap!
6: Oh!
5: Sukat nga naminaw kong XFM. Kwartahan ako!
7: Wow!
5: Nakapagigiyo, yap! Lison po, nagmamayot ko. Ayos, suman mo niya, masuman mo niya, 150 lang o init pa. Ipahit na kayo, suman o. Grabe kayo, napilato-lato, libre o. 150 lang, 150.
8: Mga katrupa, excited!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Bosh, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
3: O sige, lo. Ibutang asin na ko sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Mukata ba ni? Nani ba to?
2: Bato good taon. Mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina o kahimsog sa mga tipase.
4: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay, o sinaw pagayod ang tipase ini. Makaminos pagayod sa 30 nga to sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani. This song is brought to you by Davao Light and Power Company.

0: sunatagi ka ni Roxette nga luyos mo ang balay nga naitindahan nga gamay la Roxette, no? It's a very love. Tama ba? Tama to yung kanta, no? It's a very love.
1: Isang itong si pangayo nga ba si Sputilla? Itong tindahan po dahil ito si...
0: Si...
1: Lucy.
0: Si Lucy.
1: Ito si Ro... Si Lucy o si Roxette? Silingan na sila?
0: Silingan na sila. Luyo na sila.
1: Sila ni Josephine Cagata.
0: Kana.
2: Kailan mo ito luyo ila, oy?
1: Asa na pita ito ila,
2: dito mo atbang sa basketbolan.
0: Dito na sila kung ano, Josephine.
1: Kita ang kitawag yung lagpaking. Kinsa ba na?
0: Katong hapit ako labayag bato.
1: Karon kaya pala mo sa labayag bato?
0: Wala na. Kaya ko na dito. Antin house na.
2: Nalubong ako siya, uy. Ayaw kay kalagon ka.
0: But anyway, di nita mag-iskot ana, no? Kay Gwen, mahalilok tang.
1: So, balik na mga igalas ito ang programa. Kung ako ikaw?
0: Yes.
1: Ako gyapon ni mga maling ang imong amiga karon sa kanginan nga grabe kayo. Pagod sukat may love tea. Virgin
2: ay,
1: kayo.
2: Di ay?
0: Kana?
2: Ingon ka nga, wasak na wasak di, na.
1: Man, kayo mo si Edgar Good. Mga...
2: grabe. Ayaw din, line na makat nilakuan ko si Edgar.
1: Mau ba?
2: Oh, gagangkangan.
1: Suma kayo,
2: ano
1: sige.
2: Ano man ito, gagangkangan?
3: Ayaw naman.
2: Gagangkangan. Ay, sorry.
0: Kasangkiing.
2: Sorry kayo, basing malas term ta.
1: Gilista naman kag-ampin.
2: Siya nag-lista, kaya mo giiris. Yang giiris, ayaw ni kay...
1: At least giiris.
2: Mubihay pa namin, may kaduha, mabalik pa, may kaduha daw.
1: Dahil naman, anugon ka ini, kayo mo prewiling ramin sa bidaon. Ako mga igala, 7 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag.
0: Yes.
1: Kapag yung pinakagwapa diri sa Tagum City, walayan ako si Inday Erika.
2: Kailan niya po niyong iyaan sa kanunahing panabagay ni si Tia Darya?
0: Yes, as useless ang inyong master sa mga kagwapa. Alright, Master Daitanini.
1: Diyan na pa tayo mga oras, pipila nabilin nga mga antak pata mga igala. O siyempre, kanito ang pagbalik na pinabtik. Hatod ni kanato mga maring sa Turbo.
0: Yes.
1: Turbo. Hoy, yes. Lakanang Turbo. Buhan ko ni Edgar, no? Kung nang masampiig, dyan ko pagka-ogba.
0: Palo, uy, maayong pagkasampakig ka dyan.
1: Alam nga.
2: Ayun na, mutana maring bang, kanang turbo daw, manginit daw ilang lawas.
0: Lain po, bamog na. Manginit, bagid na.
2: Mutana ka rin sila.
0: Kaya naman lang siya, kuhan, klabawas ka, ogmaka. Mama na siya.
2: Pag-action lang init,
1: eh. Ay, kabalo ka maring.
2: Ibis kay babae, ilang pahimong tanalak.
1: Okay ra, uy, basa ka din mo reklamo.
2: Ingon siya, pang babae lang daw.
1: Ay, maring, ginagamit ining turbo kani adto sa diwalwal maring.
0: Mao ba?
1: Para mga bante sila maring kay
0: may
1: kay ay kay isa maring mga nangabante mi dito no. Atong nananil pa ko sa diyan sa may diyan sa nabunturan sa tunnel ni Mirka. Oh, sure, tinood ni.
0: Anya.
1: So, karon nabili man among mobil.
0: Mobil niya, yung silsil.
1: Oh, yung silsil, nabili man niya. Wala po yung may kailalag rock drill. Niya kay, nakita kami na matsing man maring. Murag bilahan sa...
2: Hoy!
1: Taka GT.
0: Anya.
1: So, kayo sa problema sa mamalik ka. Kayo, wala may kailalag ako na matsing sayang kayo. Ay, na lang.
0: Ay.
1: Tumanggal, bitaw ko sa kuang kwan maring, kanang akong zipper. Kijo ipan ako ng wall sa kuang maring, nangaguba lang yung
0: maring. Murang, bagay mo na yung muhil ang imuang taba dito.
1: Wala, kaya na mo kong turbo.
0: Kaya turbo, ala, wey. Managagat sa maring.
1: Sus,
0: Mo ba? Sa mamay na usan, natiwa, dapat yun na.
1: Tiyos ba rin niya, nasapot mong kumaring kayo.
0: Anya.
1: Nagkinawa tayo man sa mga bulawan. Namin nabilin isang lalaki, birahan doon ako maring.
0: Birahan mo?
1: Birahan ako sa masagayin siya, ako na yung mga.
0: Kakuyaw ano, oy.
1: Wala rin, turbo maring, kaya hindi nakakabal mamili.
0: Wala rin mo, kaya katapit ako pa. Ako pa na lolo bibitaw? Anya. Nakagat sila? Ana, wala mo dool si Rina, kinakaturba, mag-jir-jir si Rina.
2: Wala yan ato, oy.
0: Wala yan si Rina, oy.
2: Ano pa si Mitsurong, ba? Ipasabasa mo, di po bumanagad.
0: Abay, Mitsurong, ikaw.
1: Shout
2: out kay Master Inday.
0: Ay, Mitsurong, ikaw ha, pa. Makita lang, ikaw lang, pigtian ka na ko na si Mitsurong, yun.
2: Taga Gemini Village, oy.
1: Aba,
2: wala na si Rina.
1: Asa man sa Apokon, sa Gemini Village, man, Apokon man siguro na.
2: Ano pa si, oy, si Ray.
1: Sige sa ngari.
2: Si Ray ngari.
0: Si Ray Alinton.
2: Request dahong laya para kay Ali Vicente.
0: Bakit sa mga si Ray Alinton.
1: Yes. Wala ba ito? Live tamaring? Live.
2: Good morning mga marikoy.
0: Ang bigatla. Outgoing naman si Ronesha.
2: O sea, may pasabot ang outgoing. O sea, may pasabot
0: ang... Pero rin ko nilo iba.
4: Good morning, boys and girls.
2: Good morning, mga Marikoy. Paki-shout out dali sa Procris Camansi, Sambong ni Corilla.
1: Aba, mga
2: taga-Corilla. Pakikanta daw ko na sa Matod Movie kay Maminaw si Papa Biling.
1: Gihag... Ala, si Papa Bining?
2: Biling.
1: Ah, Biling. So, gihagit ka tayo na, Master.
2: Carbon. Si Papa Biling. Carbon o si Prince Francisco.
0: Abe, sa Matod Mo?
1: Matod Mo?
0: Ay, be.
2: Ngayang kumpare si Tia... Kasi tiyo, ito na si Doi.
0: Pero nga nagbasa niya ba yung pagkuhan ba? Do, patalay mo mata niya.
2: Patang taasa, oy.
1: Isa man si tiyo si Doi, yahang o yuan?
2: Kumpari daw sila.
1: Kumpari yan si tiyo si Doi.
2: O si Mare Waning.
1: Si Tia Waning?
2: Kumpari ko, kung saan niya?
1: Tiko sa man ni Uncle Tiborcio, be.
2: Dapos si Hanilin Abrio, o. Patimbaya, kode sa akong mga pariente sa Purok Noibi, Karkur.
1: Asa ka? Hoy, sa Karkur.
2: Asam na
1: natin binito.
2: Adi, ay? Yung Corilla. O condolence dahil sa pamilya sa kuwang angkong na si Tibor Carbon. Dakang salamat ba yun?
0: Alam mo naman siya si Bukal Gabri mo. Kung ano yung magpakuan, magpa...
1: Bagong.
0: Bagong, ha. Sige.
2: Is your master.
1: Is your master
2: kaya maglisod rin pagkakuman ng isa.
1: Aba.
2: Factor mo daan.
1: Nakabalo lagi siya.
2: Ano, Anza, nakabalo ko kaya dito ko ato.
1: Taas na ni kasasiyan si
2: dito ko tsaka itong mga sundaan no.
0: Oy! Bantay ka sa
2: kanilang. Si Miss Yurong siguro itong isa.
1: Asa ato?
2: Kaya ano siya, kabalo ko anak kay Israk Taman, ingon niyang asawa. Oo, ay dito ko.
0: Hala, ay kanaan.
2: Ay dito ko atong na mga sundalo.
1: Sa kuan, sa Robinson?
2: So pinaka siya ato, di ay?
1: Hala, ay siya siguro itong gitos lock. Ikaw ang dugong bruti ay, gamit.
2: Siya siguro itong si Kwatigaw.
0: Aba, sige. Siya lang ang istorya anak ay pagkantasan. Sa mga nga naghag ko siya na.
2: At lang magkabakuyawan. At lang magkabakuyawan.
1: Okay, awit, atod mo.

0: gayo, grabe.
1: Salamat, dawata kiling sa akong putyukan.
0: Na, nakahila ko eh. Napaso akong dila. Naipit.
2: Nakainundom ko ana mga kanta mo yung katong kuhan pa ko. Baka doon nga bata to kani adto. Kana mga karaan niya kanta mga maring.
1: Kaya pa ilan mo ato maring?
2: Mga kuhan pa ko ato, mga 40.
1: Tiguan na ginay na kayo ng kanta na.
0: Guwang na ginay kayo na, no?
2: Dahil lagi maring, oy.
1: Ay?
2: Di bungot na ganyan ito maring. May nga si Edgar nga, agasas mo ganyan mong bungot. Oy,
1: alitin na itong harang kuhan, razor nga katong lingin ko ni Maring, nga katong ananaan lang ni mo.
2: Ako maningi pabaga, Maring, kay akong gisundog si Ivan Polonan ba?
1: Ah, di ay?
2: Ngayon, mabaga.
1: Ay, masundog po ka, mabalan mo ka speakers.
2: Ah, di ko eh. Yung tama, no? Nasabalin na si Ivan Polonan.
1: Ah, speakers, oh.
2: Ay, di siya po, kayo, mapapitaw ko malista.
1: Ah, ayos ay, ayos ay. Katong nalista na, pwede ipadelete gamay ang itong last.
2: Alas 11:17 ang itong oras, mga higala ka na pagwiwi sa oras. Hatod ni Kanato may gala sa Vision X Plus of Gel Capsule. Huwag sa'y paring larpe facility on, paaron nga makita o maabot ang ibang mga ambisyon, dapat tinaprimenti mo ang vision. Inom ka adlaw-adlaw mga maring o
0: Vision X Plus
2: of Gel Capsule.
0: Yes.
2: Doon ay lutin?
0: Beta-carotene?
2: Doon ay sayas-sayas-santin? Panuha pa na mga pulong lisod ba na lito
0: kayo eh. Basta kayo nindot kayo na siya.
1: Ano man ang kuwan maring
2: ano na mga vitamins sa mata?
1: Ano sa'yo tawagan mga scientific name nila?
2: Yes.
1: Hotkiss siya na.
2: Hotkiss. Ano sa'yo scientific sa Malunggay?
0: Kuwan, Moringa Olifera C.
1: Sa Mangustin.
0: Kay si Magagnisi. Ano?
1: Sa Mangustin, Master.
2: Mangustin.
0: Kuwan, kananga.
2: Mangustin.
0: Queen of all fruits. Kuwan na siya, Garcinciana, Mangustana, El Santon.
2: Kung na ay queen of all fruit.
0: Kuwan na siya, king of all fruit, ang Darwin. Ah, Dorian.
1: Ayot na kayo, wala na ito, no.
2: Anong pinya?
0: Darwin.
1: Kamay pinya. Ayaw, kaulaw na tawa niya.
0: Sa tayo niyo mo?
2: Ang pinya, ang sama ng pinya.
1: Ang sama ng pinya.
0: Kuwan na, dangan mataha, Anita Katula.
2: Kabula ba ka ng minya, pinya, Marie? Muna ay pinaka... pinaka... pinaka-inahan, pinaka... presidente sa mga Marites.
0: Marites,
1: Di ay, kailangan mata. Kailangan
0: magmata. Kailangan magmata na.
1: Okay, masipiat ka ng istorya, May espadahan yung ka.
0: Correct.
2: Kuhan yung ka na, panabi yung ka
1: na rin. Ano pa si Mary Joy Crismundo Porminto. Good morning yung tulong.
2: Good morning sa Dimodang Isa. Good morning, Dimodang. Good morning sa Usa. Kaisa naman sila timaya.
0: Kaisa naman. So,
2: good morning, Nemo Dausa. Napailang injury, so, wala naman.
0: Katahi siguro ninyo na diagdua, oy.
1: Katong batok mga ito na bukanta. Katong
2: isa ka request. Asa man to isa ka request?
0: Asa man to?
1: Katong isa.
2: Asa man to siya?
1: Asa man to?
2: Ako hindi ako mabasa dito, kaya hinay akong night.
1: Pakikanta ko doon sa matod mo.
0: Bakaman na ako
2: eh. Oman na to.
0: Taas na rin, wala na rin.
1: Ang isa, mong God.
2: Matod nila na pod.
0: Matod nila?
2: Matod mo man ka to, so matod nila na saan.
1: Okay.
0: Sige.
2: Kung kasuod sa kong ang Diyos, nakita na akong beautiful eye.
3: Ayaw naman.
0: Ay, bang,
1: si Angelin Gonzalez, shout out ko kang Kuya Ralph.
2: Kinsa ni siya, Ralph?
0: Ralph, kinsa na.
1: Pamatod eh, o kuya.
2: Kinsa mo nga kuya-kuya, dari Ralph.
0: Uy, kuya-kuya, tuwan.
1: Kuya-kuy.
0: Blaster.
2: Aba, gitinawag yun niya.
1: Abdito ni kayo ang buwan ron ay. Manama ko si Angelin.
0: Kauli on.

0: Ah, grabe kita noon magyod.
1: Poslanman, poslanman eh.
0: Ana pa si Mary Joy oh. Pakikanta idol tanini himayang naunlak.
1: Oh. Ah, di na ko mo. Tama na diyan. Tama na pakikanta na. Tama na po.
2: Naminyo kadali
0: ang. Simo mo magunang idan kana. Turutun mo muna siya. Prani mo ang kanang kantahan.
1: Magdrama naman ta. Magdrama naman ta.
0: Wala pa na. Painti pa man.
2: Mga bats ka, mga bats.
0: Oo, iha mong mga bats ta.
2: Tagasa mo ni si Mary Joy Chris Mundo Permento. Salamat kayo. Katigon sa mo ni Kwa ni Dario Permento.
1: Ha, permentre mo na siya. Permin 1, permento, permentre. Ato siya, permin 4.
0: Asa? Sa protasan. Tigon saan niya?
1: Asa na si?
0: Permento.
2: Permento. Napalit protasan niya?
0: Oo.
1: Per una magoto permi 1 permi 2 na isa na permi 3 permi 4 ana wala siya.
2: Ito na permi 3 to na agian nito. Dito sila parente.
0: Ay si Chris man da ini.
2: Kesa nga Chris.
0: Mundo.
2: Abi na si Chris Ladi.
1: Ala. Ah Chris. Knock knock.
2: Who's there?
1: Chris Mundo.
2: Chris Mundo.
1: Chris Mundo.
0: Uy,
1: karaan ay.
2: Karaan.
0: Si Ramay nakabaluan to.
1: Si Lota, Lota Sagin.
0: Katong kwan blues blues na kwan blues position
2: kana na gongrit
3: ingon ni mo karon kini kalaku
0: namer namer katong rak

0: Mega Hoch,
1: Kilim. Hey, hallo, liebe Marie Neu.

0: Kini
1: si Wilma Joaquin.
2: Sangkeng yun na.
1: Kaya yung ginig apopo.
2: Dili siya mingaw ko kuyoy, kuyoy, dili.
1: Pakuman. Ay, may naman tayo mga oras. Salamat. Tapagay na ma rin. Kamusta niya matapag.
0: Ano pa siya? Kung nagubaan dugan. Lahat ka maguba. Ang ikanan.
2: Babahagi na yung pagkapabag yun. Asama. Malay na sige na. Ito nang sugdan na drama mga maring.
0: Mayara ba kang armas ni Puigo na? Kaya parang kigwa.
2: Mayara ba ni?
1: Ilo kayo. Mura ka nang kuan.
0: Parang ikaw lang yung nagilokan ma rin.
1: Ilok mga nang kigwa.
0: Sabi nila kung kanang kuan ma rin, kanang kutun bads.
1: Gani.
2: Mechorong, isa lagi ako may ngon, Mechorong. Mura jugag nagpaksyo. Kaya parang rabinig luya.
0: Siyempre, sangahon.
2: Sangahon.
1: Mayroon ko sangahon. Mararap po ding ahos ako, pero isa ka kuan, isa kalingin.
2: Isa kalingin, di ba?
0: Isa kadukdukan lang.
2: Kanyang isa pa daw ako ba, di gamay ni, pero murang sambag.
1: Masa ka sambag?
2: Katong balikog.
0: Okay na ko sa okra.
2: Atis ako iba.
1: Maba?
0: Ako okay na ko sa okra, eh.
2: Ha?
0: Napagtanggal naman natul siya.
2: Ay, grabe. Badyang. Badyang yar.
0: Ayun ang badyang.
1: Okra lagi, pero apel lang po dahon. Ay, kadapaw ng imotiya, eh.
0: Dapos siya ka niya, Marin.
1: Ay, kalawad ni imotiya. Oras kang higala, alas 11:30 na sa buntag. Welcome sa tuang live drama sa tuang tulumanon.
0: Kung ako ikaw.

0: Kung ako'y kao, katropa. Ba na mga banggitang dramatista, Maring Inday Erica.
1: My pickleball is useless because it's not useful.
0: Tia Daria.
2: Nakakugwa pa nga kuya kay Kilay.
0: Og Master Inday Tanini. Kinilang sa XFM Philippines. Kung ako'y kao, katropa.

0: mas mayong pamatasan. Tuguti ako nga makahatag sa ako ang pagtahod o pagyukbo kaninyong tulo mga maring. Labi-dagyod sa mga libuan ninyong tigpaminaw ng inyong programa. Inyong programa ang igagubtas Kabisayan o Mindanao. Kung ako ikaw. Mga maring, bisag wa mo ng utana, diri sa pagadian, grabe ang inyong programa, diri galanog-lanog. Padulong sa Eiffel.
1: Ayaw ba?
0: Sa Buanga Eiffel, grabe kayo ang inyong programa. Galanog-lanog yun, mga maring. Nakat kong padangat niya sa inyuhan ni ako ang problema karon mga maring ba kayo. Bahin mo niya niya ako mga amigo ba kayo. Ako mga maring, grabe taas kayo kuspito, babae yun.
2: Bangas ka?
0: Nakauyab ko, maring. Mga maring, wala ko na si... Ang pangalan ni Janice, pangalan na ni... Wapa, chinita, kaingon yung kag... grabe si... Ikuan ko kay Hitsas, maroon yun. Ang lawas na ni Maragganing... pasok kayo sa criteria for judging ni Maring Erika. Mga maring, kaning ako ang uyab mga maring, dagkan yung kayo nag-ibog aning. Pero ako mga maring, grabe taas kayo akong respectful ear sa niya. Pero mga maring, bisag taas akong respeto niya mga maring, pero mura ba yung nagkula mga maring ba? Kaya ako mga maring, wapad yung kahilabot niya, kaya nga ako yung i-preserve ng ako ang kusog ba? Kurang dapat yung ipangita, mga wala ko dama. Dapat yung ipangita, nga wako kabalo, saba. Mga maring, para masahiran yun ninyo kung sa'yo yung ano na niyong suwat, inani mga pangitabo.

0: Yung ginatanaw ganyan niya kung Yabre.
1: Ah, dili mi tantong stock.
0: Yung ganyan gina-stocks ganyan niya kung duha mo. Kay, ay, ito rin sa stock. Niya, duha mo.
1: Ah, stock.
0: Gina-stocks niyo kung Yabre.
1: You're so bright to na pare, ha?
2: Pare. Sulti yan na pare. But you know, suman pare. May tamis kay pare.
0: Ah, okay. Diyo na ang isulti. Some town. Ito ko sa nguya, boy.
1: Ay, rapi.
2: Pare.
0: Some town. Kamu isulti ni anak mo yan, isulti niyo si yung mga barkada niyo yung giyanan niyo nguya. Ako di mo kumana. Lahi mo ko kasi pagkatao.
2: Pare,
1: masuko ko may nung kapare.
2: Pare,
0: ospitado mo ko sa nguya.
1: Istorya.
0: Hindi man ako nilabtan ako nguya.
1: Sabi mo, mo strong mo na yun.
2: Ay, ka-strong niya, pare. Sabang ka, pare.
0: Hindi, wira na ko yung lubot,
2: be. Ay, pare, ayaw ka, pare.
1: Lalo ka, pare.
2: Bayo, taman mo, eh.
1: Pickle ball, manggol ba na?
0: Joke, eh. Joke, manggol.
2: Pare, pare, lang kayo mga tanan niyo, pare.
1: Ah, si.
2: Pare, nga, Kibs. Kung kuhan, Kibs ba, ano ka ka-tirani mo, yap?
0: Confidential naman yung pungtahan na
1: grabe
0: record ka of the record ni
1: Apo the boys ba Apo the boys
2: of the record man is yan oh. Sa mga goy
1: wala wala screenshot na pare
2: ako pare ako kagi kwan pare silinid mapamang ako itong kikwan pare kanin mo stila ni mo lami kayo na yung mga pare
1: kasi pangalan ka to
2: pare Dennis pare senior hayong lawas
1: ah grabe pati ang pangalan pare kita chinita
0: ato I'm a shultis line ha
2: Wala.

0: Gabe's. Gabe's na yun lang. Kung ano, sorry, ako, duga na ganda na kuya, Gabe's na.
1: Sabah, baka na minaw ko stiyog sa mga aninipot, no? Aninipot, no? Kuhan kayo, ganang...
0: Grabe ng pabo nung sa gabi, inaagapon.
1: Pabo din na?
0: Pabo.
1: Dako laging ng pabo.
0: Dako din pabo. Kuya ni pabuwa ko kayo ng luya tayo. Tinguwag na si Rigel. Luya tayo kayo tapay. Pabaminaw ba? Gibbs. Dali sa ba? Sorry, plano ni mo. Ay, dugay na biya kitang uya.
1: Oh, doon na. Kabulubi kasi ko. Ang sulti na biya kasi mo si plano na to nga. Nagumana ito pagkasal.

0: Aku ni mo. Lugay na to, ay mga 5 months sa bayatan, no?
1: Kulang pa na siya. 5 months is too short to our relationship to get to know each other.
0: Dahil lagi ko, ay.
1: Basta nga ko, walang medyo kumuhilabuti mo dahil. Bisa pa magkinaunsa itong kagay muna akong isaad siyong gulingon.
0: Ikaw ba? Udangin na si Kikikuan ha, pasabon o perla sa imong naong ha. Pagka Claire's Kids of Kariputin na imong naong. Ano na kagabayo tanahon, ana. Ay, mong liyog din mo kay Lagum.
1: Sige na, ulit na kasi yung bayo. Sige, pangita na kasi yung papa dito.
0: Esa ba?
1: Basta man.
0: Pagsutog ka ng mga pantalon nga. Kung ano yung pantalon ni mo, ilagluang sa muna. Uy, wala mo gagalikitan lak, ana.
1: May mayo mo yung ane, kaya di maipit atong It Me Games. Maestro, eh, nab!
0: Dahil mali tayo, amin lang may nag-esteriyayo, amin yun
1: nag-esteriyayo. Malangga, malangga!
0: Taray, taray!
1: Love!

Hammering. Pilre medagan sa istorya. Nakabantay po dong ako ang uyab nga. Wala ko jugugan ng tas kagus pito ba? Kasi ako nga uyab nga si Janice. Tal jugay ni, dagan jugay nagkakuan ano niya. Kaya dagan jugay na nakakursunada. Ano ba? Naka-interest ko kay ang iyang beauty kanang diligid siya makasawa o niya kanang nakatsok maibog niya kay yung kagwapa-gwapa yun, grabe lagi kay lagi. Ano ni Suryana, minsan ko ang papa si Papa Sidi nali mga pagitan po.

0: Pa?
1: Na tayo istoryahan nga importante kayo.
0: Importante, siguro ba? Siguro importante.
1: Amora man ako na silang tono, parehas naman na.
0: Gusto may... Unsa dai pa? Unsa dai mong assessment?
1: Luna man ko'y nahiringan si mong mga amigo, mga sumbong. Nakanako ni mong uyab ni mong si Janice. Wala pa ko no kakahilabot niya na.
0: Sibot pa sabot ni mo, tay.
1: Abot pa sabot na ko doon. Ayaw ba yan tao kung latang namunhan ka slain?
0: Wala pa siguro mo hilabot na tayo. Uyab ba na ako na? Mahal man ko na. Di mo naman siya mabinuwangan siya ko. Di mo naman siya paggara-gara kay. Pinangga mo na ako siya gmayo tayo.
1: Oh! Mo lagi, pinangga lagi. Pero sa matag, usa ka na to ng kalibutan na doon ay paginanglan. Di ko muabot sa panahon na makabating kagilo ka ng imong uyab. Kanarabang imong mga higalawa, pinagyo ko'y saling kay mga manyakol kay mga dagway.
0: Sip, pasabuti mo pa.
1: Ayaw kulatanga mo abot ang panahon. Sa lain mangitag kalipayon ang imong uyab.

0: Pre.
1: Pre Gibbs.
0: Nah. Oh, asa may rocket pre, kay manuwa ta pre.
2: Adi kay ito mi sa kwan mag nami mudayo mi to pickleball sa kwan sa. Uy. Ito sa.
0: Sa imo na kinang ipamatod anay mo pagka.
3: Uyawa,
0: pickle player.
3: Grabe.
2: Ah, ihapon sa kwan pre.
3: Uyawa.
2: Na koy mga sikreto pre nga bakhan ro.
0: Abi mo ga sure ka pa sayal mo lagi pre. Ah, sayal lang ng pickleball
2: pre. Ay, nabika ka di kay magwan ba.
0: Oh, ano na pre?
2: Oh, ano tikang nimo kay layo ang bola makuha so, nimo.
3: Oh. Pare grabe.
0: Buyan mo kay nito ang.
3: Buyan mo kay gano.
0: Pare kibis ba?
2: Ah, makambag wa. Op.
3: Wala ba yaw oi.
0: Oh, ni Boris Wallace.
4: Hi kibis.
3: Upo, uyab pare pare uyab.
2: Ano na ang abot man kadiri?
3: Hi ma'am.
2: Abot man kadiri.
4: Hi. Hello.
0: Kasi-kasi pare, maduwa ni pickleball.
4: Nagunsa mo.
2: Diyan ni, sino ni Sup ni Kuan Magandari? Ngayon ko biyako si Muha nga. Ugma na mag,
5: mag, hello,
2: ugma na kapapil sa pickleball.
0: Wapa kaya mo ang Uyab Caves, oh? Siksi kaya Caves?
2: Siyempre, pinili ko na ko na.
3: Janice.
0: Pinili na?
3: Janice, cute pinili ka, Janice, uy.
4: Di man ko, cute.

0: Ay, Janice, ayaw po pag... Sumbuga po.
1: Sobraan na
0: po. Kuhan po ka po. Smile po ka ng mga kauban ako nga. Tiro, kita.
2: Mga...
1: Kuyaw, kuyaw na yung kanyay mo. Ikaw nga, Kim Zipon. Ano ginabilin mo naman yung kuyaw kapatid mo ng...
0: Ay,
1: labi on sa ba?
0: Dili mo guna siya.
3: Ay, lalagay mo sa Facebook ninyo.
0: Ay,
1: ako na si Chris Mundo. Dalera ka na pa Chris Mundo.
2: Chris Mundo.
1: Ano din mo? Yeah, papa to.
0: Dennis, ano na hindi magkadri niya? Pitip mo buha pag ang imong suot mo.
1: Naradyan
0: ko. Kita kayo mong kigulo. Saan taong ka?
1: Janice Debele?
0: Giad na gis mga amaw.
1: Si Janice Debele?
0: Giad na sa mga amaw.
1: Ay, kapikul po.
3: Alam mo, grabe naman yung inyong mga kwan. Grabe naman talaga yan.
1: Grabe siksi kasi ma'am na rin. Kapikul po.
3: Alam. Listen, magkipikul. Pickleball no niya mag-gun, mag-skinny jeans.
0: Hey, ikaw ba?
1: Kibs mo?
3: O saan ka, Kibs? Oy!
0: Samtang ka. Ayaw, sige. Pakit-cute na
3: ako. Bago nalala ko dito.
0: Sige, masunod ko dito.
2: Pare. Disimod, pare. Kali mo uya, pare, bab. Lamiaren mo uya, pare.
1: Maone, pare, na ginatala, pare.
2: Jirjira na, pare. Ako lagi magkakwala na, pare. Ako magkajirjira, pare. Tingala mo din na manugap-gaslo, pare.
1: Mas isa kuha na, ah.
2: Oh.
1: Suka na kinilaw.
0: Ginoo ko, diligid luwas siya kung akong uyab siya kung amigo na ko.
2: Hari, ako lagi rin ba? Ako yung ana.
1: Mao dahil nilig kinadala.
0: Baan, magwan yung kakiha.
2: Parang na makita ana sa kong amigo nga itong driver nga si Kenneth, parang likado na, parang.
0: Likado
2: na.
0: Eh, mauli na, mauli na, mauli na.

0: ba?
1: Da, wala me.
0: Masa magkagagayin ang tabi ka nga di magsusunod sa kuha kay makitaan ka sa mga amigo na ko rito.
1: May mga
0: sumunod ka sa kuha rito.
1: May mga amigo kay kuha kay mga amigo yun. Kanang accommodating ka ay hasok.
0: Napaisuot ni mga kaning ati na makita na na imo ang tinigbasan na pito.
1: Alang-alang, usa di ay. Usa di ay lang yung usa di mong gusto di mag...
0: Usa di ako, ako rin makakita na. Di kay pakita kita sa lain.
1: Ah, pakita na kay kalako, pero ikaw na ka matanaw.
0: Alangan kay...
1: Kuha man lagi mo, ramang kang isatua ni Rizal, wag yung taon, isang maulala ng mainitan.
0: Alangan kay, di pa man po tamang panahon niya.
1: Walay reaksyon.
0: Di pa man tamang panahon, nilabtan ko ikaw.
1: Ano sa mga ito? Ano sa mga mahilabot? Ano sa mga mahilabot? Kanang hilabtan ang lain.
0: Ah, so, butusabot ni mo, mapahilabot kag lain, ay.
1: Manong nalaman ka sa ko, abe?
0: Ano, ikaw ay nga kong ipangunta ng kanong anak ka sa ko.
1: Nagpatato na biyakos pa, oh.
0: Ah, doon ay tato. Ginoo ko doon, alibang ko.
1: Yala na akong kanimo.
0: Ang kanas alang kagpatato ana doon ay alibang
1: ko. Ayos ko, gara-gara ay good Kevin kay. Kato si Kenneth nga driver atong katong driver nga kailala ko. Sige rin itong chat-chat na ko.
0: Mauba?
1: Antay yung ka sa kuha.
0: Murag dili na luwas akong uyab ay. Gina ka nagpahapa din ni Moody ay. O saan gumintaon ni? Sige lang. Mabuto rin yung panahon.
1: Sama niya, balagyo kay plano gini ay.
0: Ah, mabuto rin ang panahon. Hilabtan ko ikaw. Masa ayaw sa Aron. Ayaw sa kay. Dili sa kuha.

0: Sao man ako ni mga maringoy, kaya di ba magiging ako kaya nga kung ang labta ni akong uyab nga si Janice niya. Kaya ako nga mga kumpare, mga maring, bakay, sige, sige, ila kong binibinoangan nga, kung sila ko doon may maka-tulchak sa akong uyab maring, hindi ginoon magmahaya akong uyab, kasi mabiyakan ko doon kong mga maring. Nga, ako kaya kabalakan ko mga maring, kaya ako papa mga maring, sige, nagyaan niya sa Facebook. Kaya meron ko sunada sa nang akong papa, mga maring. Pero di ba magiging ko ready, mga maring? Uy! Kaya meron naman siya kulang pa. Lama ko ipangita, mga maring. Gani na mga panahon nga mag-uban may sa kwarto ni mga maring. Murag ka nang, wala pa magiging ka nang, gusto ko ba 2 gram eh. Masay, wala kayo, mga maring. Bakay, siguro mga maring, wako kasabot sa kong gibati. Masa may kubuhato na ni mga maring, ha, para masave ko, niya masave sa nakong uyap. Gigog man ako sa Janice, mga maring, pero di pa ko sure nga ka nang hilabtan ako siya. Ano ko mga pangutana, maring? A. Mahilabtan ka sa ako mga amigo? B. Mahilabtan ba sa akong papa? C. None of the above.
1: Good morning, boys and girls.
0: Tabagay ko ninyo maloy mo. Dini na lang kutob. Kevin.

0: Mga totoo ang kwan, ay mga totoo ang suwat karo mga oras sa mga maring kaya grabe paspasa sa oras ay maramag ka ng pagigugma ganina uya pa mo nga karoon wala gabulag na
1: so sad.
0: Oh no. Sauna kay kilig pa kayo mong duha bago manuban karoon kay tuwa na siya sa lain
2: karoon kiligo na lang bang ihi
1: may lang makaihi
0: kilig sa huling patak parang mga inana ay mo sige kaon o ganapan ha kay magka diabetes biya na
2: gawa sa diabetes ang paan sa maka diabetes sabda syempre mga igala 50 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag grabe ang kaagi ato ang gibasa uy muna talag sa 11 sa siya no
1: kuya
0: kusen
2: talag sa 11
1: ang kakuyang maring ka itong mga uyan
2: uy ma mukhaon kito sila mga ermok na itong
1: mga amigo niya oh grabe mura magkarang mauno na po niyang uyan uy grabe
2: murang mga ermok
1: ermok na sila ni Janice mag mantener na naman ng tata
2: mo gali mo na kung
0: gini hindi masaya nga masaya marin hindi siya magkag junk food spot
2: so makadiabetes
0: makadaot makadaot kidney
1: okay na kung junk food sa kung katanawa kung humba humbayers magkudra
2: oy kaloon di mo tiyak
0: ay kaloon di mo tiyak
1: ay kung sa makadiabetes marin
2: beti luuran ni mo tiyak ay nako sa tabaganta ni master kaya nakagamay naman itong oras
0: so well plus time mo diabe kaya tabagan na nato niya kakita may napasiug daan eh ato ni tabagan nga singkasing ang magtambag, no? So, Kevin, kung namin ang mga karundong Kevin, kung taas magagrespeto sa mga, uya, parayo na lang na, pero ay pagmahayog, umaunahan kasi mga amigo, ha?
1: Ana po si Wilma Joaquin, o dili masaligan ang girl. Ngagi ang pingin manunta sa saya ang pagkababae.
0: Aba, seryoso rin sa kay Wilma Joaquin. Seryoso rin kay kasi mong kinabuhi ni Wilma Joaquin, ha?
2: Kapag na nabigtiin niya, seryoso na kayo.
0: Kapag ka nabigtiin ni Marek Eric.
1: Napakibusigun na, pag-usya.
0: Sida.
1: Ay, dagagbot-bot ang mga lalaki karon.
0: Depende. Depende kung giyon sa pag-istorya.
1: Pero ang kang Chris Mundo, giyon, nalingaw doon siya kaya tagigikan sa sawata.
0: Natural. Isang pagkay mag-uol ka kaya kami rin, malipayo mami ni Chris Mundo.
1: Gikan sa igangon sa wata, double there, North.
0: Aba. Palarapos sa singot niya, kaya giigang ka.
1: Igang manika niya.
0: So, ano lang, no? Kaning Kevin, so, ang imuhang suat, no? Ba, grabe ko kayo ka lang. Very, kwadyo ka ayo ka nang makatouchgid kay sa mga talag saon ka ayo niya grabe very touching story
2: yes
0: kay ngon juga wow oh no kaanak ka ba
2: abot gyud dito sa kinailagman dapat puyanan sa kigwag yun
1: dire ka siya touching
0: kay ngon ka ba
1: inaabot ta sa kigwag
0: yes so ana lang Kevin kung wapa ka nang libog pagkakaroon so ana lang follow your heart and follow your dreams and that's it thank you
2: yeah antarong mapohon kita magkaoban mga igala ni ni ato ang pinakangilingig na programa sa radyo sa to. Antulaman noon!
0: Kung ako ikaw!
2: Hanggang salamat, Org!
0: Thank you for watching!

0: Exciting!
1: Sandown Plus Gold. Más pina en la casa, más pina de Dubai.
2: Ako si Karen, 23 años. Digin ako masabihan ang kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up na ko, naday ning turok nga unod na nagtibugol. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold. Tulog ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat, Gud.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sandown Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera.
1: Sandown Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
4: Check!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
2: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa man imong sinakulo? Mukaata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasi na og himsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sira pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Morelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami nga ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna na mo ninyo Facebook page para sa transparent of real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pagkusuan.
5: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
6: Exciting! Pakinggan
7: ang mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon. Luzon. Visayas. Visayas. Mindanao. Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega.

0: mga paunang headlines, katropa ay hatid po sa atin ang Santon Gold Copy Mix. Kuya A, Igob AI, app inilusad ng Marcos Administration ngayong araw.
1: DICT handang makipagtulungan sa ombudsman sa umano'y Ghost Internet Scheme.
0: Vice President Sara Duterte, kinundina ang pamamaril sa South Cotabato School. Administrasyong Marcos Sinisi.
1: PNP imbestigahan ang pagkasawi ng isang law student na nahulog sa isang condominium sa Taguig City.
0: MPD, naka-maximum tolerance sa mga kilos protesta ngayong martial law anniversary.
1: Corporate records sinilatag sa Day 27 ang impeachment trial ni VP Sara Duterte.
0: Senator Loren Legarda, mga katropa, nag-extend muli ng medical leave.
1: Walong bagong insidente isinama ng ICC sa kasong laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
0: Balitang regional na tayo, ang klase sa ilang paaralan sa Cebu suspendido dahil sa acutely unhealthy na kalidad ng hangin.
1: Balitang international media ban, US President Donald Trump binala ang magdudulot ng chilling effect sa US press.
0: Showbiz naman, mga katropa, Vilma Santos. Hindi po nabahala sa hindi nito pagkakasama sa National Artist List.
1: At sa balitang sports, Alex Ayala nakakuha ng bye sa second round ng Singapore Tennis Open.
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
0: Katropa, araw na po tayo ng Monday, September 21, 2026, live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din kami inyong napapahinggan sa XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao at iba pang XFM station sa buong Pilipinas.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian Depal.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balita, pinaunahan ni Cabinet Secretary Benjamin Benhur Abalos Jr. ang ceremonial launch ng Igob AI, bagong intelligent feature ng Igob PH Super App, dyan sa Manila Hotel sa Manila ngayong araw. Binuo ng Department of Information and Communications Technology o DICT, tampok sa Igob AI si Kuya A. Isang built-in assistant na nagbibigay po ng real-time na gabay para mas mapadali ang pag-access nating lahat sa iba't ibang online government services. Libre itong magagamit na lahat ng verified Igob PH users at may mga tool para sa document extraction, image identification, translation, form understanding, speech generation, pati na rin sa pagbibigay ng tourism-related information at access sa mga batas, policy at government guidelines. Kasabay rin po ng event ang Igob PH Hackathon 2026 awarding ceremony kung saan kinilala naman ang top 30 na mga teams na nakabuo ng mga makabagong digital solution na naglalayong suportahan ang digital transformation ng pamahalaan.
2: XFM News Nationwide.
1: Handang makipagtulungan ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa investigasyon ng Office of the Ombudsman sa Umano'y Ghost Internet Scheme na kinasasangkutan ng government IT systems. Sinabi ng DICT na wala itong kinukonsinting corporation o korupsyon o mga kontratang hindi na ipatutupad ng maayos at handa itong ibigay ang mga kinakailangang records at system data sa investigasyon. Ayon sa ahensya, nagpatupad ito ng mas maigpit na monitoring ng mga kontrata, regular na audits at pagsusuri ng performance ng mga internet service provider para matiyak na aktwal na gumagana ang mga serbisyo. In-upgrade rin umano ng DICT ang network monitoring system nito para makita ang real-time ang mga free Wi-Fi sites sa buong bansa, masubaybay ang mga aberya at mapatunayan ang aktwal na performance ng mga provider. Nauna nang sinabi ng ombudsman na iimbestigahan ito ang aligasyon na may mga government IT systems na nilagyan umano ng substandard o peking software, habang sinabi ng DICT na bagamat wala pa itong natatanggap na formal notice, bukas ito sa anumang imbestigasyon.
2: XFM News Nationwide.
0: Kinundi na mga katropa ni Vice President Sara Duterte ang pamamaril sa Banga National High School dyan sa South Cotabato na ayon sa kanyang pahayag ay ikatlong school shooting case na ng bansa ngayong taon. Sa kanya pong pahayag, sinabi ni DBP Duterte, ipinapakita ng insidente na maaaring mangyari pa rin ang ganitong uri ng karahasan sa mga paaralan at nalalagay sa panganib ang kaligtasan ng mga bata. Pinuno rin niya ang Administrasyong Marcos at iginiit na nabigo man itong tiyakin ang ligtas at maayos na pamumuhay ng mga Pilipino. Ayon pa kay BP Duterte, mas inuuna umano ng administrasyon ang political survival at consolidation kaysa sa pangunahing tungkulin ng pamahalaan na protektahan ang mga mamamayan. Sinabi rin ng Vice Presidente na nabigo ang Administrasyong Marcos sa mga biktima at survivors ng insidente at nanawagan siya ng mas maayos na pamumuno.
2: News nationwide.
1: Iniimbestigahan na po ng Taguig City Police ang pagkasawi ng isang 24-anyos na law student na nahulog mula sa isang condominium sa Bonifacio Global City nitong Biyernes. Ayon sa pulisya, Ateneo de Manila University School of Law student ang biktima at natagpuan ang kanyang katawan ng security officer at maintenance personnel bandang alas 7:30 ng umaga matapos makarinig ng malakas na kalabog. Nakatira umano ang biktima sa ika-16 na palapag ng gusali habang natagpuan ang kanyang katawan sa ika-4 na palabag. Agad na isinara ang mga o ng mga otoridad ang lugar at nagsagawa ng crime scene processing ang mga investigador mula sa Taguig City Police at Southern Police District Forensic Unit. Isa sa ilalim sa autopsy ang mga labi upang matukoy ang eksaktong sanhi ng pagkasawi habang hinihintay pa ang opisyal na ulat ng mga investigador at scene of the crime operative.
2: XFM News Nationwide.
0: Naka-maximum tolerance po mga katropa ang Manila Police District sa mga isasagawang kilos protesta ngayong araw sa panggunita pa rin ang anibersary ng martial law. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Manila Police District Spokesperson Police Major Philip Ines, igagalang daw po ng pulisya ang karapatan ng mga mamamayan na magpahayag at magsagawa ng mapayapang pagkilos. Aniya, hindi agad haharangin ang mga grupong magsasagawa ng protesta, lalo na sa mga tinalagang Freedom Park gaya ng Liwasang Bonifacio, Plaza Miranda, Plaza Moriones at sa Plaza Dilaw.
3: Sir George, mataas po ang pangrespeto natin sa karapatan po ng ating mga kababayan. Katulad po ng paulit-ulit nating sinasabi na ang karapatan at kalayaan ay lagi pong may kakibat sa responsibilidad. Sa ganun pa man po, pinakamataas po ng antas ng pagdisimpi o yung ating maximum tolerance. At meron po tayong sinipigurado po natin dito at sinasabi natin yung ating mga kababayan. Yung respeto po, yung ating pong respeto sa bawat isa at yung ating pong pangrespeto natin sa karapatan ng bawat isa.
0: Sinabi rin ng MPD mga katropa na nakahanda na rin ang mga tauhan nila at augmentation forces mula sa iba't ibang rehiyon para mapanatili ang kayusan at seguridad sa Maynila.
2: XFM News Nationwide.
1: Vice Mayor Chia Tienza nanawagan ng respeto at kaayusan sa mga rally sa Maynila. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Live.
4: Si Manila Vice Mayor Chi Atienza sa mga nagsasagawa ng mga rally ngayong araw nang panatilihin ang kaayusan at igalang ang lungsod kasabay ng panggunita ng 54th na anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Ayon kay Atienza, kinikilala ng pamahalaang lungsod ng Maynila ang karapatan ng bawat isa na magtipon at malayong mapahayag ng saloobin. Gayunman, hiniling niya sa mga realista na pairali ng disiplina at tiyakin maayos, malinis at ligtas ang kanilang mga aktibidad. Hiningan din ng Vice Alcalde na mahalagang maparatili ang kaayusan sa lungsod at maiwasan ang anumang abala sa mga residente, motorista at iba pang gumagamit ng mga papublikong lugar. Para sa Kakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide. Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Samantala, mga katropa, yung corporate records nilatagpo sa ika-27th day ng impeachment trial ngayon ni BP Sara. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Live report.
1: Nanumpa sa harap kinausap ng Senate Impeachment Court si SEC Director Attorney Gerardo del Rosario bilang testigo ng prosekusyon sa 27th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ipinakilala ni Private Prosecutor Attorney Erwin Matib si del Rosario bilang director ng SEC Company Registration and Monitoring Department at ikatlong testigo para sa Article 2 sa mga aligasyon ng unexplained wealth, false salaries at patuloy na business interest ng Vice Presidente. Binanggit ang ilang kumpanya sa nasabing corporate records. Iniuugnay ng prosekusyon ang mga dokumentong ito sa mga aligasyon sa Article 2 habang nakatakdang sumailalim sa cross-examination si Del Rosario sa panig ng depensa. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Tumutol ang defense team ni Vice President Sara Duterte sa paggamit ng prosecution ang summary ng kanyang shareholdings dahil ayon sa abogado nito si Attorney Justin Nicole Gular, may mga impormasyong maaaring magdulot ng maling pag-unawa sa publiko. Higit naman ang prosecution na pinapayagan ng rules of court ang paggamit ng summaries para mapabilis ang paglalahad ng testimony ng witness mula sa Securities and Exchange Commission. Tinutulan din ng depensa ang identification at authentication ng corporate documents ng Pikimong Philippines at JTC Group of Companies dahil sa sinabi nilang nauna nang itinuring na irrelevant ang mga dokumentong ito matapos walang maipakitang established connection kay Vice President Sara Duterte. Samantala, inanunsyo ng prosecution na hindi na nito ihaharap bilang witness si Civil Service Commission Assistant Commissioner Ariel Ronquillo. Ayon sa prosecution, sapat na ang testimonies ni na retired Sandigan Bayan Justice Amparo Kabotahe Tang at Office of the Ombudsman Records Officer Attorney Karen Batu para talakayin ang mga isyung dapat sana ay saklaw ng testimony ni Ronquillo.
2: XFM News Nationwide.
0: Balita pa rin, Katropa, sa impeachment, hindi maaaring dumalo o hindi maaaring hindi dumalo. Si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa pagpapatawag po ng Senate Impeachment Court sa impeachment trial ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte matapos siyang isabina para tumistigo. Ayon kay Lead Impeachment Prosecutor Gerbil Luistro, hindi maaaring gawing blanket excuse ang right against self-incrimination para hindi sumunod sa sabina dahil nararapat lamang ito sa mga partikular na tanong na maaaring magdulot po ng self-incrimination. Inaasang tatanungin si Baste Duterte tungkol sa allegation ng unexplained wealth laban sa Vice President at posibleng humarap siya sa impeachment court ngayong Linggo. Aminado si Luistro na maaaring maging hostile witness si Baste para sa prosecution dahil magkapatid nga sila ng Vice President Sara Duterte. Pero sinabi niyang wala nang ibang pagpipilian ang prosecution kundi ipatawag siya. Samantala, hiniling ni Luistro sa impeachment court na maging patas sa pagpapatupad ng sub judice rule matapos makatanggap ng show cause order sa dalawang prosecution lawyer.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
1: Nag-extend ng medical leave si Senator Lauren Legarda. Ito ang kinumpirma ng Senate Secretary na si Attorney Ray Bantog ngayong araw. Ayon kay Bantog, naka-medical leave si Legarda mula Setyembre 21 hanggang 23, 28 hanggang Oktubre 2 at Oktubre 5 hanggang 9. Matatandaan noong August 3 ang unang medical leave ng senadora.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, hindi pa nakukumpirma ni Vice President Sara Duterte kung dadalo siya sa Senate budget hearing para sa OBP. Ayon kay Senator JB Ejercito, huling tatalakayin ng Senado ang budget po ng Office of the Vice President at Office of the President. Dahil abala rin ang mga senador sa kanilang tungkulin bilang impeachment court. Nasa 785.2 million pesos ang panukalang 2027 budget ng OBP. Mas mababa pa ng 11.7% kumpara sa 889.2 million pesos na binudget nila noong ngayong taong 2026. Samantala, sinabi naman ng Senate President Sherwin Gatchalian na hindi po maaaring talakayin sa budget hearing ang mga isyong kasalukuyang dinidinig ng impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte. Inihag din ni Gatchalian na hindi maglalaan ang Senado ng confidential funds para sa OBP, Department of Education at iba pang civilian agencies maliban kung may malinaw at sapat na justification para sa nasabing pondo.
2: XFM News Nationwide.
1: Iminungkahi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na magkakaroon ng civil service eligibility ang mga barangay at sangguniang kabataan officials dahil sila ang unang nilalapitan ng publiko para sa serbisyo ng gobyerno. Ayon kay Remulla, makatutulong ang requirement para maging mas maayos at mas matatag ang frontline services ng pamahalaan. Sa kasalukuyang patakaran, hindi required na kumuha ng civil service eligibility ang mga kabataan na istumakbo bilang sangguniang kabataan officials dahil kusa itong ipinagkakaloob ng Civil Service Commission sa oras na sila ay maging opisyal. Tigrit din ang ombudsman na may ilang barangay at SK officials na umano'y may hawak na malalaking lump sum o pinagsama-samang pondo na tinukoy niyang parang pork barrel kahit idireklarang labag sa konstitusyon ng Supreme Court ang ganitong sistema. Samantala, inaprobahan na ng Kongreso ang pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan election sa November 28 habang nakabinbin pa ang pirma ng Pangulo sa panukalang batas.
2: XFM News Nationwide.
0: Itinutulak ni bagong National Anti-Poverty Commission Secretary Manny Pacquiao ang pagtatayo ng mga satellite office ng tanggapan sa bawat rehiyon para mas mailapit sa mga Pilipino ang mga programa laban sa kahirapan. Dinalakay po ni Pacquiao kay Finance Secretary Frederick Go ang plano at pangailangan sa pondo ng NAPSI na siya namang nag-uugnay sa mga programa ng gobyerno para sa pagbabawas ng kahirapan at iba pang reformang panlipunan. Ayon kay Pacquiao, hindi lamang sa mga numero ang sukatan ng kahirapan dahil nakikita umano sa likod ng datos ang aktual na kalagayan ng mga pamilyang naghahanap ng pagkain, trabaho at mas magandang kinabukasan. Itinaga nga ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. mga katropa si Pacquiao bilang kalihim at lead convener ng NAPSI nitong buwan kapalit po ni Lopez Santos III. Ang NAPSI ang pangunahing tanggapan ng gobyerno na nag-uugnay at nagbibigay ng payo sa mga programa para labanan ang kahirapan at palakasin ang partisipasyon ng mga ordinaryong sektor sa pamamahala.
2: XFM News Nationwide.
1: Isinama ng prosecutor ng International Criminal Court o ICC ang 8 karagdagang insidente sa Crimes Against Humanity case laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya umabot na sa 57 ang kabuuang insidenteng saklaw ng kaso. Nanatili sa 3 ang Crimes Against Humanity charges laban kay Pangulong Duterte habang idiragdag ang 8 insidente sa 49 na naunang nakasaad sa kaso. Karamihan sa detalye ng mga bagong insidente ay redacted habang 6 dito ang isinama sa count 3 na tumutukoy sa mga alleged killings sa barangay clearance operations at 2 naman sa count 2 na may kaugnayan sa killings of high value targets. Ang unang 49 incidents ay sumasaklaw sa 76 killings at 2 attempted murders habang hindi bababa sa 9 pang pagpatay ang nakasaad sa 8 bagong insidente. Tinutulan naman ng defense team ni dating Pangulong Duterte ang mga karagdagang insidente na ayon sa kanila ay naglalaman ng new material facts at wala sa original na facts and circumstances ng kaso.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:19 ang tamang oras sa inyong XFM News Nationwide. Pwede niyo pong subaybayan aming newscast sa lahat po ng XFM stations nationwide, katropa.
2: Balitang regional.
0: Punta tayo sa Gensan. Meron pong balita dyan. Yung pamaril sa Banga National High School ay 3 nga ang patay at 7 sugatan. Karagdagang detalye pa, katropa natin sa balita. Ruel Duantay, XFM, Gensan.
2: Live report.
5: Nananatili Muling balot sa kalungkutan ang Banga National High School matapos ang pamamaril nitong Biyernes, September 18, alauna ng hapon. Tatlo ang nasawi sa insidente, kabilang na ang dalawang grade 9 na estudyante at ang 14-anyos na suspect, habang pito pang estudyante ang nasugatan. Kahapon, nagtungo sa paaralan si Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian kasama ang mga tauhang nagbibigay ng trauma-informed support at psychological first aid upang matiyak ang kinakailangang tulong medikal, pinansyal at psikolohikal para sa mga biktima. Bumisita din si Department of Education and DepEd Secretary Sane Angkara at nakipag-usap sa mga pamilya ng mga biktima, teaching and non-teaching personnel, law enforcement at lokal na pamahalaan. Bilang pakikiramay sa mga pamilyang naapektuhan, ibinaba sa half-mast ang watawat ng Pilipinas sa paaralan habang patuloy ang pagluluksa ng buong komunidad. Samantala, ayon sa investigasyon ng pulisya, kabilang umano ang 14-anyos na sospek sa grupong True Crime Community at sinasabing magsimula na magplano ng pamamaril noong nakaraang buwan. Ginamit umano sa insidente ang 9mm caliber pistol na pagmamay-ari ng ama ng sospek na empleyado ng DepEd Region 12. Patuloy ang investigasyon kung paano nakapasok ang baril sa paaralan habang nananatiling suspendido ang mga klase sa Banga National High School. Sa gitna ng mabigat na pangyayaring ito, huwag kalimutang alagaan ang sarili at panatilihin ang araw-araw na wellness routine kasama ang Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una. Mula rito sa Tuna Capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowel Dumantay, ex-FMUs.
1: Klase sa ilang paaralan sa Cebu suspendido dahil sa acutely unhealthy na kalidad ng hangin. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
6: Suspendido ang face-to-face classes ngayong Lunes, Setyembre 21 sa iilang lugar sa Cebu dahil sa acutely unhealthy na kalidad ng hangin sa Metro Cebu. Sa Cebu City, suspendido ang classes sa lahat ng antas sa public at private schools. Isa sa gawa naman ng mga classes sa pamamagitan ng modular, online o asynchronous learning. Suspendido rin ang face-to-face classes sa lahat ng public at private schools sa Lapu-Lapu City at Mindanao. Sa Carcar City naman, suspendido rin ang face-to-face classes kabilang ang Carcar City College. Sa Mandawi City, suspendido ang classes sa lahat ng antas sa public at private schools. Gagamit ang mga pampublikong paaralan ng alternative delivery mode o ADM, habang maaaring gumamit ng ADM o magsagawa ng make-up classes ang mga pribadong paaralan. Sa Talisay City, suspendido rin ang face-to-face classes sa public school. Samantala, ang Talisay City College at private school ay ipinauubaya sa kanilang mga administrator ang magiging learning arrangement. Patuloy namang minomonitor ng Environmental Management Bureau EMB7 ang kalidad ng hangin dahil sa transboundary haze na nagmumula sa mga sunog sa Indonesia. As of alas 10 ng umaga ngayong Lunes, umabot sa 207 ang air quality index sa Metro Cebu Station na nasa kategoryang acutely unhealthy. Dahil dito, pinapayuhan ng publiko na limitahan ang outdoor activities. Hinikayat naman ang mga may sakit sa puso o respiratory conditions gaya ng asthma na manatili muna sa loob ng bahay. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nakakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropang Almi Mata, XFM News.
7: Ito naman, katropa, dalawa pong business partners, mag-business partners, patay sa Pamaril, dyan sa may Iloilo. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo, XFM Iloilo.
8: Ang mag-business partners na sina alias June at alias Nene matapos na pagbabarilin sa barangay Tambal sa bayan ng Haniway, Iloilo, Setyembre 20 ng hapon. Sa imbestigasyon ng mga kapulisan, nakatayo mano sa labas ng tindahan si alias June at alias Nene nang biglang may humintong sasakyan sa kanilang harapan. Agad na bumaba ang driver nito at binaril si alias June sa ulo. Sunod namang bumaba sa sasakyan ang isa pang suspect mula sa passenger side at binaril rin si alias Nene. Ayon kay Police Captain Randy Lambunga, Kalingan, officer in charge ng Haniway Municipal Police Station na dati umanong mag-live-in partner si alias Nene at ang bumaril kay alias June. Love triangle at negosyo ang tinitingnang motibo sa naturang krimen. Sa ngayon, nananatiling at large ang mga sospek at patuloy pang pinaghahanap ng mga kapulisan. Mula sa XFM 100.7 Iloilo para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si Katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
1: Mangingisda na sawi matapos malunod sa Tobias Fournier Antique. Katropa natin sa balita, Thesa May Mariano ng XFM Antique.
9: Mangingisda matapos malunod habang naninisid para manghuli ng isda sa dagat na sakop ng Barangay Pasensya at Tobias Fournier Antique. Pagdating alas 4:30 ng hapon noong Setyembre 19, kasalukuyan. Ayon kay Police Lieutenant Leonard David, officer in charge ng Tobias Fournier Municipal Police Station, namamana ang biktima na kinilalang si alias Dodoy, 34 anyos at residente ng Barangay Fatima sa nasabing bayan, kasamang kapwa mangingisda na kinilalang si alias Mario. Nang nangyaring insidente, tinatayang nasa 400 metro ang layo mula sa baybayin at may lalim na humigit kumulang 25 metro ang lugar kung saan nangingisdang magkaibigan at pinangyarihan ng insidente. Base sa investigasyon ng Tobias Fournier Municipal Police Station at base sa payag ng kasama ng biktima, tatlong beses pa na sumisid ang magkaibigan ngunit hindi na muling nakaahon pa si alias Dodoy. Sa ikatlong sisid kaya agad siyang hinanap ni alias Mario. Naiahon ni alias Mario ang katawan ng biktima at sa tulong ng isang napadaang mangingisda, nadala ito sa dalampasigan at agad isinugod sa ospital kung saan idineklara ng attending physician na dead on arrival. Mula rito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropa Tessa Mariano X sa Pagnus.
0: At Katropa, dalawang rider, patay naman sa maghihwalay po na aksidente sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita. Rowena Munchang, XFM Santiago.
10: Ang dalawang rider sa magkahiwalay na aksidente na naitala sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Sa Barangay Almaguer North sa bayan ng Bambang, sangkot sa aksidente ang isang 20 anyos na rider at isang pampasaherong bus na minamaneho ng 38 anyos na lalaki. Ayon sa ulat, nag-overtake umano ang bus sa isang sasakyan nang aksidenteng masalpok ang motorsiklo. Nakaladkad ang rider ng motorsiklo nang humigit kumulang 15 metro at nagtamon ang malubhang pinsala sa katawan na naging sanhi na kanyang agarang pagkamatay. Samantala, sa Barangay Tuwang North sa bayan ng Bagabag, isang rider din ang namatay matapos sumalpok ang kanyang motorsiklo sa likurang bahagi ng isang trailer truck na nakaparada sa gilid ng kalsada. Ayon sa ulat, walang nakalagay na early warning device sa nakaparadang truck na itinuturing umanong hazard sa lugar. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad ang buong detalye at pananagutan sa dalawang magkahiwalay na insidente. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News. Weather
0: update. Katropang Brian, mahinang habagat lang ang nakakaapekto sa western section ng Southern Luzon hanggang sa susunod na tatlong araw.
1: Katropang Buddy, may binabantayan namang isang low pressure area o LPA ang pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR sa layong 2,090 km east ng Eastern Visayas.
0: At inaasahan po mga katropa, papasok ito sa loob ng PAR bukas o kaya po sa susunod na araw kung saan mayroon itong possibility na maging bagyo sa Huwebes o Biyernes.
1: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:45 ng umaga at inaasahang lulubog mamayang alas 5:53 ng gabi.
0: Balitang International. Ang Balitang International, hatid po sa atin ang Santon Gold, mga katropa. Nagbabala ang legal at media analyst na maaaring magkaroon ng chilling effect sa U.S. news media ang banta ni U.S. President Donald Trump na pagbawalan nga sa White House ang CNN, MS Now at Politico. Ayon po sa mga analyst, maaaring matakot ay ibang journalist na mawalan din ang access sa White House kung maglalabas sila ng mga ulat na hindi pabor sa administrasyon. Sinabi ni Trump na peke at kasiniwalingan umano ay naulat ng mga media outlet at wala siyang tinukoy na isang partikular na insidente bilang dahilan ng pagbabawal, kundi ang pinagsama-sama ang mga ulat nito mga nakaraang taon. Posible rin na humarap sa legal challenges sa hakbang dahil ayon sa mga free speech experts, may proteksyon ng press freedom sa ilalim po ng First Amendment ng U.S. Constitution.
2: Showbiz News!
11: Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Sinabi na nga ni star for all seasons Vilma Santos na tinatanggap niya kung hindi siya napabilang sa mga bagong idineklarang national artist matapos pag-usapan online ng kanyang mga taga-suporta na hindi niya nakasama sa listahan. Ayon kay Vilma, prinsipyo niya sa buhay na kung para sa kanya ang isang bagay, darating ito sa tamang panahon at mas pinapahalagahan niya ang mga biyayang natatanggap niya sa mahigit 60 taon niya sa showbiz. Sinabi rin na aktres na mas nais niyang iwasan ang negatibong usapin at sa halip ay ituon ang kanyang oras sa pamilya, kalusugan at pagpapanatili ng kanyang peace of mind. Samantala, tungkol sa posibilidad na makakaapekto sa kanyang pagiging national artist ang kanyang public service, sinabi ni Vilma na mas pipiliin muna niyang tuparin ang kanyang tungkulin bilang gobernador ng Batangas. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang sports!
0: Atid po sa atin ang balitang sports ng Premium D3. Nakakuha ng bye si Pilipina 10-star Alex Ayala sa second round ng 2026 Singapore Tennis Open, kung saan third seed siya sa torneo. At makakaharap po ni Ayala sa round of 16 ang mananalo sa laban ni Russia's Tatiana Prozorova at Belgium's Sofia Kostoulas. Ito katropa ang unang laro ni Ayala matapos pang US Open, kung saan umabot siya sa third round bago matalo kay American Iva Jovic sa interested match na tumagal ng 3 oras. Magsisimula ang WTA 500 event ngayong Monday sa OCBC Arena dyan sa Singapore.
2: XFM News Nationwide.
0: 95 days na lang at Christmas na, mga katropa. Live mo na po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na, XFM News Nationwide. Ngayon po ito ng Lunes, September 21, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok ng XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami nyo mga katropa, ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News.

0: sa mga natural na medisina. Kauban ang mga naturopathic doctor ug doctor of alternative medicines. Certified naturopathic practitioner. The secret of health.
1: The secret of health.

0: Si Joel, dili ko katarong tulog, ilan na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Joel, sakit o kapoy, sige akong lawas. Wala d'yo'y lami inihon. Nakinom na ko klase-klaseng tambal, pero wala d'yo'y epekto. Gani, nagpasalamat d'yo'y ko sa nag-rekomendar na ko amin Santon Vitamin C, sulod na sa tulog adlaw, nabati d'yo'y na ko ang pag-addict sa akong lawas.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santon

0: Kalingan, try nimo ang Sadpong Blast Coffee Mix kay mauna ang kape nila. Ako pong Sulayan, Suabi Georgia Tutunlan. Lami siya karon Sadpong Blast Coffee Mix na akong kape. Upat ka sa shay ako mahurot sa isang kaadlaw. Highly recommended yun ako ang Sadpong Blast Coffee Mix.
1: Sadpong Blast Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sadpong Blast Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin, mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, tiridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento

adlaw mga katropa and welcome na usab na ning atong programa The Secret of Health. Kamusta kamong tanan? Kamusta si nanay, si tatay, si lolo at si lola? I hope and I pray hanga din anak mo karon sa kahimsog kapis kayo sa panglawas. Dari bagong adlaw. Siyempre, bagong oportunidad nganhi ka natong tanan. Hilabi na sa atong mga katropa din hanga din adunay balatian ha. Ayaw kawalas paglaob tungod kay nining atong panahon mga katropa samtang adunay kabuntagon, adunay adlaw. Aduna kitay paglaob mga katropa nga sa gihapon na pwede kita magkaangkon og kaayuhan. Labi na ni atong programa The Secret of Health. No, ato gayon gina atagan og pagtagad gini mga simpleng pamaagi, no? Alang gayo da matabangan kini ato ang mga katropa nga din adunay balatian. Bisan pa man way balatian gani atong ginahatagan og pagtagad usab o pirmi ginapahinumdom nga prevention is always better than cure. Mas maayo nga din aduna tay hinagiban aron gayo da malikayan kining mga balatian na mga katropa. Abunsa welcome ang tanan. Live na usab kita karon ini atong programa The Secret of Health. Inyo magkauban your health consultant CJ Yanedruda. Oga managuban-uban ta hantod alauna imedia gayod mga katropa. And syempre sa mga nagapaminaw karon sa ilaha gayong matag radyo. Welcome po mga katropa and ubanin sa bako ninyo nini atong programa. Pinaagi gayod no sa pagpadala sa inyong mga pangutana and the concern na mahitungod gayod sa atong panglawas. Welcome kamo mga katropa ha. Just text your messages and the concerns at tuagayong text line number na 0909-1762844. Usbon ko at tuwang text line number 0909-1762844. Welcome ang tanan ha. Mamupadala sila mga mensahe kung ano na kamo'y buta, hatagan o pagtagad. Ining atong programa The Secret of Health na mga katropa. Live ang atong programa karon hilabi na din sa 89.1 XFM Dabao. Ayan, kamusta kamo Dabao Wednios? O, kamusta ang tanan? Inaot nga din ang tanan nga haan akamo sa kahimsog o kapiskay sa panglawas. O, kung anaman sa balatian, sa gihapon, no, unta nagmalipayon tungod kay ang pinaka problema raba kung aduna tay balatian nya daogon ta sa tuang problema sa panglawas mga katropa nga din magresulta og pagkasubo o pagkagool edi mas musamo tawon ang balatian no mo nang bisan pa man anas balatian ako nagapanghinaot mga katropa nga din anamos pagkamalipayon no tungod kay kini pagkamalipayon bitaw dako kay nigtabang hilabi na sa ato ang mataga sitwasyon sa kinabuhi no bisan pa man anas balatian or wala man basta ikaw nagmalipayon dako ka nagikatabang mga katropa hilabi na ning orasa sa atong programa The Secret of Health. I hope and I pray kadin anak kamo karon sa mahimsog og mapiskay nga panglawas ang mga katropa. Welcome ang tanan hilabi na sa atong mga avid listeners sa Turil, sa Matina, no, sa Katalunan. And then asaman nga lugar dinhi gayud sa Davao mga katropa sa ato agayong mga avid listener and avid client po ng Yes to Health Clinic ang mga katropa. Live usab mga tong programa sa mga taga-Tagom nga dinabinaw karon sa 107.1 XFM Tagom. Happy listening po mga katropa nato din ha, no sa ato ang dakbayan sa Tagom area mga katropa no. And speaking of Tagom ha. Pila na lamang kaadlaw mga katropa no 7 days na lang no or 6 days na lang mga katropa tungod kay karong adlong Domingo na gayod. No, karong adlong Domingo na gayod mga katropa ipahigayon na gayod kining ato ang Yes to Health Wellness Caravan no kauban ng XFM Tago mga katropa nga ipahigayon gayod dinha sa barangay Andili Mawab Dabao di Oro.

dakit sa mga katropa ha, karugayong adlong Domingo. Alauna hangtod alas 5 sa hapon. Mao kanda ang ato ang mahimong schedule. O ang ato ang venue din ha gayud sa Barangay Andili Mawab Dabaw di Uroh na. Kita-kit sa mga katropa nato, hilabi na sa atong mga avid listeners and avid client po ng Yes to Health Clinic ang mga katropa. Live usab ang atong programa karon, 99.1 XFM Mati and 11.7 XFM Bukidnon. Asa magkakaroon nga lugar mga katropa, welcome sa atong programa The Secret of Health. Live usab ang atong programa, pinaagigan sa atong XFM Facebook page. Pwede nyo na ha, i-search sa inyo ha gayong Facebook apps mga katropa. I-search lamang ang XFM Davao Katropa Digital. Live, makita ninyo karon ang atong programa. Ilabi na kung wak mo ipang-text din ha. Pwede ka mo din ha, mo-comment mismo sa atuang comment section sa atuang Facebook Live. If you have concerns and questions, welcome ka mo mga katropa nga muuban o muapil gayon nini atong programa The Secret of Health, okay? Alas na to, alas 12:45 na mga katropa nining atong programa The Secret of Health sa gihapon. Kini hatod ka ninyo sa Yes to Health Incorporated, Yes to Health Naturopathic Wellness Center. O gilabi na atong mga produkto, Sanson Plus Gold Herbal Capsule, Sanson Vitamin C Premium D3, ang atuang ultimate trayong adin padayon ang paghatod o kaayuhan, paghatod o protection no, sa ato ang lawas sa mga katropa. Hilabi na ni atong panahon bitaw no, kay gani bulan na karon sa September mga katropa. O gani no, hapit na po mahuman ang bulan sa September. Nya nagsugod na ang ulan-ulan. O gani doon na po yung mga bagyo nga din musunuray no. O musuluray sa ato ang nasud mga katropa. Nang mag-expect na dyan nga din pipilang ka mga adlaw si mana mas magsamot na gidig pag ulan-ulan no? O gani nining panahon na hindi gin malikayan nga din mausod yun kining gitawag na itong mga viral problem pag-ubo, pag-sipon uban, kalinturahon dyan gani gahapon dito sa ato ang tagong branch na Yes to Health Clinic. Ato na kita ay client na kadin ni Atos Clinic tungod kay gikalintura no, giubo taas kayong temperatura, magsakit ang lawas. Usa na sa mga senyales, basic adunay gitawag na ito viral problem. Gani, ato siyang ki-advise na mas maayo magpalab para ma-check kung unsay pinakahinungdan nga nung adunay pagtaas temperatura. Pero ato apong gihatagan dayon og mga gitawag na ito, pwede niya ma-take ng mga supplement and mga modalities nga pwede niyang himuon. Kaya basic pwede mawala na po diyang gibati sulod sa upat kaadlaw. Pero ito siya ato siyang gihatagan o gagatambag. Kung di mawala sa upat kaadlaw, mas maayo. So, magpa-lab test dyan siya. Magpa-check. Hilabi na, kay di po daw maayo iyang paghihi. Kaya gasakit iyang likod na. Kasi dahil na po siya gitawag na ito ngayon ay mas maayo na. And then syempre, ato ang ipainom sa ato mga produkto. Hilabi na ato ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. No? Ato siyang gipainom niya na mga katropa. And then by God's grace and help, no? Uman sa upat kaadlaw, mabalik to siya sa ato agayong Yes to Health Clinic mga katropa. But then again, ha, sa mga katropa na to, ato ang ipahinumdum tungod kay mahimong uso na gayd kining gitawag na itong mga viral problem. And then, delikado kini sa ato ang mga katropa nga din aduna ana sa kaluya sa panglawas, luya ang immune system, naanas pangidaron, unya medyo bata pa no? Sa ato mga kabataan. Sila niya ang mas dali gayod maigo nining gitawag na itong mga viral problem. Anong usa sa pinakapar natin nining panahon na ang pag-inom gayod sa ato mga produkto, hilabi na ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule and the Santon Vitamin C, no? Ang pinaka-importante nining panahon na mga katropa, tungod kay kini ato ang mga produkto, usa kini ka hinagiban, alang ka nato no, para gayod maampingan, maproteksyonan ang ato ang lawas. Kabisan pa man nating ulan, no, magbago ang mga panahon, nga din adunay dalang mga sakit na sa ato ang panglawas mga katropa. Apan kung atong lawas na proteksyonan gamit ang ato mga produkto,
Ilwas kita gayod mga katropa nining gitawag nato nga mga balatian. Available ang ato matag produkto sa tanang butika nga dol sa inyong lugar. Ilabi na ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, and the Premium D3 mga katropa. Unya kung hilig pagkamuinom og kape, mas maayo pili adyud pirmi ha. Kining healthy nga kape mga katropa, dili kay kanang kape nga diin makapaluyas lawas. Take note na, tungod kay ting ulan na raba, viral problem, ayaw kalimot ang pirmi na ako ginapahinom doon, no? Dinis sa ato ang programa The Secret of Health, nga kining mga unnatural sugar, no? Dili natural nga mga tamis, no? Or asukal, mga katropa, usa kini sa makapaluya sa ato ang immune system. No? Mao nang paningkamot, eh. Kung hilig ka mo inom ang kape, kinahanglan ka ng kape ngayong ginainom, stevia ang ipatamis, ha? Natural, dili natural, tungod kay... Dili ka na natural, ay nako, basig mas maluya ang imuhang immune system, mas dali noong ka maigos balatian. Healthy nga kape, uglamian nga kape, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, and the Premium D3 Coffee Mix, mga katropa. Ala, kamura pagpili din ha, asa inyuhang mauyunan, no? Ang mga lamian o healthy nga kape, basta kini ato ang kape, mga katropa, mga healthy ka ni. Ilabi na kini ato ang Santon Plus Coffee Mix. No, gani bisag 3 years old na pwede makainom tungod sa pagka very natural gayod na niini mga katropa. Mindugnas, malunggay, mangustin, and soya bean na mga katropa. Busa ha? Ilabi na sa mga katropa na itong adunay problema bitaw sa ilahang gastrointestinal, sa ilahang chan. Adunay paghapdos or sensitibo ang ilahang chan. Mas maayo pag inom mo sa atuang Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Available usab kini atuang mga healthy nga kape, no, sa tanang butika nga dool sa inyuhang lugar. And available usab mismo sa Yes to Health Clinic nationwide. Luzon, Bisaya, sa Mindanao mga katropa. Available gayud ang atong matag produkto, atuang Vision X Plus, ang atuang Turbo, no, ang supplement for men. Available ka na ha sa ato agayong Yes to Health Clinic nationwide. Ilabi na din he sa Mindanao area. Sa Davao region mga katropa, doon na kita ay duha ka branches. Tagum branch and Davao branch mga katropa. Kung kamo mga taga Tago, ang ato ang clinic address na kita nahimutang sa M Central Building. Canty Road, Magugpo West, mga katropa, tapat kita sa Mr. DIY Public Market. Mao ka na itong pinaka-landmark, ha? Tapat rata sa Mr. DIY, dali na kaya na ninyo ilocate. Inun na ninyo nga ito mo sa Mr. DIY palengke. Tapat na po niya na mismo, mao kayo na nga itong Yes to Health, Wellness, and the Pharmacy, okay? Abrido ka na, mataga Domingo, Hantod Bernes, alas 8. Alas 7, no? Alas 7 ta din na stagom, alas 7 sa buntag, hangtod alas 8 gayon sa gabi. No? Kana ang ato ang schedule, no? And syempre, padayon usab ang paghatod ka ninyo o libre nga servisyo sa ato ang Yes to Health Clinic. Libring health check-up and consultation. Libring dietary guidelines. Libring therapeutics therapy. Nutritional therapy. Juicing therapy. Pwede nyo na ma-avail mga katropa at tuwi lamang ang Yes to Health Clinic at Tagong Branch. At available usab ang mga medisina, no? Nga din inyong gipang mintinar din ha, no? And a very affordable price. Hilabi na atuaga yung mga food supplement mga katropa. Hilabi na kung ikaw usa ka senior citizen, ayaw kalimot pagdala sa imo ang senior ID, no? Para gayon maka-avail gayon sa ato ang mga big discount sa ato ang mga produkto mga katropa. Sa mga taga-Davao, gani karong adlaw mo gayud ang ato ang schedule dinhi sa Davao branch sa mga katropa, no? Adlaw karon nga Lunes, no? Busa sa mga taga Davao ha, ako kamong giawhag o ga welcome kamo nga din mo ato karon sa ato ang Yes to Health Clinic at Tagong branch hangtod ugma ta mga katropa adlong Martes, no? Duha kita ka adlaw dinhi gayud sa ato ang Yes to Health Clinic at Davao branch adlong Lunes o adlong Martes, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Musa gawag ang tanan, no, sa mga taga Davao, kadin nabuot magpa-check up o libre.
Kala makita-kita ta mga katropa sa ato aga yung Yes to Health Clinic at Davao Branch. Kadin nahimutang din sa M Cellpole Building, no? M Central man noon. Cellpole Building door number 3. Narata sa GSIS Heights, no? At bang sa Kawayan Drive, Batay Bata, Matina, Davao City. Tapad rata sa Tagum Cooperative gayod ang mga katropa. Narata sa highway, no? Madali na kayo na malocate. Pero pag amping lang mo, no? Kay pag dayong dulhog ninyo, pakurbada din has to mga katropa. Basta tapad rata sa Tagum Cooperative. Pag makita na ninyo ang Tagum Cooperative, pag hinahinay na mo, kay basig paglugsong ninyo, mulampas mo, maglisod na naraba mo o u-turn din na, no? Nang pag makita ninyo ang Tagum Cooperative, binahinay mo kahit sunod ni Ana, mauna dahil ng ato ang Yes to Health Clinic ang mga katropa. Dako mo na itong signage, no? Mabasa ninyo na dahil mga katropa, ha? Abrido, Domingo, hangtod Bernes, alas 8 sa buntag, hangtod alas 5 sa hapon. And then again, akong giyawag ang tanan, tungod kay karong Adlong Lunes o Ugma Adlong Martens. Okay na nga itong schedule din higayod sa Yes to Health Clinic at Davao Branch. And kita kids, mga katropa, huwag magdungan tang matudukan. Huwag matabangan ang inyuhang mga balatian nga mawagtang huwag makaangkun o kaayuhan. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare. Alas 12:50, siko na. Huwag alam sa pagpaday na itong programa bago tamo ato sa unahan, ato sa paminawan ang mga pahinumdom. Gikan sa atong master control, Sir Roy, so gapipilag ka mga testimonya, kamuhatag ka na ito inspirasyon, hilabi na kung ikaw. Adunay balatian, ayaw kawalas paglao mga katropa, tungod ka ikaw, pwede gayod makaangkon o kaayuhan atong paminawan.

0: kasi tabakero.
1: Nag-asa ka na na eh.
0: Nag-focus ni Prilia.
1: Yan, ay, bago ka niya din sa atong clinic, unsa kayo ang inyong mga gipang bato sa lawas?
0: Ama.
1: Mm-hmm.
0: Nga, panintod ko pa kuma.
1: Uy. Nga, kumusta na eh? Sa diyan na nakasuway ka sa atong pagpanambal, nakabisita ka sa atong clinic. Kumusta yung pagkangal?
0: Pagbisita na po, wala na magkaroon akong hangat.
1: Uy, nawala ng hangat.
0: Wala na akong paningot.
1: Hmm. Ilan lang ka simana ang pagpanambal?
0: Isa lang ka simana.
1: Isa ka simana. Uy. Nga, say, mayroon mo na tayo sa mga naminaw karoon sa ato ang programa?
0: Kamu karoon na naminaw rin sa programa sa history.
1: Mm-hmm.
0: Ano lang po mo direk, eh, mayroon lang silang tambal.
1: Ayan. Dagan salamat, nanay. Usap-usap na yun mo sa Yes to Health.
0: Dagan salamat.
1: Ayan. So, dagan salamat. Usap nanay Rosita Baguero.
0: Baguero.
1: Baguero. From?
0: Nicortes, Nicorilla.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay muhalap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatudyod na akong pagtin-aw sang akong mga mata.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una kusog kayo kuminom og kape 3 to 4 cups a day. Ang tod sa nitukar na ang akong asin ug gasukasukan ako og gapalpitate na akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape ug nangita akong kape nga herbal ug ako gisulayan sa pag-inom kanang dili makasaka og asid ba. Ako gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko gawas lamig siya. Wala pag nitukar ang akong asid karon. Tuig na ko ga enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
6: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

Balik kita mga katropan, ini atong programan The Secret of Health. Inyo sa gihapon magkauban, your health consultant, si Jay Nidruda. O ga-oras na ito, alaw na impunto na ganyan ini atong programa mga katropan. Welcome ang tanan, hilabi na sa mga bagong abutin na ha. And pwede ka mo habol o mo-appeal gayon ini atong programa mga katropan. Pinaagis pagpadala sa inyong mensahe. Sa ato agayong text line number na 0909-176-2844. Puspon ko ato ang text line number 0909-176-2844. Huwag ato kayo yan ang basahon. No? Hilabi na sa mga nagpadala silang mensahe ay maghawa tungod kay ato ang basahon. Unya, ang inyong mga text sa masadyaan suman gayon sa ato ang health information. Tungod kaya ato sa taas sa ato ang pinakasentro sa ato ang programa karon. Okay, ang paghatod kaninyog health information. Ato ang natunan mga katropa, mahitungod gayon, nining gitawag natog usa sa makaguba or makadaot no, sa sistema sa lawas na magresulta og mga pipilang ka mga balatian. Kung kini atong pasagdan, usa sa pinakahinungdan nga basig ikaw makaangkon gayud og seryoso nga balatian sa malabot nga panahon mga katropa. Gani no, halos tanan tawo adunay susama niini nga kondisyon no, kini gayong gitawag nato ga stress sa mga katropa. Kadinwata na sayo the very destructive kini di aya mahitungod gayud sa ato nga panglawas mga katropa. Gani adunay mga lawas or adunay mga kaso kadiin na healthy ang lawas sa usa ka tawo pila ka tuig apan sa dihang nagka problema na stress no, wala na manage tingala na lang no nga diin na nagkaroon ng kalit nga balatian ang usa ka tawo na burnout ang lawas no, adunay mga panghitabo ni ana mga katropa gani adunay mga istorya nga din, ala, okay, mangkaya na siya, no? Timsog, mangkaya na siya, pero kalitral gina siya na ospital. Ay, naku po, mas grabe pa din mga katropa tungod kay kalit. No, nagka-problema gayon ang lawas, especially ang blood circulation. No, naapektuhan ng kasing-kasing. No, nagka-high blood. Ay, naku po, tungod lamang, niningitawag na ito nga stress ang mga katropa. How much more kung if you have already hypertension, heart problem, kidney problem, ay nako edi mas musamot gayud ang imuhang problema na. So atong hatagan o pagtagad karon mga katropa, kini gayong gitawag na to ga stress management, a simple techniques and habits no nga pwede nimo i-practice din sa inyong matag panimalay. Pwede nimong himuon para gayud matuldukan or bisan man lang mabawasan kini gayong stress no sa atoa gayong lawas ang mga katropa. Tungod kay sumala sa atong mga pagtuon, aduna day mga strategies na pwede natong himuon no, para gayod mabawasan no, kung pwede man lang matuldukan kini kayong stress sa ato ang kinabuhi. Okay, kung may isgot aga problema na amang ginapirme no? No, pero at least mabawasan man lang nato og dili jud mahimong stress sila bina kining chronic stress mga katropa para po dili magresulta gayud og problema sa ato ang panglawas na. So ani ang mga pipila nga din pwede natong himuon ha. Ilabi na sa mga katropa nato nga din naminaw karon kung kamo adunay stress. Ana kamo karon sa sitwasyon nga diin maglisod mo og manage no, maglisod mo og control sa inyo hagayong mga problema nga diin aduna na mo'y mga pipila ka mga symptoms nga diin inyong gibati tungod kay dinala no sa inyo ang stress mga katropa. Halimbawa kung aduna na mo'y palpitation, paglisod sa pagtunog, aduna na'y pagsakit sa inyong dughan, pagsakit sa inyong hawak, ako po hatagi ng panahon or aniya ang pipila ka mga strategies nga kinahanglan or pwede ninyong himuon na mga katropa. Number one, physical activity. Sumala sa pagtuon, kinida yung mga physical activity mga katropa. No, kinibitong paglihok-lihok, pag kininga regular nga ehersisyo. Makatabang dahi kini para gayod mabawasan kining mga stressed hormones o makapauswag sa atwa gayong mga mood
makapanindot nining gitawag datog mga pagbati mga gatropa. Labi na kining serotonin hormones, no, a happy hormones. Mutaas kini mga katropas panahon nga din kita gayod mag-ehersisyo, no? So dako kay kinigtabang hilabi na sa mga katropa na tong adin anasa stress. Kung anaganin mo sa pagka-problema, ayaw mo sigiga. Lingkod or higda din ha sa inyuhang balay, labi na sa inyuhang kwarto, sige ra mo gakulong din ha. Maminaw dayog mga music bitaw nga kini mga guulpod nga mga music, eh di mas lalo noon, samot noon ka nga diin mag-uul din ha. Kundi mas maayog gawas ka din ha sa inyuhang panimalay, pag-ehersisyo or paglakaw-lakaw ba, kung nakay bike, mas maayo pag-bike-bike din ha. Makatabang na mga katropa ha, para di ay mababasan kiniga yung mga stressed hormones, labi na ning cortisol. Mabawasan na mga katropa og mapulihan ka na og kining gitawag na tog happy hormone nga gitawag na tog serotonin, no? Ikaduha, kining sun bathing or sun exposure. Ang pagbulag sa init, dako kay nag-ikatabang. Kaya nag-ikatabang para gayon ma-boost ang mood, no? Sa atwa gayong mga katawhan, hilabi na kung ikaw ana gayon sa stress. So, why gayon ninyo, no? Pagbulad mo sa init, mga katropa, kung inyong napansin nga din na guol mo, lain inyong paminaw, bugat inyong paminaw, hala, pangita mong adlaw, pagbulad mo, paglakaw-lakaw mo, diba, kay diha-diha dayon, ma-feel ninyo nga din itaas ang inyuhang pagbati, nanindot ang inyuhang pagminaw. Mauna ang natural nga mekanismo sa lawas, mga katropa, nga diin adunay dakong koneksyon sa natural usab nga kinaiyahan gikan sa sidlak sa adlaw. So wayan ninyo na ha, pagbulad mo sa adlaw, hilabi na kung doon na mo'y kaila din ha, nga din permi lang magulanon, no, nga diin na sigig hilak, hilabi na sa mga katropa nato na inanin nga mga kaso gani sa tuang Yes to Health Clinic. Pila na kahigayon nga din adun na tay pasyente ni bisita. Nga sa dihang atong naiseran nga din adun na siya i-stress, no? Kay makita magud na sa iris signs, mga katropa, no? Kay kini magud na inyong health consultant at si Jeannie Druda, o sa ka-functional iridologist. Nga din pinaagi usab sa pagtanaw sa atuang mata, no? Especially kining iris, mga katropa, makita na to kapag adun na siya gitawag na to nerve rings and stressed rings. Makita na to na labi na kumbaga kayo nagpasabot ka na nga din stress ang usa ka tao. Sa dihang atong nakitaan, unya, ato ang gi-confirm pinagis pagpangutan ng ma'am or sir, no, na ba kay problema karon, unsa imong ginaisip nga mga problema tungod kay nakita nato, no, presently condition aduna kay stress rings. Sa diyang ato ang gipangutan na maghinay-hinay tawon, magtulo ang luha sa ilang mata, no, tungod kay lagi mupadayag sila sa ilang problema. Mao nang mga katropa, aduna mo'y nailhan din ha, or kamo mismo nga diin adunay bugat nga gibati, gawas mo sa inyohang balay, pag-ehersisyo, pagbulad sa init, di ba kay makita ninyo ang kalainan, mga katropa, og improvement, no, sa inyohang pagbati. Kay kung sige ra mog kulong, ay nako, musamot dyan na, mga katropa, mutaas ang cortisol or stress or hormone sa inyohang lawas. And then pili ha, pangtatlo, hindi kayong gitawag na itong healthy diet. Naiuban nga diin kung anaganis kakulanan, hilabi na ito ang mga kababayanan, kung anaabitaw sa stress, problema, mas gipangita nga kaunon, kiniga yung mga tamis. Mag-request da yun og cake, chocolate, ice cream, maubit na yung lami kayo kaunon sa panahon nga tingguol, no? Unya, unsa man, palit da yun og pansit kanton, no? Unsa panay instant nga kaunon, dali lutoon, ay kasagaran, no? Mag-order da yun og pizza, mga burger, unsa pa na din ha, mga katropa, pero kanantanan nga mga pagkaon sultihan ta mo, sumala sa pagtuon, aduna siya'y dakong koneksyon para gayod mo grabe ang imuhang stress, mga katropa. No, tungkol kay kini din makapauswag sumala sa pagtuon ha, kini gayod makapauswag sa gitawag na tog cortisol level sa imuhang lawas. What is cortisol again? It is a stress hormone in our body. Tingala ka, although nga makafeel ka og murag mutaas ang imuhang gitawag nga
kanindot sa sa paminaw, pipila, no? Pipila ka mga minuto, no? That is normal tungod kay reaction na siya sa gitawag na to conversion of simple carbohydrates into sugar. Muna murag bation ka og mo-spike imong sugar, murag bation ka og ka-alive, no? Murag mukalit og kanindot ang imong paminaw, hilabi na nagnakas kaluya. Pero human gayud ni ana mga katropa, pipila ka mga minuto or oras, ang balik ni ana, matingala ka, musamot ka kaluya, musamot ka kaguol. Maunay resulta sa gitawag gayod natog unhealthy diet during stress mga katropa or panahon nga din anakas kagulanan. Maunang gina-advise, pangtulo sa ato mga eksperto, mas maayo piliun nimo ang healthy nga mga pagkaon sa panahon nga din anakas sa stress mga katropa. No? Mister, pag simple ra na nga malunggay, no? Putangan nimo nagkamatis sa sibuyas, luya, tanglad, di ba kay lami na kay na mga katropa, hilabi na aduna kay alugbati, perting lamianan niya na mga katropa. Unya, kaon din kag mga prutas, no? Kung nag-crave yung kag tamis, mas maayo pilihan yung tamis nga natural nga naagayod sa prutas. Okay ka na mga katropa, makatabang na para gayod muubos ang stressed hormones sa ato ang lawas, dili kay madungagan, no? So take note ha, simple rin eh, pero batayanan tungod kay kasagaran sa ato ang kapanahonan karon. Pag stress gani, hala, magpataka ratag kaon. Okay, para daw matanggal or mabawasan ang stress. Ay, naku po. Tingala na lang mo, humagkaon, napipilag ka oras, mas nisamot man noon, tinuod na, no? Tungod kay aduna joy dakong connection kining nutrisyon sa ato ang emosyon. So, mas maayo, pag matngon, no? Sa ato agayong mga katropa din ha, nga di anagay sa stress mga katropa. Pangupat, regular meals and snacks. Kung sige ra ka o gitawag na itong eating between meals din ha, lagi na ito ang giingon ganina nga patakarag kaon, monay connection sa gitawag, ang word nga ginagamit na ito din ha is eating between meals. Din dili unta ting kaon nga panahon, pero tungod kay anaka sa stress, hala kaon lang, no? Bisag unsa, sulod, bisag unsa sa baba. Pero kana mga katropa, mahimong unstable ang imuhang blood sugar levels. Kadiin mahimo noong mahimo noong magresulta noon nga diin mo spike ang imuhang blood sugar og mutaas ang imuhang stressed hormones. Maunay mahimong resulta mga katropa. Pero kung gani mahimong regular ang imuhang meals, kaon ra ka sa tamang oras nga tingkaon, kunya hilabi na kung imong kaonon kay mga nutritious nga mga pagkaon, so mahimong stable ang imuhang blood sugar levels, kini makapa-improve sa imuhang mood og makapa-reduce gayon sa imuhang cortisol levels or stressed hormones sa mga katropa, no? And then panglima, relaxation techniques. Doon na po tayo mga relaxation nga pwede ninyong himuon, ilabi na during night time nga maglisod ka og tulog sa waygay ninyo. No, doon na tayo mga relaxation na techniques mga katropa, no? Mindfulness, deep breathing, meditation, no? Kinibitang uban, gayoga gani, no? O kana makapatabang para gayod mukalma ang ato ang nervous system o ma-reduce kayo kining gitawag na ito nga stress. Labi na, kini ato ang parasympathetic nerve. No, kini ato ang parasympathetic nerve, gitawag kini siya, or ang iyahan trabaho is to promote calmness and relaxation mode. Kung ato na siya ma-activate, especially during stress, dako kayo nag-ikatabang mga katropa para maibisan na kinigayong kagulanan sa ato ang kinabuhi. Kung saan pag-activate, gawas ragyapon ka sa balay, no? Labi na kung adlaw ay sigig kulong. Kung gabi, di po pwede ka mugawas ra ka sa balay. No? Diya ka sa kalsada, dilimayo, manong diya radyo ka sulod balay. Doon na tayo mga techniques nga pwede nimong himuon. Kung anara ka sulod sa inyong balay, specialist takna sa kagabihon, ayaw pagtanaw og cellphone, ayaw pagtanaw og TV, pinakauna nimo ng likayan. Unya, inhale, exhale. Kining gitawag na tog box breathing. Kining upat ka segundo, higop og hangin, gamit ang imuhang ilong, hinay-hinay ha, upat ka segundo. Kunya, humanya nakahigop na upat pod ka segundo, nga din imuha siyang pugnan ng hangin, no,
upat kasigundo unya human nga napugan hinay-hinay pugbuga sa baba upat kasigundo. Mo na gitawag og box breathing. Dako kay nagikatabang nga para gayud ma-activate kini atuang parasympathetic nerve para ka ma-relax, no? Para mukalma ang imuhang gabuto-buto nga dughan tungod sa kakulba, tungod sa kahadlok or tungod sa kagool. Ma-relax na pag imuha ning himuon kining gitawag na tog box breathing, ha? Usbon ko unsay paghimo, upat ka segundo higop og hangin gamit ang ilong. Unya upat ka segundo pugngi ang hangin. Unya upat ka segundo hinay-hinay ibuga ang hangin gamit ang imuhang baba. So wayan ninyo na mga katropa kada gabi or every time nga diin na gibati mo og kaguol, kakulba. So wayan ninyo na, no, tungod kay sign na siya or message na siya para gayod sa imuhang parasympathetic nerve nga mo relax, no, ang imuhang nervous system para gayod dili ka magpalpitate din ha og makatabang po na para mahimong nindot ang imuhang pagtulog, ha. Tungod kay kini nga improve sleep, ang pagkanindot sa pagtulog mga katropa usa kini sa strategy para gayod mahimong mabawasan or matanggal kining stress sa atuang lawas. Kay kung di pa ka maglisod og tulog, nanakay stress, mas musamot gid na ang imuhang stress mga katropa, na. So usa sa hatagig pagtagad kini imuhang nga gitawag gayod nga pagtulog ang mga katropa. Pangpito, positive self talk. Unsay pasabot aning positive self talk, no? Kinahanglan kung negatibo pirmi ang imuhang ginaisip din, ha, usba na na, no? Tinguha ang akato mga positibo nga mga butang, mo pirmi ang imuhang isipon, no? Kung doon ay may mga panghitabo nga din negatibo, suwayo nga din mahimo imuha itong madaog o mahimo ka itong positibo nga naha kanimo tungod kay dako kay nag-ikatabang. Bawa, wala dyan kay mahimo, edi istorya ha, imuhang kaugalingon, mga pasagdiin na lang to, nahuman na to, natapos na to, no? Kunya, mag-move forward na ka, diha nga pamaagi nga din imong giisip nga positibo ang tanan. Tugyan ang tanan sa Ginoo, no? Labi na sa mga panghitabo bitaw nga din grabe makapasakit ka na to nga din na wala na gintay mahimo. Na lang to isip pa, pasagdi na lang to, no? Mamonay, gitawag na to positive self-talk ang mga katropa. Yan ang pamaagi at waga yung mamanage kinigayon nga stress, no? Social support. Sa maning social support, tako po kayo nag-ikatabang ang mga katropa. Connecting with loved ones. Kung doon na kay kauban sa imuhang panimalay, doon na kay pamilya, ilabi na kung doon na kay asawa, ayaw po kalimti, kadin doon na kay kauban, nga imuhara ng suluhon tanan ng imuhang problema, no? Pakigistura sa imuhang asawa, pakigistura sa imuhang igsoon, sa imuhang mama or sa imuhang papa, mamunay, gitawag na itong social support. Pangita og atabang nga na kanila dili man financial, at least makatabang sila og storya nga na kanimo, makahatag og tambag. Mamonay, gitawag na to ga social support. Kaya kingini bitaw nga imuha lang suluhon ang tanan, usapon na sa gitawag na to ga delikado. Mas mutaas gayod kini imuha nga stress level mga katropa, no? So paning kamuti, labi na kung doon na kay nailhan o doon na kay amigo, amiga nga din nakita nimo nga ligun to siya nga tao, no? Hilabi na kung ikaw usa ka religyoso nga tao, pangita og tao nga diin high spiritual, abot pasabot ka na bitang tao nga nailhan nimo nga murag mas taas ang iyang spiritual condition, abot pasabot mas religyoso siya kaysa sa imuha, mas duol siya sa Ginoo. So way, duol ato siya nga tao, di ba, kay nindot kay nagmga tambag para kanimo. Makatabang na mga katropa, ha, para gayod matabangan ka, mubos ang stress ug mauha gayod ka na og nindot nga paminaw mga katropa. Time management, no? Kung doon na kay trabaho, mas maayo pagkabisi din ha sa imong trabaho, makatabang na mga katropa, no? And then gratitude. Usa ni sa pinaka-importante nga strategy kining pagkamasalamaton. Tama ba itong term sa itong Bisaya word, no? Pagkamasalamaton, no? Malaton ba itong murag kulang man? Basta pagpasalamat, no, nga kinaiya kanang hilig ka magpasalamat bisan pa man sa mga panghitabo sa imong kinabuhi. Pero kung hilig ka magpasalamat, mo na gitawag dato gratitude.
sa kanas pamaagi, no? Mura ra po kag nag-isip ana og positibo, mga katropa. Sa kanas pamaagi or strategy para gayod matuldukan og mabawasan kini gayong mga stress sa atuang lawas. Kaya kung hindi bitang pagkabagulbulan, mao man ni ang kabaliktaran nining gitawag na tog gratitude. Pagka mapasalamaton, o kana naigo na jud nato, no? Mao ni ang kabaliktaran nining gitawag na tog pagka mapasalamaton, nining gitawag na tog pagkabagulbulan. Kaya kung sige ra kag bagulbul din ha, no? Stanan mga panghitabo sa imo ang kinabuhi bisag ginagmar

0: istansya mga katropa. No, nga din gikinahanglan sa ato ang lawas para mabalansi ang hormone, mabalansi ang blood sugar, mapanindot ang blood circulation sa ato ang lawas, o magresulta kini o pagkanindot sa pagbati mga katropa. No, so atong giyawag ang tanan, especially kung ando na mo stress, try to take a Santon Plus Gold Herbal Capsule. O banis, pag inom, og premium dito, tungod kay kasagaran sa mga taong adunay stress, adunay pagbati nga pagkaluya, pagkakapoy, pagpamuypoy sa kalawasan sa mga kaunuran. O nang gikinahanglan ninyo nining panahon na premium D3, no? Kining ultimate do. Santon Plus Gold and premium D3. So ay ninyo, mo ninyo i-combine during a stress time. Hilabi nag anamos kagulanan karon. Or pipila na kaadlaw aming labay. Dili pa ulahi ang tanan pag inom mo sa ato ang Santon Plus Gold and premium D3. Unya, kung dolra mo sa atong Yes to Health Clinic, ako kamong giyawag mga katropa. O, tungod kay ang Yes to Health Clinic, aduna po tayo specific na program. So, nga din ato nang ginahimo mga katropa para gayod sa mga katropa na ito nga din adunay mga chronic stress especially ha. Kanang dugay na kayong dadala sa ilang problema. By God's grace and help, bitaw kini ato ang programa nga din ginahatod sa Yes to Health Clinic. Kini ato ang mga modalities, mga medikasyon. Makatabang jud ta mga katropa tungod kay ligay ang ato ang pamagis pagpanambal is holistic. Buot pasabot kinatibok ang lawas wa taga focus sa usa ka balatian kundi atong ginatan-aw pag-ayo kung unsay mga pinakahinungdan, no? From the very blood circulation mao gina ato ang usa sa pinakatumong sa pagpanambal. Unang by God's grace and help makatabang gayud kini ato ang mga medikasyon. So akong giyawag ang tanan kung kamo adunay gitawag nato nga problema sa stress, try to visit Yes to Health Clinic na para pud atong hisgutan pag-ayo kung unsa pay pwede ninyong himuon nga mga strategy and techniques din ha sa inyong matag panimalay para matuldukan na kana inyong mga problema sa gitawag nga kinabuhi ang mga katropa. Oras na to, alaon na 27 na. Nawa naman tayo igong oras. Dagan salamat gayon ha sa mga katropa na to nga din na naminaw karon. Ugma, mga sagapong orasa, mga sagapong stasyon. Ang programan The Secret of Health. And bago tayo maghuman ato sang hatagan o pagtagad kining mga pipila ka mga nagpadala sila mga mensahe. From 354. Mayong hapon dok, ano ng ulo nga nagapitik sakit? Uy, ang ulo nga nagapitik sakit, no? So from 354, taga-asa ni Waman siya nag-iingon. So anyway, ang ulo gani mga katropa, hilabi na kung nagpitik-pitik na nga murag sakit jod. Unya, mawala na po kung hilot-hiloton bitaw. Kana kasagaran, gitawag na siya og tension headache. Usap po ni sa resulta sa gitawag na itong stress mga katropa, no? Excuse me sa nagatawag, no? Tungod kay ang, no? Doon na color mga katropa. Dilita maka tubag, no? Sa nagatawag karo tungod kay napata sa programa. Unya, no? Pila ka minuto mahuman kini itong programa mga katropa sa ato ang color. Pero pwede ka mo mapadala sa inyo ang mga mensahe, ha? So balikan nato ang atuang texter, ang iyang ulo nga nagapitik daw nga murag sakit. That is usually tension headache. Hilabi na kung mawala na po siya kung imong hilot-hiloton. Totally, that is tension headache caused by stress or too much thinking. Mao na ipipilag ka mga resulta mga katropa. Kininggag may ugat sa atong ulo, maghubag na tungod kay grabe nga pagkapwersa o grabe nga pagkaisip na to mga katropa kung siya may giisip ni mo din na hilabi na kung problema, no? Pag-inom o Santon Plus Gold, tungod kay Santon Plus Gold sa gana kiniog anti-inflammatory properties. Mutabang na para gayon dumukuyos ang mga naghubag nga ugat din ha sa imuang ulo. Na? Imuang duha kapsula, 2 times a day, 30 minutos human ka mong kaon, ma'am or sir, sa atuwa gayong texter. And then pag-inom o warm water with ginger. Usa ka baso, init-init nga tubig, butangi o usa ka kutsara nga duga gayod sa luya. Kung doon na kay turmeric, gani mas effective. Kung wala, bisag ka na ordinary lang nga luya. Na? Usa ka baso, init-init nga tubig o usa ka kutsara nga tawag nin duga sa luya inuma kada tulo ka oras. Dako kay nagikatabang ha. Para gayod matanggal kanang pag pitik nga sakit sa diha sa imong ulo. Unya likay ka sa mga caffeinated drinks basig mohinom pug ka og kape, inom pug kag soft drinks, mosamot jud na nga mopitik ang sakit sa imong ulo. Okay? Earl Jacob Mansueto, maing hapon dok, unsay reason nga nung sige katul kuha panit, halos tibok lawas dok, wala man ta kumikaon og manok. Ang pagkatul sa pamanit, hilabi na kung napansin ni mo sir, no, nga diin na wala man ta kanikaon og manok, o rinikaon kag itlog, I highly advise magpacheck ka. Hilabi na kung bago pa lang na ipacheck ang imuhang kidney area. Kaya ato ara bang pamanit usara ba kini ka connection no sa ato agayong gitawag nga kidney, third part of our kidneys kini ato ang pamanit mga katropa. So therefore if you have a skin problem sumala sa pagtuon, better to check your kidneys na no? So i-check nimo na ang imuhang kidneys basig aduna na po kay pagkaluyang sa imuhang kidney area, and aduna tay mga modalities nga pwede nimong himuon. Nung diha sa inyuhang panimalay Earl Jacob, kumawala gani ni adun na gid check connection sa imuhang kidney. No, kaya ato ang ibus ang imuha gayong gitawag na itong flushing through urine. Ato ang pakusgon ang kalihukan sa imuhang kidney. 11 leaves of manga, magkuha ka na hapon. Unya, pagmata sa buntag ang 11 leaves of manga, pabukalis opat nga basong tubig. Antod ang opat, mahimong tulo ka baso na lang. Ang tulo ka baso mo na inumuni mo buntag udto gabi 30 minutos human ka mukaon. Diuretic ka na, no? Diuretic. Dako kayo nagikatabang paragad sa ato ang kidneys. And then, human ka maligo sa buntag, Sir Earl Jacob. Pwede po ka magbanlaw og tubig nga pinabukalan sa dahon sa pulo ka dahon sa gitawag natong makabuhay, no, or panyawan. Unya, pulo pod kadahon sa bayabas, imuro nang ihalo, pabukalis tubig. Pag humani mo ligo sa buntag, katong tubig nga pinabukalan, imuha to siyang ibanlaw. Dako kay nagikatabang usab sa ato ang outer skin. No, katong mangga, for the inner problem to siya, or internal problem. And then mas maayo, inumi po dayon o Santon Vitamin C and Santon Plus Gold. Kung doon ra ka sa atong clinic, mas maayo bisita ha, kaya ato na makita personal kung unsa na klase nga pagkatol-katol sa imuang pamanit. Ha? Tay igong oras mga katropa, oras na to alauna na imidya nagyod, no, lagpas na ganit na. Dagan salamat sa tanan, ilabi na sa mga nagpadala sa lahang mga mensahe, no, mga pangutana. Ugma mo sa gapong orasa, mo sa gapong stasyon ang programa The Secret of Health. Kauban sa gapong ninyo ang iyong health consultant si Jenny Druda. Og ako kanunay mangaingon og magapahinumdom ang pingi ang imong lawas. Ang imong lawas, mag-amping ka nimo. May adlaw tanan, and God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
3: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyak. XFM, katropa mo.
4: XFM.

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ano man?
6: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
12: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
13: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Kunya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan. Pupili ko pa yun kini.
12: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen, lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Agtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front.

0: Kalatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintan.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras na ito mga babe, alauna 41 na sa hapon. Oras na po para higo po nang ito ang lamian niya kape ang Xanthone Gold Coffee Mix. Doon na kini Mangosteen, Chia Seeds, Turmeric, Moringa, Glutathione and Collagen para nga if you walang imuhang tibok adlaw babe. It also fights fatigue and boosts natural energy, enhances your focus and mental clarity, and of course, it supports daily wellness despite of a very busy lifestyle. Stay sharp, stay glowing, all in one cup.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babae ka, basig ma-rape ka.
4: Basta naman.
5: Even though it's been so long.
2: Bahin sa gugma.
6: Ako, giminaw na kay Kuya.
3: Promise?
6: Promise.
3: Ako po, giminaw na nimo.
5: You like crazy.
2: Kasakit.
7: Give up lamang ka, di ba? Pasakti na siya.
2: Adlaw-adlaw mo pahila ka ni mo. O mo pakatawa.
8: Mahaligi, uy, guwapo lagi. Pero dakap sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
7: Ayaw. Ayaw na.
2: X-Rated.
3: Boris.
9: Unya ka ron. Pahilag-hilag na.
2: X-Rated sa

0: Nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nagkinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyong makauban ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Sabrina.
1: X-Rated.
0: Alauna imidya hangtod alas 3 sa hapon. Lunes Santo Biyernes. Dinilang sa XFM Network Philippines.
1: X-Rated. Here's a song for you, mga babe, entitled Patawarin Mo by Rockstar 2. Unya sa tuang pagbalik, ang atuang labing-labing, and of course, ang atuang X-rated drama. Dili lang gihapon sa XFM. Of course, kauban gihapon ang babe ng bayan, Babe Sabrina.

1:55 na sa hapon, mga baby. Welcome sa akong pagpanag-uban-uban karong adlaw. Of course, lang gihapon ka na sa X-Rated, Denise sa XFM. Ano naman na ito ang tingog? Mura naman ni siya o ka ng ano? Murag iro ba? Husky. Lay na po, uy. Nagibagayan pag sa ito ang black na lipstick. Ano man ni? Para mga kanagong feeling na kanagong namatyan o kasing-kasing. Ana na siya. Kaya naka-black man. Anyway, mga

Huwag na yung sisitive at yung lugar ang parte silang bahay ni Lava. Bahala na. Mugat kat kasuparil. Agi ng kahoy. Huwag ka ng bintana sa ilang bahay sa taas. Mauna ng bintana sa kwarto ni Lava. Labayo lang ang bintana. Aron magkabantay si Lava o gablihan yung bintana. Mangita ko ba to? Diyara. Diyara ba to? Karon na. Labayo lang ang bintana. Naigo ko ang bintana. May lugbig kabantay si Lava. Na, giablihan ang bintana. Si Lava na kailan nangabli. Lava! Misinya siya nga. Dila na kudakod akong tingo ka. Siniyasan ako siya nga magkatkat ko sa kahuyog. Musul sa ilaha. Misin niya siya, ngayon pwede lagi. Mugat-gat ko sa kahoy.

0: Nila ko tara sa parela. Madali na akong ambak. Muambak ako. Kaya na ako. Bahala na. Muambak ako. Paingos obos. Whoop! Salamat. Salamat ako kumuon sa akong pag-ambak. Si Lava.
1: Hagdanan!
0: Miss Nisang, doon ako nihagdanan. Nahihagdanan. Na, gitong ba? Nasa kilid. Miss Nisang, ipasandig na ako sa bahay tungod sa bintana. Ano magkakanaaw siya? Ako na buhaton. Magdali ko.

0: Tatay ko, Nemo.
1: Giminga ko sa kikyo, Nemo, love. Kamusta naman ka? Huwag ka na pati si mo, Papa.
0: Katurang naabtatan niya. Gikulat ako, pero katura.
1: Uwalik kay eskwela-eskwela.
0: Di pa undang ko ni Papa sa pag-eskwela.
1: Sultihin po ko, Be. Masa pinahita po. Sultihin ko. Nanita po?
0: Oh, Eman.
1: Kandiyong uko.
0: Eman, higpit ka kay si Papa. Hindi ko makagusgawa sa amo.
1: Kineng atong gibuhat na mo na ang atong buhat ng pirmi. Gusto, pagbuhat og dami account sa FB. Ato ta mag-chat-chat. Aba?
0: Eman.

0: lang siguro og lain uhi, Iman. Wala lisod man kaayo ang inyong relasyon ni Love.
1: Bitaw bay, sakto si Alea. Daghang babag sa inyong relasyon. Pangita na og lain.
2: Dili, Alea. Jeyo, nakibawagin mo unsan ako kamahal si Love.
0: Unya, asa man ko to ba ang inyong Love sa usag-usa? Kana magtago-tago? Ha?
2: Sa pagkakaroon lang. Pero nakibaw ko. Kamira gud ang alang sa usag-usa.

0: na eh, ma.
1: Anyar ko taot-taot, ma. Papa ko duka, ah. Mag-cellphone-cellphone lang usap ko.
0: Basig mangita, kasab og paagi, ha? Og mubiya, nasab ka din sa ato.
1: Dili lagi, ma.
0: Bantay dito, ha? Ayaw ba yung gid kong supaka?

donde era su mamá. Paun en su casa en cuarto. Muhilam na ko pabiyatin sa amo. Huwag mo ato sila lava. Nagsachat namin ni lava. Huwag nagpaabot siya na ako dito sa ila. Mugawas ko din eh.

Nah, nangabli na sila sa bintana. Musa ka na kusok ako eh. Huwag mo ang pagpaingon sa suda. Magdali ko. Oops! Salamat. Nila ko sa suda. Ang hagdan. Ako na ko ng hagdan. Ipatungod sa bintana nila. Aro magkakanaog na siya.

0: man. Huwag ka balisuri sa itong sitwasyon karon.
1: Love.
0: Ako, natlok. Nabalaka ko. Nakuyawan ko. Pero tungod sa akong gugma ni mo, ako ang gipakigbatukan.
1: Love.
0: Pero ang pangutan na, magdugay ka nga itong relasyon o gingon ani lang pirmi. Hantot ka doon sa ata mag-antos.
1: Hantot ka doon sa ihatag sa Ginoo, Love. Doon kaya bisag kung sa'yo mahita mo. Akong ipatigbabaw nga kung gugma ni mo.
0: Eman.
1: Mahal kita ka. O bisag kung sa kalisod. Bisag kung sa kakuyaw. Akong pagpaitukan. Tungod kay mahal ko kay ikaw. Mamuhang iyo kanin mo. Iyaw pagbuhi. Ayaw pagsulitir. Tungod kay ni ako. Naningkamot lang sa ato relasyon. Bisa kung sa kalisod.
0: Eman.
1: Maunihin ang dumi ka nun ay. Mahal ko kay ikaw, Love.
0: Usap ikaw, Eman.
2: Mapanahasun!
0: Papa?
1: Nuya!

0: Connection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawon.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adik gid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintestingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig kasubawan. Isip ko sa cyclist, permigid kong gatumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa man gyud?
4: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna kabay balatian nga dugay ng gidaladala o sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Agtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High.

0: alis sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, User

0: Puro despair. Puro galit, sakit. At, nasa pa ba? Oo, lahat na. Basta, magsulod-sulod, duga, uya-buya. Wala dyan ay kalipay. Grabe kahugot. Anyway, mga babe, kumusta sa inyong kahaponon? And nadumog natin, no, ang storya sa kinabuhi o gugma ni Babe Eman. Very sad, no? Kanabitaong yung taong nagmamahalan, dili man lang matagaan ng chance na express ang love nila sa usag-usa because of those people na against it. Makasabot man ta at some point sa mga parents, no? Pero the more manggod na ipagiging ana na to, murag the more na ano ba, murag i-deprive, I don't. Bahala mo, di ka. Kung i-deprive manggod na to, labi na ang mga, ano ha, sa generation karon. Kung i-deprive na to sa mga ingon ani, basi na hinoon og mual sa bah. Murag ka ng mga naas walhong grupo. Anong mual sa bah, anong mga ingon ani, gol. Musukol. But kung tanaw na itong ilang edad, babe, si Eman is already 28 years old. And that is old enough, no? Para manindigan, para maging responsable sa buhay. Oh, pero yun nga, wala tayong magagawa dyan. Kung ikaw diha, babe, unsa ba ang dapat buhato ni Babe Eman? Kay kung ako inyo pangutan, on wala. Nalira ako ka-istorya, wala. Wala tayo dapat istoryahan kay paus ko. Wala kay katambag. End of story. Ayan, bitaw, babe boy. Good afternoon, babe. Kumusta? Gun sa to'y katambag kay Babe Eman.
1: May ngapon, babe.
0: Yes, babe, may ngapon. Oh! Unsa mo'y katambag kay Babe Eman, babe?
1: Ako ni Babe si... Iman, may bang ako'y katambag ko niya?
0: Ay, si Babe... Ay, si Eman po ni?
1: Oo, ganun, Babe.
0: Oh, murag ikaw siguro ang nagpadala ni nga istorya, Babe Eman.
1: Oh! Kaya, di, design lang siguro to.
0: Ah, lahi, di ay. Pero ang saman ni mong ikatambag kay sangay ni mo?
1: Ako'y katambag niya, Babe, nga, morto nga. Murang mag-iadog doon ay babag siya ng...
0: Sa kagugma. Mm-mm.
1: Ako lang ngayon siya nga. Kaya na lang na dahil parang mag-iadawin yan. Kapa na dinig yun mapapag-iadawin sa inyong kagugma. Pero lagi yung panahon nga. Lagi yung panahon na maabot sa panahon yun nga. Kamog yun.
0: Mm-hmm.
1: Kamog yun ang mga kagayon. Hindi mo naging yun dito na pinagtagpo.
0: Pero, oh, aray ko. Maraming, ano babe, ka ng maligsan sa imuhang hingon. Yung pinagtagpo pero hindi tinadhana. Yung tilaw-tilaw ra pero dili magdugay.
1: Mulig, pero bisa na babe po. Palayo siya babe sa tuwan, pero mulig yun, mapabot ang panahon. Na may gyan din na mag-minyo siya, niya siya pag-minyo na po'y panahon niya magka-bulag sa ilang mga higumay niya.
0: Oo.
1: Na ipanahon po niya sila di ay
0: sila giday para sa usag-usa. Oo. So, if men to each other gid sila, sila gid na, di ba? Walay makapugungan na. Oh, thank you Babe Eman sa imong advice, sa imong kasangay. Imong greetings, shout out nimo sa mga babe nga naminaw karon.
1: Shout out to sa tanang naminaw, ingon man ni P9.
0: Mhm.
1: Og ni Princess. Og ingon man ni Il
0: Salamat. Babe Eman. Amping niya kanunay, babe. Kaya wala rin ako parampingan ka mo. Machup-chup.
1: I love you, babe.
0: I love you pa si Babe Eman. I love you too. Malipay, Joko. Kay Drina.

0: ko makatilaw og I love you sa inyo ang mga tawag ay. Mo na makaingon jud og daghang salamat.
1: Daghang salamat.
0: Ayan, hello babe, mayang hapon. Ano sa primary ka advice, babe?
2: Yes, hello. Isang magandang
0: Babe, magandang hapon din sa iyo. Kumusta naman ka? It's been mga 1 year.
2: Medyo na-busy lang ko gamay, babe.
0: Ah, na-busy. Ah, namanggid na. Basta nanay lain. Mangita na gid na siya. Excuse.
2: Ano ko lain, babe? Ikaw naman niya hapon, babe.
0: Hindi na, oy. Kabalo na ko, ano. Lose-lose ninyo, boys. Basta mga yung nana, ganay. Busy-busy. Wala na. Na-busy sa trabaho, oy. Mabisi na sa lain.
2: Mangita
0: pa dali
2: ko, babe.
0: Ah, mangita pa dali. Sige, dungan ta, mangita. Bitaw, babe, unsay may ka-advise sa tuwang letter sender karon?
2: Pero bago ko mo advise, babe, ikaw sa akong pangitaon.
0: Di basta-basta.
2: Para sa kwa, babe, no, kay Ima, no, siguro, tama ka na siguro itong pagkakuan siguro sa mga kuya, babe, kay, siyempre, kung ano mga grabe yung mga istrikto mga kay ang papa sa babae isa pa eh gani kay wala kang preso ito kay Uber de Bagot mangga
0: mog yod no
2: hindi nga mapatsyon ganito to kay kung mangga kung mga si tao ganabi kung naka sa sulod
0: kanang trespassing
2: trespassing gani ha baling ganito yung mga buwan dapat nung dato napabot na lang taka bisag sa gawa sa lang para ba respeto lalang po sa amahan yan na stricto kayo para kung alam po di na lang po siya palayo sa mga ba alam dato pero karoon sa pako ni mo tungkuan sa barangay sa mo tipaprinso lang yung gay ang yung mga ate ha kung na lang pag move on na lang pag move on na lang yun ay na lang kaya taas akayo siyempre palayo rin sa simu at sa simu sa mga to gila pwede mo makita yung mapasapas pa ka dito dagan pa kayong babae ayun na ayun kayo pagkuhan kayo sa babae nga dili kung kamo yun kamo mag yun dili gito para sa imu ha gay kung para gito sa imu ay hatag gito sa amahan sa imu ay yun na kung kapag yun isa pa bata mo siguro itong babae siguro babe mo ito nga is grabe ka stricto yun kay amahan sa iya
0: oo no grabe pag kayo no kanang kulang na lang ikadena niya ang anak
2: oo siguro ba kanang overprotective kayo ang amahan sa iyo sa iya hindi siya gusto nga kanang sayo-sayo pamilyo pero umanong sa eskwila ko yung karoon ang kay Iman magudya ang umuha da Iman pag-intira lang yun kay wala naman yun sa awit ang higit na pag ingin sa mga barkada pangita na lang buhata na lang yun na o hindi mo makaya hindi buhata na lang yun ala lang yun kaya pa mong babae napangon si Bib Sabrina na single pa kaya
0: ah diba sa wala o eh maglisod na gani ko sa kadaghan ay nako change topic. Babe, salamat sa imong advice.
1: Salamat.
0: Sa
1: tong
0: letter sender so mag-move on na lang siya mangita na laglain oy no maglisod-lisod magid sa kinabuhi oy kundili ay daw
2: maglisod-lisod magid sa kinabuhi nga daghan magsayon
0: ani ayaw pugsa kay mag
2: tugo.
0: Babe, thank you kay. O sa mo imong greeting sa pud oi kay murag tawto, dijud mi wa kadungog sa imo diri ba. Nagluib na gyud ka sa mo ah.
2: Babe.
0: Yes, babe.
2: Piyom sa kadali, babe.
0: Ha?
2: Piyom sa kadali.
0: Oh, nagpiyom ka. Ay, sana all. Diri na dyan ta makadawat o ka ng tamis ka ayaw nga halok.
2: Shoutout na ako si Kwan, babe. Shoutout ako si Bayan, always naka... Si Bayan, always naka-tunayin din sa may Bunawan, Kasilag. Alam mo na sa Bukotol, si Badoy Buhok. O kay Miss Ginan, kay Iman, nga Tagamati, kay Miss Fatima, kay Julius. O sa mga po, babe, ang pinkanuna niya, babe.
0: Ana gid dapat dili ko kalimtan kay kusyo gid ako nay mumbugan. Bitaw. Oh, ikaw sa diha babe, bumping kanunay kay wala ra ba ko para ampingan ka, mama chup-chup.
2: Oh, exciting.
0: Ay, yung mga agulo. Ang mga agulo-agulo. Dari agulo, dito. Diba sa basta makapanindog og valeheva. Ito, babe, salamat ka. Alas 2.51 na sa hapon. Paspasa sa oras. O, ay, mura na dito tag ni Igham dari. Pero sige lang, no. Para po ngayon, di na mo sa muka na niya ko ang angkel nga tingog, o. Ayan, babe, Eman. Sige, ito sa nagtambagan, babe. Mo tambag ang tambagunon. Sige lang, ana lang. Pwede ko na may ipadol ka tropang Kuya Joffrey. Kaya mo raglayo na dyan kayo ta sa kabihas na. Anyway, mga babe Eman, una sa tanan. Oh, grabe, saludo ko sa imuhang gugma o mga paningkamot na mukat-kat sa ilahang sa ilang bakuran para kang love, no? Klaro kayo sa imuhang suwat nga ipadala ang tinuod nga imuhang feelings o andam kang mag-antos in town, no, para sa inyohang relasyon. Apan, babe Eman, dunay usa ka butang, no, nga kinahanglan nimo nga masabtan pod. Kay ang tinuod nga gugma, dili na siya masukod lang sa paglahutay, kundi li usab sa pagrespeto, no, sa mga boundaries and of course safety sa matag usa. Sa imuhang sitwasyon, dili lang kamuduhan, no, ang naapektuhan kung imuhang butunahunaon yun. Nahimo nang seryoso ang kanabitang kanang away sa inyuhang pamilya, sa imuha o sa pamilya ni love. Hangtod na intaw, nakaabot na mo og barangay, no? O gaduna na yung mga kasabutan nga imuhang gipirmahan. So, importante nga, tahuron pod nato ang ato ang gipirmahan, no? Oblikayan ang kanabitang mga butang na makadungag na hinoon sa ipro sa problema. Actually, babe, always na to dumdumon, no, nga dili masulbad ang usa ka problema if muhimo tag another nga problema. Kung tinuod nga gigugma dyan mo si love, usahay, ang isa sa pinakalisod buhaton mo ang paghatag og space or time sa iyaha. Dili pasabot nga undangon na ni mo imuhang love. It's just that imuha bitang tagaan ang inyuhang sitwasyon o igo nga panahon. Ay kung para gina sa inyuha, para gina sa inyuha. Human sa inyuhang pag-eskwela, bas hindi ay, no? Kung nanamoy mga kaugalingon nga kapasidad, bisan pa man sa inyuhang edad karon, a capacity to decide, mas klaro na inyuhang mga baruganan, klaro na gid kung kamuna ba gid para sa usag-usa, siguro that's the time. Siguro sa pagkakaroon, lisod pa ipaglaban tungod sa sitwasyon. Kung tungod sa, ka na mahitungod sab, no, sa imuhang plano nga mado sa Cebu, ayaw sa ginabuhata in town. No, kanang para lang guk dun si love. Adto ka kung para na sa imong kaugmaon, para sa imong pangandoy, para sa imong trabaho. Ayaw sa gyud sa muka sa si love, no? Kay siya ang mabutang sa alanganin. Kung kamo gyud ang gitagana sa usag-usa, makita ra gihapon gyud mo sama sa giingon ni Eman, no, nga makita ra gyud gihapon mo sa hustong panahon, sa hustong nga pamaagi. Busa Eman, ayaw pug sa mga butang nga dili pa panahon. Paningkamuti una nga mahimong mas maging good version of yourself sa bitaw ka, no? Para pag-abot sa panahon na kay something nga ikapakita sa ilaha. Paningkamuti una nga mahimong stable ang imuhang life. Nakita man nato nga imuhang love tinuod, but dili kinahanglan, no, nga mulukso ka sa paril. Matag gabi, eh. No, ha? Para mapamatudaan ka na nga love. Tinuod ang love ni mo, hindi lang gid sa right time. So, pabuton na to ang right time for the right love. Diba? Ana lang dyan na siya. So, ang tambag, para na siya sa imuha, Babe Zabrina. Adilin niya. Oh, Kuya Juan, na Kuya Juan. Para na kay Babe Zabrina. Ay, naku, alas 2.55 na sa hapon, mga babe. Kapas-pas yun sa oras. Eman, bata pa man mo na sa inyong kaugmaon, kung kamog yun, magkabalik ra mo. Si Babe Jun, dari sa may panabod, agang salamat. Nakahila ko sa inyong storya, pero sakay ang gugma, dili yun igo kung walay pagdawat gikan sa pamilya. Correct talaga, John. Correct Kong de Mercedes. Focus sa trabaho og kaugmaon, babe. Ayaw sundang emosyon, pirmi kay basin ikaw ra ang masakitan pag-abot sa panahon. Oh! Oh, tama na rin inyong mga advice, babe. Kay murag igo, nagyukayo ta de rin, no?
1: Easy, easy.
0: Oh, kalma lang. Love yourself first. Kumpara gid mo sa usag usa, walay makapugong ana sa husto nga panahon. Murag ako makahilak dari nga side. Bata na yung bago ta mo hilak, no? Kay murag wa naging taigong oras, mga baby. Bisag kung saan na to ginat-inat, panit na lay mainat. Muna mag-turbo male enhancer na mo diha, mga baby. Bitaw, oy. Wala na taigong oras, mga baby. Pero sige lang kayo, kabala ka kayo mo. Balik ihapon ko. Ugma, same time, same station. And pag-ampo mo, nga dili na siya 30%. Ang ato ang tingog para magkasinabtanay gihapon ta kay nga na magina para mo long last ang relasyon, magsinabtanay lang yun kanuna. Daghang salamat sa tanang nakigduyog sa tong programa karong hapon, nagikalaunay media hantan stress sa hapon. Bisag unsaon na ako, babe. Di naman jud mag-igo, oy. Kato na lang gid ang maigo. Before I finally say goodbye, here's my last song for you para sa mga taong nagmamahal dyan. Itaas ang kaliwang paa. Bitaw, para ito sa mga taong nagmamahal dyan, bisan pa man, nagkamuriching na, nagkalisod-lisod na, muna ang kanta para sa inyo, ha? Entitled, Mahal Kita by Kay Cal. Balik kong mabib, ha? Tangi ko, ayaw kong biyain. I love you.

ang buhay. Malamang ikaw ay hangin.

0: Miss.
1: Misa miss man.
0: Papalita ko, cooks.
1: Grabe mo ng cooks. Uy, cook man na, kuya.
0: Papalita ko, anabi.
1: Okay, sige. Unsa man ang imuha? It's on or 12's on?
0: Okay, lana. Di nga sa kong palit, miss. So, na lang

0: miyembro ko sumadotag iya sa asel ko. Agsurnon. Among dakong kalipay sa pag-auhag kaninyo sa pag-apil sa ika-44 nga asimbliya kon Annual General Membership Assembly kon AGMA. Karong umaabot ng September 26, 2026 at laong Sabado. Palihog dada ang inyong pinakabagong Aselco Power Bill sa pinakaduol na main venues aron kamo marehistro ug maapil sa raffle draw. FYTC Gymnasium, San Francisco, Agusan del Sur. Lope A. Aces Memorial Gymnasium, Bayugan City, Agusan del Sur. Santa Josefa Municipal Gymnasium, Poblacion Santa Josefa, Agusan del Sur. Ug Talakogon Municipal Gymnasium, San Agustin, Talakogon, Agusan del Sur. Ukaha sa mga satellite venues, Santa Irene Covered Court, Santa Irene Prosperidad, Agusan del Sur. AFGA Covered Court, Barangay AFGA, Sibagat, Agusan del Sur. Pulang Lupa Covered Court, Barangay Pulang Lupa, Trento, Agusan del Sur. La Paz Municipal Ground, La Paz, Agusan del Sur. Ug Bunawan West Elementary School Covered Court, Poblacion Bunawan, Agusan del Sur. Apil sa umaabot ng panagtapok sa ulugunta ang mga kalampusan ug kalambuan. Duyog ug tabangan natong maisgutan ang mga plano sa atong kooperatiba sa umaabot. Ayaw kalimot. Markahi ang inyong kalendaryo karong Sabado, September 26, 2026. Ang inyong aktibo nga partisipasyon, pakigdait ug padayeng nga suporta sa AGMA, kaayuhan sa atong kooperatiba. Ang pagparehistro magsugod sa alas 7 sa buntag. Kung mahimo, dalha ang inyong payong, kalo ug paypay alas sa pagpanalipod batok sa mausab-usab nga panahon.
1: XFM Solid Katrupa. Ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Sulid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Sulid Katrupa.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Uy, maring, maring! Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
4: Exciting!
5: XFM. XFM.
6: Mga katropa, exciting dito!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

inday ikaw magmahay. Sa gihalan kong gugmang imong isalikway. Sultian ko ikaw inday suway lipon-lipon. Ang gugmak upulos kayod kinikinood. Bisyan tigulang na ako ligong pagtuhod. Ang gikaibgan ko ikaw, ikaw ragyod. Busa, maluoy ka.

halunay ko, ikaw inday hapihapyuron. Magpaduol ako kanunay sa imong duhan. Unya ikaw ako dayong paray-paraygan. Dili gayud ikaw inday nakot magmahay. Ihatag kong tanan unyang mga kalipay. Busa inday ayaw intaon kung paan ko siya. Ang magmamukong mahimo tinawan ta. Busa, malukoy.

paduol ako kanunay si mong lughan. Unya ikaw ako dayon paray-paraygan. Dili gayud ikaw inday nako magmahay. Ihatag kong tanan unyang mga halipay. Busa inday ayaw intaw kung paantusa. Ang lugma mo kung mahimo tilawan ta. Ang lugma mo kung mahimo tilawan ta. Ang lugma mo kung mahimo tilawan ta.

还有哎呦哎好拿着不带过menghapon, menghapon, menghapon, menghapon, children, mga kaparintihan, mga klas, siyempre mga solid katropa. Lain na pong kahaponon, lain adlaw, adlaw, nga long necks, nga mga, kuan na pong kita, mga pagdayugdog na rin sa kahanginan. Apan pinaka mga una sa mga tanan ng atong pagyukbong pagpasalamat sa atong magbubuhat sa lain na pong nga kahaponon, lain na pong lugway, nga diin ani a magatikaw-tikaw na sab kita din he sa kalibutan sa mga kag siyempre at your service Lolo Jose ang inyong makahugoy-hugoy karon mga katrops diri lang sa XFM's 91.3 o sa XFM's 95.7 muna nakalamang diya kay kwan banda double impact ba dili lang madungog sa isa kundi madungog sa duha. Siyempre nga itong numero nga gigamit mga katropa 0981-1525-275. O ang atong programa siyempre gihatod yun kini kaninyo sa maayong kabubuton sa usa sa mga produkto sa Yets to Health Incorporated ang kining unsa man Vision X Plus Sock Gel Capsule. Kanang mga doon na mga programa sa mata, di na kayo makakita ng wild legs. Birahin na na pag Vision na mo. Vision X Plus, mapalit na sa mga boteka, parmasya, pwede po sa onlyness. Kaya para nga makakita na. Dili na mo ispat. Uy! Yugi man kayo mo ispat ko ayaw na pag Vision X Plus ra. Ayaw. Diba? Okay ka to basta may ngon nga wala naman ko ikuan oi kay lisod man kayo mo na magini dawat dawat na magikuan is pangidaron. Nabuyay mga bata pa nga hanap-hanap na po mga paran aw kay dili mo na magmatter sa imong pangidaron magmatter na sa imong unang-una sa imong genes unsa imong bloodline katubang mga halap. Ayaw. Kaning pag-abuso nimo sa imuhang gadget, mga cellphone, computers, o uban pa, tablet. Mangli-li, pagkikasili. May nga nanayin nga, wala naman ko yung sans. Wa sa imong kagaral. Daghan yung kaayong sans. Basta kay mo tumar lagi ka sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Kanang mga driver diya. Mahilig kayo mo tanaw sa side mirror, sa rear mirror, o sa front view. Pag Vision X Plus ng mga katropa. Ano ba yung air supply nga?

0: Exciting!
1: Blick! Because you love me. Katong sonata mga katropa para gito ninyo. Dili gito para nila. Para ninyo. Kasi may kalainan sa nila o ninyo. Kay nila, wala sila dire. Pero ninyo na amo. Diba? Diba lang? Sunata po mga katropa, gatod kato kaninyo sa Santon Vitamin C. Di makadadlaw na ito ng mga katropa para nga matabangan ng ato mga panglawas. Gama na sa Gets to Health Incorporated, huwag mapalit sa mga nag-una ng mga butikang parmasya sa inyohang mga dapit. Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C nga gama sa Gets to Health. Palakpak naman siya. Kay ulan-ulan biyaron mga katropa, katong mga gikan sa init, maulanan, mo na'y peligro. Nga kung wala kay pangkuan sa ibo mo ang immune system, ma-weak gika mga katropa mo na madali gika matakbuyan sa mga sakit-sakit sa palibot ron kay patinigin daghana. Narabay mo mga kuano, katong may aging adlaw to sa Bado, mga to. Kapuliki ang MDRRMO sa sige o ganing warning. Kabahin sa hives. Okay, peligro kaning hives kung dili ka magmask.
2: Ayaw!
1: Kinanglan ka magmask. Yog ka.
2: Ayaw!
1: Para dili ni mo masinghot matod pa ang hives. Okay, naman na siya yung mga kuangon, mga katropa. Okay, katulaging sunog dito sa kuan makunod to. Mabot mo po dahil dito. Chair dance na lo. Chair dance? Sagwa yan. Dahil tanaw na to, reyong na ba yung chair dance? Ay, naka-chair dance gina. Salamat lang kay naka-chair dance gina. Kaya na may usay, magandiyin kong kag-chair dance. O niya, wadi ay naka-chair dance. Great lang na kolo ng akong mama o papa nga naminaw sa imo o sa akong mga klaksmit o labi na sa among apuhan nga si Lolo Jose. Apil po na tao ko was out ani day. Pastilan. Nga gwa. Adil na ko sumpayon. Buotan. Kana lang. Salamat magbasa from Buenas Gracias. Di talaga ko. Buotan ay mong ante lang.
2: Ayaw!
1: Katong agay lagi. Kaya giaway malikag maayo. Dili dahil siya buotan na to. Ayaw! Ay, na apil yung ante dere.
2: Ayaw!
1: Apil na po na mong ante lang. Mahay na po talang. Buhingo na po taka. Kana silang lang kay Maro. Di tapilon.
2: Ayaw!
1: Apila diha pero nga dili kay nagmaro. Maula na hapon lo matugnaw kayo dress bukid sitio Kantagan barangay Lukan. O sige, Lukan?
2: Ayaw!
1: Barangay Lukan ko no. Gikan ni Didin. Didin! Good PM, Lose, watching Levis from Bayawan, Negros, Oriental, Philippine, Penes. Oy, kumusta makadya si Tango Olang? Are you in heat?
2: Ayaw!
1: Or are you in cold?
2: Ayaw!
1: Sa mga kunotos Bisaya, Jose, kung giiganga na ba siya o gitog na?
2: Ayaw!
1: Kaulano na dire sa amo, no? Hello. Kaulano pada sa inyo, dire, nahuman naman.
2: Ayaw!
1: Bunok-bunokan naman may uwan dire, pero nahuman na. Wow, sana all nga music, lo. Aray. Napay yan pa, wow. Olo, para to sa amuang sound. Apel gane siya lo. Ha?
2: Ayaw!
1: Apel na siya, di ay?
2: Ayaw!
1: Naon sa mga pagka-appel siya? Appel sa lista sa mga kuha? sa mga sa ni, surambaw. Surambaw.
2: Ayaw!
1: Saan naman naabot na magka sa surambaw?
2: Ayaw!
1: wala ba yung labot nila lang? Wala yung labot nila. O ninyo lang. Onya kini siya unsa ni apel siya
2: ayaw
1: asa naman tong akong malaw ano nagbiga-biga na po siguro to kay wa na po ni tunga o kwan sa iyo okay nagkwan na po to nagdit-dit na po to sa iyahang uyab nga si kwan Ven
2: ayaw
1: para ba maglib ay apil sa lista sa maglimba.
2: Ayaw!
1: Ako yawa na lang. Sa ito po dahil lang, katunay ng imuhang ante sa Facebook lang, libakira na ito lang.
2: Ayaw!
1: Ang ako nabantayan na ito, ako nabantayan na ito lang, kaya buraho raman ito lang. Buraho, hinawayo.
2: Ayaw!
1: Tabian pang number one, wire silingan.
2: Ayaw!
1: Hoy, ang akong mala, okay, naanaon, na-chair dance na kuno sa mala.
2: Ayaw!
1: Salamat kayo malahakan, nag-chair dance na kuno ka, bisagwa.
2: Ayaw!
1: Ah, grabe katawa nilang lang. Oh, pating daghana. Oh, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 36.
2: Ayaw!
1: Grabe. 36 kagantang ang katawa nilang lang.
2: Ayaw!
1: Oh, pero kabalo na ko kinsa iyang ikatawaan.
2: Ayaw!
1: I know it. I know it.
2: Ayaw!
1: Balik rata mga katropa ha. Kayo mo pahinom-dom sa tagikan sa pikas nga kwarto.

0: programan Halo, Halo Special.
1: XFM.
2: Semuka ning bataa, oi. Ketugun pakita. Mame, bangun sagudia.
3: Ay, samuk-samuk ba. Ketugun pakaayo ko. Ikaw na sagudia.
2: Ayaw! Semuka ni nanapun ni bata ng semukan ba. Oi, Ocha man. Semuka ni mudung, oi.
4: Mamu, Ochen.
2: Sus, asin na pod. Oh, na. Nganuman.
4: Mame, pod.

0: Exciting!
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudil Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
5: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard, unya permi mabilar kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao tong nabalaka ko kay bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pagduty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Ang mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
7: Pirminga sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmin akong tulog. Jobert Kelly, sir. Tagamatanaw.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
9: Para sa dynamis?
8: Para sa turnyo ni Mrs.
9: Tour?
8: Oo, sir. Turnyo palangit. Diba, sir? Exciting?
9: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
8: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
9: Sige, sagayon ako na, miss. Yeah!
6: Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas, ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Nanami gin.
11: Santon Plus Herbal Soap.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro.
3: Usa ka call center agent.
2: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
3: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Ipili sa mga butika.
6: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom.
7: Premium D3 Softgel.
8: Yung parang laking toyo, yung mata mo, parang may buhangin. Yung vitamin E sa VisionX Plus Softgel, tumutulong protektahan yung eye cells. Habang yung lutein at zeaxanthin, tumutulong sa overall eye health. Hindi man instant, pero ramdam mong mas komportable ang mata mo.
7: VisionX Plus Softgel.
8: Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santone Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising. Functional ka talaga buong araw.
7: Santone Coffee Mix.
8: Gusto mo bang magkaroon ng mas healthy na balat? Ang antioxidants mula sa malunggay at mangosteen sa Santon Gold Herbal Capsule ay tumutulong sa skin protection mula sa oxidative stress. Glow from within with Santon Gold Herbal Capsule.
9: Kung mamino ka sa XFM.
10: Sa una, putot kayo ko. Sukad nga namin ako XFM. Hala, nitangkad ko.
11: Wow!
10: Binawbe? Inches na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay daghan kay cakes drums. Oy! Baba mo di ha! Init pa! Baba mo di ha!

0: That song was brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ang araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Mapalit sa mga parmasya o butika. Nindot kayo mga katropa kay Tugnaw-Tugnaw. Nagmerienda mo diha sa inyo mga work. Parisin na og Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagka-vitamin D3 pa ka. Pastil na, yung kanagkuwaw yung kayo. Matod pang lang-lang, kinsaman lo! Usay kinsaman, katumbura ho? Good PM lo, Jose. Hello sa mga tanan na minaw from Maring Gloria Bayogan Skete. Hoy, atong palakpakan si Mala kay bisan og nadugay-dugay pero naa gihapon. Bisag busy sa date-date ba? Wa man eh, nang laban, nag-date-date man eh. Ay na, dinay-dinay niya mala. Kay daghan ka o kwanron, BM. Murakag silang lang, dagay BM. Gibali ang plaka kay nakalamang sa pangloko. Bakas man si agoy! Lang, nay nagbagot-bot lang o. Kaysa man eh, nagbagot-bot lang. Ha? Mating, nakalamang kuno ka lang, nakalama. Lamang ganyan yung mga hobog lang. Paulit sa kalaban pa siya. Murang kanta dahil nila yung palagot sa kontra. Wala na yung ante-ante sa Pittsburgh. Nagpatputol lang, putol lang. Relasyon dahil sa Pittsburgh na lang. Wala na kuno kay ante lang. Nag-abot mong kundi ilang mga sungay. Mga sungayan man silang nag...
4: Hello.
3: Nag-abot, nagsungi. Ang isa, wa na, may kwa na. Wa na kuno, ante-ante sa Facebook. Wa na kuno. Lo Jose, magsayo, tingali ko karo kay naapa ko yung toon lo. Ay, ayaw na sayo-sayo kay...
4: Ayaw!
3: Malipa itong... katong imuhang kalaban nga ante, malipa itong magsayo ka. Ayaw yung sayo. Wala na lagi karon si Aa. Paano to sa lain planeta po? Okay, paano mo lagi? Kani mga side linis ba? Side linis. Dere sa toa kay wala naman tayo kulo-kulo dere alang. Pero magkulo-kulo na tayo pila kaadlaw kay kang karon. Basta na yung makapaldo-paldo. Muna nga, i-consider lang na ako itong akong maninay kay anad ba yato? Sige, kadaog og tigmo. Dito sa lain nga planeta. Ikaw lang, pangitaon ni mo ng walang. Labon ning naalang, din mo birabira ang mayo. Katawin na po nung balik 36, kagantang lang. Okay, di, wala na raba kuno yung ante-ante kuno sa Facebook, no, kuno? Wow, kanindot sa sounds, oy. Uy, niya naman ang akong ayaan, no? Akong ayaan nga kumare nga nahimong apo, balik na po sa iyaan. Pero hangtod, pakaron, wagyoy, niabot nga mensahe, gay ka na itong tulungan niya ka mga pag-umangkon, wagyoy na maon eh. Wa na man eh, na maon eh, akong tiya nga kumare nga apo. Wa na yun. Oh yeah, nindot sa music, oy. Sagdilo, kung wala ko'y ante, ang importante, malipayon ko. Tama. Mayo ginang, kuan lang, mayo ginang mindset lang. And for that, I will give you a clap. Bahalag wala kunoy ante sa Facebook basta kay malipayon.
4: Ayaw!
3: bitaw. Mag-unsa man ang nakay ante sa Pittsburgh onya galagot ka. Naakay. Unsa may tawag sa imuha lang sa imong ante sa una lang. Ingo ba ito imong ante sa una lang nga lab kayo niya slang lang. Karon kay Wanda. Dili na niya lab kay iya namang kaawa. Tinood gaday ng mga panultihon. No? Abi ba na ko ka ng mga panultihon, mga tapaw-tapaw raman ba? Dili siya experience. Pero karon akong nasuta nga experience gaday ng mga panultihon. Nga, kanangin ko nga, best friend is the best enemy. Kanang nahitabo ni Lang-Lang o sa iyang ante? Mo best friend it's the best enemy. Dili sakit sakot mata nawawa sakto kay kadang mo di ka magsakit imong tiyan lang pero siya lang nagsakit yang buo. Mutoo lang ko nga walay sakit ang yang buot. Bayata mo ingo nga, hoy, wala nagsakit ang akong buot. Mutoo na ko wala nagsakit iyang buot kung walay iyang buot. Pila na po na yung katawa nila. Grab, di po na ada po noon. 38 na po. Basta 38 kagantang, grabe mo katawa ginis Lang-Lang. Muna yung kung kabiliban na ng Lang-Lang kay kung mo katawa, 38 kagantang. Siya man ang ning liko, happy ko sa si... nabi si Liz. Hala, nabi mo yung mga secret-secret ni Ailang. Ayan. Mo lagi ni kanang mga magsigala bitaw nga mga suod kayo magsinumbungay naman ang mga secret manaw na abini mo ante no na gakuyog-kuyog biya mini ko an ante adi ay mo badi ay sis pag away na pa ikaw na ba kay dar ba kay kuan mo ni mo na bulabog na dagot tonto matong agogmalo para sa Ayoy! Matang, no? Sige na, basta-basta, ni. Ayoy! Sige lang, kay mag... Tiwas na ta kay magpahinom-dom sa talangat. Tiwason talagang mga kwadialag. Human sa mga importanteng things.

0: Programmen. Hallo, hallo Special.
1: XFM. XFM.
2: Ang lolo nga siging inom og beer, gibadlong sa iyang apo og dinhi.
3: Dodo.
4: Oh, kuring.
3: Tama na.
5: Gastos kayo.
4: Gastos kayo?
5: Oo, na.
4: Kabalo ka, kuring. Kanang make-up sa imong lola, kana may gastos kayo.
3: Tama sa lola. Nagpagwa pa. Taon. Himo.
4: Ah. Unya ako, kuring. Naghubog in taon ko. Aron mo gwapa ng imong lola.
3: Exciting!
6: Claire Skin Beauty Soap.

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
2: Sister Paige. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paige.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
4: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurine, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Soft Gel. Kung naka-eyeglasses ka, alam mo yung struggle, hindi naman sa papalitan ng Vision X Plus Soft Gel yung salamin na ginagamit mo. Pero makatutulong siya sa pag-support ng eye health. Yung beta-carotene at vitamin E tumutulong protektahan ng eyes, habang yung lutein at zeaxanthin para sa daily support. Vision X Plus Soft Gel. Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santone Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santone Coffee Mix. Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod at madaling dapuan ng sakit? Subukan ang Santone Gold Herbal Capsule. Mayaman sa malunggay at mangosteen, kilala sa kanilang antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya. Kasama pa ang bawang at spirulina para sa dagdag na proteksyon ng katawan. Alagaan ang sarili sa natural na paraan. Santone Gold Herbal Capsule.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Sauna! Sugarol kayo ko!
7: Oh!
6: So, kad gilawin ako sa X, di na ko sugarol!
7: Ah!
6: Alangan nga! Kurot naman akong kwarta! Ah, kada ko bungot ito'y exciting!
8: Exciting!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Mapalit sa mga generic at GP South Star og mga Mercury Drug Nationwide. Santon Gold Coffee Mix. Ang makapadanag sa mangit-ngit nato nga mga pamanit. Diba? Wow! Nagkape ka lang, musamot kag kagwapa. Tungod na sa collagen o glutathione. Wow! Say wow. Puting wawa. Tungwa pa nakatilaw na. Alam, tagtilaw na mo. Matod pa nilang lang. Tonto, mantor. Ha? Kisay tonto lang. Kisay tonto. Balos po na niyang. Ang niyang auntie sa una. Oh. Sa una, karon gipotol naman mo nang sa una rato niyang auntie sa Facebook. Sismosa!
4: No, no.
3: Mao? Sismosa ko rin sila. Ang butlo, wala ko kabalo. Onsang yang si... Basta yung nag-storya ka o secret sa imong auntie lang niya karong gipotol naman ang inyohang pagka-auntie-auntie. Wala na. Nulabog ng mga kuwanan eh. Matod pa sa akong tiya. Asa naman tiya, asa naman akong kasatmet ani tiya, wapang mo nimo gipa, bugulabugudlos tong imuhang tulo ka mga pamangke. Kay di bangko marites, akan eh. Mugi niya ang pinakanindot niya, kadang dili ka marites. But pasabot, kung dili ka marites, dili ka himantayon o niya di po ka hinawayon. Pero ang hinawayon na gani ka, ang himantayon na gani ka, ang buraho na... buraho? Alam ko, buraho na gani. Bilong lagi kada sa marites. Pastilapan. Silang lang, dako o katawa. Pero ang niyang ante, it's smile, rag, pinalaban. Agyay. Sato pa ng sakit, kinaya ko na ni Dailang. Lahi na po kulo ang akong ante sa Pittsburgh lo. Pero di lang ko magsaba kung kinsa. Lahi na po dahil. Si kinsa naman po kahan ng imong bagong ante lang lang. Masigat na po nga kong mama nga si Kwan, Mama Jolene na usagay to apply down ni Mama Jolene. Turalba Pakosmikos. Mikos. Silang lang kuno kay pasipsip. Pero si lang nagdala na ikaw kung da, sa role dahil lang kayo nagsip-sip-sip mo na ikaw lang. Ay. Muna nakaparat ya. Pero kung nakadaka niya ako sa role lang. Makaingon kita nga ni nga murag tinuod ginangiingon nga nagsip-sip-sip ka niya kung nagdakag sa role. O di ba ka sanggot para panangge. Katawa pa lang, nindot na ang mensahe sa agoy. Lang, katawa pa kuno lang. Katong imong 38 ka gantag lang, punay pa kuno to lang. Ating, kaning style la ba? Kani bitawang gitawag nga war on drug. Abi man ako o kaning war on drug o kanang diara sa kwadra kaning sa palibot sa mga kwad naapo na din sa war on COVID. Sa libes na po ni Jose tanawa rin yung katawa nilang lang o agoy ni ana o 38 40 42 44 46 agoy itugangan na po balik 50 ka gantang. Ano gini lang? Ano gini ang palagot sa kundi? Kung sa bagay, nideklara naman ni mong ante lang, away na mo. Ayya! Wala na yung ante-ante kuno sa Pittsburgh. Ayya! Ayya, karon silang lang, nideklara na po nga, naan na po siya, laki ng ante, pero di kuno siya magsaba. Kay kung magsaba siya, basin og emeritus.
1: Ayya!
3: Oh, no.
4: Oh, no.
3: May pangakong mala, kay tahimik ra akong mala, pero wala na, nagatanday-tanday na dahil dito sa iyang ko. Nagaverdo. Mala, o sa regi, tanday-tanday ka rin mo na mala, katong unlan nga dako. O katong gamay. Lo, kulit. May nalang ng kulit-kulit mala kontra sa kulot-kulot.
4: Ayoy!
3: Nag-burn out na inoon, no? Sige na, lo, bay na. Ay, nag-burn out na dahil, may ra.
1: Ayoy!
3: Oh, nag-burn out ako nung sila lang lang. Lipay na itong imong auntie sa una lang. Kaya nag-burn out na ka. Di na magamit imong BM.
1: Ayoy!
3: Mana itong imong auntie sa una sa Facebook nga. Kana, may ra, may resi ka. Nag-burn out na, may ra. Kay sip-sip.
4: Oh, no.
1: Ayoy!
3: Si Mala. Muan nga arabi mida sa inyo ha, Mala. Karong mga pipila ka mga dlaw gikang karong.
1: Ayaw!
3: Hilom lo, troso nga dako.
4: Ayaw!
3: Agwi, basta-basta. Grabe po si Mala, manay nood mapodayaw na troso mbo ko nga dako.
1: Ayaw!
3: Gine na maon. Lalimang ka ng truso nga dako.
1: Ayaw!
3: Kasi may ikaw makasunga ko na ng truso nga dako nga katurabang mga pelo din.
1: Ayaw!
3: Mala. Ayaw po rin pagyawa po mala nga ng dako po kayo ng truso makanlat po ng hauler.
1: Ayaw!
3: Ni mo kada og ang hauler ra kada madako dago kay troso bag di makanlat ang mga tinweler sa ana.
1: Ayaw.
3: Di ko katanaw sa imong lebes lo kay wala na ayay malipay gitong imong auntie sa una.
1: Ayaw.
3: Okay, wala na kay BM.
4: Ayaw.
3: Lang ka balo ka lang ha, si Mala dahil lang nagtanday kung dako kay troso
1: ra. Ayaw.
3: Senyor Santelmo Santa Claus. Pura
1: ayaw!
3: Okay na ako ng haligi-haligi.
4: Ayaw!
3: Pero ang nakaparat lang daw, haligi sa magsaysay bread.
1: Ayaw!
3: Dako gapon. Dako gapon. Bye na lo sa akong mga classmate o labin na ka. Ikatong imong kwan mo ipag-bye-bye lang dito sa akong imong auntie sa una.
4: Ayaw!
3: May na lang, basinday o tagaan ka o pugaran.
1: Ayaw!
3: Maray nga, ante, magminyo na ba yami, ante? Ika akong maninay, ante, ha?
1: Ayaw!
3: Mana, why, ante, sa Facebook? Wala na, kwan na tanan. Okay, lagot ko.
1: Ayaw!
3: Kanos, anhe mo, mayo. Sige mo, kung anak bayoga, kahit taga-bayogan, mangko.
4: Ayaw!
3: Kanang mo, anak ko na sa inyo, ba? Kay, basig na yung mga lamaw-lamaw, di ba? Malagi kayo, ma. Di ba po ko di mo i-regard lagi dito ni Shen. Lagi.
1: Ayaw!
3: Basi, di nila ko mana di ang malaki. Kung basi mo kong patumbahan na yung mong haligi nga gitanday-tandayan.
1: Ayaw!
3: Madugmo ko nga na ning akong kuan.
4: Ayaw!
3: Akong gamay kayong lawas murag palito.
1: Ayaw!
3: Murag palito. Pero bubalik na tatiyon-tiyon mga katropa kay mo kwan sa ta mo abri tayo sa ta di aram mo kay dirirapog ko.

0: Hallo Special.
1: XFM.
2: Sikap Lodi nang-apply sa barberuhan o dinhi.
3: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
4: Basta man.
3: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
4: Basta ato.
3: Mga play unta kog barbero.
4: Hala, showy. Showy ha? Payot yang. Among. Titawa, tine.
3: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
4: Bayot ka?
3: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
5: Exciting!

0: sumali sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
2: Ipili sa mga butika.

0: ng iyong skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel. Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwasang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang VisionX Plus Soft Gel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. VisionX Plus Soft Gel. VisionX Plus Soft Gel. Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Kadali lang, kadali lang, par! Imo na ipakuratan ng imong asawa nga. Bayot ka!

0: That song was brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag-Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Mapalit mga katropa sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGPL Generica Pharmacy Nationwide. Mauna ang mga Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, nakapanambal-tambal pa ka. Gipakusok mo na sa kamunggay o soya bean o mangosteen. Unang puwersa yun nga pagkalamie. Lamie, kadayaw. Mula. Mo request na kong song Love Like at na malawa. Again, ang mo request mo lang kung ipangitag maiwa, mandiri sa kabay. Masigtuan itong bit-bit na siguro to sa tungaw. Pasensya, nagyong kamala. Mahal na lang yun. Mahal na kuhan in town. O niya, ugma na po siguro ni. Bye na sa iyang mga classmate ko no. Ba, silang lang na ito. Wa na gid lang mo ning bye na gid ka lang. Wa na gid mo kalaban lang kay bye naman ka. Unsaon naman lang yun in town. Asa na karoon akong mga mama? Wa man ito nga ang akong mga mama ron. Basta yung mga busy na po ni siguro sila ni akong mga mama. Naiuban, naglabada, naguna. Uban, to dito sa palengke, kay namaligya o ilahang paninda. Busy kayo in town, kay parang matagaan o suporta ang mga anak na nag-itskol. Ayahay man ng mga wala na nag-itskol ng mga anak. Parehan yung mga auntie nilang lang sa Pittsburgh sa una. Wala naman yung anak yung pa-itskol na siguro. Muning ayahay na. Sige na lang og Marites. Ikaw na man lang. Napakay yung pa-itskol na man lang. Huwag na nagantagan si Mala ba o regard ba ko na yan ni Sien? Huwag yun. Pero ako na yung isumbong o dayo ni Jadeson. Nasa yung uyab dito sa Verdo. Tanday na ko na yung troso. Basta yun. Huwag yun. Langkat ka ng tinweler sa nang kanang troso kay batim na nakuha kayo. Kabantay ko sa una katong bata pa ko, gamay pa ko. Mga kwanso kong edad ato, mga jits. Nakakita ko ka rin howler. Kanang gikan dito sa bukid, sa kinabukira ba, pasti lang, nakuagi kayo sa truso. Basta mag-igot-igot gina ka na yung kwan, yung katong gisakir nga howler. O na, pati matong naghanag ligid tong howler. O mata mag kagiot ang agi. Isa na ginagarga, puntingin na kuha kayo. Rampin naman itong atroso ka na ko kayo. Usa man itong mga tuiga, Jose. Murag taon-taon na ito. Okay, lalima ka na, 10 anyos pagod ka. Kaya karoon, 90 na ka. Kaya, gikan sa imong pagka 90, murag, kuha na po, murag duha na ka dekada, gikan sa imong pagka 90, kaya wak manimog ipaoswa. Matang, no? Dako kayo ang turoso. Basta, nakaanag yung agrabit, murag, layo raman kayo, kapila ka kung gidobli-dobli ato kayo. Siyempre, gamay, pamalagita, putot mamata. Karoon, putot niya po.
4: Oh, no!
3: Astilan. Grabe katawa sa ako, ano? Nag-ante nilang lang sa Pittsburgh sauna, grabe katawa. Wala mas lang lang mo nang nibuylo na. Kay dalaga na kuno, dalaga na kuno si. Grabe ba? Kay mag-ibog nila, lang, dalaga na kuno yung ante sauna lang. Matang po ng dalaga na. Gusto mo na ito yung mga kupras-kupras na yun. Ito si, kasi panganan to. Tulindo ito, tulindo.
4: Oh no!
3: Ayaw! Pero bitaw Jose, kanang imong edad di Jose og imo panagpadayon mo nakatagaan unta ka sa gobyerno. Okay, mo mula mo tongtong ka og sa gatos anyos.
1: Ayoy.
3: Oh, maka dawat naman ka og 100,000 pon.
1: Ayaw.
3: Iya kay mo lagi na di man makaapas lagi tong mga tilogon.
1: Ayoy.
3: Mo nang gipahonong sa 90.
1: Ayaw.
3: Iya, duha na ka dekada ang bilabay gikan sa pagka 90 pas tinlan sinto ujit na dayon ta kaw sino.
1: Ayaw.
3: Grabe ba.
1: Ayoy.
3: Na blampurnas na unta karo kay naghandaghan na makakwarta lalima ka ng kuan sin mil makadawat kag sin mil wala sobra sobra na sa trisbe ba pero wala di naman ko mo trisbe ron
1: ayoy
3: oh, di na ko mo likit mo lagot na lang
1: ayoy.
3: Ya, di na pon mo tigsim o kaning bahal. Oh, di na pon mo tigsim kay ano ba di na naman magpautang si kwan, si Iyay.
1: Oh.
3: Pagbingyo na lo.
1: Ayoy.
3: Tanawa na si Mala. Gitokbo na po ko kay mapingyo. O nga, gina na niyo mo si Sen.
1: Ayoy.
3: Ingo na kag pagbinyo na lo niya si Sien wa nimo wa mga ko nimo girigay.
1: Ayaw.
3: Oh, saan na ro no? Oh, bitag imo nga ipa ingo nimo si Sien. Sien.
1: Ayoy.
3: Chat met ako ni si Jose Sien.
1: Ayaw.
3: Ayoy. Ana.
1: Ayaw.
3: Siguro na tag pagbinyo niya wa mga niya bisogot lang yung apo pa sa chat ni Jose.
1: Ayoy.
3: May nalang to na yung mag-atiman.
1: Ayaw!
3: Woo, mga langit! Mga langit! Uy, nitingog na yun, mga katropang tamailhanan nga nahog ng tabil. Sa sunod na lang punta.
1: Ayaw!
3: Okay, nanay, nagbagot-bot ko no, nga, bot-bot ko no, bot-bot nga to, aram na slubit.
1: Ayaw!
3: Kanigang anti nilang lang sa una, pitig kahiman tayo, maritis, kayo
1: na ito.
3: Bot-bot ko na. Kayo, nakloba ng arino. Sanga na lang sa kinatibok ang puwersa sa FM's Network Philippine Pines. Atong kauban sa Picard's Quarto, si katropang Keanu Jay Simian. Alang sa nagkayusan Pilipino sa Philippine Pines. Kini na lang si Jose Moingon. Nagayaw po daog sa dautan. Nag-andautan, pinaagi sa maay. It's bye-bye na.

0: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
1: XFM. XFM. Mga katrupa, exciting dito!

0: FM.
1: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
2: Exciting.

0: Sikap Lodi nga apply sa barberohan og dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
2: Basta man.
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
2: Basta ato.
1: Mga play unta kog barbero.
2: Ala, showe. Showe ha? Hayop yang. Among. Titawa din eh.
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he.
2: Bayot.
1: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yasco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Na, may pa akong matyag, distingibla.
4: Zaton Plus Coffee Mix, sa kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig kasubawan. Isip ko sa ka cyclist, permigid kong natumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
6: Is premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
9: Dili na lagi.
8: Kahit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dong.
9: Unsa man gyud?
8: Nakoy turbo dietary supplement for men. Di awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
9: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santan Gold Coffee Mix.
3: ODI, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santan Gold Coffee Mix. Nulian na jud ko, wala nagasool ako ang migraine. Ginahan sa kuanin nga kape, kay aduna kinigrota tayo ng collagen nga. Kapahami sa atong pamanip. Usa ka mo, sulay na mo aning Santan Gold Coffee Mix.
4: Santan Gold Coffee Mix. Ang kape nga mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
0: Santan Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Sa akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayon ako og Sister Pain para padayon lang sa training.
6: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist, sa doctor.
6: Sa mga butika.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sauna! Lagan kayo ko! Lag-asar ko wabot gun! Oh! Iga Smarty City? Ato sa Tagum City! O gini sa Turel! Sukan nga naminaw ko sa X! Di na ko lagan!
3: Ayo! Patuloy na wag kailang lang di ay! Kaya katago-tago kasi mong utang. Biyari ito yung mga utang, oy. Ang sagot ka, God. Dugay na kong kayo ni last year pa.
2: Nibalik tapos, Judith. Mutago ko din sa ilalom sa repe. Exciting.
4: Exciting.

0: FM.
1: Par, pakuratira ko si Mrs. Nimonga. Di na mo gahi mong tamadidoy kay gidiabetes adi ay ka.

0: Good morning, Pader.
1: Uy, mayong buntag, Archie.
0: Nanglaba ka?
1: Oo, oh, nanglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
0: Mga sininan ni mo na tanan, Pader?
1: Oo, oh, oh, mga sanina na ko ni tanan akong gipanglabahan.
0: Time sa... Kana, unsa man na siya. Bra lagi na. O kana, panty. Oo, napadyod mga sinina, oh. Halos pang babae. Nagdawat na ka. O labada. Padre?
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlin, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok, akong dunggan, siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit to mo Santon Plus, kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay ikatabang sa atong panglawas, ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Kuday si Neil Canyero, taga-sityo pagakpa, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Daku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Claire Skin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Isel Kompletado, Balo Manteke. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Sansol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Sansol Plus Herbal Oil. Sansol Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usak ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sansol Vitamin C. Nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiskubre niini.
1: Sansol Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sansol Vitamin C.
5: Sansol Gold Coffee Mix.
6: Buti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi ug stress reliever puno siya nga kape.
7: Sa una nga wala pa ko kasulay.
6: Akong pamanip itong ug dry kaayo.
7: Pero sukad tong gi-recommend ni sa akong mga amiga ning Sansol Gold Coffee Mix nga naay glutathione ug collagen. Namuti ko. Oh, kung ni baby

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paid.
2: Si Arlene ng Davao City.
3: Isa ko ka virtual assistant.
2: Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muinom o kaduha or katulog.
1: Sister Paid. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paid.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
5: Uy, Apo, monkeypox mana?
6: Unsa mana?
5: Monkeypox ni Apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
6: Hala, imot ko inom.
5: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
6: Opo, Lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, Lolo.
5: Atong protektahan ang atong kalawasan para dili ka magkasakit.
6: Santol, balang.
5: Magsanton vitamin C.
7: Vitamin C. Vitamin C. Magsanton vitamin C.
8: Santon vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Weh! Sauna! Sa wala pa ko ka maminaw, XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa!

0: no car. Sa XFM.
1: Oi par, eba god. Pakurati na gulay mong kagalingon nga. Di ka guwapo?
2: Exciting!

0: acum mă minăuca să XFM.
1: Hai, Madi, dai o bandiha. Pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghana mo. Excited?
2: Mga katupa, excited?

0: sakit man akong dugan kung inom kong tuba. Pero kung libre bitaw, dili magsakit akong dugan.
1: Kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
2: Exciting!
3: Santol Plus Gold.
4: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santol Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santol Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santol Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santol Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mao na ang giawhag nako ang tanan nga mag Santol Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
5: Santol Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra bagyod ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision Next Plus, mapalit sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Diin yun dalim. Matakal sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ako sa balay, maklatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa lat ninyo pag turbo na mo para gahi pirmi ba. Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
10: Santol Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santol Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usaka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulong lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sauna! Sugarol kayo ko! Oh! So kan gilawin ako sa X, di na ko sugarol. Alangan nga! Ruta man akong kwarta! Kanakubungot ito'y exciting!

0: A cup.
1: Ay.
0: Para sa rin mong birthday cup.
1: Eh, November to.
0: Usang tuig ka, cup?
1: Kada tuig. Alangan na mag-sometimes.
0: Galaw-gaw. Bungot sa ito'y.
1: Exciting.
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sauna? Oh. Siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Say, labi na kong lahin ang panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinahinagay tuhod siguro. So,

0: Park na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Mga besh, gusto ka nga muhamis ug muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit ug makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom ug tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lainasab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
3: Sakit ng katawan? Mag Sanson Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanson Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Sanson Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanson Plus Herbal Oil.
5: Sanson Vitamin C.
6: Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Aptik kaayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: nationwide. Sister
1: Pain. Si Michelle de ini taga Cebu sa Casales Bay. Nakasulay ko 1 week dili sud og tindog kay gamin ug akong tiil. Sa og likod sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain. Grabe, itibok kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ipili sa mga butika.

0: sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Kyo, kyo, kyo. Pakuratin ako ni mong amo, kyo. Ingna nga ka ng mujuti kagabi eh. Matulog ra ka niya.

0: Mino Car sa XFM.
1: Uy, ang pagani, mura lagyuk, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, anxiety?

0: Alam niya. Gadog abdog abman. Usay sud ani mo master.
1: Ako an kanang bronze green leafy veggie. With a crushed sweet tomato and a sparkling salted seafood. Ano lang?
0: Lami, anoy. Unsa ba na?
1: Ay, kanagong ulod sa kamuti niya na ginamos. Anay, pinislat nga kamatis ba? Nanyo hakap.
0: Fish fillet de El Nino con todo salsa de hulga.
1: Usa na?
0: Kuan god, bulad. Nga tuslo sa sukang pinakurat.
2: Exciting! Exciting!
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: ngayon, taga-Katik. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Plantan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Plantan Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
2: No more.
1: Plantan Plus Herbal Oil.
3: Eh, ikaw ni?
4: Uy!
3: Daan ko palagi ikaw, gini ba?
4: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
3: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
4: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
3: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
4: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyan. Gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayo nung kutsiya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster maguning Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C, mao nga mauli na dayon ko.
5: Vitamin C, Vitamin C, mag Santhon Vitamin C.
6: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Sister Paid.
1: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Paid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Paid.
0: Sister Paid. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Paid.
2: Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Sa mga butika.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, pakurati mong uyab ba? Ing na nga, di lang ikaw ang akong uyab. Daghan mo. Sige na par, pakurati na yun par.
3: Excited!

0: Rock?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una og karon?
1: Anil siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Juicy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
1: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
0: Nag-os-os ako ang timbang. Nagka-anam ka, reduce ang akong lawas. Na-slim lay garong day. Nag-diet na kate. Ang akong ginagamit ang kape nga, Santon.
1: So, kung ito nakapa-sexy sa imo, ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman? Eh?
0: Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga. Magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag konsisya ko ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero, kailan na katuig? 2 years naman ko nagdamit ini.

0: makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Makapangyarihan. XFM.
1: Par, par. Nakisulti ni mo, par. Pakuratira ko ni mga asawa, par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
2: Exciting!

0: sa XFM.
1: Kadali lang, kadali lang, par. Imo dai pakuratan ng imong asawa nga bayot ka.

0: si Kapitan Ludi sa Manila. Apan sa pagtabok niya sa karsada, naligsa siya sa jeep. O nabali ang iyang pa. Kinala siya sa ospital. O niya, ipangutala siya sa doktor. O dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga ang akong lagay man ang imong ipangutana, Dok?
2: Exciting!
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide! Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: So, magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Magpalang hapon po sa ating lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po ay atin sa atin ng Yes Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kababayan po natin na gusto po makasubok ng mga ito, ay puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong mga lugar para maka-avail kayo ng mga products po natin. At syempre, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health para po makasigurado ng inyo pong iinumin. Ayan po yung napapakinggan nyo dito sa atin pong programa. Sir Michelle Hinas po ulit o, mga kasama po mga kaibigan. At syempre, makakapanayan po rin natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang hapon po.
5: Magandang hapon, partner Misael. Sa lahat na ating mga katropa ano, na nakikinig, welcome muli po sa ating talakayan ngayong hapon pong ito.
4: Yan, so mga kababayan po natin ha, na gusto mong makahilubilo dito sa ating pong programa, just send your inquiries or your messages sa ating pong numero para mabigyan po natin ng mahaba-habang panahon. Yan natin pong text line 0969-609-6545. At huwag niyo pong kalimutan ha, i-like and i-follow ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ano? At puntahan din po nila, ano? Puntahan niyo po mga kaibigan ang atin pong Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong lugar para makapagpakonsulta, Doc. Ano? Mahalaga na titingnan po natin, na mo-monitor po natin yung atin pong health. Kung ano ba yung present condition ng atin pong kalusugan. Baka po meron na nag-uumpisa dyan ng mga karamdaman na minsan hindi po natin nakikita. Ano? Minsan hindi nga natin nararamdaman, Doc, na nagtatago lang sa katawan po natin.
5: Oh, kasi hindi naman pare-pareho yung tinatawag nating vitality ng isang tao. Yung iba, kahit marami ng sakit, walang symptoms, saka hindi nila agad nararamdaman, kaya eventually lumalala na.
4: Yun.
5: O, kaya mahalaga din kapag medyo maedad na tayo, babantayin na natin kahit na kunting symptom lang. Lagi halimbawa kayong inuubo, sinisipon, lagi kayong nananakitang katawan, kailangan din na agapan na agad. O, yun yung principle kasi na tinatawag na naturopathy or preventive approach to health. Holistic healing ang tinatawag yan. Kaya doon naka-align yung Yes to Health, paano natin matutulungan yung mga kababayan natin na hindi lalaki yung gastos. Kasi pag may sakit ka na talaga, ang hirap na marami ng gastos sa ospital sa pagpapagamot.
4: Tama. So ang mission po natin is more on prevention, mga kaibigan. Ano? Okay, mas maganda yun. At mas ano sa katawan po natin, mga kaibigan, ano? Mas magaan sa katawan po natin. Pati sa bulsa, Doc, mas magaan-gaan.
5: Oo naman.
4: Pag ipiprevent na yung sakit bago pa dumapo ito sa'yo.
5: Oo, parang sasakyan lang yun eh. Sa una, di ba, pag manipis na yung gulong mo, kailangan mo talagang palitan. Eh, pag hindi mo ginawa yung basic na anong yun, eh pag pumutok yan, nabangga ka, di lalong malaki yung gastos. Ganun lang galingin yung tinatawag nating principle sa kalusugan. Habang maaga, agapan, mas less at ang panganib sa maagang kamatayan at gastos.
4: Tama daw. Since our body is a living machinery, buhay ito na makinarya, mga kaibigan. Na kung i-compare mo sa literal na makinarya na nandyan, na ginagamit natin sa araw-araw, eh, meron silang pagkakapareho, Doc, ano? Sa mga sasakyan natin, di ba? Pinapaganda natin, meron tayong tinatawag na PMS, ano? Preventive maintenance, na meron mga pinapalitan, may mga chini-change oil, pinapalitan kung ano-ano mga parte ng atin po mga sasakyan para po mapanatili natin, ano? Na functional yung sasakyan po natin. Eh, how much our body, ano? Kaya minsan, Doc, mas mabilis pa nagre-retiro yung may-ari kesa doon sa gamit niya.
5: Tama, kasi mas marami pang time na ginugol sa pag-maintain ng sasakyan. Maraming ganyan. Pagdating sa sarili, hindi nga makabili ng brief eh.
4: Yun na nga.
5: Butas na yung brief eh. Pero kung gulong at gulong, di ba yung mapapaganda talagang napaka ano nila, sipag nila mag-maintain. So, tanda natin, mas mahalaga yung kalusugan, mga kaibigan, sa lahat.
4: Walang kapalit yan, mga kasama. Walang presyo na pwedeng papantay sa atin pong kalusugan at saka sa atin pong buhay. Ano? Kaya napakahalaga na atin pong ingatan at huwag tipidin. Ano? Minsan tipid na tipid tayo pagdating sa kalusugan po natin. Ano? At sa ibang bagay naman, eh, ang bilis natin makapagpalabas ng budget. Ayan. Pero pagdating sa kalusugan, ako, tipid na tipid na tipid. Ano? Kaya nga pagka meron ng mga malalang sakit, na hindi mo talaga kayang matipid, eh, dyan ka na tatagain naman sa gastusan, mga kasama. No? Kaya habang mas maaga, habang hindi pa lumalala ang mga karamdaman po na yan sa pangangatawan po natin, kumbaga yung first onset ng mga sakit na yan, ano? Yung unang pagpapakita pa lang, pagpaparamdam ng mga karamdaman, eh dapat bigyan nyo na po kaagad ng aksyon, mga kaibigan. Huwag pong tiisin, huwag pong baliwalain, ano? Or ipagpaliban yung pagbigay ng pansin sa mga problema na yan. Kasi kahit na gano'ng kasimpleng sakit, lalala at lalala yon. At magdudulot pa ng komplikasyon sa iba pang parte ng atin pong pangangatawan. Ano? So mas maganda po makabisita sa atin pong mga Yestro Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre. Gagabayan po kayo ng atin pong mga trained alternative consultant. Kung ano po yung mga program na gagawin po ninyo, especially sa inyo pong diet. So also yung atin pong laging pinopromote, yung detox, ano? Paglilinis ng iba't ibang organs sa atin pong pangangatawan, especially yung mga eliminative organs natin, ano? Like colon, yung liver natin, yung kidneys po natin, ano? And other organs sa atin pong pangangatawan, eh, kinakailangan mapanatili po yan na toxin-free, ano? Malinis.
5: Kaya nga yun yung partner, kaya yun yung principle, bakit kailangan natin ng piliin kung ano yung kinakain natin.
4: Yan.
5: Kasi nga, yun lang naman ang mission natin, yung mga parts ng katawan natin, i-maintain na in its optimum condition. Ano? Kaya yung ating company, Yes to Health, pinili din natin kung ano yung i-offer natin sa ating mga kababayan. Kasi ang hirap kapag ang iniinom natin, hindi naman talaga nakakasapat sa pangangailangan natin. So, for example, yung ating Santon Plus Gold, isang uri na supplement that is FDA approved, of course, ano, ina-address dito yung hindi siya gamot, ha? Kasi yung gamot, iba yun.
4: We don't claim it as medicine.
5: Kasi yung gamot, partner, it's a targeted therapy. Ibig sabihin, kung para sa pain lang. Hindi mo pwede magamit sa ibang bagay, no? Medyo limited yung scope per medicine. Ang Santon Plus Gold is a food supplement because we believe that food is everything, okay? We can live without medicine, but we cannot live without food. Kasi kailangan mo lang naman ng medicine pag pinabayaan mo yung pagkain eh. Di ba? Pag sablay yung nutritional support sa katawan mo, magkakasakit ka, so you need medicine. Mm-hmm. So, maliwanag ha, ang Santon Plus Gold, hindi siya gamot, pero mas malawak yung kanyang purpose because of its nutritional nature. Ano? Mm-hmm. So, anong ginawa ng company doon? Yung basic na mga condition that are commonly nagiging reason bakit maraming kababayan tayo ang maagang namamaalam sa daigdig. Mm-hmm. yun talagang ina-address kasi unang-una sa lahat, 'di ba? Hypertension.
4: Yan.
5: At causes sa yung problema sa heart attack. Yan ang unang-una, no? Ano mga dahilan niyan? Tumataas yung BP mo, tumataas yung fat sa katawan mo at hindi nakokontrol hanggang sa maging panganib sa kalusugan, babara sa mga ugat natin.
4: Mm-hmm.
5: And yung diabetes, eh humahabol 'yan sa dami ng naidadalang komplikasyon sa mga taong tinatamaan nito. Yung pananakit ng mga kasukasuan, ganun din yung pagkakaroon ng maraming acid sa katawan, ano? Mm-hmm. Pagkakaroon ng mga bukol-bukol. So itong Santo Plus Gold ay ginawa na mayroon siya mga sangkap na nakakatulong in general para maiwasan 'yan. So yung mga mangustin natin, 'di ba?
4: Mm-hmm.
5: Which is the pinakamataas na kumbaga sa formulation pinakamataas, each capsule meron siyang 350 milligram of pure extract of mangustin, mm-hmm. yung mga santones, ano? At meron siyang ampalaya, 50 milligram. May malunggay, may garlic, spirulina. Meron siyang tigpi 50 milligram. So ito, anong purpose nito? Meron siyang malawak na benepisyo sa katawan. For example, meron kang diabetes.
4: Mm-hmm.
5: O yung mangustin, meron siya, di ba mapakla siya?
4: Mm-hmm.
5: Meron siyang anti-diabetic properties. Meron din itong ampalaya na pwede sa diabetes. And of course, malunggay and garlic. Itong mga to, eh magkakatuwang para ma-prevent natin ang diabetes.
4: Mm-hmm.
5: Pagdating naman doon sa problema sa daloy ng dugo, yung mga mabagal ng daloy ng dugo, yung mga laging may fat excess sa katawan,
4: mm-hmm.
5: o meron tayong garlic, di ba? Which is good for patient with mataas ang cholesterol, maganda rin siya sa mga mahinang immune system. O meron siyang moringa. Moringa, laging bida kasi, very high ang kanyang nutritional value, ano? Tinatawag nga siyang superfood. So, ibig sabihin, itong mga to, sangkap na pinagsama-sama in high extracted form. Ibig sabihin, hindi mo na kailang pahirapan yung digestion at assimilation mo ay nasa isang kapsula. So, ang purpose nito, hindi para gamutin ng isang bagay sa katawan. Although, nangyayari nga yung mga kababayan natin, pag gumiinom nito, sasabihin nila, naku, gumaling yung high blood ko.
4: Mm.
5: Kasi ang hypertension is another nutritional problem, ibig sabihin, lifestyle. So talagang pag ang problema ninyo sa katawan, basically nutrition, ang tinarget because of its supplement, yung mga Santon Plus Gold, talagang gagaling kayo, mm-hmm. di ba? So yun yung nature ng nutrition and supplementation. Kaya nga, sa mga nakikinig ngayon na nagtatanong, pwede ba sa akin yung Santon Plus Gold?
4: Mm-hmm.
5: Pwedeng-pwede kasi sa lahat ng tao pwede ito. Basta kumakain kayo ng solid foods, you can take this capsule for prevention and rejuvenation.
4: Mm-hmm. So yun na, sa mga kababayan po natin, napakalawak ano, ng saklaw, sinasaklaw ng mga supplementation, especially yung atin pong nutraceutical grade ano, na Santong Plus Gold at iba pa natin mga produkto, mga kaibigan. Kumbaga hindi mo siya malilimitahan sa ganitong problema lang o sa ganitong organs lang ng pangangatawan mo, kundi malawak yung ano niya, yung ginagawa niya sa atin pong pangangatawan. And every deficiency na mapupunuan po natin ng nutrition ng mga ito ay makakapagbigay benefits ano sa iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Ha? Maraming salamat Doc sa explanation ano about the sa atin pong mga FDA approved na mga products po na ito na kung ano yung nagagawa nito sa atin pong pangangatawan. Kaya po sa mga kababayan po natin na gusto pong masubukan ito at gusto nyo pong ma-experience kung ano po yung mga mararamdaman at maigagaan ng inyong pong pangangatawan pagka nakainom po kayo na ito, eh puntahan ang pinakamalapit po ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong mga lugar, mga kaibigan. At pwede rin po pala itong ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, Mac MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Lock 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibabahan ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Santone Vitamin C, mabibili sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang bago.
7: Ako si Carla, narap akong kumikat. Piling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
6: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
4: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health. Kung meron po yung mga tanungan ha, huwag po may magtanong. Just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Meron nagtanong dito Doc, good PM Doc. Ask ko lang po kung pwede ang Santone Plus Gold sa prostate enlargement. Thank you po. Lulito David po ito, 70 years old.
5: Pwedeng pwede po kasi meron siyang mga sangkap katulad ng Santone mula sa mangustino na merong natural phytochemical na nakatutulong sa balanse ng hormone, hindi lang sa lalaki pati sa babae, no?
4: Mm-hmm.
5: Kasi ang prostate kasi nagkakaroon ng paglaki kapag dumarating na tayo doon sa process na tumatanda na tayo. So at the age of 40, bantayan nyo na yan. Kasi nagde-develop na, kasi normal naman yan sa tao kapag ang prostate ay, kapag tumatanda tayo, talagang medyo kumakapal yung prostate dahan-dahan.
4: Mm-hmm.
5: Ang problema lang dun sa iba, may mga nagtitrigger kasi na bumibilis yung pagkapal nito to the point na naapektuhan na yung normal na pag-ihi, nakakaroon ng mga discomfort. So para makontrol yun, kailang balansehin din natin yung hormones and also yung pamamaga ay ma-prevent. So pwede kayo mag-take ng Santone Plus Gold. Dahil meron itong mga phytochemicals na nakatutulong na kontrahin yung pamamaga sa anumang bahagi ng katawan, hindi lang sa prostate natin. So ang pag-take po ng Santone Plus Gold, 1 capsule 3 times a day before meals. At sabayan po ito ng vitamin C, yung nanasilic vitamin C natin. Ganon din, maganda rin na samahan mo siya noong essential fatty acids mula sa Moringa, no?
4: Mm-hmm.
5: Na nandun sa ating Premium D3. And also, kailangan talaga iwas bisyo. Kung may bisyo kayo, iwasan nyo yung mga bisyo. Magbawas po kayo ng mga pagkain highly refined kasi yun po ang nagtitrigger ng abnormal cell growth sa ating katawan.
4: Mm-hmm. At isama nyo na rin ano, yung mga poultry products. Huwag po mo nang magkakain ano, ng mga manok galing sa poultryhan, itlog, oh, ng mga ano, pati isda dok, ng mga tilapia, bangos.
5: Basta ginamitan ng muna, artificial na pagpapalaki.
4: Yun.
5: Yung tinatawag na synthetic hormones ang ginagamit. Kasi alam mo, yung mga ano ngayon, hindi naman sa ano-ano, nung unang panahon, hindi pa uso yung mga 45 days, di ba? Eh ngayon, halos lahat ng manok ngayon, mas ano pa sa 45 days, mas maikli pa yung time na papalakiin sila.
4: Na-harvest
5: na. Compare mo doon sa mga organic, traditional, yung mga chicken ng panahon, yung mga native, ano, na it takes ilang months bago maging mature enough para katayin. Eh ngayon, talagang sa yung tinatawag na new technology na ginagamit, gumagamit sila ng synthetic hormone, ako, eh kung paano nito pinalalaki ng mabilis din yung mga manok, di ba? Eh maaring ito'y maka-apekto rin sa ating hormone, so nagkakaroon ng mga abnormal growth sa katawan natin.
4: Yun.
5: Yung mga pag-aaral na pong ginawa na ito ay sabi iwasan ito lalo na meron tayong mga bukol or yan, mga pamamaga na hindi normal sa ating katawan.
4: Yun, ha? At in terms sa hormonal balance ng ating pangangatawan, ugaliin po, uminom ng Santong Plus Coffee Mix. Mga katulong ito, kahit pa paano sa mga kababayan po natin, hindi lang po pang sapat ano, sa pangangailangan natin na pagkakape, nakakatulong din po siya in terms of benefits ano, sa pagbabalanse ng hormones sa ating pong pangangatawan.
5: Oh. So, kasi meron ano yung partner, meron yung soybean.
4: Mm-hmm.
5: Na yung soybean ay may isoflavon.
4: Yeah.
5: Isoflavon, very important siyang phytochemicals, lalo sa mga kalalakihan, para balansehin yung ating hormone.
4: Mm-hmm.
5: Okay? So may isoflavon yan, may genistein yan. So itong mga ito ay galing sa soybean na nandun sa ating Santon Plus Coffee Mix. Napakagandang araw-arawin, lalo na kung ikaw ay lalaki at gusto mo ma-prevent yung mga bukol-bukol o paglaki ng prostata, maganda po yung sangkap na nando sa ating Santon Plus Coffee Mix.
4: Yun. May nagtanong po dito, Doc. Tanong ko lang po, paano po inumin ang Santon Vitamin C? Hindi po nawawala yung sipon ko. 65 years old po ako.
5: Pag na kayo ay nasa punto na may sipon, ang suggestion ko, kasi ang one capsule is equivalent to 500 milligram.
4: Mm.
5: Okay? So, sa amin, kaya pwede mong i-take up to 5,000 milligram per day.
4: Mm-hmm.
5: Sa panahon na meron kang sipon. Ibig sabihin, pwede ka mag-take ng tatlong kapsula sa umaga after kumain, sa tanghali after kumain, at sa gabi after kumain. So, since ito ay non-acidic vitamin C, hindi ito magkukos ng any trouble sa inyong tiyan. Hindi rin naman ito makaka-overdose sa inyo. Ano? Kasi nga, yung mga injectable vitamin C, haabot pa nga ng 10 grams yan eh. Diba? So, ibig sabihin, the body can handle that properly. Ang issue lang naman sa vitamin C partner, pag marami na, lalo na kung acidic vitamin C, hindi ginakaya ng tiyan, nangangasiman tiyan. So, you can take Santon Vitamin C up to a maximum of 10 capsules per day with your meal, with your food. Ano? Hindi yan malaking issue. Ano? And after magaling na kayo, then go to normal dosage na 1 capsule 2 to 3 times a day. Kasi pag may sakit tayo, lalo na kung sipon o buhok o compromise yung immune system, kailangan natin talaga na medyo mataas-taas na dosage ng vitamin C. At sabayan nyo na rin yan yung mga organic or food grade or food-based vitamins katulad ng mga citrus o katulad ng mga... Ang sili, mataas ang vitamin C niyan, di ba? Moringa leaves o dahon ng malunggay, ang taas ng vitamin C. So, sabay nyo na rin yon sa pag-inom nyo ng mga vitamin C like Santon Vitamin C.
4: Sa mga nagkukulang ano, ng vitamin C, na isa sa napakahalaga po, mga kaibigan, na vitamina sa atin pong pangangatawan. Halos lahat ng ano natin, parte ng pangangatawan po natin, nangangailangan po ano, ng vitamin C. Mata natin, yung immune system po natin, kahit yung balat natin, Dok, ano? Kailangan yan ng...
5: Sumaka, vitamin C, kailangan mo din. Kasi yung collagen, hindi naman makikreate ng na maayos kung walang vitamin C.
4: Yun. Even our ano blood vessels, mga kaibigan, kinakailangan po niya ng vitamin C para mapanatili yung elasticity, yung tibay ng wall ng atin pong arteries para hindi siya maging ano malutong at mabilis mag-rupture. Ano? Ito, kadalasan sa mga kababayan po natin na mayroong hypertension, yan yung mga komplikasyon nila. Mabilis pong pumutok yung mga ugat. Na pag ang ugat na pumutok yung papunta sa brain area, nako delikado. Yung mga cerebral brain, cerebral blood vessels, mga kaibigan, no? Pag sa puso naman, nako, napakadelikado din po, mga kaibigan. Pag dito naman sa mga peripheral ano, blood vessels, diyan na nagkakapuno ng problema, Doc, ano? Sa pagkilos, paggalaw ng ating po mga extremities, hindi na nagiging maganda, mga kaibigan, ano? So, para pangalagaan yung healthy blood vessels, vitamin C ay isa sa pinaka-importante na sapat lagi sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? And also, pag yung pag-absorb ng mga ano, mga minerals sa katawan po natin, especially the iron, no? Ay nangangailangan po ng sapat na vitamin C, ha?
5: Oo. Oh, ayun, tatanong yun, bakit nagkukulang yung vitamin C? Mostly kasi, ang kinakain ng tao, luto.
4: Yun na nga.
5: Diba? Ang vitamin C is very ano eh, very sensitive yan eh.
4: Mm-hmm.
5: Especially sa heating process. So kaya nga 'di ba ang vitamin C naturally na sa mga prutas.
4: Mm-hmm.
5: Pero once na niluluto mo na ng todo, yung vitamin C, yung absorbability rate niya medyo bumababa. Kailangan talaga natin kumain ng source na kung saan bioavailable yung vitamin C, which is mostly kulang na sustansya ayon sa pag-aaral sa isang individual. Mm-hmm. Yeah, every day we need to take vitamin C, no exemption, kasi yan ang laging kulang sa ating katawan.
4: Mm-hmm. So yun na, so mga kababayan po natin, pag vitamin C pag-uusapan, Samsung Plus Vitamin C, isabay po sa mga atin pong ibang mga produkto, ano? At para makita po ninyo at maging mabisa, doble, triple yung bisa po yan sa ating pong pangangatawan, because meron tinatawag na synergistic effect, ano, sa pangangatawan po natin, mga kaibigan, ha? Doc, may another question na good PM. Maraming po akong sakit. May barab po ako sa ugat at ako po ay naglalabada 2 times a week. Pwede po, hindi po ba yung nakakasama sa akin pong karamdaman? Diyos, si Torres po ito.
5: Hindi naman. Kung hindi naman sobrang overload yung trabaho mm-hmm. mo, kailangan mo nga medyo gumalaw-galaw kapag meron kang mga barado.
4: Physically active at, dapat.
5: Physically active ka. Kung hindi naman po nag-cost ng exhaustion mm-hmm. o sobrang tasking sa yung energy, eh wala naman po masamang maglaba. Ang maganda lang, i-focus mo po yung attention mo sa paano mo ma-prevent yung paglala ng pagbabara. Mm-hmm. O kumain ka ng mga pagkaing mayaman sa mga circulatory enhancers, di ba? O marami tayong pagkain, sibuyas, bawang, luya, lahat yan, circulatory enhancer yan, luyang dilaw. O, at mag-take din kayo ng supplement katulad po ng mga essential fatty acid, ano, mula sa premium D3, meron yung mga essential fatty acids na nakatutulong para matulungan ang daloy ng dugo na makaiwas sa mga bara-bara.
4: Mm-hmm.
5: Kasi ang isang tao, hindi natin alam ilang porsyento ba ng mga ugat natin na may bara.
4: Mm-hmm.
5: Diba? So minsan nararamdaman natin, parang minsan mangalay na yung ating mga kamay. Nag-drive lang tayo ng motorsiklo, ilang mm-hmm. minuto lang, sakit na ng kamay natin. Or yung nararamdaman natin sa mga binti natin. We don't know kung, kasi wala naman yatang machine na pwedeng i-scan lahat ng ugat natin, eh. So, hindi natin alam. Kaya kinakailangan talaga every now and then meron kayong kinakain na nakatutulong para prevent ang pagbabara. So, kung hindi nyo alam na may pagbabara o saan ba yung pagbabara, o ikaw nga, alam mo meron kasi na-check up ka na, eh mahalaga lalo na uminom tayo ng mga produkto, ano, na makatutulong. Ito, Santon Plus Gold, maganda po yan. Then yung mga home remedies katulad ng mga salabat, onion o sibuyas, bawang, yung mga lemon, yan, mga malaking bagay po yan sa daloy ng dugo na makaprevent ng paglala ng mga barabara sa ating pong daluyan ng dugo.
4: Yun, ha? At kung gusto nyo po, mga kaibigan, ang ating pong premium D3, available na rin po yan sa mga pharmacies dyan sa inyo pong lugar. Ipagtanong-tanong nyo po, ano, ang ating pong premium D3. Kung wala po kayong ma-avail sa mga pharmacies, pwede po kayong sumadya sa ating pong mga Yes to Health Clinic, or pwede po kayong umorder sa ating pong Lazada and Shopee page. I-search nyo lang yung ating pong official page, Yes to Health 2011, mga kaibigan, ha? At ang iba pa natin mga produkto ay available po dyan, mga kasama. Lalo na yung ating pong Clear Skin. Sa mga kababayan po natin na gusto pong magpakinis, magpahamis, ayan, ng kanila pong kutis, magpa-healthy ng inyo pong skin, mga kaibigan, nandiyan ang ating pong Clear Skin Glutacogic Soap. Ang gandahan niya, meron yung VCO. Karamihan sa mga ano ngayon, Doc, mga beauty products, mapapansin niyo yung ano nila, content, yung ingredients nila, meron VCO.
5: Mm-hmm. Kasi VCO is magandang emollient, magandang conditioner ng skin. At ang VCO ay natural antibacterial.
4: Mm-hmm.
5: Kaya maraming purpose yan, eh, kung bakit nilalagyan ng organic VCO yung mga soap, yung mga lotion.
4: Mm-hmm.
5: Oo, kaya yan rin yung isa sa nilagay natin doon sa ating Clear Skin Beauty Soap.
4: Mm-hmm. Kaya sa mga kababayan po natin, ha? Gusto magpa-healthy ng balat, hindi yung pampaputi lang, mga kaibigan, ha? Yung magiging healthy yung skin tone po ninyo, Clear Skin, mga kasama.
5: Kasi yung pagpapaputi ng balat, for example, Pilipina ka, eh normal naman sa Pilipina, sa Pilipino, ang balat natin, eh tropically, ano, kumbaga, iminat sa kung saan lugar tayo sa mundo. Mm-hmm. Pag tropical, makikita mo yung mga balat, eh medyo kayo manggi, ano. Yung iba dahil mahilig manood ng mga telenovela Koreana, di ba? Gusto nila maging Korean skin. Gumagamit sila mga peeling, which yung mga dermatologists nga hindi nila recommend yun na mag-peel tayo na mag-peel. Because yung natural protection ng ating skin, yung melanin, is yun yung nagsiserve as protection para hindi tayo magkaroon ng harmful effect mula sa araw kung saan nandun tayo sa lugar na mainit, naturally. So, pwede kang pumusyaw, kasi minsan naman eh sobrang nagbibilad sa araw. Ang gagamitin mong produkto, yung natural na nakapagpapabalik ng normal talaga na tone ng skin. Hindi ko nire-recommend yung lagi na lang tayo nagpipil para pumuti tayo, which is not healthy actually sa isang individual. Kung pag-uusapan yung benepisyo ng normal na structure na ating skin. Okay? Kaya kung gagamit kayo ng sabon, wag yung matapang. Mas maganda organic, mas maganda herbal extract, kasi doon naman talaga nagsimula yung teknolohiya ng paggawa ng sabon. Mga natural na mga extract na nilalagay para makatulong sa ating skin, para sa natural beauty.
4: Yun, ha? Yeah, sa mga kabayan po natin, Clear Skin Glutacogic Soap, isa sa atin pong mga bagong produkto at pwede po ma-avail yan ano, sa atin pong mga Yestrel Clinic, ganoon din sa atin pong Lazada and Shopee. Para Dok, naku, napakabilis ng oras po natin. Baka may pahabol ka pa na mensahe sa atin po mga tagapakinig.
5: O syempre, pasalamatan natin yung mga avid listeners sa mga himpilan, ha? Mga katropa natin dyan, ha? Luzon, Visayas at Mindanao na nakatutok po ngayon. Salamat po sa inyong pakikinig at salamat sa suporta na ginagawa po natin sa pagtangkilik sa ating mga produkto. At asahan po ninyo, lalo natin paigtingin ating mga impormasyon pangkalusugan, dahil naniniwala ako ano, personally, na tama si Ernie Baron, ano, knowledge is power. Ibig sabihin, kung meron kayong kaalaman, paano nyo pananatilihing healthy ang inyong sarili at ang inyong buong pamilya, marami po kayong matitipid sa pagpapagamot at hiligtas tayo sa magang kamatayan. So maraming salamat. Siyempre, ako inyong bantay kalusugan, si Dr. Algie Bakla po ito.
4: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga nakantabay at sumusubaybay sa atin pong programa. Ganun rin sa lahat po ng mga tumatangkilik sa atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade, and of course, FDA approved na mga produkto. Siguraduhin lang mga kaibigan na inyong pong iinumin ay meron pong tatak Yes to Health para po makasigurado na yan yung inyo pong napapakinggan dito sa atin pong mga programa. Hanggang sa muli, pasamang nagkapaalam, yung po lingkod Jeremy Shalhinas. Sa susunod po muli, nakakabanata ng atin pong programa, magkarinigan po tayo at magkasama-sama sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang amin pong dalangin, ang Panginoon nawa ang mapapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman. Magandang araw sa atin pong lahat.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Sa una, wag isuro lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghalag suro lang akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ko ti Horam ni Slasto. Exciting?
2: Exciting!

0: sa kahaya o dinhi.
1: Kap, kap. Tara, kap. Mag-una na taguli, kap.
2: Oh, ha? Kasayo, God. Unyara, master.
1: Kap, maniguro tabakay. Huwag kakakita ng sign di hao. Oh, kita ka?
2: Asya.
1: Kalang nasa ibabaw-baw ka na. Maniguro ng takap kayo. Huwag kakakita ng nakapaskil ya skilid, kap. Remains will be cremated. So dito magpa-dugay-dugay. Dari pa si Mapil ta, lisod na kayo. Tapasin na ta.
2: Exciting.
3: Exciting!

0: mag-mention ko kasi pangalan sa imong ex kay o mag-mention mang good ka o ang possibilities diha eh basig ko an. Ayun yung mga reaction ha, pwede ninyong i-text sa ako sa 0945-443-5869. Unya taod-taod mo dawat ko og tawag para sa atuang. Yes, para sa tuang Call Me BB. O mo dawat ko og tawag unya taod-taod ha, 0945-443-5869. Para po sa mga naay sa YouTube karong gabi una sa mukha na dyan, oy! Wala juga lang mo kung ano picture ka na ganoon. Nanggawas mo na kung wrinkles di ha. Okay lang. Live usap kita sa to ang YouTube channel. I-search lang ang XFM Bukidnon. Ha? Abi niyo sa Facebook lang to mag-live. Naka-live po ta karon sa YouTube. Kasi mga basta na yung mga reactions sa YouTube ha din ato makita. Pwede mo nga mag-check po di adto. Pwede po mo nga magtanaw di adto. O kanang wala na siya interruption da. Pwede po mo nga mag-react sa to ang live karong gabi una. Live kita sa to ang Facebook page. I-search lang ang XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment and XFM Davao Katropa Digital. Uy, thank you, D.I. Hawk. Oo, sa mga naghatag sa to ang Gcash kagahapon. Para po sa to ang pamasko para sa mga BB. Kung asa nakaipon na kita karon og 1,170 pesos. Thank you, good kaayo ha. Dakungin kayo na siyang tabang sa mga bibi na to na never pa jod nakatilaw o mga chicken joy, spaghetti. Ato ka na siyang ihatag mga katropa karong umaabot na Disyembre. Siguro before, after siguro sa mong term, mag-term break, may ana. Para dili po busy yung maestra, no? Lain po kayo. Mag-feeding ni Ana, inubanan po si El Ilion Shell Mobility Station, si Double B, o ang amuang station manager, Rusty Maricudino, magkuyog ni Ana and all the staff of XFM Bukidnon. Gamaghatag mi sa ato ang simpleng pa, kanang pa-treat sa ato ang mga street children and ang ato ang mga senior citizens nga naas kadalanan nagpuyo. Ay magkabala ka kaya mo gina siyang i-validate kaya uban manggo din ha, o gikan pag na sila somewhere down the road. The roads are gonna close again. Sa mga gusto gihapon maghatag, any amount lang gid biha, any amount madawat gid mi ana maskin pag piso, 5, 2, 3, 4, 5 size, any amount basta kay gikan sa inyong kasing-kasing. Ang akong GCash, ako ang naging ni GCash kung gi-announce. Ang akong GCash number 0936-881-9124. Again, ang ato ang GCash number 0936-881-9124. The name is under Jonna P. Naisig panawag sa kuwaan nga number. FYI ha, for your information, may dili ko kadawat og tawag ani nga number because this is considered as our GCash number lang po para sa tuang pamasko para sa mga bibi. So kung mo try mo og tawag ani ako ang number, di gini matawagan, sorry, gid ka ayo. Akong gi automatic block ang mga tawag ani, pero kung sakasakaling naka-importante nga tuyo sa kuwa, i-message ko, i-text ko ani nga number kay basing ako na lang ang manawag sa imo. Kana kung importante gid imong tuyo kay kasagaran gapanguyab man. Dili ko mo entertain ana ron ha. Dili na ko nag-entertain ana mga uyab-uyab, school lord, wala koy time. Busy kay akong life.
1: Ma-please ka.
0: May please lang ha. Dili makabal kay kasabot sug ko nga manawag gid mo sa kuwa, kasabot sug ko nga inyo hang need ninyo i-validate kung ako bagid ang naaani nga GCash number. Yes, ako po na siya, pero i-text ako daan kay ako na lang magtawag sa imo. Tapos dapat i-make sure po din mo nga naa kay importante nga tuyo sa ako kay basigun niya ore may pwede makipag friend. Friends ta. Ay ko bala ka friends ta. Pero if you're expecting something else nga more than that, sorry baby, pero dili pa ko ready. Wala ko'y panahon kay busy akong life. Busy ako ang trabaho in town, baby. Dili lang gid ta diri connected, daghan pa kay tag mga ginakabisihan sa kinabuhi. No? So, akong gi-automatic block sa kadaghan sa nagatawag sa tua. Naalaan pa taglaing DJ, di ba? Kung DJ good. Kabalo ko nga gituyo gid na nimo ha, ma, sir, ma'am. Ayaw tuyo, sir, ma'am. Kay Kabalo ba ka? Wala ba ako nag-announce ang number? Ano di ako ka mag-text-text ko, no? Char. Alam ko na yan. Para naman hindi tayo marunong mag-psycho. Bitaw! Ay, naku, B! Kung mutubag ka sa tuang Sir BB question, unya taon-taon! Tawagi ko unya taon-taon para sa tuang Call Me BB. Unya na lang sa pagbalik po sa tuang program. But for now, importante gid nga imuha sa gyud nga i-identify ang imuhang partner diha kay basigun niya uri og gana. Kapang luod na na. Maying gabi po kay Mommy Jacqueline Labis.
1: Thank you!
0: Adi ako rin sa Hong Kong, may maying gabi, Mommy. Si Ma'am Ann Abapo, maying gabi, Ma'am Ann.
1: Thank you!
0: Si Mommy Josefina Tinambunan, maying gabi po. Si Charlene, maying gabi. Akong Manghod. L. Jane Adaya, isa po siya naghahatag sa tuang Gcash para sa tuang pamasko para sa mga BB.
1: Thank you!
0: Salamat kaayo. Si Tristan Wyatt Gulay, maying gabi po. Si Uno 24 24. Wow. Request kong song hindi ko alam anong kanta yan, ha? Try ko lang, tingnan ko lang dito talaga kung pwede yan. Di lang ko magkuan sa imo, ha? Mag-promise sa imo, pero giingnan mo ko yung mag cute. Basing na ipuruhan nga ako ning i-play. Ay, sa lagi inantag cute ba kay mukuan gid kay maluya gid dayon taay. Moro gid ba yan atong weakness, ha, kanang inantag guwapa. Bitaw. Ay nako. Oy, sa mga mag-asawa din, ha, aha, may gabi sa inyo hang diha. O bago matulog, maghimasa o sabi, bi, ha, magamit ta og sabon na Santon Plus Herbal Soap para mawala ang mga baho-baho sa kalawasan, especially nga gigikan ka sa trabaho. Uni ayo kalimot. Kaya gimuhang misis, ang imuhang mister, sige na lang ginagaw ka ng overthink, kaya wala ka ng doy panahon sa iya, ha? Ay, naku, B. Kapag kapo ka ng kakapoy, ang atong isgutan, kita magitanan, ginakapoy magitang tanan, especially gatrabaho ta sa adlaw, di ba? So, ang atong buhaton, B, para masolusyonan gihapon nato ang ato ang problema sa kusog, oh, sa tuhod, para mahatag po nato ang satisfaction sa ito ang mga asawa or ito ang mga bana. Turbo Men Enhancer. Aduna kay na siya yung maka and clavo huwas ka. Dako kayo ng tabang B para masolusyonan ang kakulangon sa imuhang kusog aron para mukuhit ang imuhang partner. Makaingon siya ka o yes, yes to health. Kauban po si Turbo Men Enhancer.
2: User, atong paminawan.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XPM, ipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kong chicks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
4: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
4: Istorya, eh. Laini, pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
5: Wala o halagid ka, pre, oy. Karun pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stone, pagpilain yung gasolina.
2: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Exciting!
1: Pwede ko mahagbo. Ika, oy. Layo kaya ko ang bangko. Good eye. Di sudan yung gagmay tano. Kaya maning kamot, tinintawang taong tungtong aning bangko. Umuragita ka ng langaw, ay. Sige na lang. Welcome! Asa to ang programa karong gabi una. Ang putahe sa gabi ihatod ka na to sa Turbo Men Enhancer. And of course, hatod usab ka na to sa Santon Plus Herbal Soap. Ang pampahumot sa mga nanimaho. Nga kilikili, excuse me po sa mga kaunti ha. O, basta kay pag manimaho na gani ang kilikili, basin mauna ang rason nga nung ginabasted ka sa imo ang ginapanguyaban or nga nung oh, walay ka pangayab sa imo tungod sa baho sa imuhang kilikili. So, imuha ka na siyang solusyonan, B. Dili pwede nga imuha lang na siyang basta-basta hon. Hi, may gabi po sa mga naagi hapong karong gabi una sa Facebook Live. May gabi po kang Lex Ann Sabawan. Oy!
2: Thank you!
1: Salamat ka ayo diha sa to ang lugar diha sa may Purok Kabadyangan. Barangay San Isidro, Tagum City.
2: Thank you
1: kaayo ha. Ah, sige lang, kay kita-kita na tapuhon. Mag-uli man ko diha puhon pag nanay ka ng term break. Musun mong buta ka ron, kita ka leave. No, walay mo take over. Oh, may gabi diha. May gabi usap kang Bong Myla all the way from Panabo. Kuya Bong! Salamat kaayo o si Kuya Obong. Okay, nakaremember pa niya sa kuha. Ay, may gabi po kang Architect Engineer Eric Becerra.
2: Thank you!
1: Hello, be may gabi po. Once again, thank you kayo sa mga nagpadala sa ilahang GCash ha. Sa to ang akong GCash... Tumuka eh. Ang akong GCash B kay 0936-881-9124. Kanang inyong ihatag na GCash, either piso, 5, dako na kayo na siyang tabang sa to ang mga katropa nga naasa mga street children or mga senior citizens nga nagpuyo sa kadalanan. Makatilaw man lang silag lamian nga pagkaon karong umaabot na Disyembre. No? Gikan ka na sa inyo, habi. Sa karon, nakaipon na kita og 1,170. Thank you, gigayo. Sa mga gusto mo magpahabon, sa mga gusto gihapon mahatag sa ilahang mga ginagmay nga kinasingkasing nga pinaskuhan sa to ang mga BB nga naas kadalanan, 0936-881-9124 under the name of John Napi. Ako ang Shabiha o sa mga ganahan mo tawag. Dili ko matawagan kaya akong giblock ang mga numbers nga magtawag kay gakabisik ko basi nga gaklasiko niya gasamok-samok. Gipanawag. So i-chat, i-text o sa ko kung naa kay tuyo kay ako ang manawag sa imuha paguman sa ko ang klase. Kung pagkaon, oh, sige, sigutan natin ninyo ang mga Sir BB question diri. Kung mahimong pagkaon imong ex, unsa o nga naman? Tawagi ko, B. Andam na po, abri na po nga to ang linya karong gabi una, 0945-554. Hala, 554 na unsa day ko. 0945-443-5869. Once again, 0945-443-5869. Sa mga ganahan mo tubag sa atong Sir BB question for tonight. Kung pagkaon ako ang ex, murag siya ang litson, bisag sumuod. Pero pangitaon, jud sa ginhawa, lami kayo kusion ang panit. Tabi-tabi po. Ingon si Mam Ann. Mam Ann naman.

0: Oh, may gabi ide ha, Ma'am Ann. Oh, hello sa ko ang ex. Atag, asa niyo ang ex, Ma'am? Ipag gina-greet ni siya. Oh, tawagi ko ha sa mga ganahan mo. Tawag sa ko 0945-443-5869. Abri na po ang ato ang linya karong gabi una. Hello, may gabi eh.
1: Ay, good evening po, Ma'am.
0: Ay, may gabi eh, baby. Kumusta man? Kinsa man ni eh?
1: Glenn, Ma'am, from Cebu, Lapu-Lapu.
0: Ay, may gabi eh, Glenn. Kung ang imuhang ex, usa daw ka pagkaon, unsa man, og nga naman.
1: Anong ex, Ma'am, sa una is, same tayo, Ma'am, humpa. Bak- karon kay ex naman, ginamos na lang siya.
0: Ala, bakit ganun?
1: Ay, dala mo siya sa uban, di. Humba siya sa uban.
0: Pero sa unang katong ka mo pa, kung halimbawa katong ka mo pa, unsa man siya nga klase nga sudan?
1: Humba lagi, Ma'am. Same sa banta.
0: Humba lang yung gihapon.
1: Humba siya, pero humba siya niya. Karun, dili naman ni, di. Ginamos na siya.
0: Ala, grabe na gid ka. Grabe nga pagdumot. Lamot kayo, biha. Na ba kayo mga gustong i-greet? Diha ba sing ganahan kang i-greet ni mong humba ng ex?
1: Ito na yung ma'am. Saan sabi si Bumblebee?
0: Wala si Double B karun. Kaya busy siya. Pero usually, naa siya din pag Sunday. Kay Manaygun manggid mi Anna.
1: Salamat kayo. Thank you.
0: Thank you, B. Thank you. Ayo. Oh, you're getting heavier. Yes! Kabalo ka, architect engineer, tinuod. Gadako, gid ko. Tinuod yun din ang stress eating ba? Kaya, makastress magin po ni ako ang kuan. Uy. Dili ni mao. Makastress na sigbadlong o bata. Makastress na sigbadlong. O, in short, sige na magpamadlong ang estudyante. Mo nang gadako ko. Kaya ako ang stress. Akong ginakaon. Ginakaon. Hello, my gabi. Hello po. Maayang gabi. Ay. Usa man na, uy? Ay, tubag ako ba? What na? Oh, kanang mga naasa lagyo ha. Kanang hangyo lang ko. Kanang para magdungog gita. Kay kuan. Kanang ayong pamino sa radyo. Kay digital na yung magdungog diha. Ay, radyo. Oh, sa radyo. Labi na kanang naamo sa Cebu. Kay wag lag gita. Sa cellphone na lang mo paminaw. Hi, bikaroon pa siya ko. Nakapahulay og trabaho. Nakadungog lang ko sa imong tingog. Nawala ang sakit sa kong lawas.
2: Minatmat naman!
0: Tarong ba? Si Wasalak, di anyway, salamat kay Wasalak. Thank you! Bili ko bitter sa ko ang ex. Oy, gimahal po ba yan ako ito, no? Lami man jud ang ginamos. Dili ko magsabakin sa akong ex kay basin naminaw. Gid, iya akong... Ay, pag-anak ba? Alagi ba ba, manibu? Oy, oh, daghang bigay nagatawag. Hello, may gabi eh.
3: Hi, B.
0: Hi. Muraga, familiar ka sa kuwa. Muraga, taga-Valencia, di ba?
3: Taga-kating-kating, manggot ni Moni.
0: Ah! Oy, Mike, kung ang imuhang ex o sa kapagkaon, unsa o nga naman?
3: Ay, akong pinaka-hate yung pagkaon ron, man.
0: Unsa ba yan?
3: Kuwan, kanang...
0: Hipon. Hiporn? Ganong hiporn man?
3: Langan ka morang hipon yung batasan.
0: Oh. Oy! Aba! Ganon, di pa sabi, pasabta ko kung ano, nganong man dyan ka ng pagmagbulag na mo niya, extra kay, lahi na yung mga descriptions.
3: Alangan ka, siya may unang kuan, siya may unang loko.
0: Siya'y uno nagluib. Anak. Oh, so kinsa siya. Ngalong. Anak, di inak, B. Ano, no?
3: Nag-ikaw na lang to.
0: Ow. Kung naminaw ang imuhang ex karon, B, unsa man ang imong mensahe sa iya, ha? O sa kahiporn.
3: Kantahan pa lang siya. Kung siya mo.
0: Kung sa'yo, ganun ka naman ang imuhang kantahon sa iyahan daw?
3: kailangan di kayo mas itindi na niya itong tao na naliran niya na ilang ito tao na na boyfriend na gito niya.
0: As in?
3: Ayaw ko, yung gitinoon tayo, gitinoon tayo.
0: Sakit ako, ano eh. Mas in, wa ko'y wahimo. Oh? Ano na yung theme song?
3: Dili, what?
0: Sure?
3: Dili na ako yung theme song.
0: Ah, dili ni mo. Oh, ah, sige. B, salamat kay si mong pagtawag, B, ha?
3: Request na lang ko yung next year?
0: Sure, ito man.
3: Tahanan ko yung ilman.
0: Tahanan. Ano ko, B? Tapos ko tahanan dili. Tahanan, ah. Kasi nagkantaan ni?
3: Ilmano.
0: Sige, ako i-play ni para sa mo todon, ha?
3: Thank you, Del. Bye-bye.
0: Bye, V. Thank you! Grabing dumot. No? No. Oh, abrigya po nang ako ang linya, ha? Aba, garap mo, ha? Tawagin ako, B, 0945-443-5869. Ouch, si Caller. Ano man si Caller? Ay, murag ko, an man, gakasakitan man. Ma'am, request ko song. Ano man nga song? Ay, good evening, ma'am. Sorry, hinay ang signal. Si SG, Erico, di ay niyo. Oy, SG! Thank you! Erico, maayang gabi. Hello! Ah, hinay akong tingog. Oy, gibaba. Nining kamo ta og tubag. Hello, good PM. Si Texter 6523. Ngano di ay buoy, ngano ingana naman inyo mga introduction sa ako daw, be. No, kabalo mo ga effort yun, be ako. Oh, sige na, kay pwede na, pwede pa ako magtubag. 0945-443-5869. Cinderella Balika, good ang GCash number para sa... Saan eh? Oh. Ang GCash number ng inyohang pwedeng matagaan, limbawa nga gusto mo nga mag-donate para po sa to ang mga katropa or mga street children or mga senior citizens nga atong tagaan og mga pahalipay karong umaabot sa Disyembre, 0936-881-9124. Ako anang GCash, biha. It's under the name of Jonna P. O, ako anang siyang GCash, pero kung manawag ka anang number, ako ka nang giblock. I-text o sa ako, kaya ako'y tawag ni mo. Kaya ga... Tamo, ha? Gaklasi, kung ka panawag mo. Na... Dili mag... Niyo, ingon rabia na yun nga, makipag-friend, ramanggood ko. Na. Tayo mo ron, ha? Esa, ha? Si makatawag mi OFW through messenger mutawag daw si Ma'am Ann. Oh. Pwede Ma'am Ann, ako kang ipa-connect. Pag message ko diri sa amo ang page Ma'am kay pata kami ang manawag sa imo ha. Si Jose Morales, bibigo pa ha ni mo. Nanapunta ani. Di na nabay una ko nga dili mo mo sige yun og gwapa kay matarog akong pride. No. Hello, my gabi. Hi. Wala, mangguro ko na kakuan. Hello? Ah, sige, ako na lang ni ibaba. Tawagin lang ko balik, ha? Kaya, dito magdungog. Masakitan ako ang heart. Kakit og boses ni Mubi. Sige, John. Oh, pagganaganahig yung kukay. Na kung pagkaon akong ex murag grab gagmay og tiil. Ha?
2: Pinawa.
0: Kung ano oy. Uy Charlene. Dili jud ka maging unana Charlene. Isipin mo Charlene, minahal mo rin yan. Kaluoy sa crab. Damay ang crab. Charlene ha. Hello, may gabi.
4: Hello, may gabi.
0: Hello po, kinsa ni?
4: Si Michael.
0: Michael from?
4: Michael from Ganda.
0: Ay, may gabi, Michael. Kung ang imuhang ex o sa kapagkaon, unsa man o nga naman?
4: Unsa man. Pinakapaborito na ako, siya lechon.
0: Lechon? Uy, ano lechon? Unsa man eh, lechon before naging ex or lechon na naging ex na?
4: Before naging ex. Ay,
0: may gabi, Michael. Dali ka po dito. Dito ka madungog. Kusog ka yung... Nakasasakyanan?
4: Nakasasakyanan.
0: Tagna ko pa? O? Oh. Kusgan, Jod Nemo. Kisa ikaw ba ni mo diha, Mike?
4: Ako lang. Habang kapaminang tumuray doon, may tawag.
0: Gasmile ka?
4: Ano? Ano yan?
0: Gasmile ka sa mga kapamino sa ako?
4: Yeah, mga kapamino ko doon ay sector.
0: Si Michael ba? Nahihinay diha ha, kasi nga maalaan tagpuan diha, sikag pinisi diha. Pero kay ex naman ni mo, lechon na.
4: Ah, karon wala siyag ano, wala siyag biro.
0: Hala nga no! Hoy! Hoy! Grabe siya! Ano?
4: Ay, mapapal naman, isang kinsa.
0: Ay! Kani mo rag, may po, may po, wala sa nag, wala siguro to na minay mong ex mo kay murag lahi ragit na description. Murag sakit. Oh, maon na.
4: Ganun talaga.
0: Siya ba ang nag-wave sa imo ha, Mike?
4: Naan pa ko'y ang kung pwede i-record.
0: Hmm?
4: Can I request a song?
0: Sige po, pwede.
4: I'm not okay by Elliot Six. Ang ganda.
0: I'm not okay. If wala niya nga kanta, unsa ba yung laing kanta nga gusto ni mo nga i-play na to?
4: If wala na, kala na lang.
0: Kala na lang.
4: Pero from that song, I think I can still continue.
0: Sige, i-try na ko ha, pero i-promise mo sa ko, di ka mag-emote diha ha.
4: No, I'm just listening.
0: I'll make you smile. Sige, magkuhan ka diha ha, ka nang mag-relax lang ka diha. Ano to, una-una? Kay Iro naman to. Ha?
4: Okay, thank you.
0: Mag-ingat ka, bebe. Bye-bye.
4: Bye-bye.
0: Ka-smile si Michael. Muna. Ayaw gin mo pagkuan. Dapat gin, ako, tambag lang nako niha, medyo nalampas na ko gamay. Tambag lang gin ako sa inyo, habi. Ayaw gin mo pagkanang kuan. Magbulag na lang mangani mo sa imuhang ex, sabi. Magbulag na lang mangani mo sa imuhang ex. Tarungon po din yun ang inyuhang breakup kay ngano. Ngano man, madamay ang mga walang alam. Kina, sige, ipadayon na nato ni. Sige, tanggal gin. Luoy kayo. Luoy kayo ang crab. Madamay. Oh, nadamay pa ang iro. Nadamay ang kanding. Luoy po, luoy. Good evening, Cindy. Watching from Davao City and Davao del Sur and Malay. Bala, grabe naman. May gabi ide sa imuha, Kurt Bunayog Ibanez, marag over. Pud kayo ni imuha. Kaya imo naman pong copy-paste na. Tuog, hindi mo basahon ako. Nanong sa kaon. Sorry kaayo ha. Thank you kaayo po sa imuhang pagkuan, paghatag og panahon nga maka-comment kag ingon ani kataas sa imong page. Salamat kaayo. Tawag na. Unsa ni? Good evening sa kong ex sa una tangkong. Ha? Sa una tangkong nga giadobo ay kumpara sa ko ang wife ro na si Richelle Pebria nga spicy fried chicken. Grabe po din si Jojo. Napasa ha? Basahon ako balik ha. Sa ang akong ex sa una tangkong nga giadobo ay kumpara sa kong wife karo na spicy fried chicken. Kuya wa oi. Wala na, huwag na ko ka-react. Sige na lang. Oh, Jojo Pebria ng Colonia when gabi. Thank you! Baka di mo eh. Oh, tawag na! 0945-443-5869. Ang ato ang programa pampahimsog, pampahappy pill. Kung gakasad ka karoon, wala ka sa mood, ganang. Gusto ni mo nga magsigang smile, marag si Cinderella. Oh, syempre. Dapat na healthy ang imuhang lawas. Kay pag once luya ang imuhang immune system, possibility anak magluya lang gid ka. And pag once pag magluya ka, oh my god, kawawang baby yan. No, dili pwede magluya B. Inumon ni mo both ang Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Trust me, you will get the same energy. Same sako ang energy nga maskin pag daghang kay problema sa kinabuhi, guys, smile gihapon. Always have the happy pill. The happy hormones sa ko ang kinabuhi, Charlan. Yeah. O yan nga to, ang Santon Plus Gold o Santon Vitamin C mapalit po sa mga suking butika nationwide. Hello, may gabi eh.
2: Hi, may gabi eh.
0: May gabi eh po, kinsa ni eh.
2: Kwan na Jong Jong.
0: Jong Jong? Taga-asa ka, Jog?
2: Saan? Taga?
0: Taga? Ipil, Zamboanga, Sibugay?
2: Opo.
0: Uy, may gabi, Ibiha. Abi na kung ka na... So, kasi mga jujungay? Nay na, Jumbi? Kabalo ka, Jung. Gusto gina kung madungog imuhang tinog, Jumba. Kay... Kabalo ko nga, murag na akay mga tinagu-taguan. Taguan diha. Oh, hinay gamay imo
2: na ju. Wala,
0: ay imo nang gingon. Imo nang gingon. Kuan-kuan pa din han nadunggan na nako. Hinay sa ni mo radyo jong. Gikilig lo gini si Jung Jung ay. Jong, hinay sa imo radyo bibe. Jumba. Ano na abot naman po kag langob? Nagutsa ka sa langob, Jung.
2: Nangitag kuan dam.
0: Ha? Nangitag? Usang klaseng kaayuhan na, Jung?
2: Nangitag sudan.
0: Sudan? Usang nga sudan? Jung ba? Unsa nga sudan man na? Si Jung Jung po, sige nag-ngisi.
2: Sige, unsa magkita, ma'am. Hindi sudan mo.
0: Hala, tapos sabi, asa man na siya nga langob na asa'y tubig o wala?
2: Unsa dam?
0: Na ay tubig na nga langob o wala?
2: Naglubog mo ko ni dam, wasa ko nung ina, sarag.
0: Sige, hinayin mo ha, Radyo Bibi, tapos, dili lang ka sa cellphone, paminaw.
2: Nangita, bitawag pulutan dam.
0: Ay, mutagay mo? Jung, hinayin sa naimura, Jujung, be! Galay na ko ang ginhawa, Jung. Na, oh, na nag-ilog na baya mo, dagang, Bibi Jow! Nagkagupot na yung guwan, Bibi. Nagkagupot na. Sige na, magpanawag do. Grabe kasi si Charlene ba, kuwan? Hoy, Charlene, kuwan kay Kadu. Kanang, sa tawagan na Charlene, grabe dyan yung mukha harsh. Oh, ang iyang ex kay Muradog Crab. Nagbagtiin. Ko Charlene, ha? Hello from Cebu. Cute, good, og boses mo. Bisag unsaon. Mo ba? Si SG Erico ba? Ay, si siya to na nawag kagay na. Ay, so, si SG Erico. May gabi, eh. Si, eh, di siya ba to? Hindi ko sure. Nalimot na ko ay. Oh. May gabi ibi ha. Oh, ay ka pala ka. Gapaning kamot siya kung hindi ko mapagaw kay ugma. Mag-classy pa ta. Ha? Munang salamat sa kong lapel. DG, agrabi ka gahi. Gahi ka ni oy. Sama ni oy. Bibingan ng guwapa ka. Kara, ayaw lagi mo si... Ayaw mo pag sige ingon ana lagi kay maglain akong buot. Hindi ko maglisod ko og ginhawa, maglisod jud ko og ginhawa. Tawag na. Sige ra mo bugan lang pakuan diha sa kuha. Si SG Pinyol di sa Maribago Go March store nagbantay nindot nimo og tingog mura kag akong ex ay. Muraga dili na ka mag break. Karon tatod. Maribago Go Mart. Asa man nga? Asa man nga tindahan ni Maribago Go Mart? Nay kwan diha, nay munay diha. Request lang kong song pasagdi na lang. Uy, ngano mo no? Ano pa riha mig tingog sa imong ex? Unsay? Kung ikaw ang pagkaon bi, mura jud kag lechon sa hitsura pa lang lami na. Wasalak. Ilum dia. Ingon ana nimo ha. Oh sige kaya manawag pa mo. Oh abriga po na ako linya biha. 09454435869. Gapang luod nako. Oh tawag na eh. Dagdagan pa kay tag oras niya, di mo manawag. Pwede rin kayo manawag, babe. Gipalong na nako ang aircon, giigang nako. Iyon na po na ako na ipanugnaon ko. Unsa man dyan tinuod, ani? Ma'am, Ma'am Charlene, naagi hapon good, pero nagdayon-dayon naman eh. Oh. Naghahanap po ako ng ka-textmate na babae na sexy. Chong! Pagilong Brian, oy. Panang imuhang magpila naman ko katuig dire sa XFM, ha? 4 years na ko? 4 years na kasi pangita o babaeng sexy? Daoroy. Masada ay ka, oy. Oh, sige, tawag na, ha? Once again, 0945-443-5869. Kung ang imuhang ex, usa ka pagkaon. Unsa man, og ngano man. di maayo pang... DJ, maayo pang bato, maduulan pa bibigahi. Kagets. Unsa ni? Di pa, ha? Naglibog mo ko sa imuhang text, BBO, eh. Hello? Hello? Hi. Hello? Hello? Huwag yung maningog. Hello? Ay, uy! Sama na si pang-stalk. Tawag ba? Ay, siga ng ulaw-ulaw. Tubaga akong kuan, kaya kabalo ka. Kani ako ang mga fingers. Charos, mga fingers. Oh, kanang ga-effort good be in town ko o kanang tubagaan ni. Hi, hello!
5: Hello, may gabi.
0: May gabi, bebe. Kinsa ni? Ikaw kataw iwa. Kinsa ka ba?
5: Juan ni DJ, si Jonal ni DJ.
0: Jonal? Jonal? Ha?
5: Jonal.
0: Jonal, taga-asa ka?
5: Kalunasan.
0: Kabanglasan?
5: Kalunasan.
0: Ah, Kalunasan. Asa may Cebu?
5: Yes, brother sa lower Kalunasan.
0: Uy, may gabi diha sa imuha, B. Kung ang imuhang ex, B, kayo sa kapagka, or sa ba, na ba kayo, B?
5: Sa una, pero karon wala na.
0: Uy, bakit kayo nagbulag?
5: One karon, it's complicated.
0: Eh, wow. Mga ing-anak na kang nabalaan, ha? It's complicated. Kaya pa, sa kisa may nakikbulag, siya o ikaw?
5: Both, both.
0: Both? Ah, nagkasinabot lugar. Wala man kahit mo yung mga grudges sa usag-usa.
5: So far, wala man nun. Kaya na may closure.
0: Ah, wala. Ah. Unsa na yung closure? Uy, tsikahin ako ng closure kay lahi akong nabalaan sa closure. Ay, kaya pag magkita daw mo kay... Pasabta daw ko, unsa yung closure ninyong gibuhat?
5: Kala magturo na sa murang gabang, kumang a-a na yun.
0: Hoy! Kuha!
5: Ay, wala kay gimension.
0: Wala kay gimension gani. Bito, B, kung i-describe ni mo ang imuhang ex, isip o sa kapagkaon, unsa man o gano'n man.
5: Kung ang bigay, ha? Isa sa ka, Pasayan.
0: Keyborn. Bakit?
5: Lami o lawas.
0: Tanggal ulo. Hoy, kabalo ba ka nga ang ulo sa mga hiporn kay mapuslan ng gigihapon? Kabalo ba ka nga kanang pag imuha dong suyupo ng utok anak kay mabright ka? Na!
5: Ba?
0: Oh! Lagi! Dapat imuha yung supsupo ng ulo, anak. Ay, sorry, censored. Pero tinuod, dapat suyupo. Di mo po ang term na suyup, lahi man po, no? Supon daw nimo ang ulo sa Pasayan kay makuha gid nimo ang nutrients na need sa imong brain, makapabright na siya. Unya, ginasuggest na siya nga before ka magtake og examination like magquiz ka or unsa ba, dapat mukhaon ka og shrimps.
5: May ba?
0: Oo.
5: May man lang sa subdivide.
0: Hoy. Oh, kabalo na ko. Kawa.
5: Hello. Ah, wala kayo dimension.
0: Pero mahal, hoy, mahal ba yung ang kilo sa shrimps?
5: No, hindi. Meron ko mahal nga din, dimapil ko ang ulo.
0: Pero mahal mo pa?
5: Mahal wala mo. Na, pass is pass.
0: Ilang taon na mong bulag?
5: So far, mga almost a year na.
0: Oh, almost a year na. Mm-hmm. Pero friends pa man ka mo sa Facebook.
5: Ah, wala na.
0: Di, ang ano mo, unfriend na?
5: Wala na.
0: Hulo?
5: Dili na, son, pero makita pa rin mga something na posters, gano'n ba?
0: Ano makita pa man ni mo, imo pag ginaad to yung wall? Oh! Di naman ka mo, friends, yung ano makita pa man ni mo lugar? Naka-follow ka.
5: Dinitek lang ito minsan-minsan.
0: Kaya nga, hindi mo kamu friends. So, naka-follow ka sa iyan, oh. Uy. Balik yarn. Pero bitaw, bi, salamat kasi mong gishare, bi. Ang ping di-happy, ha?
5: Hindi, salamat.
0: Bye. Thank you. Ang akong ex kay adubong takway. Hello? Karon akong ikumpara nako sa kong wife, lechon manok. Char! Mga pa lechon manok na mong nabalaan, ha? Dam, akong ex, akong uyab, pareho ragi ug ginamos. Dam, akong ex, ug akong uyab, pareho ragi ginamos. Nga, no. Uy nga, no. Kamu ba? Ang kanaingon, ano yung ganyan nga mga words, no? Kaya ka na, klaro, gigay nga, galalis mo. Hindi mo mag-away-away, o. Eh, pero normal lang magiging na mag-away-away bito mo. Pero kung kulang lang gid mo bito sa kusog, kabalo na gid mo sa sekreto, ana. Turbo Men Enhancer, gid na. No? Mahal ba daw ng turbo? Tag 85 pesos, ramagod daw na, uy. Kung pagkaon akong XB, mura judog asin, dili matulon kay parat, walay ligo. Grabe. Kamu, kanang inyong mga style ba? Klaro nakaayo. Labon sa una pa, o i-flex-flex pa ninyo. Diba? Gina-flex pa nyo sa Facebook na, my home. Sa to hashtag, my home. Hashtag, my happy peel. Hashtag, my teddy bear. Ba? No. Kawalo ko, no. Hashtag, may, unsa man, may mahal. Karun, tawagun na ninyo og ka ng mga ingunana. Tingnan na ninyo og ka ng mga takway sa kuan. Ipang hilabtan pa na ninyo ng mga tangkong diha. O mo na nang hilabot ninyo. Ha? Unsa man? Kung nga na. Ganong alimango mo ni mong ex? Allergic ka? Wow! Naday na! Wag yun, oy! Hindi ko anda, si Bibi Jao, ang ihadong ex kay alimango kay allergic daw siya. Bi, ang akong ex, kung unsa ka pagkaon, isa siya katahong kay lami gihapon siya higupon. Jun ang Cebu. Thank you. May gabi imanawag pa mo sa ako. Tawag na, ha? 0945-443-5869. Ano na yun? Kung manawag, sige, abri pa man akong linya, no? Pero unya na lang siguro mo tawag. Uy, kay I need a break. Maginhawas ako gamay. Sa pagbalik na to, ito na yung tiwason, ha? Tiwason natin ng inyong daghang kay mga ginapang sumbong sa kuaro ng gawas. Ganyan yung mga batasan, ha? Kanabito yung mga style nga kanang pag-ex na kay daghan na kay mga bitter na juday yun. Kung wala bito bino, kanagong kuan, kanayon ano ba nga, pag wala na gani mong luha, kay mabitter na dayon ka, tawag na din dayon mo siya sa mga words that she doesn't or he doesn't deserve. Char. Ito bagong gapo na ito ni me. Hello? Ay! Attitude ha? Grabe! Dili maging una na, kaya effort ko. Balo ka, kapoy biya kay mo duol. Ito sa unahan niya, ako pislitun kay para to bago na ang tawag ko niya. Anaon ko ni mo. Gabar ba niya akong fingers? Tawag na! Eh, kung di ka manawag, sige, mag-commercial break sa ako. Ha, pahuwais ako kadali, gamay lang yun, ha? Mababalik ko niya. Sa pagbalik na, Kobe, pwede mo nga manawag balik. Okay, akong abrihan ang ato ang linya. Naalang tatay confession ka ron, pero ato sa ning pasulo ni ito ang mga tawag. Kaya kabalo ko nga, gusto dyan kayo mo mag-chismis. Ha? Kabalo ko, ana. Biyang akong ex kay mura siya og dayok. Paborito ba yun ako ng dayok, B? Kulang yun na lang na siya o ganang saging. Try na to. Hi! Ay, nako. Talaga, yung... Wala ko good to gi-decline. Ay, tawag lang balik unya, ha? B, tawag lang lang balik unya ha sa mga nag-duty din ha akaroon. Ayaw kalimot ni ha. Ang ato ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Sa mga nagbiyahe, ayaw kalimot ni nga kapag ka po gusto ni mo og long, kanang long drive, makaabot yun ka sa imuhang destinasyon. Kung gusto ni mo nga kanang maatiman po ng imuhang sakinan, ang mga makina sa imuhang motor or sakinan, pagpagasulin na po sa El Ilion Shell Mobility Station. Ang Shell, bimaskin asa ka sa kalibutan, makita gina nimo siya. Pero kung dili ka sa Bukidnon, adon na kita'y branches sa Maramag, Valencia, and dili sa Malaybalay, duha ni kabuok. Ang isa nga Shell at bang po sa Polymedic, ang isa sa atbang sa Malaybalay City Hall. Ayaw kalimot, for every transaction, ipakita ang imong Shell Asia app for you to get a chance to win a trip to Shanghai, China. Nako, babe, basing mauna ni ang imuhang chance nga makakita kag bibili dito sa China, ha? Ayaw kalimot, again, pag mapagasulina ka sa El Ilion Shell Mobility Station, ipakita ang imuhang Shell Asia app. And aside from that, panghatag po doon mga papremyo like mga, I think nato yung mga pa-grocery yata sila, double B, grocery na ay mga smartwatch. O, murang smartwatch to eh. Mo nang ayaw kalimot biha kapag gasolina po nga di kalidad og di basta-basta pang international nga brand. El Ilion Shell Mobility Station. Yes.

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Ay, ingon niya, nami daw kayo ni salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ko mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa pusog.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Atak ko, iskun pa.
10: Ang imong bawon nga kwarta. Yatagan ka ni mama mo?
9: Opo, papa. Putang nga mesa.
10: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
9: Saton, patanase, halo, himot ko.
10: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Unya, tignala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
9: Big! Ah, man ako hinom.
10: Next time, ayaw din kalinti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
12: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na adik to?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuot? Wala gyot?
12: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
13: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Judy? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
14: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
13: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, permi?
14: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
13: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
15: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
16: Mga katropa, excited!

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
1: Ang musunod na programa ay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo o pag-iya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Kining yawa, has kang yawa agi.
1: Violence.
4: Saksi mo, apriso ka. Aga!
1: Sexual. Nga dili pwede sa mga kabataan.
5: Oy, Char, oy. Hindi nga man dayon. Hi, bibalik kita sa itong programa. Karong gabi una, ang putahe sa gabi. Oh, aba? Biglang na iba, ah. Para pilot testing lang ni Shabihan. Siyempre, mag-entertain gihapon kita og mga tawag karong gabi una pinaagi po sa atuan. Call me, baby! Ay, pwede na mong mutabag ha. Balik 0945-443-5869. Bi, kung pagkaon ng akong ex kay murag tilapya nga naghait, hait kayong bukog hangtod ron sa madpamaong palia na lang akong sudanon, Char. Kay walay uya berte naging paita ani. Ah, kaluoy po ni wasalako eh. Kawawang bebe. Saan tama na wasalak nga dili man gid, wala man gid permanente gid sa kalibutan gid mga panahon nga magbuwag-buwag man gid. Di ko nagbata pa ka din ha, isa ka sa mga nag-inom sa tuang kape karong gabi una nga to ang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Tawagi ko sa 0945-443-5869. Para po sa to ang putahe confession for tonight. Medyo kuan ni siya, no? Medyo may pagka-scary-scary gamay, pero more short man sa oras, no? Na-short na gamay sa oras, kabalo kong nga nagpangita gid mo sa to ang confession karong gabi una. Pero naglayo na kunti yan, ay gigutong ko. O, saan naman niyo, eh? Sige lang man tag... Ingani dyan ang kinabuhi, magsige lang tagka-gutman, ani. Bitaw, sige lang ugma, atong idayon ugma ato ang putahe confession. Kwan lang ta ka nang hatag ng tadaan mo ka idea nga naagintay ka ng programa nga Call Me Bibi. Kini siya kung asa pwede, aside sa maka, di ba, sa confession, pati putahe confession kay mag-confess ka, gusto ni mo nga ipagawas mo mga hinanakit sa kinabuhi. Sa Call Me Bibi, kung nangita ka o love life, mo-entertain ako. Diba mo na yung gusto nga na maka-air mo og number? Ba? Gusto mo mag-air og number? Gusto mo nga pangitaan ta mong uyab? Wala yung pag ako'y mangita. Ako lang ang lugar mag-problema. Anong problema ni mo? Ato lang na i-announce sa radyo kay para makakita. Yung ka. Ba? B, matawag ako og ma kay gaduka na kukaron. Di wow. Hello, may gabi eh.
6: Hello, may gabi, ma'am.
5: May gabi po. Kinsa ni palihog?
6: Si BB Boy.
5: Ha?
6: BB Boy.
5: BB Boy nang?
6: Ang kalimut na gana ko.
5: Taga, sige ka? Kalimut na siya po.
6: Talamban mo, talamban.
5: Cebu gihapon?
6: Ah, Cebu gihapon.
5: Ay, tama rin, no? Masa ma, motubag ka sa toang Sir BB question?
6: War makaroon pa ko naka-open ganina sa kuhan nga naman ko lakawan na.
5: Sige, naglakaway.
6: Karoon pa ko naka-open sa akong radio na akong lipawang, akong sounds.
5: Ang pangutan na ito, B, ang atong Sir BB question karong gabi una, kung mahimong pagkaon ng imuhang ex, unsa man o ngano man?
6: Kung mahimong pagkaon akong ex, unsa nga pagkaon?
5: Oh.
6: Ice cream, ma'am, ice cream.
5: Wow! Ang anong
6: ice cream?
5: Ikaw, ang anong ice cream man?
6: Lami mo kaya tamis na bila mo yan.
5: Imong ex kong istoryahan, ha?
6: Ha? Ay, basig lahi nagsabot sa maminaw ba, no?
5: Maski na kung naglain akong paminaw ba, murag aksyon kong kabuhi. Aba!
6: Okay. Diba ang ice cream, tinapan mo nito?
5: Oo.
6: So, diba?
5: Uy. Ex naman to ni mo.
6: Pinood mo na. Usaw mo na pagkaon. Nga maaw mo na.
5: Lagi! O ito yung pasaki. Bumutan ako sa imo ha. Pila naman mo ka bulan or pila naman mo ka adlaw or pila ka tuig naman mong nagbuwag sa imong ex.
6: Almost 9 years na to?
5: 9 years na, pero ice cream gihapon tanaw ni mo sa iyo.
6: Ice cream niya pa lang ang tanaw niya.
5: Pero ikaw ba karon, na na ba kay bago o wala pa?
6: Na, nako, pero on ko lang. Baka nang LBL. Kasi nga...
5: Lulubog lilitaw?
6: Oo, ka na. Lulubog
5: Huwag magkita mo, uyab mo, anak.
6: So, maragita na.
5: Kanya, huwag dili mo magkita, LDR mo. Dili mo uyab.
6: LDR, anak, oo.
5: Buha nga ng istorya, habi, oy. Pwede na nangyayari.
6: Anak, yun ang love life na karon, DG.
5: Naaday, ingon, anak, di ay, nalulubog lilitaw ang gugma.
6: Oo, lulubog lilitaw na yan.
5: Pila naman mo katuig ngayon, anak, yung setup.

0: tulis.
1: Sabi dyan ka ayo. Oh, in regards ko sa mga ice cream, ha?
0: Isa-isa, panaplin sa ko.
1: Gani, ikaw gid makusian dyan ka ato niya. Bi, salamat sa iyong pagtawag di ha. Pag-amping ba di ha pa ni hapon? Sa umur ko pa ka na ni hapon.
0: Ay, kaduhan na ni Ron, kung mukhaon ko.
1: Ako kagig gutom ba yan ko ha? Napay mga pina-ice cream, ice cream ni mo di ha.
0: Diba, mo ko na makaroon di ha sa kuhan, ka lang sa patira. Sa kuhan, sa dapit sa barangay hall.
1: Mukhaon ka dito?
0: Oh, mukhaon ko sa Ramos.
1: Sige.
0: Duro, karoon.
1: Hi, kalami ikuyog. Yun na lang. Salamat kayo, baby. Amping di ha.
0: Kung sa oras ay mong out, baby?
1: Alas 11.
0: Oh, hapit na. Oh, mauna mong oras ha.
1: Gani, muli nagay ko yung mukhaon pa ko. No, ugma na po. Chismis na ugma, baby ha.
0: Kita kits na lang ba? Ha? On to come on, baby.
1: Ay, sure ka, ayo, baby. Bye-bye.
0: Oh, why shout out ne?
1: Oh, sure. Sure.
0: Oh, shout out ka.
1: Oh, go ahead.
0: Kuhan lang ko. Shout out ko sa ako mga kaubana, no? Sa Grab. Grab, mangod ka rin. Sa Transport Elite, no?
1: Ay, may gabi sa inyo.
0: Sa noon, kuhan man. Good Samaritan mo sa noong alaw pa. Noong alaw. Sa Iningsik na. Hindi, Iningsik. Noong alaw.
1: Mm-mm.
0: So, mag-greet ko sa mga kaubanan, labi na ni former Barangay Captain Rio Sumatra. Huh? Pero marang ready to sleep na.
1: Oh. May gabi idea sa
0: inyo. May CEO, no? Dating CEO.
1: Mm.
0: Si Boss Alan Matunog. Murag asa rin ibutang sa Ginoo.
1: Tulog.
0: O ni Boss Ricard, no? O nila ni Dungloy. O ni Donald, nani Kuan, Wojtowski, ana. Naghat pa, nakalimutan ko kasi parang nagduka na ko.
1: Hayaan mo bukas eh, lista mo lahat. Ha? Lista mo lahat bukas, basahin natin, kahit marami. Ha, B? Barapod, B?
0: Ang Boss Arnel Diaya, kaya salamat kayo sa XFM, no? Sa 88.3 XFM Cebu.
1: Exciting!
0: Regards lang ko ni Kuan, Manager John Lee, Mitsabis Miking.
1: No problem.
0: Ni Atty. Jalon, o ni Atty. Gino Paul Lopez, ha?
1: Kana.
0: Kumpletuhan mga attorney, nakakayang mga attorney.
1: Ay, siyempre, anak.
0: O, gilabi na ni mo, Bibi.
1: Lamat, Bibi. Oh. Thank you! Sige, Bito.
0: Parang nag-dab ka, parang murang naruyag ko, stingog ni Bibi.
1: Ano man, naluya ka?
0: Naluya ko.
1: Ay, luya-luya di ha, mga umbitag ice cream.
0: Mga umbitag ice cream.
1: Ay, puhon-puhon, Bibi. Mga umbitag
0: ice cream. Puhon
1: ha. Sige, B. Bye-bye. Good night.
0: Okay. Out for makasya. Thank you. Bye-bye.
1: Bye. Abigid mo, ice cream. Kung mga ice cream, baby, ha? Nung saaman ang programa. Ay, Mike. Mike ni Cebu. Ang programa na ako sa Putahe sa Gabi. Madungog ko ninyo matag Domingo hangtod Huwebes. Alas 9 hangtod alas 11 po sa Gabi. Damang akong ex sa una kay Lamion murag humba karon na minyo sa lain mura na og sardinas. Animaho na dong tayo. Bitter. Ayaw mo ana oy. Bitter mandayon. Kalmahi diha bom. Sino mo nitaw na nga? Nagbulag lang gani mo daghan na kay kag mga ikaw gayon Cinderella gin nang gini mo humba. Tarong diha. Pero bitaw bi, kung unsa man ang description niyo sa inyong ex, ako lang yung wish sa inyo ano kanang unta nga magbulag gid mo sa tarong, naagi proper nga closure bahala gid istorya, istorya. Oh, nya bahala lang mo sa inyong buhat pag human sa istorya hanay. Basta kay naay proper na closure. Di ba? Mag kung gusto niyo og proper na closure, magkuyog mong duha, mag-inom mo og kape nga Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Trust me, naa siya'y antidepressant, makapagaan sa imuhang gibati. Ang ato ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen available na po sa mga suking Mercury Drug Stores nationwide. Available usab sa South Star Drug.

0: of the Generics Pharmacy and Generica Nationwide. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines, ako gihapon po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa putahe sa gabi.
1: Init baka ayo ang atong gabi ingay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usa ta diri ayo kalimot kita kits tapos sa sunod nga episode sa putahe sa gabi di ina mga damgo ninyo mahimo tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayo pag inusara dalha imong partner o pangita og bag-o hangtod sa sunod nga gabi sa programang putahe sa gabi putahe sa gabi.

0: sa kadlaw sa sayong kabuntagon dinhi. Hoy apo, hoy apo, apo.
1: Kap.
0: Estudyante ba ka?
1: Ano man?
0: Utsingan naman ha? Alas 7 na bangon na, kimalate na ka. Hoy, ay bangon na.
1: Exciting!
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, nag-inom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sauna? Oh. Siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Say, labi na kong lahin ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
9: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
10: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santone Plus Herbal Oil.
11: Talagang maaasahan.
9: Santone Plus Herbal Oil.
12: Santone Vitamin C.
13: Ako si Ola, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko, good si mama. Pag humakaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko, atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
12: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning dungsod sa Malita. Kaning kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Matiyon og kapoy og mihamis pod akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Gold Coffee.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mapalit sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: May man among pagkwan sa kanang Santon Plus.
5: Kumusta sa pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix? Usay nakatabang?
4: Kuha, nagatong akong sakuto-kuto bitaw. Nawala, murag nawala ang hapdos. Tapos ang sakumbana, pagpaihi bitaw. Kaya prostate, kailangan may prostate. Gawa sa maintenance sa doktor, na tayang tambal, niinom gipot siya, anak. Mugin na ba yung coffee pot kay ang synthetic baya, mas makaano baya sa kanang lawat niya. Hilig ba ganit siya coffee? Nangapin na ka, nakatambal pa ka sa ibang balatian.
3: Nangapin na ka, gitambal ang pagka, oh, Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
6: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama pong muli ang iyong malingkod. Ito po si Sir Michelle Hinas. At welcome na naman po sa ating pong panibagong edisyon. Magkakasama-sama naman tayo at magkakarinigan. At magbibigay naman tayo ng mga kalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Samahan po kami din sa ating mga programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng iyong mga text messages. If ever meron kayong mga inquiries about your health, just text lang sa ating pong numero. Ito pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At syempre sa programa po natin, makakasama po natin ang isa sa ating mong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
7: Magandang araw, partner, at magandang araw din sa lahat ng ating mga kababayang taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome pong muli sa ating pong talakayang pangkalusugan. At syempre, pinag-uusapan natin dito yung mga hahalagang punto na pwede makapagbigay sa atin ng idea kung paano tayo magiging healthy gamit ang natural na pamamaraan lamang. Samahan po kami sa ating talakayan at matuto ng mga simpleng kaalaman na magpapalusog sa ating pamilya. Thank you. Ako po si Doc Algie.
6: Sa mga kababayan po natin, ha? Samahan po kami din sa programa po natin. Kung meron kayong mga katanungan, text lang po sa atin pong numero. At inayahan po namin kayo na i-follow and i-like ang atin pong Facebook page. I-search lang po, mga kaibigan, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. And para updated kayo lagi sa atin pong mga promos, sa mga launching ng bago natin mga produkto, pwede rin kayo mag-post dyan ng mga katanungan po niyo or experiences ninyo, no? Mga naranasan ninyo sa pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Pwede niyo pong i-post dyan, mga kaibigan. I-share niyo po, ano? Mga naranasan ninyo, ha? At huwag kalimutan, pumunta po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para makapagpakonsulta ng libre at mabigyan kayo ng complete health assessment. Pwede rin kayo maka-avail ng mga produkto natin, no? Dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic.
1: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 20, 208 Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
8: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
6: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para sa libreng konsultasyon at para mabigyan ng complete health assessment ang inyo pong mga pangangatawan.
1: Secret of Health, Health Info.
6: Health Info po na tayo mga kaibigan, dagdag kalaman kung paano po natin iingatan ang ating pong kalusugan. Dahil yan nga ang sabi, tanging yaman po natin. At kaisa-isa lang po yan mga kaibigan, no? So atin pong pag-uusapan itong isa na namang karamdaman. Isang problema mga kaibigan sa ating pong pangangatawan, itong problema sa pagtulog o itong karamdaman po na insomnia. Ano po ba Doc, itong karamdaman po na insomnia?
7: So itong insomnia, no, most commonly kilalang kilala ng ating mga kababayan, halos karamihan po ay nakakaranas sa kanilang buhay na minsan ay nagkaroon sila ng insomnia, no. Ito po yung tawag sa sakit kung saan nararanasan natin yung hirap sa pagtulog. O di kaya naman madaling maalimpungatan sa kalagitnaan ng ating pagtulog. At yung mga may insomnia, hindi sila nakakaranas ng mahimbing na pagtulog. At alam nyo, ang kakulangan sa pagtulog ay dulot na nga nitong sakit na insomnia. Maaaring makaapekto po ito sa maraming aspeto ng ating pang-araw-araw na gawain. Pwede ito makaapekto sa ating pong mental, physical at emotional health na nakikita yung impact nito. For example, lagi kayong hindi nakakatulog, makikita yan sa resulta ng iyong performance sa pagtatrabaho, yung iyong relationship sa inyong mga katrabaho, dahil pag naapektuhan na yung emotional ano na aspeto ng kalusugan, dahil nga alam mo, pag hindi ka nakakatulog partner, ang tinatamaan nito yung nerves natin, nervous system. At yung pinaka-worst nito yung central nervous system, yung kasama na yung brain natin pag hindi tayo nakakatulog. Kasi ang pagtulog ay napaka-importanting bagay na gawin para ma-recharge yung ating energy, ma-repair ang lahat ng ating mga damage sa katawan, at yung utak natin mag-recuperate sa sobrang dami ng stress na dinadala nito, because every movement of the body, dala ng utak, yung thinking, decision making, performance, yung mga reflexes natin, utak ang nagdadala niyan. So kailangan to ma-refresh. At ang nangyayari pag may insomnia tayo, pwedeng ito'y panandalian lamang dahil yung trabaho nyo, pumunta kayo sa isang lugar kung saan hindi kinakatulog na maayos. So nagkakaroon kayo ng temporary insomnia. Meron naman mga tao na ilang araw na hanggang ilang linggo. Kaya naman, pinabalitaan to, buwan. Oh, hindi nakakatulog ng 6 months.
6: Grabe.
7: Just imagine that. Meron nga akong alam na case, ano? Almost 15 years hindi nakakatulog. Oo, ano yun? 15 years old na pero mukhang parang baby pa yung tao. Kasi may matinding problema. So, possible yun na mangyari na pwede maka-apekto sa overall health and wellness condition ng isang pasyente.
6: Ang mga kababayan po natin, ano? Na nakakaranas ng ganitong karamdaman, Doc. Kanila pong tinatanong, paano ba nabubuo, Doc, yung karamdaman na insomnia? Yung pagtulog ba ng isang gabi na hindi ka makatulog is considered na yun as meron kang insomnia?
7: Hindi naman. Ang insomnia kasi, meron kasi tayo sa katawan na tinatawag na circadian rhythm. Na ito ang nagmamanage sa balance ng sleep and wake cycle natin. Ngayon, kung isang buong magdamag di kayo nakatulog, tapos kinabukasan, eh, aantokin kayo at makatulog naman kayo na maayos. Hindi yun insomnia. Yeah, ang insomnia kasi isang uri ng kondisyon kung saan merong kondisyon talaga na hindi balanse doon sa ating sleep mechanism sa ating katawan. So ang mga kaso ng insomnia, maaaring dulot yan ng yung stress, yung tinatawag na traumatic experience. Gaya halimbawa ng pagkawala ng trabaho o pagkamatay ng ating mahal sa buhay o yung iba, paghiwalay sa asawa o iniwan ng jowa, di ba? Ganon. Yun ay nagko-cause ng trauma sa ating pong emotional health na kung saan kahit gusto na nating matulog, eh yung trauma, yun ang nakaka-apekto sa ating utak. Minsan yung iba nagkakaroon ng nervous breakdown that causes insomnia. Yung iba pang karamdaman na pwedeng magdulot nito, alam mo, may cancer ka o mayroong campaign na nararamdaman sa iyong sistema or may pamamaga can cause this insomnia. May mga kaganapan sa paligid natin, ha? Sobrang maliwanag ang paligid. Nangyayari yan sa mga subdivision. Sa isang research na nabasa ko, tinanong yung mga tao sa quality of sleep nila. Depende sa kanilang location. Yung mga nandun sa mga province na kung saan minimal lang yung ilaw sa paligid nila, nagsasabi sila na mas masarap ang tulog. Pero yung mga nakatira sa mga condominium, sa mga city, sila yung kalimitang may problema sa tulog. Bakit? Kasi yung liwanag, yung ingay ay nakaka-apekto sa pagtulog. Ganon din yung matinding init o matinding lamig. Yan. Anything that affects our yung from external sources can affect us. Minsan naman, may mga iniinom tayong gamot na pwedeng nagkukos ng epekto sa ating pong pagtulog. May mga ganyan. Pwedeng yung pagbabago sa nakasanayang oras ng pagtulog. Especially, for example, ikaw ay taga-Pilipinas, pumunta ka sa Amerika, you will temporarily experience yung tinatawag na shift sa iyong geographical location. Ang tawag nila dyan, nagkakaroon ka ng jet lag. Oo, kasi tatawid ka sa isang lugar na kung saan sa pinanggalingan mo, araw, tapos doon, gabi. Oo, so medyo magsiship yung katawan mo. Sabi ko nga, di ba, meron tayong circadian rhythm na kailangan mabalanse. Pwede rin depression o matinding pag-aalala dahil marami kang bayaran, maraming bill, due date.
9: Nako.
7: O kaya yung bahay mo, anuhin na ng bangko.
9: Hirap
7: yun. Yun ay matindi. Kahit gusto mo matulog, it can affect you. Saka yung sobrang pagkain sa gabi.
9: Ayan.
7: Alam niyo po ba na ang brain and gut is highly connected to each other. Ano yung gut? Yun yung gastrointestinal natin. Na kung saan kapag masyadong loaded yung tiyan natin, hindi relax yung brain natin. Eh paggabi, nag-slow down lahat ng process natin, partner. Yung pag-digest, supposed to be sa gabi, hindi yan gagawin ng katawan natin in regular full time. Kasi kaya paggabi, hindi pwedeng kumain ng sobrang madami, it will cost you something. Pag inom ng mga inuming may mataas na level ng caffeine at alcohol, okay? Yung iba nagsasabi sa akin, Dok, bakit ako? Pag nagkakape ako, hindi na ako tinatablan. Kasi nandun ka na sa point na natotolerate na ng katawan mo. Pero it's not for long. May consequences yan, partner, ha? Kaya yun po, yung mga pwedeng magdulot ng insomnia. Pero ito namang lahat ay pwedeng maiwa. Ang insomnia is completely curable. Huwag po kayo mag-alala. Paraan at ano ang gagawin natin, yun lang po ang ating pag-uusapan. Paano?
9: So sa mga kababayan natin, dapat malaman po natin kung ano ang gagawin po ninyo. Ano? Once na nakakaranas po kayo ng problema sa pagtulog, kasi napakaraming affected, mga kaibigan. Once na hindi mo makuha yung sapat na tulog mo, yung iba daw, kahit nakahiga na, kahit nakapikit na, ano pa rin, gising pa rin yung diwa.
7: Tumunog yung yung cellphone. gigising ka. O kaya nga, di ba, sabi ko nga, hindi advisable na katabi natin yung cellphone natin.
9: Ako, ayan.
7: Lalo na po matutulog.
9: At itong insomnia, mga kaibigan, wala pong pinipiling edad po ito o kasarian. Ano? Eh, kahit sino, pwede po makaranas ng problema ng insomnia. Tulad ng nabanggit ni Doc, once nagkaroon ng imbalances, dun sa rhythm ng atin pong pagtulog, yung sleeping rhythm po natin. Pagka nagka-problema po doon, hindi nyo talaga makukuha yung sarap ng tulog at yung himbing ng tulog na gusto po ninyo, mga kaibigan. No? Pero ito pong problema ng insomnia, Doc, ay mas napapataas ang posibilidad na magkaroon ka nito kung ikaw po, mga kaibigan, ay isang babae, lalo na pagka ikaw ay umedad na ng 60 years old pataas. So mas prone ka sa pagkakaroon ng ganito pong uri ng karamdaman. No? Kung meron po kayong mga sakit sa brain area, no? Lalo na kung kayo po ay nakakaranas ng depression, meron yung iba, Doc, pagka nagkakaroon ng dementia at nagkakaroon pa ng ibang problema sa kanilang brain area.
7: Oh.
9: Yung iba, bipolar, at iba pang karamdaman sa brain area, mas prone ka sa problema sa pagtulog, mga kaibigan. Yung kung yung trabaho mo naman is pabago-bago, dok, ano? Minsan nasa night shift ka, minsan naman day shift ka. So mas prone ka rin sa ganitong problema o karamdaman, ano? At yung nasabi nyo nga, dok, yung pagpupunta kayo sa ibang lugar, ano? O kung madalas ka nagpapa-US, dok. Yeah, talaga.
7: Kailan kaya yun?
9: Nababago-bago talaga yung sleeping rhythm po natin, mga kaibigan, no? So mga kababayan po natin, prone sa ganito pong uri ng karamdaman, ano po, dok, ang maipapayo po ninyo para maka-cope up naman yung kanila pong pangangatawan?
7: Obviously, kailangan mong i-correct yung mga causes. Mm-hmm. Kasi yun naman kasi, yun lang naman yung ano eh. Kasi sabi ko nga, meron tayong circadian rhythm, mm-hmm, na naapektuhan ng mga pinag-usapan natin kanina. So ang gawin mo, as much as possible, minimize all the causes, mm-hmm, na kontrolado naman natin yun eh. Halimbawa, yung iyong trabaho, hindi mo makontrol, mm-hmm, kailangan mong kumita. At least man lang sa ibang bagay, meron kang gagawin, yes, na pamamaraan. So may mga pwedeng gawin kayo, ha? Yung kung maliwanag at wala kayong choice, dyan lang yung bahay mo, takpa mo lahat ng ano, ng source of light na pwedeng pumasok sa room mo. At saka i-minimize ang noise na pwedeng na receive mo. At alam mo ba na pwede kang makinig doon sa, maglagay ka ng headset dito sa yung, meron tinatawag na God frequency. Mm-hmm. Yan. Hahanapin mo yung frequency na yun. Pag-uusapan natin sa sumunod na mga araw yun, ha? Na papakinggan mo siya to relax your brain. Mm-hmm. Yun ay may automatic reflex, yung tinatawag nating energy medicine, nakakatulong yun. And also, kailangan mo din na uminom ng supplement na pwede makatulong sa inyo kasi may mga tao na kailangan na talaga ng suplemento. Mm-hmm. Yung mga pinaka-the best yung mga tryptophan. Ang tryptophan, isang uri ng supplement, sustansya na ang role niya is tumutulong sa production ng serotonin na isang mood stabilizer at ganoon din yung production ng melatonin na siyang nagre-regulate naman ng ating sleep pattern. O yung niacin or vitamin B3 at yung nicotinamide, ano, na known also as vitamin B3, napakaganda niyan sa ating pong pagtulog. Kasi nabibenepisyohan niya yung nerve, yung brain, and also yung hormone, mm-hmm, that can affect also yung ating pagtulog. So ang mga sources ng mga pagkain na yan, ng tryptophan, ay yung oatmeal, yung whole wheat, mm-hmm, product, like mga whole wheat bread, o instead of kumain kayo ng white bread, whole wheat bread ang kainin nyo. Mm-hmm. Yung mga nuts, naku, napakagandang mood stabilizer at sleep enhancer ng nuts. At saka mga seeds. Ano yung mga nuts ba na kilala natin? Mga walnut. Yung mga seed naman, yung mga sunflower, di ba?
9: Pumpkin
7: seed. Yan. Maganda yan sa pag-stabilize ng tryptophan supply. At yung pagpapainit. Kaya di ba, pag pumupunta ka sa dagat, tabing dagat, nainitan ka, mas masarap ayon sa pag-aaral ang tulog mo sa gabi.
9: Mm-hmm.
7: Because of its effect doon sa ating pong serotonin production at melatonin production. At ganun din, very important yung D3 kasi ang sunlight, nag-work yan sa ating sistema na nagko-convert ito ng D3 from the body. Kino-convert niya ang cholesterol para maging D3. D3 is very important sa maayos at mahimbing na pagtulog. Kaya kung wala kayong makitang ibang suplemento, I highly recommend itong premium D3 natin dahil meron itong active vitamin D3, meron pa siyang moringa seed oil at meron pa siyang essential fatty acids mula po sa coconut, ano, na nakatutulong sa napakaraming function na ating katawan.
9: Mm-hmm. So mga kabayan po natin, ha, na nagkakaroon ng problema sa pagtulog, yung sikat ng araw, napaka-importante po niyan, mga kaibigan, no? Sa pag-boost ng production ng serotonin sa atin pong pangangatawan, no? At pag mataas kasi yung serotonin, dok, 'di ba? Tulad ng nabanggit niyo po nakaraan, dok, na dapat balance, ano, yung serotonin level and also the melatonin level sa atin pong pangangatawan. Dapat hindi sila nagkakabaliktad.
7: Oo. No? Kasi yung isa, ang tawag doon, partner, yung melatonin is hormone of darkness.
9: Mm-hmm.
7: And yung isa naman, serotonin, is hormone of light.
9: Light.
7: Mm-hmm. So, dapat balance siya. Hindi pwedeng paggabi, serotonin yung mataas sa'yo.
9: Nako.
7: Hindi ka makatulog. Sa umaga, mataas yung melatonin, ay di antok ka.
9: Oo.
7: Hindi pwede yun.
9: So, dapat hindi magkakabaliktad po, mga kaibigan, ano? Kasi once na nagkaroon po ng imbalances dyan sa mga hormones po na yan, or nagkabaliktad yung secretion niya sa atin pong pangatawan, eh talagang magkakaroon kayo ng problema sa pagtulog, mga kasama. Ano? So yung mga nabanggit ni Doc kanina, na mga pagkain na pwede po makapagpataas, makapagpa-enhance ng production ng mga hormones po na yan, mas maganda isama po natin sa atin pong diet. And then take supplementation, especially yung atin pong premium D3, na katulong po ito ng malaki para ma-regulate yung atin pong sleeping rhythm, mga kaibigan, no? At pwede kayong pumunta sa atin pong mga Yestrol Clinic. Meron po tayong mga supplementation like melatonin supplement and other supplement na makakatulong para enhance yung atin pong nighttime sleep, mga kaibigan. Para makuha natin yung himbing ng tulog. Kasi talaga nakakaano, Doc, yung
10: parang nabablanko ka, no? Oh, pag hindi ka nakatulog sa gabi. Kaya nga, di ba, yung mga staycation, yung mga bakasyon natin sa mga beach resort, sa mga any resort, lalo yung malapit sa gubat. Oh. Tapos na feel natin yung nature, yung kasi ang mga ambience ng mga bakasyonan hindi sobrang maliwanag eh.
9: Yes. Oh.
10: So, bakit ang sarap ng pakiramdam natin? Bakit iba yung feeling natin? Because of nare-relax yung ating brain, nare-relax yung nerve. So, it will induce better sleep.
9: Ayun. Yeah. At very frustrating na problema yan. Pagka hindi mo makuha yung sapat na tulog.
10: Lalo kung wala kang pera, hindi ka makabakasyon. Laking problema yun.
9: Laking problema. Pasin yun yung mga tao na kulang sa tulog, Doc. Mairitahin.
10: Oh, totoo yun. Oh. Kasi meron nga siyang impact sa ating psychological, mental, and physical health.
9: Tsaka sa moods.
10: Oh. Oh, madali magkasakit. Pag napuyat ka, sipunin ka na, tatrangkasuhin ka na. Kasi nga, connected yun eh. Ayun. Sa isa't isa.
9: Kaya sa mga kaibigan natin, mahalaga, napakahalaga po, mga kaibigan, ng pagtulog. At dinisenyo nyo talaga yun ng Panginoon para sa atin pong benepisyo, para sa atin pong pangangatawan.
10: Ay, libre na yan, partner eh. Oo. Diba? Eh, sa ibang bansa nga, meron pang binabayaran para matulog lang.
9: Oo, meron nga nakita niya.
10: May namalitan, diba? Oo. Eh, anuhin na natin, i-maximize na natin.
9: Ayun na, sa mga kababayan po natin, kung meron kayong mga karamdaman related sa ganito pong pinag-uusapan natin, pwede kayong bumisita sa atin pong mga Yestrol Clinic para bigyan po ng solusyon, mabigyan po ng kasagutan ang matagal nyo ng iniinda na mga karamdaman.
11: Ikaw ba ay may

0: Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
1: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman.
2: Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat na kasama kamay. Una-una po kasi ang ininim ko ay yung Santon Coffee. Ay nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold. Pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, over the dose, di po ba? Malaking bagay po, malaking ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako umiinom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko, kasi 4 na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan na ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po.
5: The Secret of Health. Ayan po mga kaibigan, natin pong napakinggan si Ma'am Maria Donna, isa po sa mga kababayan po natin na natulungan at napasaya no sa pag-inom ng atin po mga dekalidad ng mga produkto at lalo na sa pagbisita sa atin pong Yes to Health Clinic. Kaya sa mga kababayan po natin dyan, kung meron kayo iniinda ng mga karamdaman katulad po kay Madam ano, ay sadyain ano ang atin po mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta doon ano. At ano po ba Doc ang ma-benefit sa mga kababayan natin once na bumisita sila sa atin pong mga Yes to Health Clinic?
6: Pwede kayong magpa-health assessment. May ginagamit tayo yung tinatawag nating ARDK machine, no? Automatic Reflexo Diagnostic Complex, na ito ay isang high-tech assessment na kung saan malalaman natin ano yung mga weaknesses and deficiencies na possible na nararamdaman natin. Kasi minsan yung mga tao pare-pareho lang nararamdaman. Huwag na nating hintayin lumala kasi pag ang sakit nag-develop, nag-diagnose na halimbawa na ultrasound kayo, na ECG kayo, na may problema, eh ano na yun? Sakit na talaga yun. Pero may paraan para mahadlangan ang development ng sakit sa pamamaraang natural, preventive. Kaya gumagamit tayo ng ARDK para malaman natin yung dati parang ninenervyos lang tayo. Ano kaya itong kondisyon ko? Pero makikita natin yung pinanggagalingan once na tayo ay magpa-ARDK. Meron tayong mga nutritional treatment, meron tayong detoxification program na kung saan, alam mo, ang mga tao, partner, minsan, ang problema lang nila sa katawan, toxin. Na yung mga toxin na yan, napakahirap alisin kasi everyday, almost yung kinakain natin, nagpapasok sa katawan natin ng toxin.
5: Mm-hmm.
6: O kung maingat naman kayo sa pagkain, alam mo ba na ang katawan natin, nagpuproduce din ng toxin na pwedeng ituyo o nakaka-apekto sa atin. So, using detoxification program, mga

0: sa Mindanao at Visayas, meron din po tayo.
1: Mm-hmm. Yeah, so mga kaibigan po tayo na gusto pong bumisita, gusto pong pumunta sa ating pong Yastral Clinic, i-grab yun po yung opportunity ano, na makapagpakonsulta po doon mga kaibigan at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Especially mabigyan kayo ng guide about your diet kasi isa yan sa napakahalaga sa pagpapanatili at pagpapa-improve ng atin pong kalusugan yung pagbabago sa atin pong mga kinakain. Napakalaki kasi ng role doc ano, ng mga kinakain po natin sa atin pong pangatawan at halos lahat ng mga nararamdaman natin nandiyan na kapaloob sa kinakain natin ano.
0: At yun naman talaga ang bumubuhay na literal sa atin.
1: Tama po.
0: Kung ano yung kinakain natin, it will fuel up yung ating sistema. Ha? Kaya kung ang inyong problema sa katawan, nanghihina kayo lagi, sakitin kayo lagi, may diferensya yung diet ninyo. Mm-hmm. Yun naman kasi, parang sasakyan lang yan.
1: Tama
0: kung ano yung fuel na ginagamit mo doon sa sasakyan mo, yun yung nagpapatakbo sa kanya. Mm-hmm. Pero kung mali ang fuel, for example, di gasolina, nilagyan mo ng krudo, anong mangyayari? Di ba hindi tatakbo? Mm-hmm. Ganon din sa katawan natin. We need to basically know ano yung fuel na dapat ipasok natin sa ating katawan para maging healthy siya. Hindi kumbaga sa ano, hindi kakarag-karag ang sistema natin. Everyday na lang tayong masama pakiramdam.
1: Mm-hmm. So, yan ha. Sabi nga, we are a living machinery. So, kailangan yung i-fuel up natin sa katawan natin, yung angkop sa atin pong design. Ano? Mm-hmm. Kung ano yung nakadesign sa'yo. Katulad sa sasakyan, kung nakadesign nyo yan for diesel, yun lang yung dapat mong i-fuel up mga kaibigan. No? So, para maparatili na malusog ang katawan natin, we must choose wisely mga kaibigan. No? Yung wag nating i-sacrifice yung sarap, yung sustansya doon sa sarap ng pagkain. Kumbaga
0: yung kalidad ng ating kinakain, hindi yung kantidad or quantity. Kaya nga, ganyan kaimportante yung food supplement kasi alam naman natin, lahat tayo, minsan pasaway. Mm-hmm. Diba? Kung ano yung dapat natin kainin, hindi natin kinakain. Kung ano yung mga junk food, yun ang kinakain, paborito natin. That's why supplement can give us the nutrients na hindi natin makukuha sa regular diet because of marami, scarcity of supply. Mm-hmm. Minsan wala tayong budget, di ba? Minsan nahirapan tayo sa isang lugar dahil yung trabaho natin is alanganin. Mm-hmm. So if you have supplement like Santon Plus Gold na merong 5 sangkap na multiple yung benefit niya, panalong-panalo tayo pag in terms of nutrition and yung tinatawag na wellness. Mm-hmm. Kaya yun yung pinopromote natin dito. Kung meron kayong karamdaman, mag-take po kayo. Kung wala kayong sakit at gusto nyo makaiwas sa sakit, maging kondisyon ng katawan, lalo tayong iinom ng supplement.
1: Mm-hmm. So yes, mga kababayan po atin. At yung mga products natin yan, pwede mabili sa atin po mga Yes to Health Clinic. Ganyan na rin sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Paano, Doc? Napakabilis ng oras natin.
0: Aha.
1: Baka may pahabol ka pa na mensahe sa ating mga avid listeners.
0: O, syempre, lagi nating pasasalamatan ang inyong walang sawang pagsubaybay at pagtangkilik, lalo na sa ating mga produkto. Sana po'y nakatulong kami kahit papaano sa mga impormasyon na pwede nating pagkunan ng pamamaraan upang manatiling healthy. Kasi alam nyo, sa mundong ito, ang pinakang best wealth na dapat nating i-maintain ay ang ating kalusugan. Maraming salamat po. Siyempre, ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bakla, mula po sa Yes to Health Media Center. Hanggang sa muli, God bless you with good health.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa muli, mga kaibigan, magkasama-sama po tayo at magkarinigan dito sa atin pong programa. Ito naman yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaaram, hanggang sa araw po ng bukas, magkarinigan po tayo dito sa atin pong himpilan sa ganitong oras din, mga kababayan. Ang ayon po yung dalangin ng Panginoon wa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: X
4: FM.
3: X FM.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Nagbigay na ba mga papa nyo? Ha?
1: Appear tayo, sumakit ang ulo.
2: Exciting, exciting Pilipinas.
3: Exciting Pilipinas, mga katropa. Alas 5:10 na. Mga katropa, maayong buntag ug maayong pagpaminaw sa tumasuking tigpaminaw nga na karon sa ilahang mga panimalay nga bago pang nakamata o bago pang nakabangon diha sa ilang mga kama ug sa mga bago pang nakaibot diha sa ilahang natusukan. Bago pang nakaibot sa ilahang mga tinauran sa ilahang muskitiro. Wala, huwag mo naman yung gawing issue, girl. Huwag na tayong gumawa ng ibang issue pa. Mga katropa, mayong buntag. Mayong pagpaminaw sa mga nakamata karong orasa. Kabalo kong lami pagyod kayo ang inyuhang tulog, pero unsaon taman nga doon naman kay responsibilidad nga angay ni mong gampanan. Mao na nga kinahanglan yun nga mubangon ka bisag di pa ka di pa ni mo gusto nga mubangon. Mao na nga ibto na lang bisag dili pa unta lami ibton. Pero unsaon taman nga kinahanglan kang mubangon kay para makaluto kag sayo. Tama na siya mga katropang hala ha. Ayaw na sige kuan pa. Unya na pong gabi eh. Unya na pong gabi eh ang pagpahayahay sa pagtulog. Sa katong mga dili mga dato diha, dili mga anak o mga milyonaryo, pang mata na mo diha, pamango na mo, pukpukon. Lupigan taani ni Nanay Gloria Malala Apilo. Wala pataka, sugod sa tong programa, pero siya naana diha sa ato ang comment section. Basta si katropang Wilma Joaquin. Pastilan in town ni sila, no? Maraga, paminaw na ako ba? Gauna pa man ni sila sa ako, aoga. Ano eh, gauna pa sila sa ako, aoga. Kana bitaw nga tawag ani gauna pa sa ako sa pagmata ba pagpreparar sa kaning kuan bitaw na pagpreparar sa gabuntagon kaya una pa man na maguna pa sa comment section.
0: Puro kayo hingi.
3: Si Lina Pataho, may buntag usab nimo katropa nga Lina Pataho. Si Richel Sumibay, good morning sari, watching from Bayugan City. Oy, sa mga taga Bayugan diha, maayong buntag ug maayong pagpaminaw. Labi na sa nagapaminaw karon sa ato ang live program o kaya ingon man sa ato ang sa ato ang frequency sa 95.7. Ha, maayong pagpaminaw ni Jenja. Kuya, good morning. Kuya MG Duero, ang atong brother sa Philippine Eagles. Good morning, kuya. Mga pita kay Dita Dato. Kanagin mo na, kaya muna akong giingon. Muna akong giingon. Katong dili mga anak ug dato. Ha, dili mga adunahan diha, pamango na mo diha kay watay karapatan nga magpalamig tulog kung watay wa patay ikabuga. Murag si Kuya MJ Duero ang nagpamatuod nga bisag doon na kay negosyo, doon na kay sakyanan, doon na kay balay, whatsoever you are, basta wa kay daghang milyon, dili pa yun ka dato. Kinahanglan pa yun kang mumata og sayo para manginabuhi og sayo. Muna nga. Nagingon nga ambot unsa unto sa English gani Inday Jane Palmaday. At abitaw giingon nga ang sayo nga langgam, no? Sayo siya gyud ang daghan nga matuka. Ambot unsa na sa English, ay nakalimot ko. Ano. Inday Jane Palma day, kumusta mong kadiha day? Ha, kumusta man imuha nga kabuntagon? Dapat araw gabi tayo ay napapasalamat. Appear tayo. Maayong pagpaminaw diha o paayong pagpangapi. Kita usab diri mga katropa doon na pusad tayo gidulog at gikatapad diri. Lainas gidulog. Doon na usap kita kauban, katapad nga kapi. Siyempre ang atong kapi nga Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Always sa aning nagakapi kay siyempre libre mantas company. Pero katong wa na libre sa company mga katropa, ako na lang mong ignore nga kung gusto mong binipisyo sa atong kapi. Sa ingredients pa lang daan nga glutathione and collagen. Makaingon na gyud kang muraga para gyud ni sa ako arong maka madugangan pa ang akong sayo gyud ta kuya kay manaod na tag solar mao lagi. Oy kuya do na tuod mi kuan kuya kaning plano ba nga kagahapon lang po din namo na isgutan nga mangita mi og expert sa kining installer og solar. No, kay grabe kadako ang among bill, no? Grabe kadako ang bill sa mong eskwelahan tungod kay sa matag bulan mo bill og I think 300 plus, no? Unya kana siya munay usang dako kayong nakaapekto sa imo o is mga teacher o sa matag eskwelahan tungod sa dako nga Byronon's Corrente, no, katropang Wilma Joaquin, katropang Rachel Sumibay, kumusta man inyo ang mga bill diha? Basta mga taga Agusan del Sur, kabalo ko nga nagkuan gyud mo, nagantos gyud mo sa inyo ang mga bill diha karon. Pero mo nang kuya nang nagkuan mi, anak ko, akong suggestion na wala mo, ako magiging pangutana sa among principal, Gods Ma'am Tiposo. Wa gyud ko natubag kay akong ako rag yung giingon nga murag dito gyud ta sa eksperto mo konsulta ni ini. Kung kuan ba unsay maayo ka ni ini nga mahimo tang makahimog solusyon nga magamay-gamayan pud ni ato ang bill sa kurente. Ay mosugot tag sa dili, grabe gyud kataas ang bill sa kurente karon. No, grabe kataas ang mga Byronon's Corrente. O, kamo diha, mosugot mo sa dili, bayad mo gyud mo kurente kay napataod man mo. Bisan pag magsige mo reklamo diha sa inyo ang mga bill, sa inyo ang mga Byronon. Wa na kitay mahimo ana kay mao na man gyud na. Hasil ko pod ga explain na pod nga nganong ingon ana. No? Tungod sa pagtaas pod sa mga presyohan labi na sa katong mga materialis, no, na para gyud nga makakuan. Hoy Jocelyn pon Piroha, buhay ka pa pala. Ngayon ka lang nagpaparamdam sa mga programa ko, ha. Uy, saba kayo mo sa GC ba? Naniedra ko diha sa inyo hang GC, ha. Wala pa ko nagkuan, ha. Wala pa ko nagtingog-tingog diha sa GC, pero magkatawa na lang ko sa mga nao nga inyo hang gipang-send diha sa GC, ha. Atuan na lang isular ko ya na atay offer karon nga install now piliter. Sige, ato nang sabutan ko ya sa eskwelahan. Actually, amo pa nang i-meeting sa board. Unsay maayong solusyon lagi ana? Kay di man sa ingon nga mobiya na ta sa asil ko. Pero ang amo lang niini nga masolusyonan ang grabe kadako nga bill. No? Sayo nan kag mo bill ta og 200 kapin. Tungod sa kataas sa kuan karon sa bill sa kurente. Onya, syempre ang Byronon ana at tumigyo na sa imo uwi sa eskwelahan. Sumuna nga muraga burden kaayo sa mga principal. No, nga ingon ana ang ilahang mga obligasyon kada bulan. Imbis kay duna pay mga kuano, duna pay mga laing budgetan pero dili na ma-priority o di na mahatagan og budget tungod kay i-prioridad magyud ning tubig ug kuryente. May na lang ning tubig sa bayugan kay di pa kayo tantong problema sa katawhan. Pero diri sa San Francisco, karon wa na po'y agas. Igor, may ipaagasan og pipila ka oras. Muni nakapait aning water district kaya agasan man tuod ta panahon po sting tulog. Unsa pa may among ikuan ana, unsa pa may among ipanalod ana nga nangatog naman may bumbuang. Lagot na ko niya. Wow, bitaw. Gisapot na yun ko kaya usap pa man hinoon ni ipaagas ni amua diring tubig. Oga ting tulog na. Pagtuo ninyo kana among kalag diha mo bango na diha sa among lawas para manalo ditug tubig, talatalam. Sapot lo ninyo ha. Bugat baya kayo ng container maghinakot migikan sa ubos padung sa taas. Kay dito na lang may manalod atong punuan sa amo ang water kuan, meter. Bahala mo dag amo ng panglubagon diya. Dito na lang may manalod. Kaya unsaon taman. Hindi may manalod dito. Unsa may amoy kaligo. Hindi mo po may pwede di mga ligo. Kaya naaman may sa kiningkuan lagi. Sige atubang o mga tao, mga stranger. Lain po kay guwa may mga ligo. Ni maho aming bidshit. Shit, you. Ayoy! Katawa ko na lang ni akong kasapot ani water district oh. Ah, maraga hapit nagkahapit-hapit na gining Butuan o kining San Francisco ba. Arang-arang na lang bayugan karon kaya wapakay di pa kay tantong problema sa tubig.
0: He! Puro kayo hingi.
3: Kasabot man tas kuan, kasabot man tas sa kining panghitabo lagi karon nga kining kainit pero grabe naman sad ni oy. Muraga gilutos naman migmayo dere sa pag hinakutay og tubig. Maulan nga buntag ka tropang real. Ulan di as kabad baranday. Diri lagi kay wow. Wow, may uwan diri. Diri na pod unta na. Shout out kang Nanay Kunsing nga kadlawon pa naligo og karon na nagkapina og Santon gikan kang Florindo. Uy, katropa nga Florindo mayong pagpaminaw diha sa may Bayugan dos. Ngingon man usab kang katropa nga Nanay Kunsing. Nanay Kunsing dili maglakaw-lakaw sa gawas ha. Kay basin na gukuron ka og iro ba? Oh, di na ra bagyod in town ka makadaga na nay kunsing og nay mga iro diha nga buangon nga mga iro. No? So, stay lang gyud diha sa balay nay kunsing kay himsog na ra ba kaayo ka? Layo ra gyud ka sa kaniadtong nga nasaag ka diri sa istasyon. Karon kay kuana. Kusga na kayo manghilot. May taga makatilaw po may anay imuhang hilot na naikunsing. Kaya instead nga among bulsa mapuno o kwarta, ang amo naman yung lawas ani na puno o panuhot. Dili na ko matingala kung magtaas o magmahal kay nakabalo na ko nga nag-usab na ang tanan apil ang batasan na usab.
4: Ayay!
3: Ala, kahugot ba ni katropang Wilma Wakin buntag pa sa'yo?
4: Ayaw!
3: Oh. Muraga, wa siguro ni ka ismiring hoy si katropang Wilma Wakin.
4: Ayaw!
3: Ah, pirti pa mang sa'yo at buntag hugot naman kain ni siya, oy.
4: Ayaw!
3: Raga, doon na po'y hinanakits mga bayro nun ba? Pero bisa kinsa naman mga katropa, bisan pag naismiring huyan, kagwa ka naismiring huyan, basta mag-atubang kagbil, bitaw skurinti o tubig, matubo yun imuhang kuan, imuhang dark side.
4: Ayaw!
3: Sige kuya ha, ato na amo anang sabutan's board siguro kung sa'y maayo ana nga maminus-minusan po na amo ang bayronon sa eskwilahan. Kay grabe good in town. Kami usab sa board, nagproblema sa mi unsaon po bad. Unsaon po na amo pagbahin-bahin's budget nga amo ang ginumala karon. Okay mga katropa, mayong buntag o mayong pagpaminaw sa itong mga bag-o lang nakasulod karon. Atong oras mga katropa, alas 5.26, kining oras atod ka nato sa itong mga produkto gikan sa Santon Plus Gold. Santon na vitamin C o gang premium D3 coffee mix o premium D3 capsule. Muna siya itong mga kapi mga katropa. Nga makaingon ko nga proven and tested tungod kay syempre sa atong ginagamit doon naman gawin po yung epekto mga katropa. Ano makaingon ta nga proven and tested kay pila na katuig kung nakadungog bitaw mo anang ang mga bukol-bukol sarap to naon kana mo na siya ang mugid na siya ang kanta sa Santon, no? Ganun sa apa man ang Santon nga kanta kani adto pang dekada sa pana nga dekada so nagpasabot nga dugay na gyud ang Santon, no? Na improve lang ang iya pangalan tungod kay gikan sa Santon na herbal capsule. Naghihimo naman po diyang Santon Herbal Santon Gold Herbal Capsule. Ay, say. So muna siya mga katropa. Pero ayaw mo ga, narabay uban ha nga nagabaligya po og Santon nga wala naka box o wala naka carton o walay yes to health nga logo. O kana, dili na atua mga katropa ha, lahi na sila. Ang atua, doon na nay logo sa Yes to Health. Oh, basig malipat mo ba? Okay, di punta makaingon lagi nga ato po nang idinilo ng pangalan kaya di mo na ato ang pangalan. Basta kay kung gusto mo nga Santon gikan sa XFM ang inyohang gamiton, no? Naagid na logo sa Yes to Health. Mogid na itimanan ninyo mga katropa. Kung walay logo sa Yes to Health, unya dili siya naka-capsule nga gibutang sa karton o box. Dili na ito ang mga katropa ha. Basta timan-an ra gyud ninyo ang logo nga Yes to Health. Basta naa na siya, kana ato na siya. Sa mga tapulan o sa muadto sa Mercury, tapulan muadto sa mga butika, o doon na gihapon tayo, makapalit gihapon tayo na mga katropa bisang magligid-ligid rata. No? Ituplok lang ninyo ang Shopee o Lazada kay naapon na diha or adto kaya mo sa TikTok, no? Naagihapon na sa TikTok mga katropa. Kung diha mo sa online, ayaw lang mo pag order og isa ka buok kape. Okay, gansi mo na sa rider. Tuplokan ninyo ng plus o kalima o para muabot sa inyo lima ka box nga kape sa Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Pagka ng lima, sakto-sakto na yun po na mga isa ka bulan kay Coffee Lover ba yata? Sa naman. So mga katropa, itong oras sa 5.29 na mo break on at tas makadiyot. Hoy, sa akong pagbalik ha, standby mo mga katropa. Standby mo sa atong pagbalik. Doon na tayo hisgutan karon nga murag magpugong yun ta ani sa atong timpir. No, magpugong yun ta. Kay murag giyagi ko ga saput. Ato na isgutan karon sa atong pagbalik mga katropa. Human lamang nining pipila ka mga pahinomdom ay mughawa ha, balik ra ko.
2: Exciting Pilipinas!
4: XFM XFM
5: Kung maminaw ka sa XFM
6: Parparali pagunpar? Pakuratira ko na yung kumpare nga naasay mo hayang asawa?
7: Exciting!
8: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
9: Ambot o rin mo. Gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
8: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
9: Ay, ambot o rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhao ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
10: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
11: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
10: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
12: Vision X Plus. User, atong paminawon.
13: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod, daga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
14: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
15: Pag inaw mag Premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Itong naging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
14: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
16: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
17: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
16: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
17: Sure ka?
16: Oo.
17: Exciting!
16: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
17: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement. Ko. Hiluta lang sa ako karon.
16: Like yun. Basta naka-turbo.
14: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
16: Turbo. Wagas. Ang lakas.
14: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
18: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako di IC Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Marita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Pation og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Gold

0: Sancton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na ko. Sister Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist.
1: Sa doctor. Mapalit sa mga butika.

0: Exciting,
1: exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas, mga katropa, maayong buntag sa atong mga suking tigpaminaw. Mga katropa, once again, welcome back sa itong programa ng Exciting Pilipinas. Unang-una sa daran, mayong pagpaminaw, mayong pagsilip sa ito ang programa, labi na kang katropang Rigor Narocla. Good morning, katropang Ray Morning. Muna giingon katropang Rigor, gawa pa yun tayo product dari sa istasyon. Ang ato mga product karon ha, naapag yun sa ito ang mga butika. Nga ana adya dool sa inyohang mga lugar. Yo, salamat kayo katropang Rigor sa pagkanunay nga pagsabot. Anyway, makaabot ra na diri. No, mga katropa, ang atong oras usab, ang ato ang gipaluyohan atong programa, gipaluyohan kini sa atong mga produkto gikan sa Santon Plus Gold, Turbo Dietary Supplement o ang atong Santon na Vitamin C gikan sa atong kumpanya nga Yes to Health. Okay mga katropa, ani usab kauban nato karon si katropang Rosalie Bual. Mayong pagpaminaw nimo diha katropang Rosalie Bual. Ang ako ang sabot lagi ani hantud karon wa pa mi ani nagkasinabot amo ba ning kamanghuran wa among ante. Bitaw. Ate JJ sumagang mayong pagpaminaw nimo diha. Oy sa Luloy Rop ha. Ay mo kalimot, ay mo katingala, ug ay mo ka panya mga katropa. Sa katong mga nanagiya o mga baobao, pangitaan lang ninyo ang Luloy Rope na diha ang solusyon nga makapanindot sa inyohang mga baobao. Kana garantisado o nindot nga pagkahimo kay gituwad-tuwaran yung naghimo sa ato ang mga production na team. No, labi na si GG sumagang na kung kana mo'y makatrabaho sa inyohang mga aksesoris da sa inyohang baobao, di yun mo magmahay mga katropa. Loloy Rop, pangitaan lang ninyo sa Facebook. Good morning, shout out ko sa mga taga-Katmunon. Maura gihapon, taga-Katmunon gihapon sila, nag-antos gihapon nga walay tubig ilahang lugar. Kaingon, tag-ilaha, kay wala naman ta dito. Ikaw naman ka diya sa abroad, ako po na Adri San Franz. Huwag gihapon tubig. Di ba? Kagikan kang Christine Gonzalez. Kanto daw ko nung iyahang mga kapamilya diya sa Katmunon na pa-shout out. Okay mga katropa, di ta magdugay kay murag isapot sad kuani nga. Harb, palihog ko Harb, background lang tong akong kuan Harb. Aron makita po sa itong mga viewers karuning katong akong gisen sa FB for Life. Kagahapon mga katropa, while scroll ko sa ako ang Facebook, maugyo'y nibungad sa ako ang wall sa ako ang Facebook account, mga katropa. Kining mga tao, bitaw nga, nagpaila ragyod nga murag way mga buot sa balaod, mga katropa. Doon naman tayo mga balita, diri karon nga nakuan. Doon na tayo mga balita, diri karon nga nahipos, gikan sa ato mga silinga nga probinsya. Pero ako sa naisit aside mga katropa, kay gusto na ako nahisgutan gamay. Niyantong pipila ka mga bulan, ato naman yung nahisgutan. Nga kinilaging problema sa mga bura-bura. Pero hantod karon naad gyapon nga problema, nagapabilin, tungod ining mga gahig mga ulo. Karon pag nangadakpan, murag si kinsang mga eksperto sa balaod nga naapay pina-ordinance-ordinance nga malitok diha. Ha? Murag ako'y gihilasan na masa sa inyohang mga comment diha sa comment section ba? Pero wa mo kasayod nga pila ka mga senior citizen, ha? Pila ka mga kabataan, ang nadistorbo sa inyohang mga binuhatan, mga panuwaya mo. Lagot lagi ko. Kagahapon, nagstorya mi ni Kapitan Kiking, Kapitan Ninya Asis, ang atuang EBC President sa atuang Dakbayans Bayugan. Maski siya na problema pud baya sa inyo ha, isip enhance bayug enhance sa barangay poblasyon. Ha? Iyan na lang gidasig ang iyahang ubang mga staff nga pangundang na lang siguro mo kay bisag unsaon. Ha? Ginabuhat nila nga implementar ang maong balaod. Pero mahimo pahinoong maupahinooy mga sayop. Kudos sa ato ang mga kwanda, sa ato ang mga CBO diha sa may barangay poblasyon, Bayugan City. As long as wala lang mo'y ginasipa, wala lang mo'y ginasumbag. Wala lang mo nahimo mga bayulinti nga mga CBO. Nga mong suporta naa diha kaninyo. Kay kining mga way batasan nga mga kabataan karon, mao para bagyo dinooy ipakusog-kusog anang kadalanan diha, panahonas ting tulog sa mga katigulangan. May lang untag ang atong mga senior citizen atong mga kabataan, wala diha skilid sa duol sa highway na nga tulog. Karon, dunay, I don't know kung dunay na ba'y special order na gihatag, gimando nga to sa mga CBO nga pangdakpon o ipang impounding mga motor nga dunay mga kining open pipe o kining muffler nga gimodify, nga kining mga tambot suba nga gimodify. No? Kana manggudako kayong problema sa to ang katilingban karon. Amo pa'y daghan tag problema tungod ani atong presidente nga way ayong pagdumala. Nag-apil-apil pa ning mga but mga kagwang yung mga dagko. Ha? Doon na tayo City Ordinance number 017, Series of 2018, nga gitawag nga Anti-Muffler Modification Ordinance sa Bayugan City. Nga tumong usab ni ini ang pagpugong sa paggamit sa mga gimodify nga mga muffler or kining tambutso nga aftermarket or aftermarket mga katrupa kanang mapalit lang diha sa mga shaft. I don't know kung naabadiris kuya Kuan Karonamina o si kuya MG Duero. Pero doon ay mga tindahan karon mga katrupa nga labaw sa mga badlungon nga may usab pasiradaan siguro ning mga panuway daghan mag mga suko sa ato ani karon katong mga badlungon. Pero unsaon man ninyo ha pagka-realize sa inyohang mga sayop kung walay mo patol, kung walay mo pitol sa inyo. Kay isa mo kayo ba daghan tag mga senior citizen diha nga nangatulog na kay namahulay gikan sa kakapoy sa ilahang kalawasan unya og kana sila moy madisturbo. Unsaon na lang na nila pagbalik og tulog. Naapoy mga bata nga gipatulog kay lagi. Kini nga mga picture ha, credit to Mr. Pitikan ka. Diha man isa iyang account na to gikuha. Dilalian manggod ni nga pagkakuan. Credit to Mr. Pitikan ka. Pahulam mami sa imuhang kuan ha. Imuhang picture. Para lang ilustrasyon nato diri aning mga tawo nga mga gahigulo. Karon mga katropa, doon ay gipang impound sa ato ang mga CBO. I don't know, gi-impound ba ni or gipang sita lang, gipang dakop. Kay aside sa kining muffler, open pipe, ang ilahang gigamit, naiuban ini, walay mga lisensya, niwa gani helmet, no? So muna ay problema sa ilaha diha karon.
0: Exciting
2: tao. Muna'y problema sa ilaha diha karon kay grabe ka gahig ulo. Karon pag nangadakpan mga katropa, grabe makareklamo. Mag-post pa diha sa Facebook. Wag yoy uwaw mga katropa nga mureklamo diha sa Facebook nga kabalo siyang sayop siya. Kabalo man ka nga sayop na imuhang gibuhat, ayaw na pagpalag. Kung nadakpan ka diha kay sayo pang imuhang gipanghimo sa imuhang motorsiklo. Nan ka na bayari, tubaga ka na nga obligasyon kay imuha man ang tinuyuan. Ha? Tumong na ini ang pagpugong sa paggamit sa gimodify nga muffler, aftermarket, exhaust open pipe, power pipe, drag pipe, loud pipe o uban pang exhaust system nga makapadugang pag-ayo sa kasaba sa motorsiklo o motor vehicle nga imuhang o nahimong hinungdan sa nuisance o disturbance sa public peace, public order. Oh. So, unsaon man na mga katrupa? Bisag unsaon na ito na pa'y bagag naong diha gapus-post Facebook ay pinaingon pa siya nga dapat sa una pa man di ay ni nahimo nga balaod, dapat sa una panigi, dapat sa una panigi publikar. Kadugay na ana gipos. Kadugay na ana natong ginisgutay. Kadugay na ana giimplementar. Unsa mo mga

Ang problema karon kay daghay nangatulog lagi nga mga idara na pod. Kontrahon ka na ya, kontrahon. Unsa ba ya baga na kay silag nao mangontra pa sila ya ingon ana. Kabalo sila nga sayop na sila sa ilahang gibuhat. Samot na siguro diha nis mga bukid-bukid nga naagyapoy kay ingon ani. Ay maski diha ganis may magkiangkang na amang gihapon eh. Alam samot na dito sa unahan pagkins magkiangkang. No? I-consider ninyo mga batanon nga dunay mga tiguang diha nga nangatulog, dunay mga bata diha nga gipatulog, gipaning kamutan sa inahan nga makatulog kay para makapahuway pun sila. Pagtuon pun mog pamatasan sa inyong kaugalingon nga dili mo mahimong disturbos katilingban. Makasapot kayo nga disturbo kayo mo. May man mo kay igo raman mo gipakaon sa inyong hangginikanan. Wa man mo nanarbaho o nanarbaho man galing mo para rapodya sa inyong mga motor. Wa gay siguro mo kaambag sa inyong hangginikanan. Kamu pa'y mga problema kayos publiko. Kagahapon nag-istorya mi ni Kapitan Kiking Moraga. Grabe na gyud. Nagproblema na gyud sila kay bisag unsaon nila pagpatuman pag implementar sa balaod. No? Daghan gyud kayog mga reklamador nga daw kung makapost diha sa social media, murag ang mga implementor pa, ang mga enforcer pa mao'y mga sayop sa pag-enforce sa maong ordinansa. No? Kanang inyohang mga batasan bitaw nga sobraan ra pod kayo ka barumbado nga pagka kuan ba pagpakita sa kinaiya. Ayaw ninyo himo ang ayaw paghimo og makadisturbo sa ato ang mga katawhan. Dili lang ang concern nato ani ang mga tigulang. Undili apil kining mga tao nga grabing hago sa kabuntagon imbis kay pag-abot sa kagabhion makahinanok sa pagtulog. Di na hinoon makabalik og tulog kay nadisturbo na sa inyuhang mga binuhatan. Kay maayo man pod lagi mo sabay-sabay sa panahon. O ako lang siguro di lang lagi bawal ni sa kuan bitaw diri sa ato ang nasod ning pagpangbato anang mga tao mayuna na kalami na lang jud kayo ang pangbatuon ba. Masakit kayo sa dunggan ba? Sakit kayo sa huna-huna nga dunay mga taong na disturbo tungod ining way mga batasan nga mga batan-on mga katropa. No, lisod kayo pitulon. Kaya naapoy mga mekaniko po dihang way mga way buot, agi considerate rapod nila na madisgrasya sila dili tabangan. Mapun na'y problema. Kaya pag madisgrasya rabadayon, magpakusog-kusog magpadagan diha sa National Highway, pag magradisgrasya, mga baga kay naong way mga uaw magpospos diha sa ilang GCash account. Mas kailan ay natanin nyo. Mabitaw ako, kanayingon ana, di yun ko muhatag. No, di magkita muhatag atong mga badyaw nga igura na ngayo. Wa naka-disturbo sting tulog. Kana pa ba kahang disturbo sting tulog? Inomdomin ninyo ha, nga kining ordinansa mga katrupa, doon ay gilatid ni ini nga 500 pesos nga multa sa first offense, 800 nga to sa second offense, og 500 sa third offense. Oga pag-impound sa sakyanan sulod sa usa ka adlaw, sumala sa provision sa ordinansa ang public motor vehicle sama sa tricycle o uban pang public transportation mahimo usab nga maapektuhan ang ilang permit hangtod mabalik sa original muffler. Lami pa man unta na ipadayon gyud ani mga katropas paghisgot apan wa namo kita igong oras mo padayon pasaunahan. No, basta ang ako lang ani mga katropa, kining mga motor nga kusog yun kayog tingog nga wala na nagsubay sa standard nga tambutso. Palihog lang. I-considerar po ninyo, tagain ninyo consideration ng atong mga inahan nga nagpatulog sa ilang mga kabataan kay mora na'y time nga makapahulay sila. Kamu, diha mo niagi sa pagkabata, nabilar inyo ha mga ginikanan tungod kay lisod kayo patulogon ang bata. Dali rapod kaayo mapamata, madisturbo lang.

0: gamay mumatana na, no? Kaluy ipon ninyo ang atong mga katigulangan, ang atong mga ginikanan nga nakatulog og sayo kay aron makapahulay, kay duna na po'y laing ugma nga ilahang kuanon, laing ugma nga ilahang atubangon para sa pagpanginabuhi, no? Hatagi po ninyong consideration, kaluoy man lang, konsensya man lang sa inyohang mga kasing-kasing. Pwede ragyod kayo mo magpasikat na sa inyohang mga motor, pinaagi sa pagbutang ang nag-aksesoris kundi man galing nyo kaya. Nga dili gyud magpasikat ang inyohang mga motor. Nga kung maproblema ang taga-provincial ngota, taga-provincial, ngayon sila pamaagi, Bitcoin na sila, maayor, pang Bitcoin. Muna, mabitaw na si Congressman Edibong Plaza, moingon yun na siya nga, bahala mo dihag ang mga putol na inyohang tiil. Kay ka naman inyohang mga kambugiro, lagyan ng drag race. Okay mga katropa, wala magyod ko igong oras, basta kana lang, maulang yun na among mga hangyo sa inyo. Nasa mga nagagamit o kanang illegal nga tambutso, palihog lang pananggala, ilisin ninyo na ibalik sa standard nga tambutso. Diha lang mo sa accessories, good line, nga kanang di mo makadisturbo. Di mo makadisturbo sa katawahan. Magkano, Joel, mga hambugiro ka na sila nga pamilya. Maupod lagi. Hambugiro yun, naagyon na sa ilahang kuan yun. Naagyon na sa ilahang kinaiya. Dagang salamat katropang Mungkano, Jewel. Mga katropa, wala ko igong oras mapadayon pa sa unahan. Diri na lang kutaman o gako na lang kaninyo magaingon. Dagang salamat o dalaygon ang Diyos. Amping kanunay, mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
2: X-FM Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
3: Ako si Gideon Galawiyo, taga na kong Surandado di Loro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So, kapag ihi, magputol, ay gabi yung hindi ko matulog.
2: Zaton Plus Gold.
3: Kreatin lami, natulog na kayo ko. Kung sa kong ihi, okay na kayo. Pero wala kong kreatin, yung 94 alam. Itong nakapaminaw sa kong ipangulti ka rin, sa kong mabalatian. Yun ang tulayan na ulog ko sa Yesu. Hindi mo kayo natabang na sa inyong panglawas.
2: Zaton Plus Gold. Adunay malungday lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
1: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, ikapakara kong ulcer. Inagingo na ako, sulayan na ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa langkabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Namigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na magapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar pero wala man dyan ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ni Melanie DI taga-anam.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo user, atong paminawon.
7: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit na yun ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, Gamita kini 30 minutes usang maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami ug mulig-on ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yan namigis!
8: Santon Plus Herbal Soap.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Benji, na construction worker. Kanunay kod ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.
0: Atong paminawon ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
3: Kung nagwan akong mata, nagwan ko Vision X. Kung wapa ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Siguro ko ganang malipong, masakit akong ulo niya. Gitry na ko ang Vision X. Eh, sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw? Nawala tong kahanap. Unya, magluha-luha. O, katong ako giyawag ako mga kaigsuunan na nagipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta. At na kita sa produkto nga magka alibyo sa itong lawas, baka kuwan sa itong ipangbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay itong

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Oras, mga katrupa, 10 minutos ang nakalabay sa alas 6.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
2: Express Balita. Good morning. Express Balita.

Mayong buntag, gabag ka trupa, Luzon, Visayas, oga Mindanao. Magkatrupa adlaw nga Martes sa picha 22 sa bulan sa September 2, 2026. Inyong ubos o gigala sa kahanginan bata-bata katrupang John C. Livias. O banik o ninyo magkatrupa alas 6 na paingon sa La City ang takna sa buntag. Aron sa McDonald's nasabdiha kaninyo sa mga labas nga mga balita. Mga kasikas nga nagapanghitabo sulod sa 24 ka mga oras. Ikan sa tuang kuwerpos kapulisan. O sa tuang mga nagkadaiyang ahinsya sa tuang gobyerno. Kini usab gabahin mga katrupa hatod dyan ato sa Santon Plus Gold ug Santon Coffee Mix nga available ang maong mga produkto sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP, Generica Nationwide. Express 11 minutos mga katrupa nakalabay sa lasais. Di ta maglangan mga katrupa, dinhita sa atong mga ulohans balita. Headlines. Samtang sa atong uluhan nga nahipos sa balitang lokal. Tulo ka on run. Tulo ka on the run nga NPA members. May surrender human na sa pagkamatay sa leader sa NCMRC. Headlines. Mga team sa Pigas nagpakita sa talento sa kusog sa gipahigayong EDEL 2026. Headlines. Borok City sa Barangay Bukak. Gipasimento ni Konsehal Bubong. Asas sa Maybayugan City, mga residente nagpabayad. Headlines. Governor Santiago Cani Jr. naghatag og mensahe sa mga batanong agsurnon na nag-ingon nga ang kabatanunan paglaom sa umaabot. Headlines. Samtang sa atong uluhan nga nahipo sa balitang regional. Estret level individual, sikop sa bypass sa kantilan. 100K nga gituhang syabo na kumpiska. Headlines. Alias Wing Wing Koino, arestado sa kapulisan. Headlines. Reklamo batok sa kanhi DepEd sa Surigao City Superintendent. Gi-endorso na sa ombudsman ngadto sa DepEd karaga alang sa administrasyong aksyon. Headlines. Samtang sa atong uluhan mga katrupa sa balitang nasyonal. Headlines. VP Sara Duterte gikundina ang pagpamusil sa eskwelahan sa South Cotabato. Administrasyong Marcos giingong napakyas sa pagpanalipod sa mga kabataan. Headlines. Olohan sa atong balitang international. Headlines. Administrasyong Trump gigatahong magpahamtang na og aksyon batok sa Tibuok International Criminal Court. Trabaho sa ICC lakip sa kaso ni Duterte. Delikadong mapiktuhan. Headlines. Samtang sa atong sports. Headlines. Pilipinas nakakuha og unang medalya sa 2026 Asian Games pinaagi sa bronze sa women's soft tennis. Mga katrupa. Headlines. Samtang sa tuang showbiz. Headlines. Exo ni Kim Cho nga si Lakam Chu arestado tungod sa 124 ka mga kaso sa qualified theft. Headlines. Mao kato baga katrupa nagalangkob sa ato mga uluhan sa balita. Gikan sa balitang lokal, regional, national, international sports baga katrupa lakip ni ini ang showbiz. Express.

0: 15 minutos mga katrupa ang nakalabay sa alasais kining bahina usab. Hatun kaya to mga katrupa sa Santon Coffee Mix. Mga katrupa ang kapi mga katrupa ang nagahatag kini. O gadugang nga pagpalambo sa kayuhan sa itong panglawas. Kung doon natin mga prostate, magpaghubag sa prostatitis. O kining hormonal imbalances nga problema sa itong kababainhan. Ayaw kabalaka. Kung i-maintain lang ninyo matag-adlaw mga katrupa ang Santon Coffee Mix, mga katrupa, hinay-hinayon ang sabkini nga pagkahilison ang maong mga naisgutan nga mga balatian. Boy daw mga katrupa, 16 minutos ang nakalabay sa alasais. Dinhita mga katrupa sa pagtunol sa kumpletong detalye sa atong balitang lukan.
1: Balitang lukan, balita sa lukan.
0: Atong tabukan mga katrupa sa line number 1 na si katrupang Ray Alburo Alinton kay tulo ka undaran nga NP members nga mi surrender mga katrupa human namatay ang ilahang leader. Atong sayro ng live report ni katrupang Ray Alburo Alinton.
2: Live report. Tulo ka mga membro sa New People's Army nga nanagan human sa inkwentro sa barangay Bakiking Esperanza Gusan del Sur yatong September 12, 2025 nga misurrender ngadto sa mga tropa sa 4th Infantry Diamond Division Philippine Army. Lakip sa misurrender si Claire Emma Dalagon alias Cloud nga giila sa Militar ISF Finance Officer sa headquarters sa Force NEO sa North Central Mindanao Regional Committee o NCMRC nga misurrender sa 1st Special Forces Battalion sa Barangay Mangilaw, Las Nieves, Agusan del Norte. Nisunod sa pagsurrender usab si William Buscada Manlinggayan alias Kevin, Squad Leader og Alan Bakiro Tahal alias Ading, regular nga member sa maong grupo ngadto sa Joint Forces sa 23rd Infantry Battalion og 58th Infantry Battalion og Intelligence Unit sa 23rd Infantry Battalion Headquarters sa Barangay Alubihida, Buena Vista, Agusan del Norte. Atol sa ilang pag-surrender, mitugyan usab sila Manlinggayan og Tahal og usa ka M16 rifle magazine og mga bala ngadtos mga otoridad. Matod ni Lieutenant Colonel Joe Patrick A. Martinez, ang spokesperson sa 4th Infantry Division, ang pag-surrender sa tulo nagpakita sa nagkagamay nga kapasidad sa mga nahabiling membro sa NCMRC sa pagpadayon sa ilang armadong kalihukan. Gipasiugdan ni Major General Marion T. Angkaw nga padayon nga prioridad sa mga militar ang pagpanalipod sa kinabuhi o komunidad samtang giauhag ang mga nahabiling membro sa New People's Army nga mopili sa malinaon nga pag-surrender. Gisaad usab sa militar nga ang mga misurrender hatagan og tukmang tabang pinaagi sa Enhance Comprehensive Local Integration Program kon ICLIP aron matabangan sila sa ilang pagbalik sa komunidad o pagsugod sa bag-ong normal nga kinabuhi.
3: Yes, actually, we have been loyal to our institution. We have been true to our words. Ever since, we've been trying to achieve the insurgency crisis status or yung stable internal peace and security status ng whole Caraga region. You have seen the sacrifices of many of our soldiers. So up until now, we assure you that we continue ang atong serbisyo. Pagpadayon din ni Gani, tuluka kanyang NPA ang bago lang nag-surrender.
2: Ang tipik sa pamahayag ni Lieutenant Colonel Joe Patrick E. Martinez. Mga katropa, aron karunang abtik ang atong kalawasan. Ayaw kalimot sa pag-inom o santo na plus gold. Alang sa rekusang Pilipino para sa Pilipinas, ini si katropang Ray Alburo Alinton, ex-FM News.
0: Dagang salamat katrupa kay Ray Alburo Alinton sa pagpadayong pagtunol sa kompletong detalye sa balitang lukal.
1: Balitang lukal, balita sa lukal.
0: Mi puno sa kusog nga chair, creativity og team spirit ang opening sa Inter-Department Employees Athlete League. o EDEL 2026. Human dayon na sa flag raising ceremony o official nga pag-abli niini sa Dato Lipos Makapandong Cultural Center sa may patinay Prosperidad Agusan del Sur. Nakikitang nagapakitang gilas sa ilahang chair o sa lain-laing team sa Provincial Government of Agusan del Sur, lakip ang white o ang red defender, blue dragon o yellow phoenix atol sa presentasyon sa ilang team banner. Gipakusog pa ang kasadya sa pagpresentar sa matag team sa ilang Mr. o Miss Edel 2026 nga misaka sa entablado nga puno sa kumpanya sa kumpiyansa o grace. Misunod usab ang mga pagpakulba o kabulukon para sa labi na ang parada sa mga team sa mga props diin mi marcha ang mga empleyado gikan sa DLMCC padulong sa Dio Plaza Sports Complex Covered Court. Dito gipakita sa matag team ang ilang talento sa panaghiu sa pinaagi sa bleachers o beach yell o modern dance competition. Gipakita sa kalihukan isip kahigayunan alang sa mga empleyados pigas nga mapalambo ang sportsmanship o paghinigalaay samtang nag-competition or kompetensya sa usag-usa sa ilahang mga dula. Dos minutos magkakatrupa na kalabang isa ala sa isa. Porok City sa barangay Bukak, gipasimento ni Konsehal Bubong sa Baybayugan City. Mga residente, nagpabayad. Ania ang akong report. Live report. Gipadayag ni Kem Bubong Lupiases sa atol sa dekong katiguman sa Barangay Bukak, Bayugan City, Agusan del Sur nga ilanang gipasimento ang dalan sa Porok City, Barangay Bukak, siyudad sa Bayugan, probinsya sa Agusan del Sur. Kini ang gipahayag sa mga opisyal apan nagkaproblema kay ang katawhan sa mga dapit nagpabayad sa dalan nga dapat simintohon. Rason nga nagkaproblema ang mga engineers nga nagatrabaho sa mga dalan. Matod pa ni Councilor, base dili sila gusto nga masiminto ang ilang dalan kay nagpabayad man hinungdan nga ni decide siya nga mangita og laing pamaagi gumikan kay dunay katungod ang mga tao ilabi na kung sila tag-iya sa yuta o anaa sila'y karapatan niini bisan pa man nga maayo og tumong sa mga kadagkuan ang ilahang gihimo. Apan giklaro sa mga opisyal nga magpadayon ang pagtrabaho sa ilang dalan kung ihatod ang serbisyo sa katawhan pinaagi sa pagsiminto sa dalan nang hinaot sila nga sabdon sa mga tao ang tumong kaayuhan sa mga kadagkuan kay kining tanan dili lamang sa ilahang nga kaugalingon kundi para sa tanang katawhan.
4: Minaw na kay Purok dito, Purok City nga ambot siguro to sila gusto nga magsiminto ang ilang kalsada, nagpabayad na nilaon sila sa ilang yuta na ambot kung sa pumagi sa itong mga engineer kung di manggano sila masugot pagitaan na lang yung pamaagi ng saon na masiminto lang yapo pero medyo makabang-tabang yun ang mga dalan. Nindot na uta kay nagpo sada pero kung di yun sila masugot awak mong kita mahimo kay ilan na itong katungod.
0: Ang tipik nga pamahayag ni Kim Bubong Lupiases sa Bayugan City, probinsya sa Agusan del Sur. Mga katrupa, ligunon ta sa makanunayon ng atong panglawas, patasan nato ang atong immune system, pinagis pag-inom sa Santon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katrupa mo sa balita, Junji Lebrias, XFM News. Express 24 minutos magkakatrupa na kalabay sa lasais. Atong tabuk-tabukan pagbalik sa katrupang Ray Alburo Alinton kay Governor Santiago Cani Jr. Naghatag og mensahe sa mga batang agsurnon nga nag-ingon nga kabatanunan paglaom sa umaabot. Atong sayron ang ikaduhang live report ni katrupang Ray Alburo Alinton.
1: Live report. Report.
2: Gida si Gniagusan del Sur Governor Santiago Cani Jr. ang mga kabatanunan nga mahimong responsable o aktibong kabahin sa pagpalambo sa Katlingban. Maton ni Governor Cani, ang mga batanon karon mawang umaabot nga magtino sa direksyon o kaugmaon sa nasod. Iyang gipasiugda nga muabot ang panahon nga sila na ang mupuli sa mga nangulo o mudala sa responsibilidad sa pag-alagad sa katawhan. Busa iyang gihangyo ang mga kabatanunan nga magtinabangay, magmatinud-anay ug magpakabana sa kayuhan sa ilang komunidad. Gidasig usab niya sila nga gamiton ang ilang kahibalo, talento ug kusog alang sa positibong kausaban sa Katlingban. Sumala sa gobernador, importante ang panaghiusa ug kooperasyon sa kabatanunan aron na makabot ang mas maayong kaugmaon alang sa Agusan del Sur ug sa tibuok nasod. Sa iyang mensahe, iyang gipasalig nga ang mga kabatanunan adunay dakong papel sa pagtukod sa usa ka mas ligon o progresibong komunidad.
5: The youth actually is the hope of the nation. Pero anong gulangan? Kamu'ng mga manangon, kamu ang pag-aong. Our young people is the future of this nation.
2: Mga katropa, aron kanunay progresibo ang imong kalawasan ug layo sa balatian. Inom kanunay sa santo na vitamin C. Alang sa Dakusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
0: Dagang salamat katrupang Ray Alburo Alinton. 27 minutos sa nakalabay sa lasais. Kiningbahina mga katrupa hatod ganito sa Santum Plus Gold Coffee Mix with Gluta and Collagen. Nga ba available sa mga Mercury Drug? Dinhi sa tuang nasod sa Pilipinas mga katrupa. Boyno mga katrupa, dinhi ta sa tuang kompletong detalye sa tuang balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Atong ikutaya nga to ang linya kang katrupa nga Ali Vicente baga katrupa kay Batod pa strata level individual sikop sa bypass sa Kantilan 181 king gituhang syabo na kumpiska. Atong sayron ang live report ni katrupa nga Ali Vicente.
6: Usa ka 34 anyos nga lalaki alias RR ang nadakpan sa bypass operation sa Brookside Barangay Palasao, Kantilan, Surigao del Sur alas 10 sa miaging gabi. Ang operasyon gipaygayon sa Kantilan Municipal Police Station uban ang koordinasyon sa PDEA Karaga og miresulta sa pagkadakop sa suspect kag ilang nga street level individual o SLI og bag-ong na-identify nga drug personality. Na-recover gigan kaniya ang mukabat sa 11.97 gramos sa gituang shabu nga dunay gibanabanang market value nga 81,396 pesos. Gihimo ang marking og inventory sa mga nakuhang ebidensya sa lugar sa pagdakop at tubangan sa suspect o gikinahanglang mga saksi subay sa hustong pamaagi. Gikustudya na karon sa Kantilan Municipal Police Station ang nadakpan og ang mga ebidensya alang sa dokumentasyon, investigasyon o gustong disposisyon. Giandam ang kaso tungod sa gingong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Katropa, aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule alang sa naghayosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
0: Dagang salamat katrupang Ali Vicente sa pagpadayon na mga katrupa sa balitang regional. Paslak sa bilangguan si alias Wingwing Quino o kon Wiwing Quino kensa nasapun sa gikasang bypass operation sa kapulisan sa nga may kalambigitan sa illegal nga droga matod pa niya. Gipadamgo daw siya sa usa ka binuhat nga dili makitan nga naipako nga nagasulti nga daw iya ha. Pagmata niya, mga pulis na mga katrupa ang iyahang natubang. Dito kini sa may Purok 5 Barangay Obrero Dakbayan sa Butuan. Giila ang suspek nga sa alias lamang Wiwing Quino. Nasa husto ang sa husto ang edad o litaw ay trabaho o kasamtangan kining nagpuyo sa purok uno sa naisgutang barangay. Nakuha sa iyang posisyon ang 5 kagramo aga syabo, gadaga kantidad kini sa 34,000 pesos o 500 pesos nga bybas money. Ang suspek giila sa mga otoridad sa kategoryang threat level individual drug personality. Sa pagkakaron, ana-ana paslak sa bilangguan ang maong dinakpan aron atubangon ang salaod na iyang nakumitar ngadto na sa balaod. Sa laing bahin atong tabuk-tabukan ng ato gabaga kauban ang radio station atong unahon mga katrupa. Ang XFM Jinsan kay naa si Cheres Lighead kay tulo ka batan-on sikop sa pagpakatag og online threats sa South Cotabato. Ato gasayron ang live report ni katrupang Cheres Lighead ng XFM Jinsan.
7: Live report. Kustodiya na sa mga otoridad ang tulo ka batan-on humang napakatag og hulga sa managlaing tulunghaan sa South Cotabato. Duha ka 16 anyos nga taga barangay Lamian, Surala, South Cotabato ang gitakop samtang ginatun-an nga pasakano kaso human nagpost og mga hulga sa social media nga may kalamigitan sa nahitabong Banga High School shooting samtang usa ka 18 anyos usab ang balhog sa selda sa tupi human nagpost og hulagway sa arma sa social media. Ginatun-an usab sa mga eksperto kung mamahimong pasakano kaso ang mga ginikanan sa tulo ka batan-on tungod sa pagpabaya. Sumala ni South Cotabato Governor Rinaldo Tamayo Jr. nagpadayon ng ilang pagigbatok sa mga gapakatag og kahadlok online o gikaputyag nga ang unang prioridad nila ang kaluwasan sa tanan. Nanawagan usab kini sa publiko nga makigdinabangay sa mga hintundang ahensya sa gobyerno o galing mga kita og online threat. Mga katropa, alang sa dugang enerhiya og lig-on nga kapugkan, tumarog premium D3 soft gel capsule alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropa ang Cherish Leghead, XFM News.
0: Express Balita. Atong tabuk-tabukan baga katrupa si Cres Ligaspe kay tulo ka lalaki nga nag-viral sa gun video sa Esperanza Sultan Gudarat. Nasikop mga katrupa atong balik-balikan sa atong tabukan si Cres Ligaspe ng XFM Jinsan gihapon baga katrupa.
8: Live report. Nasubay na sa mga otoridad sa Esperanza Sultan Gudarat ang tulo ka mga individual nga nakit-an sa usa ka viral nga video nga nagdala og pusil. Mikaylap ang maong video sa Messenger niadtong September 19 nga nagpatungha og kabalaka sa publiko human sa usa ka insidente sa pagpamusil sa Banga, South Cotabato. Apan nasuta sa pasiunang imbestigasyon nga ang video gihimo niadtong Hulyo 11, 2026 atol sa usa ka selebrasyon sa adlaw natawhan sa Barangay Villamor, Esperanza ug walay kalambigitan sa mga pag-uhay nga insidente nga may kalabutan sa eskwelahan. Duha ka minor de edad uban sa ilang ginikanan ang gidala sa Esperanza Municipal Police Station samtang usa ka hamtong nga nalabigit gipaubos usab sa imbestigasyon. Padayon nga gibangita sa kapolisan ang usa ka individual nga nailhan nga si alias Bikeng ug ang armas nga nakit-an sa video aron mailhan ang mga nalabigit. Samtang gidala sa Barangay Motiumpong Hall sa Lambayong Sultan Gudarat ang 13 anyos grade 8 student human magpost og bahad sa pagpamusil sa usa ka tulungaan sa maong lugar kauban ang iyang ginikanan gisubay ang hinungdan sa post og posibleng aksyon nga ipahigayon. Nanawagan si PRO 12 Director Police Brigadier General Alan Manibog sa publiko nga magpabiling kalmado og mabinantayon sa palibot. Dipinsay kanunay ang lawas pagtumar og Santon Plus Gold. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cres Ligaspe, XFM News.
9: Express Balita.
0: Nagasalamat katropang Cres Ligaspe. Atong tabok-tabukan ng XFM Tagum. Agay matod pa ni Bung Algabre, high value individual nakuha ag druga balor 102,000 kapisos atol sa search warrants Panabo City. Atong Siron ang live report ni katrupang Bung Algabre.
9: Live report. Sikop sa kapulisan ang usa ka giilang nga high value individual atol sa patpatuman sa search warrant sa Quirino Street, Barangay San Francisco, Panabo City, Davao del Norte. Alas 2:44 sa hapon niadto ga September 22, 2026. Ginalamang ang dinakpaan sa alias Umi, 38 anyos, ulitao og residente sa nahisgutang lugar. Sumala sa Panabo City Police Station. Ang operasyon gipanguluhan ni Police Lieutenant Colonel Gino Sidal, officer in charge kauban usab ang mga personahe sa Police Drug Enforcement Unit, Police Intelligence Unit, Oksikan Davao Norte Provincial Mobile Force Company. Nakuha gikan sa suspect ang lima kapakite sa gituhaang nga siyabo nga adunay gibugaton nga 15 gramos ug adunay standard drug price nga 102,000 kapisos. Sumala sa kapulisan, magatubang ang suspect ug mga kaso may kalabutan sa posibleng paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, subay na kini sa resulta sa investigasyon o proseso sa balaod. Katropa, siguruha nga baskong kanunay mong panglawas. Pagtumar o Santon Vitamin C para immune system lagsik permi. Alang sa Rikusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropa mo sa balita. Ako si Katropang Bong Umaki Algabre, XFM News.
10: Express Balita.
0: Dagang salamat Katropang Bong Algabre. Atong tabukan si Katropang Lars Anyol kay napalgang pateng lawas sa 72 anyos nga lalaki sa Tagum City, walay nakitang foul play. Atong sayro ng report ni Katropang Lars Anyol.
11: Report. Ipamahayag sa kapulisan sa Tagum City nga walay nakitang foul play sa kamatayon sa 72 anyos nga lalaki nga napalgan sulod sa Gold Asay Laboratory sa 42 magugpo populasyon Tagum City niadto September 20, 2026 sa buntag. Sa interview sa XFM Tagum News Team, kang Tagum City Police Station Acting Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Gardo G. Bahan, base sa ilang imbestigasyon, posible adunay kalabutan sa kamatayon sa biktima ang napalgang empty gallon sa muriatic acid sa crime scene.
12: Base sa ato ang imbestigasyon, kuan ani isa kadtong muriatic nga yang so nagpakamatay siya. Ato pang i-susi karon kung unsay ko sa nung nagpakamatay siya kay Maong Liborer.
11: Mahinom naman nga atol sa pag-responde sa mga otoridad ngadto sa crime scene. Naabtan ini nga wala nay kinabuhi ang bitima nga gila lamang nga si alias Angelito Minyo Liborer caretaker sa nasangpit ka laboratoryo. Kung di na dunay dugo ang babaog naong niini, lakip na ang salog. Samtang sa interview kang alias Boy, kauban sa trabaho ni Tatay Angelito sa nasangpit nga laboratoryo, gibutiag ini nga sa dili pa ang insidente, ilang nasayran nga dunay personal nga problema nga gihambin ang maong biktima.
13: Dagang problema kaya ang gisuon naa sa hospital 50-50.
12: Oo.
13: Unya wakagwanta moto ni desisyon siya og hilo kay tungod sa problema lagi kay bayron nun sa hospital unya.
11: Base sa initial nga pagproseso sa crime scene sa mga personahe sa Davao Norte Provincial Forensic Unit, wala nang kitang timailhan sa forcible entry, struggle o foul play, og wala nang wala nga butang sa biktima.
12: Wala sa mga kuat nga foul play. Ato ra yun ang iyang pag-imong sa tuyo sa iyang pagkamatay.
11: Dugang pa ni Colonel Bahan nga subay sa mandatory protocol, ipailalom sa autopsia ang pateng lawas sa biktima. Depende kini kung muuyon ang kabanay aron matino ang tukmang hinungdan sa kamatayon. Giawhag usab sa hepe ang publiko nga nakasinati og dako mga problema nga ipaambit kini sa pamilya o suod ng mga higala aron dili musangpot sa trahedya.
12: Dapat dilita mo result ang result dito sa kamatayon. So dapat ma-share niya ang problema sa iyang especially sa iyang mga nearest relative niya.
11: Para makita og maabot ang ambisyon, dapat tin permitia tong vision mag Vision X Plus of Gel Capsule adlaw-adlaw. Katropa mo sa balita sa Tagum City, alang sa kay usang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lars Anyol, XFM News.
10: Express Balita.
0: Nagkasalamat katropang Lars Anyol. Atong tabok-tabukan magagatropa ang laing report. Agay reklamo batok sa ganhi DepEd sa Surigao City. Baga katropa. Gipaabot na kini sa DepEd karaga para sa administratibong aksyon. Atong gasaron na ang live report ni katropang Limwell Ukay.
10: Live report. Report. Report.
14: Giendorso na sa Office of the Ombudsman Area Office for Mindanao ngadto sa Department of Education kon DepEd Region 13 Caraga ang original nga kopya sa reklamo bato kang kani Surigao City Schools Division Superintendent Marilu B. Didomo pinaagi sa usa ka first endorsement nga gipitsahan og Agosto 24 o gipirmahan ni Deputy Ombudsman for Mindanao Anderson A. Lu. Opisyal nga gipasa ang kaso ngadto kang DepEd Caraga Regional Director Alan G. Farnaso tumong niini ang pagpahigayon og formal nga aksyon og administrative adjudication o paghusay sa maong reklamo. Ang maong lakang na gumikan sa usa ka reklamo sa ngalan sa usa ka Wilbert Ga diin giligar nga gipatrabaho kuno siya sa farm og panimalay ni Didumo agi og bylaw or kondisyon aron mahatagan siya og item or ma-hire sulod sa DepEd. Apan sa bahin sa mga nalambigit nga partido, may paklaro si Wilbert Ga nga wala siya nagpasaka og reklamo batok kang Didumo. Gihimakak usab na retired Superintendent Didumo ang maong mga aligasyon. May klaro ang kanhi opisyal nga wala siya nagpatrabaho og bisan kinsa sa iyang farm o balay baylo sa paghatag og pwesto or item sa departamento og iyang gipasabot nga walay kamatuuran ang maong mga pasangil. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3 alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, X FM News.
0: Salamat katrupang Lemuel Ukay. Atong tabog-tabukan mga katrupa si Marvin Ibano nag-XFM Davao kay Disgracias Dalan sa Malita. Daling girespondihan sa Coast Guard o rider lakip sa inahan o duha ka anak gababay na rescue. Atong sayro ng live report ni katrupang Marvin Ibano ng XFM Davao.
15: Report. Ipamatud-an sa Coast Guard District Southeastern Mindanao kun CGDSM nga dili lamang kutob sa kadagatan ang katakus niini sa pagresponde apan usab sa mga insidente sa kadalanan. Pasado alas 7 sa milabay ng gabi, samtang pabalik sa istasyon ang mga personay sa Coast Guard Station Davao Occidental, naaktuhan niini ang usa ka disgrasya nga gikalambigitan sa mga motor sa kidalapong Intersection Road Malita Davao Occidental diin naobserbahan nga adunay mga naangol. Daling gitabangan o gidapatan og first aid sa miresponding Coast Guard ang naangol nga rider. Kinsa gilayon usab kining gidalang ngadto sa Davao Occidental Provincial Hospital alang sa tukmang pagpatambal. Samtang gi-assist usab ang usa ka inahan, lakip ang duha ka babaeng anak niini ug gidala ngadto sa Malita Women's and Children's Wellness Center alang usab sa medical nga intervensyon. Gipasiugda sa CGDSM ang kamahinungdanon sa pagkaandam ug paghatag og hinanaling pagtabang di nagpakita sab kini sa importansya sa eye care program sa Coast Guard nga mao ang pagtuman sa serbisyo ug pagpakita kita og kaluoy sa mga higayon nga labing gikinahanglan kini sa komunidad. Mga katropa, aron kinuni kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.

0: kani ang nag-able sa kampanya sa Pilipinas alang sa medalya di ining edition sa Asian Games. Tungod sa maong kalampusan, ang Pilipinas kasamtangang anaa sa ika-19 nga pwesto sa kinatibok ang medal tali sa maong prestigyosong kompetisyon our competition sa rehiyon. Samtang sa tuang showbiz balita.
1: Showbiz news.
0: Gidakop sa Mandaluyong City si Lacambini alias Lacamcho, ang magulang nga igsoon sa babae sa sikat nga si actress nga si Kim Cho. Ipinasikad gini sa warrant of arrest alang sa 124 kaihap sa kasong qualified theft. Sumala sa taho gikan sa Quezon City Police District si Lacamcho na ilhan isip number 6 most wanted person obo sa jurisdiction asa Kamuning Police Station. Nadakpan siya sa mga otoridad sa usa ka parking area sa St. Francis sabay Barangay Wakwak, Mandaluyong niadtong nakalabayng adlaw alas 4:06 sa hapon. Ang maong warrant of arrest gi-issue sa Branch 24 sa Quezon City Regional Trial Court diin nagmando kini og rekomendang piyansa nga nagakantidad sa 5.838 million kapisos alang sa iyang temporaryong kagawasan kasamtangan natanggong ang suspek sa Kamuning Police Station alang sa booking procedure o guban pang legal nga proseso. Misaad si Quezon City Director Police Brigadier General Christopher Olaso nga ipatuman ang balaod walay pabor-pabor. Kahinumduman nga ni atong Disyembre 2025, formal nga nagapasaka og reklamo formal nga gipasakaan og reklamo si Kim Cho ang iyahang igsoon or iyahang kamagulangan homa na diskubrihan nga dako og irregularidad sa pinansyal ang aspito sa iyahang negosyo. Gipadayag sa aktres nga dako ang usa sa pinaka sakit nga desisyon sa iyang gimo ang iyang kinabuhi apan gikinahanglan niya kining pagabuhaton aron mapanalipdan ang iyang kompanya og panginabuhi sa iyang mga empleyado. Kini manggod mga katropa pagkadakop sa iyang magulang isa nga komplainan si Kim Chun ini no ang manghod ni ining suspek mga katropa gumikan saya iyang kompanya mga katropa nga ang kamagulangan mo ay nag-manage niya katropa. So mo kanto mag-ating paminaw ang mga nagalangkob sa ito ang mga balita gikan sa balitang lokal, regional, national, international, sports mga katropa o showbiz. Good morning na lang diha ninyong tanan mga katropa no. Ang bonako ha, adlaw karon mga katropa. Ang Martes sa pitsa 22 sa bulan sa September 2026. Siyempre mga katropa, mga tiga paminaw. Mga katropa. Sakto manggipuntong giluwata ni VP Sara mga katropa nga huyang pas tanang huyang ang administrasyon karong panahon. Ito ang giingon nga naka-timing kita mga katropa o huyang pasta ng huyang presidente. Wag yun, dali man kag ikaupat na karon nga hugna mga katropas. Pipila ka mga kinabuhi o pipila ka mga ikaupat nga eskwilahan. Pero wag yun makasulbat mga katropa. Ang iimbestigahan ni noon, ang armas ni noon sa amahan at itong suspect ni Diyos ay dito sa banga. Yataman ra mga katropa sa giingon nga kundulin sa pamilya. Say, makaingon ko nga litsugas yun ning mga pag nagdumala. mga katropa. Huwag yun ba sa'yo? Kiniyong natunong lang ni atong kanhing presidente. Di na ni kaabot og duha kahitabo mga katropa. Oh, tinuod gyud na. Ultimatum gyud to mo

0: Tuman to. Pero karon inyong presidente, Senior San Jose Puriagaba. Baka ingon ta nga naambot lang. mga getropa. To karon sa isgutanan po sa international mga katropa. Moraga nagkagamay na po mga katropa ang kalibutan karon sa ICC. Ay, kung ipatuman mga katropa sa US, wagin sila'y mahimo ni Ana mga katropa. Bisang pag ang laing nasod ni Ana, wagin mahimo. Ilahan na lang kaugalingong kwarta ni Ana nga nabilin mga katropa. Kaya ang ilang kwarta sa bangko, di naman na ma-widro. So, basig magsaging-saging na lang ni sila mag-snack mga katropa. Kaya wala naman o, sa pamailang igasto nga, wala na may mo-support nila mga katropa. Mga kaigsunan. Okay, mga katropa, tangin ninyo ang musunod niya programa. Ang kinibang Bulso ay mga katropa, pinagi ni katropang Ray Zora Vasquez o katropang Limilukay. Mga katropa, wala tayong igong oras mo pala yun basunahan, ha? Mga ating pabitaw. Ako nga partner sa Pikas Lawa, katropang Milani Duran, nga mo ang administrator katropang Ali Vicente, o nga mo ang controller sa mo ang Facebook account, katropang Limilukay. Among station manager, katropang Ray Zora Vasquez. Akong kaubanan, katropang Ray Alinton, katropang Harvey Hiramis, o katropang Kian Sibial sa gawas nga bahin. Mga katropa, inyong ubos o gigalas, ganginan, bata-bata, katropang John Celebrias, ang manamilit o bagaingon, diha kaninyo dalaygo ng Diyos, mayong buntag ka na tong tanan, probinsya Sagusan del Sur.
1: X-F-M.
2: Ora, kapitan!
3: Kung gwapo gani mo tutok, unsay tawag?
2: Kiligon! Ah!
3: Kung pangit gani ang mo tutok, unsay tawag?
2: Edi manyakis! Exciting!
4: Ikaw ba ato nagihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
5: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
6: Santo Blasco!
7: Kasi Melissa nga taga-Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santo Blasco, 2 kakapsula o 3 beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 kasimana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kong sugar, may ubos na o nangin-normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
8: Santo Blasco! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa 2 kasemana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
9: The Secret of Health.
5: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw tao. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
8: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
10: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan pagtutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir.